0: Beauty Soap.
1: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Babakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Extend the food superman for men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid, sa extend. Paayaw, gid kami ni mister.
0: Extend the food superman for men. DTX 500.
7: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangakon ng problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aanit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
8: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow, may puso!
12: Foro de los Pueblos.
13: Roldan Besara Villarreal.
12: Para sa Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
14: 5 minutos sa nakaligad sa takna nga lasa 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos.
12: Foro de los
14: Kung may mga minsay kamoy padalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas. Saluat, K5 News FM Rojas, para mabasa ta ang inyo sining mga minsahe mga ka-K5. Dari sa ton nga pag-pangalagad subong aga. Good morning, nag-monitor si Lindon Hano. Mayang aga, thank you again, Lindon Hano. Ma'am Roda Donato Amago, sa kay Ma'am Becky Lana. Nagatutok naman, Belen Sunyo sa Sunyo Family sa may barangay Ganson, Hamindan. Good morning man kay Sir Roderick Sagayon, Gapamati. Nadira o no? Upod kay Rowena Atanque, Winifreda Atanque, Haina Akailar, Rodolfo Arlante, dira sa Nara Road, Barangay Punta Tabo, kalin kay Roderick Sagayon. Thank you, good Roderick Sagayon. Kay John Kadigal, upod kay Mami Rasul Ketson Kadigal, nagapamati na. Thank you, good sa pag-monitor sa tonsini ng mga suki ng mga ka-K5. Sa luwad kung may mga mensahe ka mo, ipadala lang ina diri sa ton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa ta ang yung sini nga mga messages mga ka-K5. Kag hindi pagkalipatan na i-like kag i-share aton siniga programa para madamo pagid kita sa malabutan sa aton siniga pagpangalagad subong aga diri sa Foro de los Pueblos program.
15: Foro de los Pueblos.
14: Sa kay kano good morning man nagatutok dira sa may kano sa may terminal sa Roa City Integrated Transport Terminal sa mga suki tada nga mga driver sa van o nagapamati sila sa ila sinitagsa ka mga salakyan no. Thank you gid sa mga suki tada nga naga-monitor. Likewise, good morning man sa kay Ma'am Rasol Quezon Cadigal, kay Ma'am Bernadette Omiten Calzado present naman. Si Ma'am Bernadette Omiten Calzado kag kay Ma'am Rhea Umbas Calino Balbona. Oh, thank you gid sa aton nga mga suki nga mga ka-K5. By the way, sa aton si makauturan yung mga tagpalamati, basi permi kagapangluya, no? Permi ka nagapangluya kag do pamatsagan mo duway ka pwersa mga ka-K5. Ang ginrekomendar tada magtumarka sa DTX 500 mga ka-K5. Agud magbalik ang imo kusog kag resistensya. You know what, 10 to 15% sa general population worldwide nagasuffer sa chronic fatigue o konsigisigi nga pagpalangluya. Kag suno sa pagtuon, ang chronic fatigue syndrome kag idiopathic chronic fatigue ang may dako nga kangtanan sa oxidative stress. Agud matap na ang oxidative stress mga ka-K5, magtumar sang DTX 500 kadadlaw. DTX 500 ini ang may superior antioxidants nga sarang makapugong sa pagdamo sang free radicals nga amo ang kabangdanan sang oxidative stress nga nagaresulta sa pagpalangluya kag paglain sang pamatsag. Gani likawi ini mga ka-K5 go pamatsaga mo nagapangluya ka duway ka puwersa way kagana. DTX 500 ang sabat dira mga ka-K5. Magluwas sa DTX 500 manami maniparisan sang Mighty C. Ang alkaline base ga vitamin C, the immunity booster mga ka-K5. Papag-unon yang imo resistensya kaupod sang Mighty C. And yara man ang klinika D3 Bio, isa ka natural ng antiviral kag antibacterial specialist. Ang ubo, sipon, trangkaso, ilanat, kagiban pa, malikawan kung nakaklinika D3 Bio adlaw-adlaw. Magluwas sina mga ka-K5. Sa ton si makauturan niya mga tagpalamati, ang D3 Bio nagabulig manipatanla sa ton sining memorya mga ka-K5. D3 Bio, amon yung Power 3 yung suplemento, DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. And sa mga gasuffers ang severe insomnia, may iban nga do hindi simple lang hindi matulogan. Kisa ga katabo gina kapimpa kon sagi mo kag utitor kag kagulito ka cellphone mo kon nagaigda ka na. Ang iban di matulogan. Mayara man naga suffer sang insomnia. Pero on a certain level makatulog ka man na gyapon. Pero mas malala pag idang severe insomnia mga ka-K5. Nga hindi ka gidi matulogan hasta maaga. Ni piyong-piyong wala gidya gakatabo gali na no banta ta wala pero nagagakatabo gali mga ka-K5 damo sa mga factors dira nga naga-trigger sini kag balaan mo kung sige-sige lang away katulog-tulog do dali ka ginadayon dalon tos pututan no amo na ang importante gidyang tulog ang iban kita nyo mga bigo sa pag-ibig kisa hindi matulogan do nagalain dayon ng ulo. Isa ina sa mga faktor mga ka-K5 kay balaan nyo, importante ya may bastante tanga tulog. Kay kun hindi ka matulogan, especially mag-suffer ka sang severe insomnia, mapektuhan imo paminsar amo na nga dapat ma-relax ka na. Ang higdaan ta hindi na himuon mong higdaan mo nga dira ka matuon, dira ka maubra sang pila mo ka mga paperworks, no. Himuon tagid dali nga disiplina sa lawas ta paghigda mo sa higdaan magluwas ka ting higdaan for love making tululugan para ang imo utok bala ma kuana do ma kuana ma train mo na mayad kag hindi gamit sa isagi gamit ka cellphone kung nagigda na mga ka-K5 para ma-relax kita kay once igoon ka sang severe insomnia kaluluoy ka lang mo. Makumusta magaway katulog-tulog, kalain sa pamatsagan, amo na nga dapat bawi kagida yun. Pero you know what? Kung nagatumar kagalisang power trio nga suplemento, DTX 500 Mighty C kag D3 Bio, gamo oktulog mo mo. Gabalik mga ka-K5 ang regular mo nga sleep cycle kag ma-relax imo sinigalawas mga ka-K5. Pero siyempre, dapat likawan mo man ang mga bagay nga hindi ka matulogan. No? Kalipatan mo, anay. I-relax mo yung pinsar kapin pa kung mga bigo ka sa pag-ibig or may naluyagan ka nga ginapinaminsar mo na kalimti, anay, na hindi sagi social media or cellphone samtang ara ka na sigdaan. Dasun tumaran mo DTX 500 Mighty C kag D3 Bio ga-promote ini mga ka-K5 sang maayong nga pagtulog. Kay kung mahina imo resistensya hindi ka tulog, mayad ga pigaw imo resistensya, dali ka pagidigoon sang balatian. Gani sa mga ka-K5 na tunda gadamo galig suffer sa insomnia. No? May mga sleep routines kita nga dapat imuon para malikawan ina. Kag syempre tumaran tagid sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio available ini sa mga butika malapit dira sa inyo sining lugar. Available online sa Shopee kag Lazada. Mabakal man sa sentro sa Balaligyaan, mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Rose City, tabok sang PLDT. Kay Sir Raynan Tikam, nagamonitor na upod kay Ma'am Bebe, kay B-Boy, kag kay Ma'am Helen Cam, nagapamati sa K5 News FM dira sa may Barangay Dayaw. Salamat gid sa pag-monitor. Kay Ma'am Elsie Acuña sa Kapagaw Panitan, nagatutok na madamo gid salamat. Kag kay Ma'am Resol Quezon Kadigal, nagamonitor naman. Ma'am Regina Parel, nagapamati na. Kag kay Ma'am Lena Rey, Rena Leo Ayan Rohan, nagamonitor naman. Ma'am Bernadette Amitin Calzado, thank you gid sa aton mga suki nga mga ka-K5. Ganagatutok dari sa aton nga pag-pangalagad mga ka-K5. By the way, karon sa hapon, balantayan mga ka-K5, ang pagsugod sa impeachment trial against kay Vice President Sara Duterte Carpio, mga ka-K5. Kung matandaan ta, July 2025, sang gindeclare sang Korte Suprema ngang articles of impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional, mga ka-K5. Kagsang February sining tuig, tatlo naman ka mga impeachment complaints ang ginfile against Vice President Duterte. Dua diri ginfile on the same day kagang isa mga ka-K5 sa Pebrero 9. Ang nagfile sini amo ang Makabayan Coalition kag mga kopod nila nga grupo kag iban pa kopod man ang Tindig Pilipinas. Isa pa gid diri ining iya sang religious groups upod ang mga pari kag pila ka mga abogado. Kag sang February 18, fourth impeachment complaint ang ginfile man against Vice President over similar grounds mga ka-K5. And on that the same day, ginanunso man sang Vice Presidente ang madalagan siya sa pagka-presidente sa 2028 national elections. Kag inklamar after siya naging claim niya ngang investigations against siya ang politically motivated mga ka-K5. Kagang pabalik-balik nga accusations ang gindisenyo para ma-damage, may guha ng yasini nga reputasyon mga ka-K5. Kagdatigayon ini after nga maglapse ang one-year bar rule, nagulag ang impeachment sa manubo nga panalagan sang Kongreso. Tub-tub nagsaka ini mga ka-K5 sa bahin sang Senado nga nag-serve as an impeachment court mga ka-K5. Kag karon sapon, magasugod na ang impeachment trial maragtason ng impeachment trial against Vice President Sara Duterte Carpio, mga ka-K5. Pinakauna nga formal nga impeachment trial against the Vice President. alas dos ini karon sa hapon mga ka-K5. Kag nakapadala naman sang subpoena ang Senate that nga nagapungko bilang impeachment court. Kaginamanduan si Vice President Sara Duterte Carpio nga mag-appear o kon ang iya sini nga counsel mga ka-K5. Now, ang pamangkot, sino bala mga depensa sa Vice Presidente sa impeachment trial, mga ka-K5? Gisisize ini ka mga abogado ang magabugo sa defense team sa Vice Presidente. And unlike sa prosecution panel nga ginabugusan sang mga abogado kag private prosecutors, ang legal team sang Vice Presidente ginabugusan entirely sang private practitioners mga ka-K5. Kag most of the lawyers ang affiliated sa Fortun Narvasa Salazar Law Office. Tiyang Fortun Narvasa Law Office mga ka-K5, hindi ni basta-basta nga law office. Kilala ini nga law office mga ka-K5. Ang magapanguna sa defense team ni Vice President Sara Duterte Carpio amo ni si Attorney Sheila Season. Si Attorney Sheila Season, 12 na katuig nag-practice ang pagkabugada. Wala man way pasubong sang available records sa yasininga cases nga previously ginpanguyatan. Part man sang defense team sang Vice Presidente, si Attorney Michael Pua, si Attorney Michael Pua, spokesperson man sang defense team. Kag si Attorney Michael Pua, sang DepEd Secretary, si VP Sara Duterte Carpio, ari man ni sa DepEd, si Attorney Michael Pua. And in fact, na-mention man ini sa impeachment complaint mga ka-K5. Sino padri? Si Attorney Gregorio Narvasa II, kag Attorney Philip Siegfried Fortun. Si Attorney Gregorio Narvasa II, no? Kag Attorney Philip Siegfried Fortun, amo ning ginakabig. Pinaka-seasoned or most seasoned ng mga abogado. May masobra na apat kadekada ng eksperyensya sa legal practice mga ka-K5. So, si Attorney Gregorio Narvasa II kag Attorney Philip Siegfried Fortun amo ning ginalantaw abilidaran. But ang magalid sa defense team si Attorney Sheila Season mga ka-K5. Tikalabanan sa nagabugo sa legal team sa Vice Presidente ara na sa legal profession sa masobra na napulo katuig. Si Narvasa mga ka-K5, bata ini ni former Supreme Court Chief Justice Andres Narvasa nga nagrepresent man kay former President Joseph Estrada sa yasining impeachment trial sang tuig 2001 mga ka-K5. Si Fortun, mga ka-K5 nag-uyat man sa mga high-profile cases sa yasining nga career. Nangin counsel ini, nangin abogado ni Senator Panfilo Ping Lacson sa kaso sang Kuratong Baliling, kag nag-represent man kay Senator JVR Sito Estrada sa graft case mga ka-K5. No? Nag-serve man ang Fortun and Narvasa bilang legal counsel sa mga members ng Ampatuan clan sa Maguindanao Massacre case before ang mga ini nag-withdraw sang tuig 2014. Si Poa naman, nag-serve ini as nag-servisyo ini sa DepEd kag sa Office of the Vice President. Undersecretary sa DepEd, Chief of Staff kag Officer in Charge for Finance. Kag na-mention man ang pangalan sini sa Articles of Impeachment against the Vice President. Ang pila pa di ka mga members, mga ka-K5 sang team, amo sanay Attorney Christine Ferrer, si Attorney Carlo Joaquin Narvasa, Attorney Justin Nicole Gular, Attorney David Ronel Gulia II, Lyndon Miguel Bakel, Carol Grace Orocio, Clarlene Radok, Francisca Marie Flores, Miguel Carlos Fernandez, Mark Vinluan, Ralph Buduta kag Roberto Batombakal. no? Amo ni magabugo sa defense team. Kagsunod diri kay Attorney Michael Pua, 2023 pa, sang ginsuguran organize ang defense team sang Vice Presidente mga kaka-K5. No? 2023 pa ni, ginorganize. Kagsunod kay Attorney Michael Pua, ang spokesperson sang defense team ni VP Sara Duterte Carpio, confident ang Vice Presidente sa legal team, no? Sa iya sini nga legal team nga maga-represent sa iya throughout sa impeachment proceedings mga kaka-K5. No, kumpiyansa siya sa iya sini nga mga abogado nga maga-representar sa iya. Now, sa bayan naman sang House Prosecution Panel mga kaka-K5, ang magabugo sini, may 26 members naman ang prosecution panel. Unsidere ang house prosecutors, kag 15 ang private prosecutors. Ang 11 ka mga house prosecutors, mga kwani, mga abogado, pero mga members ang kamara. Amo nang bintaha kung abogado ka, kung congressman nga abogado. May araman niya, mga congressman nga ba, way ganit may namangan. Ay ba ganito, senador pa. So, ang 11 ni, mga kaka-K5, nga mga abogado, nga mga kongresista, nga mag-serve bilang House Prosecutors, we have Representatives Terry Ridon, Rodzie Gutierrez, Isabel Zamora, Lawrence Defensor of Iloilo, Chel Jokno, Leila De Lima, former Justice Secretary and former Senator, Arlene Bagao, Jonathan Keith Flores, Lordan Suan, kag Joel Chua, mga kaka-K5. Ginabakapan ang 11 ka-House Prosecutors. Oh, by the way, Aramanda Sikwan, nanlipat kita si Batangas 2nd District Representative Jerville Luistro, Lead Prosecutor, mga kaka-K5. Kag siya maning chairperson sang House Committee on Justice. Ginabakapan ini sila sang tatlo ka mga law firms. Ang Pica Barlo, Kapunan and Castillo Law Offices, kag sa legal law mga kaka-K5. Kaupod nila diri ang mga private lawyers, private prosecutors, nga sanday Marforth Fua, managing partner sang Pica Barlo, kag former assistant president sa legal counsel under kay President Ferdinand Marcos Jr., bitirana nga trial lawyer, Attorney Lorna Kapunan, founder kag senior partner sang Kapunan and Castillo Law Offices, kag isa sa mga kilalang litigator sa mga madamo ng mga kaso diri sa Pilipinas. Ang Cebu-based lawyer nga si Amando Verhil Ligutan, managing partner sang Sa Legal Law, kag senior lecturer sa University of the Philippines College of Law mga kaka-K5. Upod man sanday sa halin sa Pecabar Partners, Sainday Erwin Matib, Justin Ann Lamarca, kag Senior Associate James Brian Ibrahim Ali. Sa member man sang team, halin sa Kapunan and Castillo Senior Partner nga sana si Sonia Margarita Binomerito Castillo, Junior Partner Dian Melissa Lorenzo Singian, Co-Managing Partner Bettina Zamora, tag-abogado nga si Lino Chris Kapunan. Mga kaka-K5, amo ni silang members ang 26 ka-members sang house or sang prosecution team mag-prosecute mga kaka-K5. 11 ang house prosecutors kag 15 ang private prosecutors while 16 ang miyembro naman sang defense team ni Vice President Sara Duterte Carpio mga kaka-K5. Nga na-mention na natin kayo ng ilang mga pangalan. Naubalantayan karon sa apon kung ano mang indalagan sang trial, mga kaka-K5. Amo nang balantayan karon kung ano ang mang indalagan sini. Kay una, kita mga kaka-K5 kalantaw sa impeachment trial grade 5. No? I was in grade 5, sang grade 5 kita. Gabsent kita sa panghapon, tanga subject sa una. Kay malantaw, impeachment trial. Imagine. And then, may mga impeachment trials pagid kita nga nasaksiyan kay Corona. No? And even ang pag-initiate sa House ang impeachment kay former COMELEC chairman Andres Bautista. Pero ang na-convict gidabi, it's the former Chief Justice Renato Corona, mga ka-K5. Ang kay ERAP, wala matapos. Wala matapos, wala madesisyonan, mga ka-K5. And sa pinakaunang kagayunan, ang matabo karon pinakaunang vice presidente nga magatubang sa impeachment trial is Vice President Sara Duterte Carpio. Amo ning balantayan karon. Kag sa pagpresentar some pieces of evidence, masarangan bala ini sang kampo sang vice presidente at tubangon ang mga pieces of evidence nga nakasaad sa articles of impeachment or madepensahan mang incompetent ang defense team sang vice presidente nga madepensahan ini. Kagmabali ang mga ebidensya, ang mga testimonya, kag mga akusasyon batok sa vice presidente. So let's all watch and see. Let's all watch and learn sa isa naman kaserye sa impeachment trial nga aton sining masaksihan, mga ka-K5. No? Isa naman ka impeachment trial showdown sa impeachment court. Kag sino bala sa mga judges, mga senator judges, amangin masyado kahalata, mga ka-K5. Kag kung sino naman ang magabasigid lamang sa ebidensya, mga ka-K5. Amo na itong dululungan nga pagabantayan kag pagalantawon, mga ka-K5. 28 minutos na nakaligad sa takna nga las 8. Kay Ma'am Joanna Basilio, nag-monitor. Salamat gid, Ma'am Joanna Basilio. Thank you sa pagtutok. Kay Patrick Matias Robles, nagapamati na sa Matias kag Robles family sa Rosario, Lantangan, Pontevedra. Madamo gid gyud, salamat sa pagtutok. Ma'am Bernadette Omitin Calzado, nagamonitor naman, thank you gid sa pagpamati. Sir Reynante Cam, upod kay Ma'am Bebe, kay B-Boy, kag kay Ma'am Helen Cam, sa family Cam, dere sa Barangay Dayaw, salamat sa pag-monitor, dere sa K5 News FM. Pagbalik tama, tumar lang gid tanay sa DTX 500 Mighty C, kag D3 Bayo, kagigupon ko lang tong kape ko, mabulubog now, no? DTX Coffee Mix. Pagbalik ta, dugang ang mga balita, mga issues, kag impormasyon, istoryanta, pagkatapos sa mga pahanumdo.
16: K5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
16: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
18: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
16: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
19: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
20: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
21: Ew! Yucky!
20: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
22: Para sa matinlo nga dugo.
23: DTX 500.
22: Para sa healthy nga tay.
23: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
23: Ang may mataas nga antioxidant.
22: Nga amo naman
23: ang nagatinlo sa imo atay.
22: Basta tinlo nga tay.
23: Happy kanunay.
22: DTX 500.
23: Masaligan.
22: Epektibo.
23: DTX 500.
22: DTX 500.
24: Juice 7 lot.
25: Ano ginabatsyag mo sa
24: high blood gid
1: ko.
2: Ano sa una ang blood pressure?
3: 180 over 100.
2: Sa isang adlo, kapila ka mag-inom?
3: 3 times a day, ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami kid ang DTX 500.
23: DTX 500! Panahon na naman ang ubo, sipon, at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
21: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
23: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
23: DTX Coffee Mix.
25: Mabakal mga butika.
23: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
23: DTX Coffee Mix.
27: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
28: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
23: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kaglabawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
29: Muling binuhay mo.
30: Extend. Isang kapsula ka lang.
23: DTX 500.

0: DTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Vitamins 1 is like...
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Vitamins 2 is like...
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagto

0: Zero, nagaibrow sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Kapano ba na kamo? Nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso!
4: Foro de los Pueblos,
5: Roldan, Besana, Villarreal,
4: Palasan. Foro de los Pueblos,
5: Foro de los Pueblos.
6: 25 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa takna ng alas 9. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos.
4: Foro de los
6: Kung may mga minsay ka mga ligapalabot diri sa aton sirigapag pangalaga, di padalay na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo sinigang mga minsay. O sa mga ka-K5 naton nga mga tagpalamati, no, sa aton sa mga ka-K5, inipagkalipatan na ang inyong sinig Power 3 yung suplemento, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Para may proteksyon ka mo batok sa tanang sa isang balatian, subo nga panahon, di lang delikado, magastos pa magmasakit mga ka-K5. Kaupod tagidira sa pag-amlig sa aton ikayang lawas, sa adlaw-adlaw nga tanan, ang DTX 500 Mighty C, kag D3 Bio. Kag sa mga ka-K5 naton, tumar na kamo sa Klinika Complete Spore Biotics. Klinika Spore Biotics ang isa ka dietary supplement capsule nga mayaras ang 80 billion colony forming units sang good bacteria kada kapsula sini. Balan nyo makabulig ang pag-inom sang Klinika Spore Biotics para sa imo sining overall oral health. Ginapanubo sini ang numero sang bad bacteria sa aton sining bibig. Kung madamo bad bacteria sa aton bibig, ini ang may mutunaan sang tooth decay, bad breath, kag cavities, mga ka-K5. Para malikawan ini, magtumar adlaw-adlaw sang Klinika Spore Biotics. Ang Klinika Spore Biotics nag-supply sang bilyon-bilyon nga good bacteria sa aton sining lawas. Agud makaangkon ka sang proteksyon batok sa mga bad bacteria, mga ka-K5. Gani o galia ang pagtumar sang Klinika Spore Biotics. Actually, kung ka isang toothbrush, paggamit sang mouthwash, paggamit sang dental floss, kag pag-scrape mo sa imo sininga dila, kung ka isa, hindi gali bastante. Kapin pa ko ng baho, ko ng problema, halin gidiya sa imo tiyan. No? May kisa may ulcer ka or may mga gastrointestinal problem ka, nagadugang mana nga nag-emit sang odor ang imo sininga paginawa. Isang upod mo, no, yala na maghambal, pero mabaho, gali ang paginawa mo. Mangin cautious kita kag mangin conscious mga ka-K5. Ario tumarka adlaw-adlaw Klinika Spore Biotics, the only spore-based probiotics na may 80 billion CFU. Ibalik niya ng balanse sang good bacteria, hindi lang sa imo bibig, kundi pati sa imo tiyan mga ka-K5. Para malikawan ang mga kondisyon nga kung kaisa ginatunaan sang pagbaho sa imo nga pagginawan. Huya, hindi mahuya ka man nga maharo ka sa nailaan mo or maharo ka da sa imo nga mga kakilala with consent, ha? Pruti, baho gali mo paginawa. Ario Klinika Spore Biotics ang sabat dira mga ka-K5. May 80 billion CFU, Klinika Complete Spore Biotics. Kag of course, para sa overall health, mga ka-K5, malayo kita sa masakit, malayo kita sa balatian, proteksyonan taton lawas at laod-law nga tanan. Mag-ehersisyo, kaon sa masustansya nga pagkaon, utan kag prutas, kag syempre magtulog sang bastante nga oras. Importante gid ina, kagdugangan ina mga ka-K5 sa Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio, mga ka-K5. 22 minuto sa nabilin ang test kita magdangal sa takna ng alas 9. Check na report ni ka-K5 Mayla Matandaan nyo to, nagligad ka si Mana, may nakuryente dira sa may barangay in Tungkan sa Banwasang Pontevedra, mga ka-K5. Ito yung biktima to, may lang nakaluwas na nasalbar. Pero karon ti kwa ni Damo, galinisan ang kon nga injury, mga ka-K5. Ining biktima, ang pamilya nagapangayo sang bulig. May detalye sa balita si ka-K5, Myla Vasquez Fuentes.
7: K5 News FM Live Report.
8: Nagapangayo sang bulig pinansyal ka K5 Roldan ang pamilya sang Panday nga nakuryente sa iya siniginaobrahan nga balay sang damlaglang sa barangay Intungkan, Pontevedra, Capiz. Kung matandaan, ginkilala diri ang biktima kay Robert Ordaz. Robert Ordaz, 37 anyos, kagresidente ene sang barangay Duluan, Banwasang Maayon. Nga sa karon, yara ini siya sa Rojas Memorial Provincial Hospital. Nga padayon ini, raga paayo matapos man ang naangkon nga mga pilas, tuga, o bangod sa pagkakuryente. Sunod diri sa pamilya nga si Ma'am Cherry Ordaz, nagahinyo gini sila sang bisan gamay nga bulig para ni sa padayon man nga pagbakal sang bulok sang ila sini nga himata tapos man nga ang punto nga mga pilasan siya sini nga lawas kag natala na ini nga ipaidalom sa CT scan ining biktima matapos man gani nga na kuryente ka kay Padre Roldan. Kag dugang padiri no nga nagaulo istorya naman ining biktima ugali nga mo lang na no indi pagid establigid nga sini nga kondisyon kay ilabi na nga dako gid ni ang iyang pilas nga naagom sa iyang ulo kay kon matandaan na tabo ining insidente samtang nagatakod ini siya sang atop sa ginaobrahan sini nga balay apang siya siniya nga pagtindog aksidente kag wala sini na talupangdan ang live wire sang Kapelco kag didto naigo gid ining iyang ulo sa live wire kag si Pabroldan kabangdanan nga natumba ini siya kag nag-angkon pagid sang sunog siya sini nga liog kag nauklato ang panit siya sini nga siki kag iban pa nga parte sang lawas kag si Pabroldan. Sa mga luyag magpalabot sang ila sini nga bulig mahimo lamang mag-contact kay Ma'am Cherry Ordaz sa numero nga 0938-9764-447. Sa liwat 0938-9764-447 kay sunod diri dako na ni nga bulig para sa ila para man sa dalayon nga pag-ayo sang ila sini nga himata nga sa karon yara pa nagapabili na sa Rojas Memorial Provincial Hospital.
6: Okay. By the way, ano gid kadako ang ano gid ang extent sang injury nga naangkon sining biktima K5 Myla?
8: Ang sa ulo niya, sunod diri sa iya nga himata kay Kevin Roldan, daw lapit-lapit ni isa kadangaw ang kadakuon or ang kahabaon rather sang iya sining samad sa ulo kay Kevin Roldan. Kag ang the rest ya mga sunog kag ang dako gito man nga magluwas siya nga ulo ang saya nga siki kag nga na uklab to ang panit saya siningat tudukuran bala nga muto ang tuga man sang pagka kuryente kag subo nga muna nagtahaw-tahaw na pero ang sa iya gid nga ulo ang ginatutukan nga ipaidalom ni siya sa CT scan kag kipabroldan nga muna kung kaisa nga sunod diri nagka ano siya nagkuryet kag naga antos bula or naga gabudlay gid kay may mga masakit sa iya ulo nga nabatsyagan kay Kipabroldan.
6: Okay, so may mga sunog-sunog gid ing lawas. Sa kalantaw ta damo gid igalisan ko no. Mga sunog-sunog.
8: Yes, kay Kipabroldan kay ang sa iya gid nga liog kay sunog diri sa pamilya man or sa iyang asawa. Sang pagkakuryente niya wala pa ni sang may mga pilas. Pagka papalao kay sa iya halin dito sa atop. Dito na nagsumpit ni ang dugo sa iya sini nga ulo kag sa iya sini nga siki kag kay Pablo Roldan. So dito na dayon nga ginbuloligan man kag gindala una ni sa Bailan District Hospital apang gin-transfer diriya sa Rojas Memorial Provincial Hospital agud datagan ni sang nagakaigo kag bulong kag amo na pa no madamo pa ni sang mga test man nga ginapangayo ang doktor kag amo na ang ilang kinahanglan gid sang buring pinansyal agud nga matapos kag mas tanan ang gipangayo nga mga laboratory kag test para man ni mahibaluan kung kamusta gid ang kondisyon sa ila sini nga himata kay Fibroldan.
6: Pero ang employer ang nagapaobrato sang balay magabulig man ni sa biktima.
8: Yes, kay Fibroldan actually ang amay to sang tag-iya gid sang balay nga ginobrahan, sila man mismo nag ambal nga mapalabot gid sila sang bulig pinansyal tubtob nga makaguha gid ni ining biktima kay Fibroldan kay kilalahay tuparay malang ni sila balay sa banwa sang maayon kag amo na kilalahay gid ni sila amo na gid pasiguro man nga magahatag kag hindi gid ni sila magpabaya sa padayon nga pagpaayo sa ospital sang biktima kay Fibroldan.
6: Okay.
8: Ini si KK5 may lawas guest quantas para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis K5 News FM.
6: Maraming salamat K5 Maila sa gindulo nga balita. So kung may solusobraman kamuda no, feel free nga buligan ining biktima ga trabaho malang nito pero ti aksidente mga ka K5 amo na kontani no kung may mga ginaubra kita dira kapin pa ko may mga linya sang kuryente ha magalong gid kita no. Para sa kaluwasan sang tanan mga ka-K5 kag sa may mga solusobra basi maka-extend man kamuda bisan piso or pila lang na da kay kun imo niya supot-supoton sa piso-piso lang na mga ka-K5 or lima-lima da ma kadawat gid ini mangindako gid ini nga bulig kun tipunon para sa pamilya sining na kuryente nga panday mga ka-K5 dito sa dagligad ga semana sa may barangay Intungkan sa Banwa sang Pontevedra. 15 minutos sa nabilin ng test kita magdangat sa tak ng alas 9. Kung may mga minsay kamo mga ka-K5, ipadalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas. Mayang aga kay Maylene Alcaldea, nag-monitor ng Alcaldea family sa Inso Arnaldo sa Sitio Looban. Inso Arnaldo, nagapamati na madamo gid salamat, Ma'am Maylene Alcaldea. Kay Ivan Sudad, gapamati na si Ivan Sudad. Thank you gid kag sa Sudad family nga nagamonitor. Salamat gid. Ma'am Joanna Basilio, thank you gid sa pagtutok diri sa aton nga pagpangalagad pakikakasi na partner. Thank you gid sa mga ka K5 daton nga nagamonitor. By the way mga ka K5 no, isa man ka madinalagon nga operasyon ng inkasa sa motoridad. Dito sa may barangay Poblacion Altavas Aklan kaapon isang hapon na tabo sa may Diversion Road, barangay Poblacion sa Banwa sang Altava sa probinsya sang Aklan. Ang duha diri ka mga nadakpan, ginapayag karon mga taga-probinsya sang Kapis, isa ka taga-barangay Tisa, kag isa ka taga-barangay Poblacion sa Banwa sang Kwartero mga ka-K5. No? Nadakpan ini sa mga otoridad sa pagbaligya sang iligal kag makalalit ga droga mga ka-K5. Makon mo taga Kapis ga Panglangyaw puto baligya shabu sa may Aklan dito silang dakpan sa Altavas kag diri karon na recover ang 36 tanan ka sa 6 sang gidapatian iligal nga droga nga ginabulobanta. Nagalabotanan ang bili mga ka-K5 ang standard drug price sa lapit 1.6 million pesos. Lapit-lapit 1.6 million pesos mga ka-K5 ang nakuha sa silingduan ni ka mga drug suspeko nga nadakpan dito sa may Diversion Road, Barangay Poblacion sa Banwa sang Altavas. Kaya ang Altavas ni, lapit lang ni Disaton, halin sa Pian, Altavas na yun. Dito, ini sila nasakote sa motoridad. Gaduko-duko sang madakpan, pero sa nagabaligya, kagda nagatransaksyon sang shabo, pwerte kaysog. Wala sa may ginapasin, oh. And just imagine kung ano kadako sang volume sang droga ang dala nila. Kiti niya, madala masulod mo lang niya sa pouch mo. Bisan butang mo lang ni sa bulsa mo. Kumayad ka lang sini magtago, tindi ni makitaan. Pero ti wala ni nagadahom-dahom, ining dua ka mga arestado mga ka-K5. Isa ka taga barangay Tisa, kag isa ka taga barangay Poblacion Kwartero. Nati, kuha na gali. kwani? Mga otoridad ng ila sini ka transaksyon mga ka K5. Kag nakuha ini ang nagalabot sa 1.6 almost 1.6 million pesos nga balor sang ilegal kag makalalit ga droga mga ka K5. Nagapakita ini kag naga-confirm ini mga ka K5 nga grabe nagidya ka lala sa problema sa droga diri sa probinsya sang Capiz, no? Kay pati ang mga nagakadakpan sa ibang nga lugar taga Capiz pa. Oh, di amo na ilag na sakyan, no? Terrible ga kanang-kanang partner nami, no? Manami kuno sakyan. Duko-duko din sa nadakpan ng mga iho deposit nila, oh. Pero sa nagabaligya sila sa droga, di pamatsaga nila, hindi sila matandog-tandog. Kag may ginatinikal pa mga ka-K5. Pero ang ilatikal di sa Capiz, nga hindi sila di matandog-tandog, why to kasaler sa Aklan, mga ka-K5? Why to kasaler sa Aklan, mga ka-K5? Particular sa Altavas. Sa grupo to, sang Aklan Provincial Drug Enforcement Unit nga ginapamunuan ni Police Major Jerome Manahan, TC Major Manahan, diri man nahalin sa Capiz. Diri man nahalin sa Capiz mga ka-K5. Diba si mga kwan pa ni? No, mga timbre pa ni sa una kay Major Manahan kagsang didton siya sa Aklan, tiging trabaho niya ni. No? Gapakita ini nga kung diri sa aton ang nadadakpan mga ka-K5, mga tig 20,000, 50,000, 100,000, pinakatayo gini, mga 200,000, 500,000, pinakatayo gabadakop, pero kung dito ganis sila badakpan sa iban ng lugar, milyon mga ka-K5. Amo ni kalala problema tas droga. Kay kung pambalon gani, ang focal person sa Provincial Anti-Drug Abuse Council, si Mr. Primo Gulingay, kung pambalon siya damo di protektor sa drogas Capiz. Pero ang gintumod yung mga protektor, ang mga nagakonsintila, mga konsintidor, which I agree. Damo, gid man yung mga konsintidor, mga ka-K5 sa ila pamilya, sa ila mga kopdanan sa komunidad, konsintidor. Pero, hindi mamitlang kung sino gid yung mga dalagko ng mga protektor. Kaya natitingala kita kung diri sa aton hindi madakpan-dakpan ang dalagko ang mga drugista. Pero pag-abot sa lugar, ang nadadakpan taga-Capiz, milyon pang bitbit nga sabo mga ka-K5. Magkano ayhan? Pila ayhan ang rason sini? Magkano ang rason? O, mga ka-K5. Nga kung diri sa aton ang nagakaladakpan ang mga tutoy, pag-abot sa ibang nga lugar, ang mga astig di sa aton kagpalak-palak ng mga drugista, gakadakpan sa ibang nga lugar, milyon ang bitbit nga druga, mga ka-K5. Pila siniyang rason? Amo nang dako da nga pamangkot. Pila ayhan sini ang rason? Mga taga Punta Taboko, hindi lang yan sa may Cassandra kag-railway? Mismo mga taga Hermano, da, gareklamo man gani nga ti, ka-K5 Roldan, ng druga di sa amon sa Hermano, terrible man? Uy, man di sa may nadadakpan? Ano ko ba siway sila katuntol? Itudlo nyo, abi? No? Kaya kung nantonta, bisan adlaw-adlaw ka magpinanakop, may dakpon kagidya nga nagabaligya, sabo mga ka-K5. Amo ni kadako problema tayo droga. Bangod nagabagra ang droga, damo man krimen nga nagakatabo, kinawatay, numero uno. Di sa ano pata mahulag? Kung ulihin ang tanan. Nga kita iya nga law-abiding citizen, kung kaisa kita pang ginanerbiyos, kita pang ginakulbaan, nga base sa aton pagkatulog, sa aton panimalay, sa kaon kita sa makawat. Kung madisgrasa mong makawat, ikaw pang may silabton. Pero kita iya nagapangabuhi sa matarong, tadlong, gasunod sa kasuguan, pero kita pang ginakibang sa presensya sa mga durugista kagkawatan. nagabayad kita sang buwis, ang buwis nga ginabayad tamong nagapadalagan sa gobyerno, pero ti makakompensate bala ining sitwasyon naton karon sa ginabayad tanga buwis, directly and indirectly? Ting sabat do hindi man. Di kapatas, mga ka-K5. Kani dapat extra pa effort. Extra effort, double effort. Kaya kung gusto ta dalagko kagmatay og ang industriya sang droga diri sa Kapis, dakpa nyo mga dalagko. Lagsa nyo mga protektor nga tuduod. Kita gapati matapna pang drogas palabuton mga kakaipan. Ginakulabos kita sang tiyempo diri sa aton sinigapag pangalagad ang dugang mga balita, mga issues kag-impormasyon na latamatagan ligwa diri sa aton sinigapag pangalagad mga kak-K5 sa Foro de los Pueblos. Bantay nyo si Banaton nga News and Public Affairs Program diri sa K5 News FM. Kagbuwa silibati kita sa Gyapon mga kak-K5.

0: Sa ngalan sa aton Chief Executive Officer Doc Ramil Oy, sa aton Station Manager ka K5 Amy Berondo. Inisi ka K5, Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: E3 Bio.
3: O, si Karen, nadamog itsang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang E3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: E3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. E3 Bio with Vizio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memory ang akon mga tulungan. Tungod sa D3 Bio.

0: against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
2: Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.
1: Mighty C, efektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So na, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
6: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman.
8: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag Clinical Deo Fresh
8: para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinical Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Ah, lain naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinical Deo Fresh
8: para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Extend the food Superman for men.
11: O si Rosanne, baw akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sang una hindi man na siya musina. Kay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Dami, gidang extend.
1: Extend food supplement for men. DTX 500.
12: Ako si Salvador Estanina, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako
13: sa nag-ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
12: Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500. Mahal sa mga butika.
14: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudla yan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Kapalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Marie, nga adito kaya mabakal sa mahal.
4: Kay may barato balaya nga butika.
3: Dali,
4: kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
5: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
6: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.

0: Pharmacy.
1: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements, kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Baba nga nagatugas ang tooth decay kag bad breath. Clinicas for Biotics, ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Informasyon sa ika-alim.

0: Zulweta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Oras subong, alas 9:06. Diri naman natong nga programa, pag-istoryahan, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. No? Kinanglan ta maging healthy, dapat hindi ta magkasakit, or halungan ta nga itong nga lawas nga malikaw sa mga sakit. Upod natong sa itong nga programa, Sir Kevin Bigay, kag si Sir Boy Zulweta, sa liwat mayong aga sa tanan, ginarimayin ko lang, ang tagsa-tagsa dapat mag DTX 500 kita adlaw-adlaw para malikaw kita sa mga posible nga mga sakit dulot sang aton nga palibot. Of course, updantising mighty C ang alkaline nga vitamin C kag ang D3 Bio kag Clinica Spore Biotic. Salamat mayong aga sa tanan-tanan. Now Sir Kevin, mayong aga sa imo kag Sir Boy.
2: Mayong aga engineer, mayong aga kay Sir Boy kag syempre sa mga sukit naton nga tigpalamati no, ang Isil North, Isil South, Isil OFWs, mga solid listeners naton ng K5 solid supporters naton. So sa, para sa aton DTX 500 kag Mighty C Health Alert Engineer, aton pag-aistoryahan ang pinakabarato nga pagkaon no, pero amo nang pinaka-healthy, wala na sang iban engineer, ang itlog.
1: Okay. Bodo excited tas ni ang topic ko itlog. Ano ni sa pula nga itlog, maalat-alat or balibuhon nga itlog. Okay, Sir Boy, mayong nga aga sa imo.
3: Bala ko, hindi ka kabakal, may balahibon nga itlog, be.
2: Basi balot, ginamin ni engineer.
3: Balot.
2: No, balot.
3: Good morning, no? Good morning sa ating mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga palilangga, tangas low rubs and KSS supporters. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500, the super antioxidant, ang pangkontra naton sa aton mga bisyo, no? Kung ikaw pala pulaw, ikaw stress permi, all of those things, no? Works together para patigulangon ka. Ang pangkontra da, DTX 500, the super antioxidant, no? And if you're diabetic, the best ni, kaya paaman si ni, may charantia extract ni, no? Amuni ang panubo sa imo blood sugar naturally, no? Amuni ang wonders ang ampalaya when it comes to diabetes, ginupod ni sa pinakakusog nga antioxidant. That's why, arin sa tanan-tanan sa ginatawag nga DTX 500. Kung gusto man ay boost ang imo immune system, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo soldado sang lawas pa, makabato man sa ginatawag nga mga invasion sa mga mikrobyo, kag mga check sa mga ginatawag mga anomalya sa sulod sa lawas mo para madepensahan mayo sang imo immune system, ang imo body, no? Ang paaman sang Mighty C, gamat-amat ka puti. Ganami ang imo skin kung ikaw ga Mighty C therapy every day. Kung gusto mo naman kampiyon ang imo health sang imo mata, mag eye care gold. Ang eye care gold kampiyon ni may vitamin E, vitamin C, bilberry extracts, no, and minerals and nutrients needed by your eyes para ma-maintain ang imo 20/20 vision, no. Amo ning kampiyon giniya sang tawag nga eye care gold, no. Kung ikaw pala pulaw, tablet, pamingga tubang, computer, cellphone, all of those things stresses your eyes. So kung ano gusto mo makabawi para kampiyonin mo eye health, mag eye care gold. And of course, tinuan ng aton mata ang eye care drops, may hyaluronic acid that cleans your eyes and refreshes it, no? So kung eye care man ang ginapalibugan, natanan sa eye care gold. And of course, kung tatangkaso o busip on kagilanat, problema balang mikrobyo, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Good morning sa liwat sa imo Sir Kevin, kag istoryanta about sa itlog. Anong native ining itlog? Inong daw brown lang iyang nga buwa?
2: Well, istoryanta na tanay engineer, no? Generally ang itlog.
1: Okay,
2: no?
1: So, okay.
2: Ang itlog, amuning masami naton nga makita nga pagkaon sa
1: lamisa,
2: sa lamisa or sa kusina.
1: Aha.
2: Sang isa ka Filipino family engineer. So amuni ang barato, no? Kag isa pa comfort food.
1: Okay.
2: Dali lang lutuon.
1: Correct.
2: No, dali lang baklon kay maski din nga sari sa restore may baligya nga itlog. So ang itlog engineer, taas ni iya protein content. So kung ikaw nag-workout sa gym, kag kung ga problema ka din ka makakuha sa imo protein source.
1: So itlog gidya.
2: Okay. Nami gidya ang itlog, engineer. Pero aton istoryahan nga healthy ang itlog, no? So ang itlog gali, engineer, ginakabig ini as nature's multivitamins, no? Nga ang multivitamins kay may ari ini siya mga essential nutrients sa isa lang kabilog ng itlog.
1: Uh-huh.
2: So imagine ang imo makuha si sa kabilog ng itlog, engineer, high quality protein, healthy fats, no?
1: Okay.
2: So may protein ka na, may fats ka pa.
1: Kay vitamins pa?
2: Vitamins, no? Okay. Vitamin A, D, E, kag B12.
1: Okay.
2: No? So ang tatlo ka fat soluble vitamin makuha mo na sa pagkaunsang itlog. May ara pa siya choline nga nami para sa imo brain health. Kag syempre mineral ka ang isang selenium, engineer, kag amuning ano, engineer?
1: Phosphorus.
2: Sir, ang naka-surprise gid sa akon.
1: Uh-huh.
2: May antioxidant nga makuha sa pagkaon sang itlog. So, aton istoryahan danay ang antioxidant. Bago naton istoryahan ang antioxidant sa itlog, engineer, hibaloon ta danay or intindihon ta kung ano ang antioxidant.
1: Okay.
2: So, ang antioxidant, amuni sila ang mga stable molecules nga nagatap na sa mga unstable molecules sa aton lawas, which is ginatawag naton nga free radicals nga amunang nagaguba sang aton nga selula. So ining free radicals din ini nagalin sa normal nga metabolism sang aton lawas.
1: Okay.
2: So as long as buhi ka, prone ka sa free radical production. Ang problema
1: before ta dami magkadto ani Sir Kevin, kabalo ka sang una, magtumar ko itlog, ginabuka ko lang lipis ka na. Mm. Ginabuka ko lang sa babaw, tapos sa kwaon kong opening abida, kag iturusun ko lang niya, wala ka agi kalayo.
2: Ginakaon mo siya ro.
1: Ro gid ya. Anong nami gid ya nga pagkaon sa itlog, Sir Kevin?
2: Well, after naton, engineer, hibaloon ang party sa itlog, no? Ay i-discuss naton nga hindi tanan na itlog patas.
1: Uh-huh.
2: No, palariho. So, balik kita, engineer, sa free radicals, no. So, normal metabolism, malinini sa normal metabolism. Pero bangod sa pollution, sang aton bisyo, sang aton habit, no, poor sleeping habits, sang aton nga workload, kag tanan nga stress, kag sa aton diet, nagataas ang free radicals sa aton lawas. So, paminsaron nyo ang free radicals, do magagmay ni nga kalayo. Nga kung pabayan, pwede magdaba-daba.
1: Okay.
2: Sa ulihi, magtugas ang ginatawag nga mga chronic illnesses or mga inflammation da. Or pwede tunaan sa pagdevelop sa mga tumor, bukol-bukol, mga cancer. So pwede na siya, engineer, ginatuga ina siya sa free radicals. Kag ang antioxidant, ang nagatap na sina, engineer,
1: mm-hmm,
2: na matabu ina. So, ang antioxidant, engineer, do mga bumbero ni sila ya sa aton lawas nga samtang gagmay pa ang kalayo,
1: ipatayan niya
2: pok na nila.
1: Uh-huh.
2: So ano bala nga antioxidant, engineer, ang makuha naton sa pagkaon sang itlog? So amo ni gali, engineer, may ara sang lutein.
1: Okay.
2: Kag zeaxanthin. Ang zeaxanthin amo ni pinakakusog nga antioxidant, engineer.
1: Mm-hmm.
2: No?
1: Para sa mata?
2: Mm-hmm. So ang lutein kag zeaxanthin, engineer, nagabulig ni sila sa pagprotekta sang aton mata.
1: Uh-huh.
2: So kay inigali nga mga antioxidant, once gin take mo ang lutein kag ang zeaxanthin, nagadeposit na sila sa retina sang imo mata, engineer, para makabulig sa pagfilter sang blue para matap na ang free radicals nga pwede maguba sa imo retina. Kag ining retina, engineer, amuni ang naga-filter sa mga blue light kag naga-reduce ang oxidative stress. Amo man ang ginaugra sang lutein kag zeaxanthin.
1: Okay.
2: Gina-filter nila ang blue light or ang harmful nga blue light kag ang oxidative stress. So, samtang kita naga-edad, ini nga mga nutrients or nga mga antioxidant, naganubo ini sila bangod sang age-related eye problem, no? Kag para ma-maintain ang healthy visions naton, kinanglan naton steady source sang lutein kag zeaxanthin. So, sa sunod, kapag kaon mo sang itlog, inyo gid ibutang sinyo pinsar nga kung gakaon ka mo itlog, hindi lang kay protein, kundi pati inyo mata, ginaproteksyonan nyo. Plus, ang selenium pa, engineer, no? Mineral ini siya nga nag-support sa aton antioxidant system sa aton lawas. So, minerals na siya. Iya ginasuportahan aton antioxidant. Ang minerals also acts as antioxidant, engineer, at the same time. So, kinanglan bala naton magkaon itlog? Yes, ang sabat na engineer, yes. Pero ano nga klase sang pangluto sang itlog?
1: Amo nang pamangkot. Amo nang pamangkot ko kagay na.
2: Nila ga sunny side up nga malasado or scrambled. So kung gina-scrambled nyo ang itlog, ano inyo ginabutang sa inyo nga kalaha
1: para hey, manluto? Mantika eh.
2: So mantika. Ga depende pa ina sa kung ano sang ngasahi sang mantika ang inyo gamiton. Remember, kung gin-scramble nyo ang itlog, i-absorb na sang itlog ang mantika nga gin gamit nyo sa pagpainit sang inyo kala o pagprito sang itlog.
1: Sumuupod na sa aton na pagkaon ang mantika.
2: Engineer, same man na engineer sa pag luto sang sunny side up para makaluto.
1: Okay, mantika ang nagyapon.
2: Sunny side up, kinanglan mo mas damo-damo nga mantika.
1: Correct, okay.
2: While sa scrambled ya, pwede mo lang malimit sa isa ka kutsarita ang mantika.
1: Okay.
2: Maka-scrambled egg ka na. Pero ang the best, Gidya Engineer, is ang boiled egg, no?
1: Uh-huh.
2: Wala ka nagamit mantika.
1: Hard-boiled din na, medyo may malasado mga parte.
2: Pwede may malasado nga parte. As long as wala ka nagamit mantika, engineer.
1: No? Okay.
2: Sa pagid ka, itlog ng bal mo, mabalahibo, balot.
1: Uh-huh. No?
2: Ang balot naman is very high in cholesterol.
1: Ating medyo
2: high in purine. That's why kung plakaon ka balot, prone ka man sa gout arthritis, engineer.
1: So hindi dapat magkaon permissing balot.
2: Pero amo ni engineer, ang kulin naman nga ara sa itlog, ara ya sa egg yolk.
1: Sa egg yolk, sa yellow nga parte.
2: Ang paborito ni Doc Ramil oy, ang yellow nga part kay good for the brain ko no. So pila ka itlog ang pwede naton kaunon sa isa kadlaw, engineer. So para sa healthy adults kag balanced diet, ang ideal amount depende ina sa imo eating pattern kag activity level, engineer. Kinanglan balance kung ga workout ka, kag gusto mo mag-build muscle, you can eat up to 8 eggs per day.
1: Daw grabe.
2: Per day na engineer ha, kag depende sa imo goal. Kaya remember, ang aton nga itlog has also calories. Kung calorie ano ka, conscious, so pwede mo na i-adjust as long as gakaon ka itlog. So no single food can provide everything for your body.
1: So atong ginambal ko kayo na nga raw yabla, nga palitikon mo lang kag medyo okay, ituros mo.
2: It's okay, ang makuha mo lang dagaling medyo malangsa lang siya.
1: Ah, malangsa pero
2: makuha mo ang tanan nga benefit sa isa ka itlog, no? So amo na ka importante, engineer, ang antioxidant dito sa inyo nga itlog. Speaking of antioxidant, no? Ang DTX 500 kag ang Mighty Sea Alkaline Vitamin C may ara sa makusog nga antioxidant, which is ang anthocyanins naton, mga polyphenols, phenolic compounds nga nagabulig sa pag-maintain sang inyo nga eyesight, sang inyo nga lawas against free radicals para hindi magtubo dira ang mga cancer cells, mga mutation, mga tumor, kag syempre ang cancer formations para ina matap na. Kinanglan mo magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500 kay engineer. Ang DTX 500 ya is preventing, no, ang imo nga pwede ma-develop nga balatian bangod sang imo nga lifestyle, sang imo nga poor diet, kag syempre sang imo nga heavy workload, no? Ang imugidya nga lifestyle, engineer. So, kinanglan mo mag DTX 500 kag Mighty Sea Alkaline Vitamin C. Kaya ang DTX 500, engineer, taas-taas ang antioxidant content, no? 1.3 million sa ORAC scale ang iya capacity sa pag-neutralize ang free radicals. So, compared sa zeaxanthin, mas makusog Japon ang antioxidant level sang DTX 500. Kag imagine, engineer, wala galayo ay ang presyo sang itlog kag DTX 500, no?
1: Correct,
2: arang
1: correct.
2: Sa 14 pesos ang DTX 500, engineer, imagine. Perte ka barato pero perte ka healthy. So, para para sa aton nga mga suki nga tigpalamati para maging healthy ang imo diet indi kinanglan mahal. Kinanglan mo lang sang enough knowledge para mabalaan kung ano ang healthy nga pagkaon para sa inyo. Kag ang DTX 500 nga handa permi mag-alalay sa inyo, updan nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C nga nagapabakod sang inyo resistensya.
1: Salamat Sir Kevin, nagayom-yom gina nga tumatag palamati sining mga bag-o nga revelasyon. Actually dugay ni, no? Ginabalik-balik lang naton para ma enhance kag ma inform ang aton mga tagpalamati sa mga benefits nga mahatag sang aton nga DTX 500. Proceed kita sa mga benefits nga mahatag sang D3 Bio with Boy Solueta.
3: Thank you Engineer Lot at kampiyon ang lecture ni Sir Kevin, no? Eggs has been around for the longest time. In fact, amo ni siyang mga first food sources sa mga tao. Gascavenge pa sila sa muna, gatherers pa lang tao. Mm. So ginapang raid na nila ang mga pugad sa mga mga pato, pispis, sa mga manok para makakaon sa itlog.
1: Mga ang akon sa una to lulu si ang kundur. Wala na kudaku balaya nga pispis balaya. Mm-hmm. Nga scavenger diya gani. Mm-hmm. Amo na naming itlog ya.
3: Kapakato ka pa
1: sa Amerika. Oh, lulo ko to yung istorya niya. Kidding aside.
3: Anyway, no, that mo makita, ang itlog is really part of the human diet. In fact, no, ang bal nila, during sa una, amo na yung nag-help development sa brain sa tao. Mm-hmm. Ang rich source of protein nga makuha mo sa itlog, nga hindi waya gabato. Once yung makawat mong itlog, ya, sa una, ya, waya lang yung iloy isang pispis, ya, makuha mo na, no?
1: So, ang itlog yung kwan, mga kwan na snake, abis, mga wild na ahas, ya.
3: Why man? Why man ko kabalo? Basit ginakaon man, engineer. So, da mo makita nga ang itlog is really one of the foundation sa diet sa tao. Uh-huh. And to answer your question, kagina, kung nanong mas mayo, hilaw, kung luto, mas nami ang luto siguro. Number one, layo ko sa salmonella. Mm. Number two, mas nami ang bioavailability sa nutrients ng itlog kung luto.
2: Mas platable pa.
3: Mas nami pa.
1: Yeah. Ara mo na makuha mong egg white kaga egg yolk.
3: Simple, kinaluto mo na. No? Ang nami pagida sa, ang nami gida yang layo ka sa masakit kung luto ang itlog mo.
1: Okay.
3: And to answer the question kagina man, nga, ano ang the best nga oil nga iluto sa itlog mo? Siyempre, coconut oil. Mm. Ha? Coconut oil, wala na iban.
2: Dugay pa mabatok,
3: kag-kumplito ka pa sa medium chain fatty acids nga sa D3 Bio. Amo nang storyahan ta subong kung paano bala makabulig naman ang D3 Bio, diretsyon ta na ni. Uh-huh. When it comes to your diet, no? So, ang healthy ang diet mo, paski Sir Kevin, kaon kitlog, very good. Very good. Pero, ano pagit bala mga kalanan sa lawas ta nga makuha man nato sa pagkaon ta, syempre amo ning gitawag nga fat soluble vitamins. Mm-hmm. So yan ta subong
2: healthy fats.
3: Oh, healthy fats. So kung suyahan ta subong kung ano bala mabulig ni D3 Bio when it comes in absorbing your fat soluble vitamins, your vitamin A, your vitamin D, your vitamin E and your vitamin K. Unahon ta si vitamin A. Ano bala ang rich sources ng vitamin A?
2: Itlog.
1: Okay.
3: Kalabasa. Ang mismo ang sweet nga potato ang imo ano?
1: Patatas.
3: Kamuti
1: gidya.
3: Abi mo ang kamuti lang ang taas sa ginatawag nga vitamin A. Pati giliing niya talbos, biskan green ang color sina,
1: okay,
3: is also rich in ginatawag naton nga vitamin A. So ano pa lang ang roles ng vitamin A sa aton lawas? Ang roles ng vitamin A, number one, it basically helps your cell differentiation. Namit ni siya sa pag-differentiate ng cells, pag-specialize ng imo cells, which is really important, especially in your eyes.
2: Pero kiss, Sir Boy, aton yung mga listeners, why sila kabalo nga may vitamin A gali ila pagkaon. Mm. Pero bali nila, Sir, wala vitamin A, may beta-carotene lang.
3: Kaya mo man gapon.
2: It's the same, no? Ang beta-carotene kag vitamin A, isa lang na sila.
3: So, ang carrots mo is also rich in vitamin A, no? So, ano ang role ni sang vitamin A ni, ang for me, ang iya pagina immune system boosting capabilities, no? So, kung pala kaong kalabasa, Palakaon ka sang kamuti, talbos sang kamuti, mm-hmm. sang carrots.
2: Pidada.
3: Pidada. Hindi lang kampiyon ang imo eyesight.
2: Mm-hmm.
3: Kampiyon pa ang reaction sang imo immune system, no? Te ano mo lang mabulig ni Dietri Bayo? Again, vitamin A is a fat-soluble vitamin. Kung gainom ka Dietri Bayo, adlaw-adlaw, mas nami ang pag-absorb sini. Once na usap mo na itong kamuti mo, ang imo kamuti dahon, ang imo kalabasa, ang imo carrots, no? That will be turned into chyme. Ang chyme ni is the process material nga ara na sa digestive system. Muda na napugaon.
2: Uh-huh.
3: Sang imo gitawag nga small intestine ang mga gitawag nga nutrients and vitamins. Ti kun nakaupod na da ang gitawag nga good fats nga alin sa D3 bio mas dali sang lawas nga absorbon ang imo vitamin A.
2: Wala kakaon. Usik dali ya kun magkaon ka kamuti kag mga vitamin dra kun rich ka ang taas ang limo level sang vitamin D3 or sang
3: D3 bio. Oo, sang D3 bio, no? Ang dason tada is vitamin D. Uy, ano yung vitamin D? Ang D3 bio, daan may dala na daan sang vitamin D3, which is
2: correct.
3: The kumbaga, the pinaka-kampyon nga version sang vitamin D, ang vitamin D3.
2: Reading
3: na niya. Formulation.
2: Oh.
3: Putiin balalin ang vitamin D. Anong balang importansya sini? Ang vitamin D, ayaw mo nun, nabiskan magbulad ka lang 15 minutes sa sunlight, okay ka na.
2: Ayos na.
3: Lawas ta sir boy nagaproduce niya mismo vitamin D kag para ma-activate ini nga proseso kinanglan ta magpainit.
2: Correct.
3: Kay para ang vitamin D sa aton lawas ma-convert into usable form.
2: Correct.
3: Engineer. Correct. So ang sunlight amo ning naga-activate. So ang vitamin D it is safe to say nga ang vitamin D wala mismo galing sa sunlight kundi gina-activate lang ang pag-produce sang vitamin D sa aton nga lawas.
2: Okay, that's correct, okay. No?
3: Thank you. Nga bal nila, ang tawo kuno niya is basically made for daytime.
2: Hindi
3: uh-huh. tayo pwede ang mapulaw na tapel because we need sunlight and it includes the processing of your vitamin D. Going back to vitamin D, anong balang importansya sa vitamin D? Vitamin D helps the absorption of calcium and phosphorus. Ano ba lang vital role sa ini nga tawag ng mga minerals nga ini? Ini nga mga minerals ini is essential for your bone health. Calcium and phosphorus, they basically help each other, you know, in forming healthy bones. And your bones is basically the warehouse. It is basically the factory.
2: The laboratory.
3: The laboratory of your immune system. Oh, so, amuna na gali, kung kampiyon ang imo vitamin D3 or ang vitamin D absorption mo, kaya inom ka D3 bio, kampiyon mang inimo immune system. It basically improves your immune system indirectly, ang yatawag nga D3 bio. And let's go to the next vitamin. Vitamin E. Oy, parang vitamin E.
2: Mahilig kuda.
3: Sa energy.
2: Oh.
3: Vitamin E is for energy. Si engineer namin, Sal Gidalom. Ang vitamin E is not only a vitamin. It is a potent, fat-soluble antioxidant. Uy! Permitan na gina-discuss din si Isil. Ano pala ang purpose sa ginatawag nga fat-soluble antioxidant? Kaya may water-soluble antioxidant man, no? Ang fat-soluble antioxidant, especially vitamin E, is a great protector of your cell membrane. Amo ginauna-una agad. Ano bala ang ga-epekto sa imo cell membrane? Ano klaseng ga-oxidation? Amo ninyo tawag nga fat oxidation, which is pero oxidation, no?
2: Okay.
3: So, amo ni ang gaguba sa inyo tawag nga cell membrane. Kung palakaon ka vitamin E, ano lang sources sa mga E? Nga vitamin, siyempre, avocado.
2: Okay.
3: Avocado. Ang mong ginaiya mga rich ang ginatawag nga vitamin E. Ang ginatawag ng iban nga nuts as also vitamin E. No? Ang ginatawag nga itong mga green leafy vegetables, ang balunggay. Ay, Diyos nga rin ito. Ang balunggay, hindi matawaran, no? puno sa vitamin E, puno sa protina, halos tanan-tanan.
2: Mga ano, sir boy, mga mani, avocado, kiwi.
3: Iniwasan ko yung mga ambal mani sa food sources ng vitamin E.
1: Ngayon daw,
3: ginawa ko yun ang likaw.
1: May double meaning.
3: So, anong lang purpose ng vitamin E? It makes your cells young. If your cells are young, you look younger.
2: Especially ang heart cells mo, sir
3: heart
2: boy.
3: Cells mo.
2: Kaya ragid siya gataas siya concentration sa imong heart cells.
3: That's why damo full supplement that promises for younger skin and a younger you may damo vitamin E cause kinanlan na sa ginatawag nga vitamin for you to look younger. And the last but not the least, no? Ha, vitamin K. Ang vitamin K, ha, so na blood clotting lang kuno ni, ha? Amo lang ni kuno gabulig sa imo, kung mapilasan ka, dali dayon kuno nga maayo ay mapilas, mauntat ang dugo. Kaya vitamin K is vital for blood clotting. But new studies and research are showing that vitamin K could also help in regarding your overall health. Lalo na kinakuna sa imong tawag nga arterial health, no? So ini tanan-tanan, ha? Anong di rich ang source ng vitamin K? Siyempre green leafy vegetable. Importante gid ang utan, no? Ini tanan-tanan, ha? Maabsorb sang lawas ta if gakaunta, if you eat this kind of fat soluble vitamin nga rich foods with fats, with good fats, especially kung nakainom ka D3 bio. Why D3 bio? Mangita ka pa iban nga fats nga wala man sa ginatawag nga antimicrobial properties, wala man sa ginatawag nga mga gapanami sa imong metabolismo o sa imong brain health. Tiyupdan mo na lang gid sang fats nga kampyon sa kontra mikrobyo, kag kampyon magboost ang imong immune system. Tiyupdan mo sang D3 bio ang mga pagkaon nga rich in fat soluble vitamins para maabsorb sang lawas, para kampyon ang imo overall health, hindi lang overall health, protektado ka pa kontra mikrobyo nga gadalasan trangkaso ubusip on kagilanat. So diin ka pa, ha? Kung gusto mo dali ka mag-ayo kag nami ang absorption sa imo fat soluble vitamins, mag D3 bio.
2: In addition, sir boy, no, sa aton nga topic ko sa D3 bio, ang fat soluble vitamins, gali sir boy, amon silang sahi sa vitamins nga mas dugay na gatiner sa aton lawas.
3: Okay.
2: Compared sa water soluble vitamins nga pagkaihi mo gaupod sa ihi. Ang isang vitamin C, isang imong vitamin B, no? So sila na mga water soluble vitamins. That's why nami git kung may pareho ka nga source ang fat soluble vitamins kag water soluble vitamins, pero syempre to make sure gani nga mapuslan gid sang imulawas ang fat soluble vitamins, kinanglan nyo parisan sang D3 bio.
1: Okay, no? Diri man ta ma-concentrate sa external nga parte sang ato nga lawas. Kinanglan ta healthy man ini, paano tong balaan nga ato nga skin healthy? Dapat smooth siya. Elastic bala, hindi gaya duga kaging moisturize. Oo, hindi dry.
2: Siyempre, engineer, wala sang skin disease.
1: Correct.
2: Wala da sa mga katol-katol, no, mga pimple. So, dapat ang imo panit, no, is elastic also.
1: Correct.
2: So, inakanan ma-maintain na naton, engineer, kung ang aton habon, DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap, may ara sang guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, may ara pa sang virgin coconut oil, kag syempre, no, papaya fruit extract nga nagaserbe as your skincare protector, no, or yung mga skincare para sa imo panit kag antimicrobial pa, no,
1: so,
2: engineer.
1: So, pabalik-balik da kinanglan ninyo mga bon sang DTX Beauty soap,
2: no, may skincare ka na, may antimicrobial soap ka pa.
1: Well, butang ang tayong partner, labi na gid kung nagabaho blang imo ilok, kinanglan tayo, may ari kita ya, Klinika Diofresh, para protected kita. Adlaw-adlaw, 48 hours at least, ha? Nga happy ka, kag medyo may agkaroon ka sang self-confidence, nga makihalo biro sa imo mga peers, eh? Sa imo mga upodera, kag mga amigo-amiga mo. Kinanglan ta, mag-Klinika Diofresh. Sir Kevin.
2: Yes, engineer, non Klinika Diofresh, himo sa tatlo ka natural oils, may castor oil, may tea tree oil, kag virgin coconut oil nga ginatap na ang body odor, no, para may ara ka 48 hours of freshness plus nagaputi pa ang imo nga kilikili kag hindi siya irritable sa imong kilikili. Kag syempre, engineer, may pag-apilian sila nga bag-o nga deodorant. Ara man ang aton Dio Glow available na sa aton clinic, aha, no? Sang Klinika di Alternativo. Ang Dio Glow, gentle sa panit sang inyong kilikili at the same time, makapaputi sang inyong kilikili. Kung ang imo problema ya is dark underarms, kag syempre, ang body odor, mag-Dio Glow ka. Para glowing ang imong kilikili, kag syempre, may ara ka mo choice, either sa Dio Fresh or Dio Glow.
1: Okay, pero ito dapat mga piki tayo adlaw-adlaw. Mm-hmm. Ya. Kinanglan tayo din yung kape. Ang number one kape nga ginatay kuya adlaw-adlaw, aga-aga, ining DTX Coffee Mix. Ay, tungod na siling ni Sir Kevin, damo niya sing mga antioxidants nga makabulig mismo sa aton nga lawas. Labi na gina nga aton nga tiyanbla. Dapat iwas out man naton, may ari ni siya nga chia seeds nga magatinlo man sang aton nga tiyan, Sir Kevin. Kag nami ang aroma.
2: Yes, DTX ha? Coffee Mix, engineer, gakape ka na, ga-detox ka pa, puno sang antioxidant. Kag rich in fiber bangod sang chia seeds nga nagatinlo sang imo nga digestive tract. Kag syempre, kung gusto mo double dose ang antioxidant, mag DTX Premium Coffee na. Kag kung medyo taas imo blood sugar level, amuning bagay sa imo nga kape, kay bangod ang DTX Premium Coffee, stevia ang sweetener. Nine. Masaburan mo japon ang kapait. Kag katamis nga kanamit nga timplada sang kape, aha, sa DTX Premium Coffee Mix, bangod ang iyang sweetener stevia, hindi makapasaka sang imo blood sugar level. Pero kung gusto mo layo ka sa stress, dapat imo kape prebio coffee. Kaya ang prebio coffee may probiotics nga nagapanami, nagapastable sang imo nga mood. Mag prebio coffee. Kag kung ikaw naga problema sa imo nga digestion, perme ka bala bloated or gina-constipate ka or may diarrhea, kag syempre para matap na pagid ang colorectal cancer, kag ang pabalik-balik nga urinary tract infection, engineer, wala na sang ibang nga solusyon kundi ang Klinika Spore Biotics. Klinika Spore Biotics, 80 billion colony forming units of good bacteria sa kada kapsula. Nagahatag sa inyo sang proteksyon for your gut health.
1: Oh, pero kinanglan taman sa mga lalaki bala nga gusto nila active sila sa atubang ni Mrs. Para happy man si Mrs., kinanglan nyo mag-extend food supplement for men. Hindi lang ni actually para sa lalaki, pwede man ni sa babae. Mm-hmm. Nami isang epektos ni, kundi yes, sexually maging active
2: may
1: ka.
2: May mga active ingredients ina, engineer, no? Phytonutrients, kag amino acids nga nagahatag sa inyo sang extra boost, extra performance, no, kag extra energy para sa inyong quality time, mag-partner, mag-extend food supplement. Kag syempre, Sir Boy, anong pinakanami nga balanyos?
3: Ang DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon ang hagod nga ginatag ni sa mga tired muscles mo, mga mga hangin-hangin sa imo kaso-kasoan, mamamat-amat kwa kung gapabanyos ka, adlaw-adlaw, sa nga tawag nga DTX Liniment Oil. May paaman pa nga aromatherapy nga it relaxes your brain para stress-free ka. Tapos ka masayo ni misis, ni girlfriend, or ni boyfriend sa DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan. I just wanna greet my batchmate, no, batch 91 of University of St. LaSalle, led by Chab Mira Flores, for a successful football tournament in memory of our classmate CP Lopez, no. Congratulations sa Chab Mira Flores, and of course, kung gusto niyo magpanyapon, kadto mo sa Talier Restaurant La Sevilla Monte ni Joel Samento, kampyon ng pagkaon kag serbisyo. Mm-hmm. Hindi gin maglipat, ha, mag DTX 500 adlaw-adlaw para kampyon ng cellular, ang cellular health, kampyon ng ahubin ng tsura, hubin ang cellular. And of course, ang mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system. Sa mga kampyon nga, I help, I care gold. No? And of course, I care eye drops. And of course, basta kontat lang kaso, ubusip on kagilanat, kung gusto mo dali ka mag-ayo, ha, wala ka problema sa mikrobyo, mag D3 Bio.
1: Okay, Sir Kevin, parting words mo?
2: Yes, tanan nga produkto sang Klinika di Alternativo, available sa mga pili nga mga butika, kag syempre available gid sa tanan nga branch sang Klinika di Alternativo Clinics nga malapit sa inyo lugar. Para sa mga address sang amon clinic, kag dugang nga impormasyon, magbisita lang sa amon Facebook page sa Klinika The Alternativo. So ako si Kevin Bigay, nagambal sa inyo nga lawas amligan, balatian likawan.
1: Sige, no? Salamat sa inyo pag-upod sininga programa ang biyat ni Dok Ramiloy. Si Sir Boy, may ara ka pang idugang?
3: Wala na. Okay. I just want to say congratulations to our VP Ray Espea and of course to Boss Ramil, to our boss RYU for the 5th year anniversary of our Iloilo station, K5 Iloilo. Congratulations!
1: So, in biyat ni Malay. Okay. So, in biyat ni Dok Ramiloy, atong pinalanggang nga CEO, salamat sa inyo sa pag-upod sininga programa, kabay, nga nakatag kami sing mga informasyon nga makadulot sa inyo nga magiging healthy. Ako naman, si Engineer Rooney Albao, i-albao mo. Salamat, kagmayong aga sa tanan-tanan.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: istorya nga kalanlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
1: What?
0: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo. Kag magakatabo sa susyunad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istas

0: Four Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Four Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Four Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Four Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Four Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra, alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka nga butika.
3: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo, pag-sip on, dahil sa nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula, ako nga na ubo.
3: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
5: K5 Music FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan! Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
8: Ay, Mads, hindi na yung mapatiyan. Basi may ginatago ka lang daya sa bulsa mo.
9: Sa bulsa ko, may unod gid man eh.
8: Amo gali, Mads?
9: Ari di ho, paniyo kagresibo sa mga utang ko.
8: Biskan shin, wala ke.
9: Bisan 50 lang gani, wala ko di eh. Mangayo ka pa sang shin.
8: Mads, pero may sinsilyo ka da sa 1,000, Mads.
9: Kung ano pa sinsilyo, kaya Mads, may ara ko. Pero kung manghulam ka, wala gid ko ya.
8: Sadya-sadya, eh, no?

0: Boss Rocket, may pamangkot naman ko sa imo.
1: Boy Ramon, basta wala lang bayad, magsabat masabat, kuya.
0: Hindi ah. Parte niya, boss, sa plabutong eleksyon.
1: Ay, mong gali. Ama budlay na nga istorya. Kinanglan yung guro nga ha. May kapita, good nga mayong aton istorya.
0: Isa din na mo kuha, boss, kaya wala man ta kwarta. Egg lang ta kagham ah.
1: Oh, ano nga egg kaghaman?
0: Igham ah.
1: Aham! Habaham! Kabudlay sila sabton sa pamangkot mo. Manang eleksyon, kinanglan ginasang hatagay kwartay. Kita mo kung eleksyon, kung may hatagay kwarta, dasig lang makadesisyon ng tao.
0: Ay, oo, boss.
1: Amo man na sa aton istorya, kung may kwarta ta dinami ng istorya ta.
0: Pero wala labot mo sa kwarta, ano bagit ang dapat talantawon sa politiko sa palabuton ng eleksyon sa barangay?
1: Mamati ta sa mga plataporma, hindi lang sa puro porma.
0: Ah?
1: O galing ang kamaturan sa mga politiko, subong.
0: Boss?
1: Maayo na na sa plataporma, pero kung makapungko, nagakalipat na na sila sa ilang promisa.
0: O sakto kita, boss, no?
1: Amo na nga kung eleksyon, kalabanan nga ginahulat sa mga botante ang kwarta nga tag sa politiko. Kay tapos na eleksyon, hindi naman na madumduman sa politiko mga botante.
0: Amo naton, boss, kung sinong mahatag sa aton nga politiko, batunon ta na nga.
1: Ang lain lang kay hindi man ta makabaton.
0: Nga aman, boss.
1: Kay ti ikaw hindi ka hindi makabaton, kay hindi ka man botante. Kag wala ka man ka parehistro.
0: Ay ala sa dyan, no?

0: Ah, makagwa ko di jaguara. Sorry ka na lang, ha?
1: Bao, wala ka kaginya na luhoy sa akon, bus ba?
0: Paano ko makabatyag sang kaluoy sa imo? Kay hindi taman kagani, pamilya?
1: Oh, ampunan na lang ko pala, bus. Maluoy ka man sa akon, bus. Kay kung makagwa ka na di, ako na lang gidiya isa.
0: Ah, kaya mo na. Ikaw pa.
1: Mas maayo ka dyan, boss, ka makaupod ko sa imo.
0: At diri ka lang, ah.
1: Boss, kunopdon mo ko sa gwa. Mapaulipon ko sa imo, boss, ya. Tanan nga sugo mo sa akon, boss. Pati ihong ko na ya.
0: Ahara ka naman.
1: Ito na ya, boss.
0: Wala pa ko ka pamatod kay ti. Hindi pa man ko kapati sa imo. Kay basi pagwa ta di, asta na lang bala na sa hambalhaw.
1: Boss, hindi po sa...
0: Ah, sige. Dali lang, ah. Kay mangihi ko anay. Dili ka lang, ha?
1: Oh.
0: Kay samtang nagapangihi ko, paminsaron ko sa bahayo.
1: Kabay pa, boss ba? Bahaw. Kabay pa nga. Mapinsaran man ni Boss Norbing nga updon niya ko sa pagwaya ba? E kung hindi, mano ko di yaman. Mamurto-murto. Gusto ko niya nga makagwaya. Hinatakaan ako daan sa pangabuhi dringang hari sa sunod niya amusin eh. Katalakan ng gide. I cannot advance to penitence. Sadya-sadya, ino.
2: Palumpa.

0: Sekretary Magdalena.
1: Ano na naman, burog?
0: Kadamo na tani isang pwede tayo palapaw sa barangay, no?
1: Ay, naatani lang, ha?
0: Iti, hindi man tayo makadesisyon kay tulog pa man si Kapitan Japon.
1: Mas dami ganing nga tulog siya kay makapagusto tayo.
0: Ay, ba? Iti, paano kung makabugtaw siya?
1: Iti, manginwala tayo eh.
0: Ina, kung mapati siya sa aton eh.
1: Papatihon ta siya eh.
0: Paano nga ni kung hindi siya magpati?
1: Piliton ta siya nga magpati.
0: Grabe ba?
1: Wala sang rason nga hindi siya magpati sa aton niya.
0: Okay nga aman.
1: Kapati ta gani siya biskan hindi siya mapatihan.
0: Ayaw ba? Sa bagay no, may punto ka man ha.
1: Dapat lang ang magpati man siya sa aton. Kikita gani, kapati man siya siya, bisan do imposible na patihan.
0: Pati sadya-sadya, you know?

0: DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, Madrid de Cacao, papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pamakas sa mga butika.
3: Nestor! Ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan!
4: Nakasampay na!
3: Ang uniform ko!
4: Naplansa na!
5: Ganito ako!
6: Tigasi!
5: Tigalapa!
6: Tigasay!
5: Tigaplansa!
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
5: Sa gabi,
6: ako ang bossing.
5: Dahil kasangga ko
6: ang Extend
5: Supplement for Men.
6: Lourdes!
5: Tapos ka ng maligo?
7: Yes, darling! Come to Mama!
6: Extend Food Supplement for Men.
5: May maca at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
6: para sa tigasing performance.
5: Extend Food Supplement for Men.
8: K5 Music FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! My puso!

0: Daddy Bantol, may pamangkot ko sa imo.
1: Ano naman, ina Jupiter? Do may exam kuya bla permi sa imo mo?
0: Paano kung magagawad nga na, Dad? Damo ka man imuon sa barangay?
1: Siyempre, Mason. Kung natagan sang tsansa, gusto ko magbulig sa aton lugar.
0: Ano ang una mong imuon, Daddy?
1: Una, gusto ko mangin matahom kag limpyo ang barangay.
0: Te, magpanglimpyo ka man?
1: Ah, hindi eh. Masuho lang kuya kay may sweldo naman ko. Kagmahimo ko sang project para sa Chinilas.
0: Ano, Dad?
1: Butangan sang pangalan ng tagsa kapares para hindi madula.
0: Grabe na pinsaran mo, Dad ba? Ang wala na pinsaran sang buang, na pinsaran mo ba?
1: Kag may ara pa ko isa ka project, ha? Buligan ko mga kabataan sila pagtuon kag mga aktibidades.
0: Wow! Maayo na, Daddy. Kag may tao bing nga mareklamo si mo ba?
1: Pamatian ko siya eh.
0: Kagun hindi bimag-untat, Dad?
1: Hatagan ko pulungkuan.
0: Nga, Dad?
1: Eh, para makapaway siya samtang nagareklamo.
0: Daddy, seryoso ko bala. Ano gid ang gusto mo nga ma-achieve?
1: Gusto ko nga kun may promisa. Tinguhaan gid himuon. Kaya ang serbisyo publiko hindi lang inaasambal.
0: Wow, Daddy. Seryoso ka, Dad ba?
1: Siyempre, anak. Pero may isa pa gid ko kaplano.
0: Ano na, Dad?
1: Kung magkagawad ko, hindi ko di magpungko sa balay bilog nga daw.
0: Maayo, Gidad.
1: Mapungko na lang ko sa barangay hall. Kag maghulat sa mga kalawaton.
0: Hala, sadya-sadya eh, no?

Durst nga energy drink eh. Nga Nervous energy drink. Siling pa niya, pag meron ka nito, palagi kang talo. Nervous energy drink. Wah! Ay, kanamitan ni pamatian. Kaling, basi mata ka naman ko. Patyon ko naman ang akong radio. Kaya katalakas ang pangsutab nila. Sadya-sadya inaw. Wah!

0: kabilang kanto.
1: May gabong, Koy. Doon na, may hindi mo bermada sa bunga. May ara ka naman bagong.
2: Siyempre may kukulito eh. Kabalo ka bilang adamo, kay Kuya Kwarta.
1: Wow! Damo, Ged? Ano yung bakal mo?
2: Wala.
1: Wala?
2: Oo, ginsave ko ito na na.
1: Ati, mayo man namin ka. O gali, din mo ginbutang.
2: Separador.
1: Ara pa?
2: Oo, ginakulbahan ko lang. Abrihan kay Basim magasto ko.
1: Ba? Pwerte ba? Pero may gubong ko eh. Kung na mo kakarta, pero hindi mo magamit. Da wala man ang pulos, Meg.
2: May pulos eh. Ginatanaw ko lang kadaga.
1: Ha? Ang kwarta, ginalantaw mo lang kadaga?
2: Oo. Kay picture to sa nga kwarta.
1: Ha?
2: Ginpicturan kong damo-damo nga kwarta tapos kipaprint ko.
1: Animal, abi ko anay kong piho na.
2: Sali naman tabi makuha siyang kwarta kay walang-wala man ta.
1: Tino nandoy ko lang ambal mga bago
2: lang. Ay, istorya lang eh. Wala man bayad magsugid. Wala bayad magsugid, di ba?
1: Ate, sadya-sadya, no?

0: pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagaanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso!
6: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan, rumbuhan sa Kalye 5!

ginsulat kan sa ilalim sang direksyon ni Chester Dan Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon ng istasyon!

Sabalita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Ch-

0: Ang campeón, estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.

0: isabat mo kung may maghambal sa imo nga...
1: Laway, laway, laway! Hoy, ano ba matiyag mo sa akon? Ispiho?
0: Hey, hi! Kalingawang ta!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: KK5 News FM. News FM.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At naglubo na akong blood pressure.
4: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabagat, mga butika! D3Bio!
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with PCO. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nabuyon.
4: D3Bio! Ang D3! Yung may VCO, VCO, yung may D3.
0: Kasakit ang tiyan, Max4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan, nag-indi matunawan, Max4 Biotic. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinica, Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pag

0: Ligtas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?

0: sa Mighty CF. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na nasigisigi na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo, nag-normal, ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
3: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
6: Extend Food Superman.
9: Ako sa Renato, nalarm ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: DTX 500.
10: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
7: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
11: My famous one is
4: like... Matalong kag alerto nga paminsaron.
11: My famous two.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
12: Glaucoma, iCare Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, iCare Gold Capsule, Eye Allergy, iCare Gold Capsule, Cataracts, iCare Gold Capsule. Ang iCare Gold Capsule may aras lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag-dilberry extract. iCare Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupot ang pagbutang sang iCare Drops. Adlaw-adlaw, iCare Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mabuo na presyo.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
13: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
14: Ay, Marie, naa dito kaya mabakal sa mahal?
13: Kay may barato balaya nga butika.
14: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
13: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
15: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
13: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
14: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
15: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
3: Rain Pharmacy.
7: Ang kakakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5. News FM.
6: News FM.
16: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
7: D3 Bio.

0: sa sulod sang isa kabas. Hold up ni! Ihatag sa amo ng tanan nyo nga kwarta kagalahas. Tanan nga lalaki, magpalanaog. Kayang tanan nga babayi, lugoson namon tanan!
1: Manong, maluoy ka man. Kami na lang ang mga bataon ang inyong lugoson, pero ang mga katigulangan, pasugtin nyo nga makalakat.
2: Agoy! Paghinugay ka na ganid, ay ha? Ang hambal niya, tanan! Gani! Tanan!
3: Hey! Hi! Galing na wanta!
1: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
4: Kampiyon sa balita! Kampiyon sa drama! Kampiyon sa musika! Kampiyon sa komentaryo! Kampiyon sa serbisyo publiko! Bandera noon! K5 News FM na ngayon! Ito ang kampiyon ng istasyon! K5 News FM!

0: News. D3 Pio.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Mga butika. Mga duga nga benefits aton nga talakayon, Sir Boy, kung nakainom ka D3 Bio.
3: May mga research sila sa mga bago nga ining Lyme disease ba, Sir Boy? Kung may ara ka mga kasapatan, may mga bitik ina, inali makagat ka, it will cause you Lyme disease. Inflammation sa joints, inflammation sa heart, inflammation sa brain, caused by bacteria nga Borrelia.
2: Halin sa pets.
3: Oh, halin sa pets.
2: May nabasaan ko to, Sir GP. Pasensya sa mga nagakao na ang mga parasites, mga kuto, gasulod galinas dunggan sa kwad.
3: Gasulod
4: sa tao.
3: Gasulod. So kung makagat ka ni Doksam, grabe ka katol-katol, you take D3 Bio. Kay ini siya maka-infect sa imong heart, sa brain, kag sa imong mga joints,
2: sa imong blood kwan, bloodstream.
3: Delikado kayo.
2: Amo na gani permi na to balik-balik, isa sa mga benepisyo sa D3 Bio, ang pagpanubo sa mga bacterial load kag viral load nga ara na sa imo lawas.
3: Correct. Kay sunod sa study, Sir Boy, may mga ginatreat sila sa antibiotic, hindi mapatay, ara lang to yung gatinir sa lawas mo. But ang monolaurins ng D3 Bio will hunt them down. Pangitaon ang sakit patyon.
4: Grabe.
3: If you are taking D3 Bio. Unknowingly, abi mo ga flu vitamins ka lang for pandemic, ginapangita yaman ang mga kagaw ga panago sa lawas mo.
5: Daog ka.
3: D3 Bio.
5: Daog ka sa D3 Bio.
2: Facts on D3 Bio. Anong kaibahan sang lauric acid kag sa monolaurin? Nga ara sa D3 Bio. Ang lauric acid nga ara sa D3 Bio, nami na siya gamiton as topical. Wala pa monolaurin nga may matabo da, Sir Boy. Because lauric acid ang active nga compound. So, once nga ibutang mo sa mga punggod, mga katul-katul, mga kaspa, mga fungus sa ano sa imong anil,
5: MCTs pa na.
2: Ha? MCTs na, the lauric acid, caprylic acid, caprylic acid, amo nang mabalbal.
5: Amo nang mabalbal. Dala pa lang epektibo ng D3 Bio.
2: Dala pa lang. Pero sino naman ni sila si mga monolaurin, monocaprin? Once nga ang

0: ang virus nga ginapatay sang sang monolaurin, amo ni gyud ginatawag nga lipid encase.
1: Ang lipid envelope.
0: Ang ilang membrane ginaputos sang lipid, no? Ang bulya ginapatay ni tanan halos tanan nga mga makahalit nga virus kag bacteria amo na ang ila profile. Pero may mga virus yang wala skin.
1: Di ang kung sa bike pa, naked bike.
0: Naked, naked, no? Ako yung gusto kaya D3 Bio because I'm energized every day. When I take D3 Bio, why ko lang ginaproteksyonan ng ako lawa sa ubos, ipon, kalanat, kagtangkaso, ginagaan ko pa enerhiya ang akong utak ko, bro. Because my job demands a lot of my brain, no? I usually gatuon ko, research ko, I need something to power my brain nga why ko kapamahaw kay dali ko. But D3 Bio does that for me. Sa mga estudyante,
1: so, sir boy, mga gaplano da nga mag-board exam.
0: Board exam?
1: Tumba na D3 months bio. Before pa inom ka na D3 Bio.
0: Suplemento na,
1: ang
0: no?
1: Mga eskwela da law namin na, correct, mga engineering,
0: gwapo no? Maka masteral sa ilang mga PhD, mag D3 Bio
1: kamo. Tam is ang solusyon para ma-energize ang imo utok. I suggest D3 Bio.
0: D3 Bio.
1: Correct. The best food supplement for your brain. Correct. The keton. Okay. That's why nga ang D3 Bio permi na mo ginapaparis sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kaya na ang tatlo ang combination, the best did ka tama, sir boy.
2: Oh, kampiyon, no?
3: D3 Bio!
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
5: Mabakas mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
9: Ang best friend sa mga kababaihan.
10: Spore Biotics.
9: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
10: Spore Biotics.
9: Dina-tap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
11: My family history ba na kamuusong diabetes?
12: Mag-DDX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag-DDX 500 ka na!
11: DTX 500!
12: Ang may powerful compound
11: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
12: DDX 500!
11: Garantisado!
12: Epektibo!
11: Aramis mo!
12: DDX 500!
11: DDX 500!
13: Catalina Habagat, anong ginabatsyag mo?
14: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita, at inagbakal ko dahil sa DTX.
15: Sa isa ka, adlaw,
14: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
15: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
14: Okay. Na namit na gitsa akong nga mat.
11: DTX 500 Mighty C.
16: Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Anika. Kulayan ko mangingi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
11: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
18: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
19: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
3: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property nga muning nagapatay sa mga mikrobyo nga ginahilinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mayra, permi lang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tingan ko man nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
22: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ampalaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
23: Food supplement for men.
24: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta,

0: Ginakulang na ta sa pwersa daw hindi na gid makarangka. Asta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Gintistingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
2: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata. Pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayo gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
3: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala kwanti para. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok anti para. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Club.

0: Orasa K5 News FM Rojas alas 11:06 sa aga.
1: Kahit kailan ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: Mayong agad Banua, mayong agad Sulat sa Ruas, mayong adlaw, probinsya sa Kapi. Sa bugos nga Western Visayas. Sa bilog nga pungsod Pilipinas. Mayong adlaw sa inyo tanan-tanan mga ka-K5. Welcome na, welcome, welcome. Nagapalayag na sa kahanginan ang palatuntunan 11 Mbps. Diri sa K5 News FM Rojas. Mga balita at public service. Mayong adlaw, kamusta kamo mga ka-K5? Kamusta probinsya sang Kapis? Subong Lunes ng adlaw, pizza sa iyo sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Karon ng adlaw mga ka-K5, madamo kita karon sang mga talulupang don kag mga balita ng atong trakayon, mga topiko, mga public service. Sa atong sining pagpangalagad sa 11 Mbps program. Sa gihapon po diri sa inyo alagad sa inyo anchorman ka K5 Alan Catalan.
1: Al Catalan.
0: Kamusta ang inyong Lunes? Mga ka K5, nagapreparar na panyagang iban? Kamusta ka modera? Ang 11 Mbps program nagapalayag na. Mabatian kami sa lilisuan sa inyo sa mga radyo 100.9. Kaya makita makita live pinagi sa ato sa inyong official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Sa gusto magpa-shout out sa aton sining mga kauturan, sa aton sining mga tagpalamati. Sige na, itira nyo na ang inyo sining gusto ipag-greet, ang inyo ipa-shout out. Like and share ha, mga ka-K5. Like and share.

Ano bala ang mga talulupang doon karon nga mga balita kag mga topiko, mga reports ang aton sini nga mga K5 reporter. Well, standby man kamo karon, kamera kita sa pila ka mga police report. Pinagi sa igadulong sa inyo sa aton sini nga mga K5 reporter.

0: headlines.
1: Headlines.
0: Karnis ang baboy ginhaboy sa creek sa barangay Lawaan, Roa City. Baho ginareklamo sa mga pumuluyo. Wag inaksyonan sang barangay council sang barangay Lawaan. Gaduan na dadugay-dugay kadlaw. Panawagan tadi karon abi ang mga barangay official sang barangay Lawaan, no? Ulat pa kamong ireklamo kamo sang pumuluyo da. Ining mga karnis ang baboy nga ginutod-utod kaginhaboy dira sa isa ka creek, ginalangawan na, nagabaho na. Sigurado ko laban-laban ginimo ni kagahon. Ginhaboy dira kay man siguro nagaluya ng baboy, kontaminado na kag posible ha, base may ASF na ni ginutod-utod kaginhaboy dira sa creek. Pulo pasensya sa nagapanyaga naton nga mga ka-K5 ba. Pulo pasensya gid sa nagakaon naton nga mga kauturan. Pero mo ning kamatuoran abi nga ginaiksalan nila dai nutod-utod nga mga baboy ho. Ginkatay nila tapos hinaboy da sa creek sa barangay Lawaan. Tinamian man kamo sina. Dugang karon nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad. Duha ka suspect na dakpan sa drug bypass operation sa probinsya sa Aklan, mga lokal sang Roa City kag kwartero kapis. Buot silingon damo gidya droga diya sa Roa City sa probinsya sang Kapis. Makamotong ila sini nga market lambot pa sila sa probinsya sang Aklan. Titiklo ning duwa o. Balon tani karon kung sino ining duwa ka mga na-identify o kung mga suspitsado na nagduso sang ginadumilian nga droga kung siyabu. Lambot pa sila sa probinsya sa Aklan. Baligya. Samtang kinawatay sa siyudad sang Rojas, Lapnago na. Perte karon kinawatay di siyudad sa Roaso. Gutom na gid. Kabay paksyonan man isang aton nga mga kapulisan. Hindi lang yasta kita nga mahambalan ta mangin na kuan kita mangin handa. Dapat may ginaubra man ang aton sa mga kapulisan. Walap na go ng kinawatay di o. Balita sa patag sang sports. Pinay tennis star Alex Iala nagsulod sa round of 16 sa Wimbledon 2026 matapos niya ginperde o kung ginlotos ang defending champion nga si Iga Swiatek. Sabi na karon aga pamayagpag karon ang karera ni Alex Iala, isa ka tennis superstar nga isa ka Pinay mga ka K5. Lamharon pa, bata pa, sikat na sa patag sang sports nga naghatag karon sang pangalan nga nagabit-bit bandera sang Pilipinas sa tennis sa patag sang sports mga ka K5. Balita National. Sandigan Bayan nagpagwa sang arrest warrant kontra kay Senator Rodanti Marcoleta kaangot sa kaso nga plunder. So, dyan na dinakpanay, Senador. Daw ginasikop lamang, Senador Subong. Tandaan nyo ni nga ginapasakaan sa sanga kaso. Kadasig lang, no? Yung plunder, bla? Itong waya ma-declare sa iya, sininga sose. Laka milyon to. Ipabati, tanikaroon ang pagbasa, no, pag-isyo sa arrest warrant batok sa kay Senator Marco Leta. Siling kugidaw sang nagligad pa ni naton mga ka-K5 nga ginaistoryahan. Managsugod na gadaan ang impeachment trial batok sa kay Vice President Zara Duterte. Sagina pang amat-amat ang mga senador. May ganimay duwa ka senador yung nag-over the bakod. Kahit kung why na nag-over the bakod ang duwa ka senador, mga ka-K5, laban-laban ni dakop mani mo. Din pasakaan mani kaso mo. Tanbay ka mo karon, no? Kay sadya gini. Sadya din akpanay, senadora. Amo niya ang pungsod Pilipinas. Ibantaya. Lain gidyang Pinoy, lain gidyang Pinas. Kani magalantaw kita, magabantay kita sa ding impeachment trial. Batok sa kay kontra, sa kay Vice President Zara Duterte. Tutukan ini mga ka-K5, no? Sang K5 News FM. Agod magdulong sa inyo sang pinaka-latest update. Samtang sa pila ka mga police report, diri sa aton sining pagpangalagad. Ining biktima sa pagpanglabo, hindi na kuno magpasaka sang panumbungon, batok sa suspitsado. Aray pagido, tag-iyas ang motorsiklo nga ginkawat, magapasaka sang kaso batok sa suspitsado. Try tani karon nga mapabati sa inyong interview sang aton sini nga mga K5 reporter. Sa Chief of Police sang Roa City PNP, sa kay Colonel Tumagtang, kung ano karon ang panugya niya sining series of kinawatay o kung sunod-sunod nga kinawatay diri sa siyudad sa Rojas. Kung anong aksyon sang aton sining mga kapulisan, mga ka-K5. So standby ka mo karon sa report sang aton sining mga K5 reporter diri sa aton sining pagpangalagad. Agining report, ining balita ang builog nga ginadulong sinyo sang DTX Coffee Mix. Mga ka K5, nakakape na kamo. Mas rekomendado naton ang DTX Coffee Mix. Sa DTX Coffee Mix mga ka K5, nakakape ka na, ma-detox ka pa. Ang ampalaya extract, kaga sugar cane o kuntubo, ang makabulig sa lawas sang tao. Sa aton sila yung mga K5, muna ganun siling makakape ka na, ma-detox ka pa. O kung ma-detoxify ang imo sing lawas once nga makainom ka sang DTX Coffee Mix. Kanamit nga kape, kung nagasaka dang imo sining blood sugar, kung daw nabudlayan ka magpamuhin, maginom lang sang DTX Coffee Mix. Adlaw-adlaw ay ginaya kontra chimpo mga ka-K5. Marilax kagid katama. Budlayan ka mamuhin, ma-detox ka, malimpyuhan niya, mapamuhin ka pa. So, rekomendado naton mga ka-K5 ang DTX Coffee Mix adlaw-adlaw sa aton sining mga kuturan nga mahilig magkape. Way nag-aibwal imo tiyan, way nag-asumul imo tiyan kung mag-inom ikaw sang DTX Coffee Mix. Hindi pareho sa iban nga kape, lain gidyang DTX Coffee Mix mga ka-K5. Ini tanan nga mga balita, kag-reports ang aton sini nga mga K5 reporter. Aton panumbalikan, aton mga ginpag-headline. Aton hatagan kabuhi diri sa aton sini nga pagpangalagad. Diri sa 11 Mbps program. Balikan aton mga ka-K5 pagkaligad sang importante nga mga commercial. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM. D3Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3Bio.
3: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio ng may D3. Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
5: Ito masul sa barangay
6: po. Ano kinabatsag mo sa
5: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
6: Tumar ko. DTX 500.
5: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: 3 times.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
1: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: O si Lourdes Maglupot, skin tayo uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
8: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
1: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, nahinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
10: Mamakang sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para iyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala din ko nagbatsyag asin. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Extend Food Superman for Men.
14: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng ibala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
15: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gig ang DTX 500.
1: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
10: Iniaisa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go! Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go!
16: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
17: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
18: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal?
19: Kay may barato balay nga butika.
18: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
17: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
20: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan pagabot sa generic medicines.
19: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
18: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya.
19: Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
20: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
21: Rain Pharmacy.
22: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May puso!

mga ka-K5. Wala, dire na kita sa mga ginpang lineup naton nga mga balita. Kaga mga topiko sa aton sining pagpangalagad karon nga adlaw. Pero ini nga balita ang builog nga ginadulong sa inyo sang The Power Trio. Ining tatlo ka suplemento nga rekomendado naton sa aton nga mga ka-K5. Kung kamo nagabatsyag nga daw medyo lag naton, dumluya lawas nyo, basa kamo permi sa ulan, sulay kamo permi sa init, so nagahina nagid ang inyo sining immune system nga ginatawag, maggamit, magtumar, mag-inom sang Mighty C. Para sa aton sining mga ka-K5, ang Mighty C, the immunity booster. Ining alkaline-based Mighty C, mga ka-K5. Dako, gining mabulig sa inyo sining alawas. Kung nagabatsyag ka mo dang daw medyo lagnaton ka mo wala mga ka-K5, hindi nyo na pagpadugaya pa. Hindi nyo na pagpabayaan ang inyo sining lawas nga magluya pagid kamo kung maghina pagid ang inyo sining immune system. So magamit sang immunity booster o kung superior sa immunity booster ang Mighty C mga ka-K5. Sa aton mga ka-K5 nga kung kisa ginalikawan naton nga hindi kita makapacheck up, makapalantaw sang inyo sining blood pressure, lipat kamo kung kisa nga ang inyo sinigali nga blood sugar nagataas na, kisa lipat man ta magkaon sang mga utan mo. Kag iban way gid chimpo nga magkaon man sang prutas o kon mag-ehersersyo. Rekomendado naton mga ka-K5 sa aton sining nga mga kauturan ang DTX 500. Ang DTX 500 superior antioxidant. Makabulig ni siya panubo sa blood sugar levels ang inialawas ang tao. Taas ng antioxidant content sa DTX 500. Hindi nyo lang pagkalipatan. Magamit, mag-inom, magtumar, adlaw-adlaw sang DTX 500. Agod malikawan naton ang komplikasyon nga dulot sang masakit sa lawas ang tawo. Kabudlay, kung kisa sumaka BP mo, tumaas sugar mo, damo ka na dayon sa naginabatsyag. So ang komplikasyon nga ginatawag mga ka-K5, mabatuan ina sang lawas ang tawo, kumpirmi kita nagagamit, nagainom o kung nagatumar sang DTX 500. Kag sa aton sining mga ka-K5, ang antiviral specialist nga suplemento nga hapos lang gid imnon kay Mansoft Gel siya ang Clinica D3 Bio. Ang Clinica D3 Bio mga ka-K5, may ara ini siya sang virgin coconut oil nga makakakas ang kagaw sa lawas nga nagatapik sa lawas ang tawo. So hindi nyo na paghulat ha nga mangin komplikado pa ang inyo sa nga ginabatsyag. Ining tatlo tanan ka mga powerful nga mga suplemento nga ginarekomendar naton sa aton sa mga kauturan ang dako gid mabulig sa inyo sa nga lawas. Mighty C,
ang alkaline base ng Mighty C DTX 500 Clinica D3 Bio. The Power Trio nga ginarekomendar naton sa aton sini nga mga ka-K5.

0: Unang tara na tara kay ang pila naton ka mga dalagko nga mga balita nasyonal. Kay kabalo ko ginabantayan gini karon sa aton sini nga mga kautoran sa aton sini nga mga ka K5 ining impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Mga ka K5 kagina, gin-issue na ang warrant of arrest. Magluwas kay Senator Rodante Marcoleta, kalakip man sa ginpa-aresto sang Sandigan Bayan, Sanday Anay Representative or House Representative Mike Defensor. Tandaan nyo si Mike Defensor sa una, congressman eh. Kag ang negosyante nga si Aristotol Baluyot Biray, Joseph Barias Espirito, kadamo sang ginpa-aresto sang Sandigan Bayan, mga K5. Ipabati ta, partner, no? Liog lang ko, partner. Ipabati ta. Yari pa bati tabla ang gin-issue kaginang pag-issue sang kuano sang arrest warrant batok sa kay Marcoleta, no? Ini mga ka K5 para makita man naton kung ano gid ang reaksyon man sang mga senador nga yara sa hanay o kon yara sa grupo ni Senator Marcoleta. Ini sa ginsiling ko na kagina, angot ini sa pag file sa iya sa nga kaso nga plunder. Ari si Sandigan Justice Carl Miranda. Ipabati tama kay K5. Standby.
1: Was issued today, July 6, 2026. Warrants of arrest and hold departure order in criminal case E-SB-26-CRM-0018 for plunder against Senator Rodante Dizon Marcoleta, Michael Tan Defensor, Joseph Barias Espiritu, and Aristotle Baluyot Biray. The issuance of the warrant of arrest signifies only that after evaluating the records, the court found probable cause to believe that the accused committed the offense charge. Probable cause for the issuance of a warrant of arrest exists when the facts and circumstances would lead a reasonably discreet and prudent person to believe that an offense has been committed by the person sought to be arrested. Let me stress, yung warrant of arrest does not constitute a determination of guilt. Hindi pa guilty yan. All the accused continue to enjoy the constitutional presumption of innocence until their guilt is proven beyond reasonable doubt. Again, the court's proceedings are governed solely by the Constitution, the applicable laws, and the evidence properly presented before it. The court would want to remind the counsel who have appeared for the accused, and even Senator Rodante Marcoleta, who himself is a lawyer, that as officers of the court, they are duty-bound, together with the prosecutors, to uphold the integrity and administration of justice, to ensure compliance with lawful orders of the court, to conduct themselves and all persons acting under their direction with fairness, order, dignity, and full respect for the rule of law and the courts. Full respect for the rule of law and the courts is non-negotiable. The court enjoins all parties to cooperate to ensure that the proceedings are conducted speedily, fairly, orderly, and with full respect for the rule of law.
2: So, thank you very much
1: for your time.
2: Thank may warrant na po. May warrant na.
1: The warrant has been issued already.
2: Issued. Plus time.
0: All right. Amo to maka K5 ang pagwa no sa pagpaaresto sa kay Senator Rodante Marcoleta. Gina-stress out dito sa Sandigan Bayan nga tikon mag-issue sang warrant of arrest, hindi pa niya guilty si Senator Marcoleta, no? Dakpon siya kag do believe nga ti ang plunder non-bailable mo o kun siya pwede kapiansa, no? Ini maka K5 angot ini sa pagbaton sang 75 million nga cash donation sa kampanya ni Senator Marcoleta nga wala iya gin-declare sa iya sining statement of contribution and expenditure o kun sa SOSE nga ginatawag. Kag sining diri sang ombudsman sang damlag lang nga ti mismo si Senator Marcoleta ang naghatag ebidensya kay ginako kuno ni Senator Marcoleta nga nagbaton gid man siya kuno iya sang campaign fund. So ginapagwa karon sang ombudsman nga siya si Senator Marcoleta mismo ang naghatag sa amon ebidensya nga para mag-file kami sang plunder case kontra sini sa iya. Pero ti ka K5 kawalo naman kamo nga hindi naman nilipod si hibalo sang aton sini nga mga kauturan diri sa pungsod Pilipinas nga ang ginalantaw diri karon kag pwede ini maangot sa impeachment trial para sa kay Vice President Sara Duterte. Sa ginsiling ko na kagani kagina nga ti ginaamat-amat ang mga senador nga ari sa kay Senator Alan Peter Cayetano nga uwing nga posible kaginapatihan nga magadampig sa kay Vice President Sara Duterte. Kaysang damlag lang nangin vocal ini sila mga ka-K5. Tandaan nyo sa nagligad nga may ara sa nga hindi pag-intindihanay or may chaos sa Senado nga wala to nag-attender ang mga senador nga yari sa kay Cayetano nga wing, no? Nga antes pa man nagpungko si Senator Gatchalian bilang Senate President, nakapending ini ang liderato kon ang pagka-presidente nga wa'y pamabalaan kon makuha nila ang majority o kon hindi. So sa ulihi, nagtabok o kon nag-over di bakod ang duwa ka mga senador, namely si Senator Chess Escudero, si Senator Joel Villanueva, nga ari inisad to sa majority o kon sa Cayetano wing. So pagsaylo nila sa pihak, dito nakaproceed karon ang Senate nga makailiher sang ilang nga presidente o kon Senate President kag ginbalasa ang mga komitiba sa Senado. Pagkatapos nga naplastar na mga ka-K5, dito na nga ginamat-amat naman dayon ang mga senador pang file sang kaso nga nagadampig o kon nakita nga posible nagapabor sa kay Vice President Sara Duterte. Imanting target sini numero gid mo? Ha? Numero gid ang target sini. Kung pilagid ang are karon sa oposisyon, kag kun pila man ang numero nga yari sa majority. By the way, mga ka-K5, hindi ka mo magkalisod kay maghahatag kami sana sa inyo sang update ining impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Ihatag ina sang K5 News FM ang pinaka-latest nga magkahinabo dito sa Senado. Kadasig lang, way lang kapila, pag-file sang complaint sa ombudsman, well, na-establish, no? Nga mayara sang prima facie evidence, amuning again, papanaog ang warrant of arrest mga ka-K5. Pero gin stress out dito sa Sandigan bayan nga tindi pa niya guilty si Senator Marcoleta mga ka-K5. So standby no sa pila naton ka mga pagpangalagad diri sa K5 News FM sa updates na nga kaso. Okay, dali lang gid. Shout out to Danay no antes kita mag-proceed sa pila naton ka mga report kag mga topiko diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps sa nagpadala na sang ila sini nga mga message o kon gusto magpa-shout out diri. Shout out from Tuburan maayon kag panamuyaman kay Roberto Escolin sang Carmencita kag sa iya nga pamilya. From Roda Amago, mayong udto Sir Alan. Okay, mayong udto man. Mayong udto lang sa nagasakay Miga Milani Agihap. Dira sa Grace Bell. Thanks. Thank you, sir. Okay. Kaga sumuman, pa-shout out from Dolores Abilarde. Good morning, Sir Alan. Okay. Founder, ano ni? Founder Miraflores Flaviano Biazon. Good morning. Parte na sa flood control. Okay. From Louie J. Dimo. Okay, nagapamati na gidsubong diri sa aton sininga pagpangalagad. From Randy Fareñas. Good noon ka K5 Alan watching from Barangay San Antonio, Tapas, Capiz. Okay, ba mayo no? From Tapas, mayong udto da sa inyo sa San Antonio. Kaga sumuman, from Doy Arthur, mayong udto ka K5 Alan, watching and listening from West Villa Flores, mayon Capiz. From Mary Gritchel Amor, Montorio, hi Alan, hi! Si Ma'am Gritchel, no? Kamusta Ma'am Gritchel? Madamo gid nga salamat no sa imong pagpamati kag paglantaw diri sa K5 News FM no. You know si Ma'am Gritchel upod ko ni sang una no sa broadcast industry man sa piyak nga Waragwagan. Kamusta ka na Ma'am Gritchel? How are you? Last naton nga kita sang may okasyon pa no nga ginatambungan kita. Okay. From Nanay Norma and Tatay Idealier is watching right now. Madamo gid nga salamat. From Myla Agnasin Rosales. Mayong udto ka K5 Alan diri sa Barangay Kulahaw. Okay. Mayong udto man sa inyo dira, no? Well mga ka K5, diri sa aton sining pagpanumbalik, dugangan taning pila pagid ka mga report kag sumuman mga topiko naton nga ginap talakay dali lang gid may ari pagid dugang nga mapa shoutout sir mayad lang nga pagpamati sa family De La Torre and Dolfo sa Sitio Kapulan Barangay Indayagan maayon kag sa family Serado sa Barangay Liong especially kay Pakas Attorney Vincent Totong De La Torre Serado kag sa family base sa Barangay Buntod Panay kay Pakas Gaga Jonas kag sa Sukgang family kay Pakas Rachel Maricel kag mayadman nga pagpamati sa taga Alpha Omega Beta Ombits Fraternity and Sorority 1976 kag mayadman nga pagpamati sa pamilya lapitan sa Barangay Burias Mambusaw labi na kay Pari Gugo nga Chikbuy. Okay. Sa aton nga pagpanumbalik, mga ka-K5 diri sa aton sining nga pagpangalagad. Kuhaon tang pila ka mga local report or local news kag mga reports ang aton si mga K5 reporter pagkaligad sa importante nga mga commercial. Kindly stand by. K5 News FM.
3: News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
4: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
5: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
4: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domidyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa TTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kason sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Nang pagkaubos ko, sir, may alibyo git. So buong gimintinance ko, nag-itser ka namin-amin, nag-itsakon nga mata.
3: TTX 500.
6: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaroon. ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon. Kaupunta siya na ako nga diskasyon, aton CEO, si Doc Ramil Uy. Doc Ramil?
7: Gasugod lang, Sir JP, ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
6: Oo, choice.
7: Mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Ah, nya bilog nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanto opisina, pungko. Snacks. Oh, sinunim dako dyan. May tani kong ga naka, no? DTX 500. Bisan paano mabuligan ang metabolismo?
8: Correct.
7: Oh, ang problema way pagid gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos way pagainom di DTX 500 by TCD dako tiyan eh.
6: Gusto, no? Ang pagdako actually sang buyon, hindi lamang ini isa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala kamo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack?
7: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol. Taas imo triglycerides. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imong korason. Nya, okay, gid, tani, kung ga-inom ka DTX 500, para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag by TC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose ana kay kung taas nang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi gina mo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makapakadto nakasdamo nga balatian ang pagdako sa imo buyon. So pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo ni TX500.
3: TX500!
9: Ako si Juliet Nol. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
3: TX500!
6: So, kung ga DTX500 ka, malikawan ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaangay sang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
7: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches, kay mabankrap imo nga pancreas. Ang matabo, Sir GP, sige bu-bu sang insulin, diya ang iya insulin nga kapasidad di man masarangan sa ginakaon mo. So sobra nga kaon, na stress sa imo pancreas, ti gubay. Here comes mamroblema ka, may mga insulin resistance, ti diabetes eh. So sige yun, pagid kaon sa tamis kag abusar sa lawas, Sir GP, mabot ang panahon nga di na magproduce ang imo pancreas ang insulin.
6: Gusto.
7: No, so maulat ka nga mabankrap imo pancreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500 kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahaw, ti bakal mo na lang na kuan DTX 500. So ang matabo ni Sir GP, kung di mabankrap ang imo pancreas, isa sa solusyon, Sir GP, is siyempre, pawayanan mo agad hindi matamaan gamit sa selula sang pancreas ang mga cells na kontrolahon gid, Sir GP. Dapat lifestyle modification, importante na. Inikon, mamati pa.
6: Gusto.
7: Kung maumpawan pa.
6: Oo.
7: Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ng imo pancreas, balik normal. Tapos makaproduce na na siya sang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na kag free radicals nga among gapaguba sa pancreas, man-neutralize niya, Sir GP.
3: TGX 500.
10: Imo pangalan na partner.
11: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
10: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score gani?
11: 470.
10: Sang sano ka nagsugot inom?

0: 100.
1: Ernie Poras, isa po akong diabetic, meron din pong high blood at arthritis. Umiinom po ako ng DTX 500, naging maganda na po ang aking pakiramdam. Umayos po ang aking digestive system at yung aking mga paa ay hindi na po namamaga, pati po sugar level ko po ay naging normal na sa 80 to 95 na lang po. Napakaganda po ng DTX 500 kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintenance.
0: DTX 500, mabibili sa mga butika.
2: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
3: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng Kampyon na Estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News.
4: Mighty C Network News.
3: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
4: Mighty C Network News.
3: Mighty C Network News.
4: Mighty C Network News.
3: Everyone.
2: At sa ulo, naman nagbabagang balita. Matapos ang shooting incident, San Jose National High School balik face-to-face classes na ngayong araw. Sunog at tinupok ang 5 public market ng Batang Ilocos Norte. Mahigit 400 vendors sa apektado. 192 kaso ng pagkalunod na itala ng PDRRMO antike sa loob ng 6 na taon. German National patay sa disgrasya sa bahay ng Bakong Negros Oriental. Isa patay, 2 sugatan sa vehicular accident sa bayan ng El Nido, Palawan. Taga-Capiza huli sa pagtutulak ng droga sa Aklan. 748,000 pesos na siya bunasabat sa 2 high-value individuals sa Cagayan de Oro City. At food cart, inararo ng oil tanker sa Negros Occidental, 2 patay sa aksidente.
3: Mighty C Network News.
4: Mighty C Network News.
2: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabag sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, matapos ang shooting incident, San Jose National High School balik face-to-face classes na ngayong araw. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Carol Medino.
5: Matapos ang madugong insidente ng pamamaril, balik face-to-face classes na ang San Jose National High School ngayong araw ng Lunes. Kasabay ng pagbubukas ng klase, mas pinainting ang sigurinan at pagbabantay sa nasabing paaralan upang maiwasang maulit ang karumal-dumal na pangyayari. Bilang bahagi ng mas pinahigpit na security protocol, nagbigay ang Tacloban Filipino-Chinese Chamber of Commerce INC ng 2 metal detector na gagamitin sa pag-inspeksyon ng mga bag ng mga papasok sa campus. Naglagay na rin ng 16 na karagdagang CCTV cameras sa bawat sulok ng paaralan. Bago pa man buksan ang face-to-face classes, nagtulong-tulong ang Tacloban City Engineer's Office, CDRMO at City General Services Office sa pagkumpune at pag-repaint ng mga classrooms at mga pasilidad, paglalagay ng bagong perimeter fence at pagpapataas ng padera. Matatanda ang agad na sinuspindi ang pasok sa nasabing paaralan noong Hunyo 22, araw nang maganap ang shooting incident at ipinatupad ang modular classes. Samantala, magpapatupad naman ng blended learning approach para sa mga estudyante na patuloy na nakakaranas ng trauma dahil sa insidente at hindi na muna sila pipiliting pumasok sa paaralan. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
3: Mighty C Network News.
4: Mighty C Network News.
2: Samantala, sunog at tinupok ang lumang public market ng Batang Ilocos Norte. Mahigit 400 vendors apektado. Balita hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
6: Tuluyang natupok ng apoy ang buong main building, partikular ang lumang bahagi sa likod ng Batak Public Market sa nangyaring sunog kagabi, Hulyo 5, 2026. Ayon sa ulat, mabilis na rumesponde ang mga awtoridad matapos makatanggap ng tawag sa 911 bandang alas 9:07 ng gabi, pagkalipas lamang ng 2

0: minuto o dakong alas 9:09 ng gabi ay agad na nakarating ang mga unang responder sa pinangyarihan ng sunog upang apulahin ang nasabing apoy. Dahil sa mabilis na responde at pagtutulungan ng Bureau of Fire Protection at mga bombero mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan ay idineklara ng under control ang apoy bandang alas 10:18 ng gabi. Nag-iwan naman ng matinding pinsala sa kabuhayan ng humigit kumulang 400 na mga nagtitinda ang nangyaring trahedya. Nagpapatuloy naman ang isinasagawang pagsisiyasat sa tunay na sanhi ng sunog at kabuang halaga ng pinsala. Samantala, nakatutok naman ang lokal na pamahalaan sa pag-alalay at pagbibigay tulong sa mga apektadong vendor na nawalan ng hanap buhay.
1: Para sa Mighty C Network News, ako si K5, Dan Chavez nag-uulat para sa Impilang Kampiyon. K5 News FM.
2: ITC Network News.
3: ITC Network News.
4: At 192 kaso ng pagkalunod na itala ng PDRRMO Antique sa loob lamang ng 6 na taon. Detalye ng balitang niya. Hatid sa atin ni K5, Aileen Magbanua.
5: Umabot na sa 192 ang kaso ng pagkalunod ang naitala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Antique simula 2019 hanggang 2025, kung saan 85% nito ang nangyari sa dagat, ilog at sapa. Napag-alaman na taong 2020 ang may pinakamaraming namatay na umabot sa 18 at karamihan sa mga ito ang pagtama ng bagyong Paeng. Dahil dito, mas pinaiigting pa ng gobyerno probinsyal ang ilan sa mga hakbang kontra sa pagkalunod dahil sa patuloy na pagdami ng mga insidente sa probinsya. Para mas mapaigting ang kampanya, mag-host ang Antique ng 2026 World Drowning Prevention Learning Conference sa Hulyo 7 na lalahukan ng iba't ibang ahensya at mga stakeholder upang ipalagay ganap ang mga programa para makaiwas sa pagkalunod. At para sa Mighty C Network News, K5 Aileen Rose Montero Magbanua para sa Kampiyon ng mga Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, ang kampiyon na estasyon sa Pilipinas. K5 News FM.
2: Mighty C Network News.
3: Mighty C Network News.
4: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ang mga balita. German foreigner patay sa disgrasya sa bayan ng Bacong, Negros Oriental. Detalye ng balita, hatid de ka-K5, Shara Humilio.
6: Nasawi ang isang German national matapos bumangga ang minamaneho niyang motorsiklo sa isang nakaparadang sasakyan noong madaling araw ng Hulyo 5 sa Shara Highway sa barangay San Miguel Bacong, Negros Oriental. Kilala ang biktima na si Ingo Baab, 57 anyos, sa residente ng barangay Tugawi, Dawin. Iniulat na bumangga ang biktima sa likurang bahagi ng sakyang pag-aari ni Alfred Bonestro Rico Sosa habang inaayos ang uli ang gulong sa kilid ng kalsada. Isinugod si Baab sa Silma University Medical Center, ngunit dinikarang siyang patay ng mga doktor dahil sa matinding internal bleeding. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: ITC Network News.
3: ITC Network News.
4: Gayun din, isa patay, 2 sugatan sa vehicular accident sa bayan ng El Nido, Palawan. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Grace Balustrino.
7: Patay ang isang 51 anyos na lalaki habang sugatan naman ang isa pang pasahero at ang driver ng motorsiklong may sidecar matapos maaksidente sa National Highway, Barangay Villa Libertad, El Nido. Madaling araw noong Sabado, batay sa investigasyon ng El Nido Municipal Police Station, minamaneho ng 31 anyos na driver ang tricycle na may 2 sakay nang mawalan ito ng kontrol sa isang kurbadang bahagi ng kalsada at bumangga sa mga puno ng kawayan sa gilid. Pinaniniwala ang nasa impluwensya ng alak ang driver at mabilis ang takbo ng sasakyan bago nangyari ang aksidente, at napag-alaman ding wala itong naipakitang driver's license. Isinugod sa El Nido Community Hospital ang 3 biktima, ngunit idineklarang dead on arrival ang isa sa mga pasahero. Patuloy ang investigasyon ng pulisya habang inihahanda ang kasong reckless imprudence resulting in homicide and physical injuries laban sa driver. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: C Network News.
3: Mighty C Network News.
4: Samantala, taga-Kapi, sa huli sa pagtutulak ng droga sa Aklana. Balita hatid sa atin, taga-K5 Roldan, Villarreal.
8: Nahuli sa pagtutulak ng droga ang dalawang high-value individual sa ikinasan na drug buy-bust operation ng motoridad sa Diversion Road, Barangay Poblacion, Altavas, sa lalawigin ng Aklan, Linggo ng hapon. Sa isinagawang operasyon ng Aklan Provincial Drug Enforcement Unit, nahuli ang mga suspect na si alias Nonoy ng Barangay Tisat sa lungsod ng Rojas at alias Dodoy mula sa bayan ng Kwartero sa lalawigin ng Capiz. Na-recover mula sa mga suspect ang bulto-bultong pinaniniwala ang droga na tinatayang nagkakahalaga ng malapit sa 1.6 million pesos. Na-recover din ang mga drug paraphernalia at sasakyan ng mga suspect. Sa ngayon, nakatakda ng sampan ng kaukulang kaso mga arestado na napag-alaman na mula sa Capiz ay nagtutulak ng droga sa Karatig probinsya. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: C Network News.
3: Like C Network News.
4: Gawin din 748,000 pesos na shabu na sabah sa dalawang high-value individual sa Cagayan de Oro City. Detalye ng balita hatid sa atin ni ka K5K Buscaino.
9: 748,000 pesos na shabu ang nasabat sa dalawang high-value individual sa Cagayan de Oro City. Nasa kote ng operating units ng COCPO, katuwang ang PDEA 10, ang 35 anyos na si Asay sa isinagawang drug bus operation sa JKSM relocation, Barangay Kanituan, Cagayan de Oro City. Nahuli rin ang bayaw ni Asay na si Mike na naaktuhan pang gumagamit ang dalawa ng hinihinalang shabu. Nakumpiska mula sa dalawa ang 60 grams na shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 408,000 pesos kasama ang drug paraphernalia, digital weighing scale, iPhone at marked money. Samantala, arestado ang 56 anyos na si alias Tate sa operasyon ng DEO COCPO PS5, katuwang ang PDEA 10 sa Barangay Makabalan. Nakumpiska mula kay Tate ang 50 gramos ng shabu na nagkakahalaga ng 340,000 pesos, coin purse at buy-bus money. Ayon sa Police Regional Office 10, ang mga operasyon ay nagsisilbing paalala na ang kawalan ng pangkabuhayan ay hindi dahilan upang masangkot sa bintahan ng illegal na droga.
10: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
2: IDC Network News.
3: IDC Network News.
4: Samantala, food cart inararo ng oil tanker sa Negros Occidental, dalawa patay sa aksidente. Detalye ng balita niya, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
11: Patay ang 36 anyos at isang dress isherty anyos na pawang mga babae sa bayan ng Valladolid sa probinsya ng Negros Occidental matapos mabangga ng oil tanker ang isang food cart kung saan naroon ang mga biktima. Maliban sa namatay na mga babae, isinugod naman sa ospital ang sugatan na isang dress in 9 anyos na lalaki. Base sa resulta ng investigasyon ng Valladolid PNP, nakaidlip umano ang driver ng tanker na kinilala sa pangalan Junicio Libuon Jr. kung kaya't bumangga ang kanyang minamanehong truck sa food cart na nasa gilid ng kalsada sa boulevard. Matapos bumangga sa food cart, nakita ng mga eyewitness si Libuon na halos gumagapang napalabas ng truck at humihingi ng tulong. Pawang mga food cart vendors na residente ng barangay poblasyon sa nabanggit na bayan ang mga kaswalidad sa aksidente. Nangyari ito noong Linggo ng hapon Hulyo 5 habang nakastan by din sa lugar ang ilan pang mga individual. Ang boulevard sa bayan ng Valladolid ay naging paboritong pasyalan at tambayan ng mga residente sa lugar dahil sa magandang view ng sunset. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
2: MyDC Network News.
3: MyDC Network News.
4: At baka K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Dumalo at nagsagawa ng funeral prayer ang tatlong anak ng yumaong dating Iranian leader na si Ayatollah Ali Khamenei na ginanap sa Tehran, Iran. Kasama sa mga dumalo ang libo-libong tao, mataas na maopisyala, gayon din ang isa sa mga anak nito na si Mojtaba Khamenei na itinuturing na tagapagmana bilang susunod na supreme leader ng Iran. Matatanda ang napatay si Ayatollah Ali Khamenei kasamang ilang miyembro ng kaniyang pamilya matapos ang isinagawang pambobomba ng Estados Unidos at Israel nitong February 28 na nagpasimula ng ilang linggong gera sa rehiyon bago nagkaroon ng pansamantalang tigil putukana. Bilang bahagi naman ng pagluluksa ng bansa, nagsagawa ang Iran ng isang linggong funeral procession para sa dating leader at kaniyang pamilya kabilang pagdadala ng kaniyang labi sa ilang sagradong lugar sa Iraq.
2: YTC Network News. YTC Network News.
4: At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Rojas at Antique, antabayanan ang pagbabalik ng ka-K5 Alan Catalan at ka-K5 Jason Sapa sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka-K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
2: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!

0: Pabalik diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Diri sa K5 News FM Rojas. 13 minutos na nakaligad sa tak ng alas 12 ang oras diri sa K5 News FM Rojas. Balikanta kag hatagan aton kabuhi ang iban pagid nga mga ginpang headline aton nga mga balita, topiko kag mga reports ang ato sining mga K5 reporter. While nga ginahulata ang update sining ginpang haboy to nga baboy sa may creek sa Barangay Lawaan, mga ka K5 ining karne sang baboy. Tagaan ko kamo danay update sining ginpatigayon, no? Nga by bust operation na konsiderin mga ka K5 na hunong na o kon na ato na sa prisuhan ining mga suspitsado matapos na dakpan sa ginpatigayon ang drug by bust operation sa mga otoridad dito sa may Altabas, Aklan. Mga ka K5, kahapon inigin kasa ang operation Hulyo 5, tuig 2026. Inigin na pangunahan ni sang Aklan Provincial Drug Enforcement Unit o CONPDO. Kag ang resulta, duwan nga mga suspitsado nga taga diri sa aton, taga Rojas City, ang ginpangdakop. Kag nakabig ini mga ka K5 nga high value individual ining si alias Nonoy, 34 anyos ang edad, residente sang Barangay Tisa, Rojas City. Ining isang upodya nga dadakpan, si alias Dodoy, 46 anyos ang edad sini mga ka K5. Kag pumuluyo sang Barangay Poblasyon, Kwartero Capiz. More than 1.5 million ang balor sang droga nga nakuha sa ilaw. Ang aton sinibot silingon o kung ginapuntosan diri mga ka K5, just imagine, labot ton panilaya ang isa ka probinsya para lang mabaligya sang droga. Nagakahulugan lang nga tidiri sa aton sa siyudad sa Rojas, damo gyapon droga. Kagtama ni ang ginhambal sang PDEA diri sa probinsya sang Capiz nga may ara gyapon barangay diri nga ginakonsiderar nga hindi pa drug clear. Damo pa diya sang mga droga diri sa siyudad sa Rojas nga ang operasyon nila lambot na sa probinsya sang Aklano, dito sila natiklo. Gani kinahanglan gid sang aton sining otoridad nga ma-intensify ang kampanya kontra ginadumilian nga droga. Kay ini makahalalit sa aton sining mga kauturan, sa aton sining mga kabataan. Kag kita naga-commend sa performance man sang aton sining mga law enforcer nga sining sunod-sunod nga kampanya kontra illegal nga droga mga ka K5. Di kita kontra gini naton, ha? Ari kitaya galagadampig sa aton sining otoridad. Gusto talang ipahibalo sa aton nga mga kauturan, sa aton sining mga ka K5. Nga tikun tani diri sa Rojas City, sigihon tani ang kampanya hasta magkaladula ni ang dalagkuan nga mga supplier o kon ang nagaduso sining ginadumilian nga droga diri sa aton sining nga syudad. Dapat sigihon gid ini sang aton nga otoridad. Kag mangin vigilante kita, kita man mismo, no? Sa aton kaugalingon, at hindi naton pagtago-tagoon kay kung may namonitor kita dira nga mga hindi maayo kay ginasuspitsuhan nyo nga hindi maayo nga hulag kay ginadudahan nyo nga daw lain na ang iya sini panghulagon, lain na ang iya sini nga negosyo, i-report na dayon, itimbre nyo dayon sa ato sining otoridad para hindi na maglala ang sitwasyon mga ka K5. Kita nyo tong service ang duha ka mga suspect. kampiyon ng mga salakyan. Ilaban-laban katastos ang Shabu. Laban-laban ka K5 katastos ang droga nga ginabaligya nila. Hindi lamang ha, diri sa siyudad sa Ruwas, hindi lamang sa bilog nga probinsya sa Capiz, kundi pati na sa mga kaingod naton nga mga kaprobinsyahanan. Amo ni nga ginhawa lagas ang aton mga otoridad nga maskin gani ang pideya dito sa iban nga probinsya, gusto gid sudlon pa ang Rojas City pagid para mag-augment sa aton otoridad. Kay balaan nila nga ari di damo di nakastak nga droga sa Rojas City. So mga ka K5, magbantay gid kita sa aton sini nga palibot. I-report sa otoridad kung may ginadudahan kamo nga hindi maayo, hindi insakto, nga hulag sang inyo sini mga kaingod. Nga kung duda kamo nga daw droga na gani ang iya sini nga gina-engage o kung ginabaligya, hindi na kamo pang alang-alang. Kaya manting iba naton nga mga kauturan, kisa nadlock man mo. Nga bala na da. Trabaho na iya sang aton sini nga otoridad. Ila na iya ubra nga mangdakop sa mga gina mga suspect nga nagaduso sa ginadumilian nga droga. But kita man mismo magakooperar sa aton sini nga otoridad. Kaya kung maghinipos mo lang kita, kung may natukiban kita dirang hindi maayo para sa aton nga palibot, di kita mismo apiktado man. Kamu mismo apiktado man. No? Kaya kung may nagabinaligyan na drogas, tubang yung mismo kamu gani, di ba lagi nakibang sa hindi maayo, insakto nga panghulagon sa inyo, sini nga mga kaingodra, mismo kamu ginakibang dirado, hindi man matulugan. Kay dugay-dugay may salakyan nga nagasulod, may dugay-dugay may motor nga nagaabot, dugay-dugay may mga kung sino na lang nga hindi nyo makilala nga nagakadto sa inyo nga barangay. So muna sinyalis ina kung kisama ka K5 nga ti may hindi insakto nga ginahulag ang inyo sini nga mga kaingod o kon ang inyo sini nga mga kasilingan. Okay, dali lang gid mga ka K5. Dugangan ta lang na. Okay na rin na si K5 Myla. Kay kuha untang update. Siningin chop balang karne sang baboy nga hinaboy lang da sa creek sang barangay Lawaan, no? Kay ginakol ko ang attention sang aton sininga mga barangay official dira sa barangay Lawaan nga hindi nyo man pagpabungol-bungulan, hindi nyo man pagpadungol-dungulan ining reklamo sa mga pumuluyo nga nagabaho na da ang ginhaboy nga baboy. Again, pasensya sa nagakaon aton nga mga tagpalamati ha. Pasensya gid sa aton nga mga viewers nga nagatutok diri sa aton sini nga pagpangalagad. Kay gusto ko ni kwaon kon ano ang nangin reaksyon? Ano ang tikang sang aton sini nga mga barangay official dira sa may barangay Lawaan? Matapos nga hinaboy dira ang karne sang baboy nga ginlangawa na nga nagbinaho na dira sa creek. Unahon tagidya ang level sang barangay. Antes ta ni idangop kung hindi gin man ni masulbar sang barangay nga level, idangop ta ni sa syudad. Galing kay mati may barangay pa mo. Ulaton ta danay kung anong nangin aksyon sang barangay, na identify bala kung sino ini nga mga persona ang naghaboy dira sa creek sining karne sang baboy. Kag posible mga ka K5 ginadudahan ini nga mayara sang o kon kontaminado sang ASF. Okay na si ka K5 Myla. Sa aton sining linya yari na ka standby si K5 Myla Vasquez Puentes para sa development report. Standby.
1: K5 News FM live report.
0: K5 Myla with your report. Please come in.
2: Wala pa sa Gihapon ka K5 ala na kuha ang mga karne o kung gin pang chop chop nga karne sang baboy nga gin pang haboy diriya sa may kanal sa Barangay Lawaan, Rojas City. Sa aton nga pagpadulong mismo sa lugar nagalalakta na iniya kay K5 Alan ang mga karno kag sa pagdumdum ta kay di nagtahaw-tahaw ang baho sini na hindi kaangay ka pareho kahapon sa pagdumdum ta nakuha na iniya o nahataga na ni sang aksyon sang barangay apang sa pagchecker naton sa area ayara sa gihapon ni ang mga karno sang baboy nga ginhaboy no kun matandaan kahapon nga adlaw nagapunsok lang ni no sa kanal ang karne sa baboy kag magluwas pa dira mayra man sa mga ginpang putos o nakaputos sa garbage bag nga nagaduag itom so, sa subong niya nagapabili ni sa gihapon kag K5 Alan kag yara sa gihapon ang mabako nga dapya sang hangin dalaman gani sining ano na adawara na sa state of decomposition ining karne ya sang baboy kay K5 Alan.
0: Kay K5 Mayla.
2: Yes, kay K5 Alan.
0: Ah, kabalo ko kahapon din pala kaduan mo ini, no? Kag nakita ta pa nga nag live report. Subong adlaw gin balik mo, no? Sa imong estimate mga ano ni kadako nga baboy man nga ginhiwa nila kag hinaboy dira. Isa gini kababoy o posible ba si duwa ni kababoy?
2: Posible kay K5 Alan nga isa gini ka bilog nga baboy kay kun basihan bala ang pagpanghiwa no. Dako ni kangay ni daw na yon ni siya ang kadakoon sang baboy kay mayara didto nga ginatunga do katunga gitong sa badlocks no. Sang baboy ang ginhaboy kag ang mga tiil no gin pang separate man niya sa pagchapchap kag gin panghaboy dito kay K5 Alan. So posible ang nakasulod man sa garbage bag nga nagaduwag ito posible mga kasudlan ato sang baboy nga ginhaboy na lang man dito ya sa kanal. Sa ginkuha ta kuan ta kuha ang pahayag sang talatapan sa barangay Lawaan no sa pagpangunaman ni kun barangay Jocelyn Assis apang alas 8 na kaina sang aga wala pa sa gihapon sang tawo sa barangay hall bisan pa no nga mga barangay kagawa dabi o kon secretary sang barangay wala kita sang may nakitaan so nag-decide kita nga magdiretso gid sa Puloy-an sang kapitan no agud pantani nga magpamangkot nga magpatigayon sa interview galing kay nagano man nagpa-reschedule sang schedule no sang interview ang kapitan kay mayara pa inisunod ri sang importante man nga ginahimo ka K5 Alan pero ang aton diri ang concern kay madamo sang mga establishment nga malapit dito sa area nga nagaantos sa mabaho man nga dapya sang hangin kun sa diin panawagan sini nila kun mahimo nga makuha ang mga karne nga ginpang haboy so tubtob sumong wala pa ni sa gihapon na hibaluan kun sino kag kun taga diin nga mga individual ang naghaboy sang among nga karne kay koy ginchekyar man ato ng area kun mayara sa mga CCTV nga mahimo lantawan kag posible makatudlo kung sino ang mga individual nga nagaboy sa to o galing ang warehouse mayara man niya sang CCTV kay K5 Alan kaso hindi nang gid ni abot dito gid sa may dalan nga mahimo kung tani nga makakita kung sino gid ang nagaboy sang karne sang baboy dito nga area kay K5 Alan
0: pero ang aton sini nga mga barangay official hindi man ko magpati ka K5 may lang wagid nakahibalo nga may ginpanghaboy dira sang karne sang baboy sa nang lugar.
2: Yes, kay K5 Alan, ka-imposible no, nga wala pa ni nila na hibaluan nga may ginpanghaboy nga karne dira kay manti kagalabay dira sa mga tawo nagpanimako. Gid kag actually dira nga area malapit sa eskwelahan kag malapit man sa ginapunduhan sang mga salakyan kag mga mayarang ini da dulo terminal sa mga tricycle nga sila man mismo nagareklamo bangod man sa mabaho nga hangin dalaman sa mga karne nga ginpanghaboy dira ya ka K5 Alan.
0: Kag may ideya sila ka K5 Mayla ang mga barangay officials sang Lawaan nga may ginhaboy da nga baboy.
2: K5 Alan, wala kita sang may nakuha nga sabat kay kaina pagpadulong ta sa ilang barangay hall. Wala sang ni isa nga presensya sang barangay official sa muya nga barangay kay kun lantawon ta alas 8 sang aga before ang 8, ang iba niya nga mga barangay, no, may mga tao na nadira, may mga nagka-duty na inadira iya, no? Pero kaina ang barangay hall sa Baragalawaan, mahawan ka K5 Alan, kag actually miyara naman gani sa mga pumuluyo nga nagpangayo naman or may mga transaksyon kuntani o galing wala pa, hindi pa bukas ang ila siniyang barangay hall kag K5 Alan.
0: Bro, nag-set kita interview sa kay punong barangay sang barangay Lawaan na kay K5 Mayla.
2: Yes, nag-try gid kita nga labuton ang kaguhaan sa sinisang pahayag kay K5 Alan. Galing nag-para schedule ini siya sang oras kag anuman kay mayara pa ni siya sunod diri sa mga importante man nga hilikoton. So that's why nga wala kita nga nakakuha sa iya sini nga sabat. May kaangtanan sa ginhaboy nga karne sa ila sina iyang barangay. Pero sa initial kaina, no, sa tundri nga pagpropamangkot sa iya danay, nga ginpayag niya sini nga posible hindi sang taga-residente sang iya sini nga barangay ang naghaboy sang among karne ka K5 Alan. So amo na ang ginapatihan sang kapitan sang barangay ka Lawaan angot man sa ginhaboy nga karne dira iya silang lugar kay K5 Alan.
0: Oh, kabay pang maksunanin nila no kay K5 Mayla para nga tio nang mga tawo gan ni reklamo kag hindi man ta magpati sina nga way nakaabot sila og talupangod no. Kay kabay nga maksunanan nila gaanta na sila asta karon ah. Kabay nga kun hindi man ti dangop ta sa syudad eh.
2: Yes, exactly. Gid ka K5 Alan kay amo na man ang gilabalabantayan sa mga tawo labi na sa mga tricycle driver nga nagka standby or nagapundo dito malapit sa area kag ginalantaw Manila kon mayara sa mga magakuha dabi sang karne nga ginhaboy dito ya sa kanal nga nagatuga sang mabako nga dapya sang hangin kag K5 Alan.
0: Oh, sige, finally.
2: Inisi ka K5 Mayla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Katalingawan sa Kapis, K5 News FM.
0: Madamo salamat ka K5 Mayla Vasquez Fuentes sa imo sining report. Angot sining way gapon nakuha no dira sa kanal o kon creek. Sa akong paglantaw daw creek gini, kay daw malapad ni. Nga ginhabuyan sining ginutod-utod nga porsyon sang o kon baboy. Hinaboy lang dira kag asta subong nagapina ni Maho pa. Dali lang gid balikan ta ini mga ka K5 diri sa aton sini nga pagpangalagad. Standby ka mo, no? Kay maghatag pa kita sa mga update diri sa aton sini nga program. Balikan ta pagkaligad sang importante nga mga commercial. Can you standby?
3: E3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
6: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
7: DGX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na! DGX 500!
8: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
9: Saan naginom ka?
10: DTX 500?
9: Di na nalang subong imo sugar?
8: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over
7: DTX 500 na gito. DTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangingigay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
7: Mighty C.
9: Zinc. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Mimi. Dalmi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
9: Mighty C. Mabakal sa mga butika.
12: Kadaragsa nga pungkod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapong katol. DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay miyara ini gali nga sang ang palaya extra.
15: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Deo Fresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
19: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Available now.
20: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
21: isang bala ka lang.
20: Ako, ang linya ko,
21: isang kapsula ka lang.
20: Kung matindi at mahaba-habang bagbagan ang harap mo,
21: ikapsula mo.
20: Extend!
21: Extend, Superman for Men.
20: Gawa sa maca,
21: isang herb
20: na nagpapataas ng ating energy
21: at stamina.
20: Like flavowaska,
21: epektibong sexual potency herb,
20: stimulates libido
21: and treats sexual dysfunction.
22: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
21: Extend Superman for Men.
22: Isang kapsula ka lang.
9: DTX 500.
23: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Rojas City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
9: DTX 500.
24: Mabakal sa mga butika.
25: Healthy nga uto.
26: Hi, Dennis Juan.
25: Matalong kag alerto nga paminsaron.
26: Hi, Dennis Juan.
25: Mas manami nga performance sa eskwelahan nag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
27: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakaton, mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Angay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
25: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
28: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
29: Wow, my puso!

0: Balik diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Sa nabilin nga ginutlo sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Ato na lang di kwaon ang pila ka mga ginpa shout out sa aton sini nga mga ka-K5. By the way, ang iban nga mga update kag report, no? Bantayin nyo sa masunod or pila ka mga news and public affairs program sa K5 News FM Rojas. From Gianna Anville sa Siloso, Panyaga ta K5 Alan, loud and clear sa shop sa Luktogan. Shout out sa Siloso family sa Luktogan. Thank you so much, Gid. Kagroda Donato Amago, shout out kay Efren Alisla. From Jisreel Colasimo, mayong udto sa Alan, K5, watching from Batangas City. Thank you so much, Gid, no? From Ma'am Leia Baez, mayong udto Sir Alan. Thank you so much, Ma'am Leia. Mayong udto sa imo. From Mario Alfavetti, mayong udto ka K5. Nagamonitor na kami di sa Inkong Carwas sa Bilbao Street. Lalo na gid ya sa kay Nanay Marilyn Alfavetti sa Barangay Inzo Luuban. Manyaga ta sir. Sige, thank you so much, Gida. Wala ang dugang naton nga mga topiko, mga balita, kaga report. Bantayin nyo sa pila naton kapag pangalagad. Dari sa K5 News FM Rojas, mga ka-K5. Wala na ta oras, why nagita tiyempo sa aton sining programa. Madamo nga salamat, no, sa inyong pagpamati diri sa 11 Mbps. Wala na ta tiyempo, wala na ta oras, ini ang inyo alaga ng inyo anchorman ka K5, Alan Catalan, para sa kampyon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM Rojas.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.

0: KK5 News FM News FM D3 Bio Health News D3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Kuyap, epilepsy sa English. Ano bala ini, no? Ang ining epilepsy, tamaan kadamo ang signaling sa imo brain. Tamaan ang, kumbaga, hatag ng signal sa imo brain nga hindi nakaya sa neuron mo, way sa kabalo kung ano imuon mo, no?
3: Shutdown sa,
2: no? Hindi naka-formulate ang imo brain kung ano imo, anong unahon niya, mag-iyon niyang kamot mo, giyon yung ulo mo. That's why ang tao gakirig. Rapid firing of neurons because of increased level of glutamate. Ang glutamate nga ini, isa ka factor nga ga-hyper ang imo brain, no? Ang glutamate din mo ni makwa kung palakaon ka sa mga patis, palakaon ka sa mga
4: junk food,
2: junk food.
4: Okay, damo na, seasoning.
2: Ang pangunta sa glutamate level is GABA, no? Amo ni ang gamma amino butyric acid. Ang gamma amino butyric acid makita ni kung mag-inom ka sa D3 Bio. Kay ang D3 Bio ginapadami ang absorption sang imo magnesium and calcium, which basically increase your GABA level and ginapanubo niya ang glutamate level.
5: Kamo ang benepisyo kung ginom ka D3 Bio, Sir Boy.
2: Correct.
5: Malikawan ang mga seizures.
2: Seizures.
5: Tabo sa lawas. Aside sa seizures, Sir Boy, kinag yung loss of awareness. Gulpi lang ga tulala. Tagpila ka minuto. Daw kaurungan.
2: Oh,
5: dama na.
2: Confirm ka ga kaurungan, you are prone for epilepsy, no? Lalo na way kakabalo na urungan ka, no? D3 Bio also increases the ketone levels in your blood. Ano bala ginaoblas ang ketones? Of course, balanta na si D3 Bio, puno ni siya ketones once ma-process ang aton lawas. Ang ketones, una-una, gatag energy sa aton brain. Mas tinlo, mas tahom yung klaseng energy compared sa kalamay.
5: The best kind of fuel para sa imo brain.
2: Correct.
5: Aside na, ang sobra nga toxin nga ara sa brain, ginapanaog through your glymphatic system. Grabe ba, Sir Boy, no? Gapakaon, tapos ang mga higko, ginapa.
2: Anti sa magwasan, maniltig pa to siya.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka.
2: Ano pang nami mag sa D3 Bio, kinami imutulog. Nami ang production sa serotonin nga pulig gapon sa serotonin.
5: Ang imong awareness, Blaser Boy, ara perminti kung nakainom ka D3 Bio.
2: Correct.
5: Kaya yung kalain atakiyon kabi nga sa imong epilepsy nga especially sa loss of awareness, ga-operate ka makina, tapos gatanga ka, kaway na kinao, nagali ang imo kamot sa makina.
4: Oh, correct.
2: Research shows that ketogenic diet, no? Kumbaga good fat diet, no? Basically lowers the episodes of epilepsy. Anong buot silingon ni? Ganubo ang imo, gabagwa ang imo epilepsy. Example, 3 times ka ma-atake sa kadlaw. Kung ga D3 Bio ka, which has good kind of fat, ganubo ang imo epilepsy. Coupled with diet, no? Importante na gatawag na ketogenic diet, kay yung saron mo na iya good fats lang.
5: Hindi ka na on carbohydrates, more on good fats.
4: Good fats.
5: Siguro ma-turn ang ketosis level during 3 to 5 days, Goro, Sir Boy. Nga,
2: correct.
5: Hindi nakakita ang imulawas ang carbohydrates.
4: Correct.
5: Damo subong keto diet nga available sa market.
2: Correct.
5: Nga pwede ni mo gamiton, especially kung may history giga sa epilepsy.
4: Oh.
5: Ang nakanami ilagid sa kung pala inom ka D3 Bio, Sir Boy, kaya ang absorption sa mga ginakaon mo nga taas ang magnesium.
2: Sulod.
5: Then, siyempre, once nga taas magnesium lawas mo, gataas ang GABA mo.
2: Correct.
5: Pero take note ha, ang magnesium hindi lang para sa imo brain. Damo pagina Sir Boy. Aside sa Sir Boy, ang D3 Bio damo pagin mabuligan, especially sa mga inflammation sa brain.
2: Correct. Nga ga trigger man epilepsy.
5: Meningitis. Tanan nga mga inflammation nga katabo sa brain, mabuligan sa ang D3 Bio because of the keto. Pala inom kagali ano, D3 Bio, may manug tinlo kapagid.
2: May kidlo.
5: Hindi lang nga may pharmacy ka, may janitor ka pagid. Perti, no?
2: Waste management.
5: And glymphatic is the most active during sleep. And remember, D3 Bio will support serotonin production. Para magnami ang imong melatonin, nami mo tulog. So, sa sige-sige ni mo inom sa D3 Bio, sugod nga manami imo tulog. It takes months nga pag-inom. Para nga mabalik normal ang imo nami ang tulog.
0: D3 Bio!
7: Ako si Lito, isa.

0: Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatas mga butika.
1: Masakit ang tiyan. Masamina budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan. Mag-Clinica for Biotics.
0: DTX 500.
2: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa ibang itsura?
0: Mag-DTX 500 na.
2: Masaminig ka pala tiyan?
0: I-DTX 500 muna.
2: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagating kulang ka.
2: Mag-DTX 500.
0: Agot maging mas humid, sakitan ang itsura.
2: DTX 500.
0: DTX 500.
3: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
4: Yung mga blood sugar test.
5: Ilan itong score ganit?
3: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
4: Ilan na lang yung mga blood sugar?
3: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Sa Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kape.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag-lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag-stamina sa lawa, para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
6: DTX 500.
12: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, may lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugan ko. Salamat DTX 500.
6: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
13: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
14: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang iCare Go. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: K5 News FM. News FM.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Detribio with BCO. Two weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: Detribio, ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. Detribio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Detribio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: Detribio, ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
7: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DGX 500. DGX 500.
8: Ginakanon ang ginabatsyag ko ang ako na UTI kag sakit gid sa ako niya baywang.
9: Sa kadlo kapila ka mag-inom
10: sa DGX 500.
8: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
10: Subong kamusta?
8: Oy na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay nag-o ginabatsyag.
7: DGX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
7: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigid ako makabatsyag pang sakit.
7: Mighty C, babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DDX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
14: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
7: DDX Coffee Mix. Mga butika. DDX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix. Mga butika.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
19: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
20: Performance mo bala? Maluya na?
21: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
20: May maka kag vabuwas ka.
21: Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
18: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
19: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis,
21: Extend Food Supplement for Men.
22: Tikasin.
7: DGX 500.
23: O si Katrina Zapian Capis. Sang una na ko ginangako niya problema sa nga kugintubuan sang acne. Gani isang nabatian niya sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
7: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
0: Ini ay isa kang Eurobiotic Serum nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Serum. Bumakal sa mga butika.
9: Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract, isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin, isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold, kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
22: Ay, Marie, naa dito kaya mabakal sa mahal?
10: Kay may barato balay nga butika.
22: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
10: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
24: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pagabot sa generic medicines.
10: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
22: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
24: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
25: Rain Pharmacy.
26: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
27: You're listening to 100.9 K5.

0: KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
2: 470.
1: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
2: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
2: 160. Na best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500.
1: Ako si Jean Paul Generoso. Istoryahan ta karon. Ano bala ang aton nga stool o ang pupo? How does it correlate sa aton ginabatsyag? Istoryahan ta ni karon kagkaupod naton ang aton CEO si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil.
3: Importante ni nga may balaan la Sir JB kung anong sinyalis nga makita nila sa pupo. Dira mabalaan mo kung may problema ka baskulon or digestive tract. Kag syempre sa atay mo or apod mo, manifest ang color sa imo pupo mo. Ang pagkaon sang madamo nga fibers, no? Pag inom sang husto nga kadamuon sa tubig, ini makabulig sa kuko.
1: Normal nga normal pasing sang stool. Mm.
3: Labi na kon adlaw-adlaw kag inom ni DTX 500, ga normal ang pupo, ginaatipan niya ang imo nga large intestine.
1: Mm.
3: At least biskan paano magnami ang imo nga pupo kung pag-isar. Nakainom ka ni DTX 500.
1: Oho. Mm. Correct. Agree ko na doc. Well, ano bala ang normal nga pagpupo?
3: Mm.
1: Ang color, doc, should be dark brown or medium brown. Amo na siyang normal nga color sa aton pupo. Inibangod sa pigment nga bilirubin. Diba? Naintindihan naton, Sir Kevin, ano?
4: Basically, Sir JP, ang color nila is aline from bilirubin.
1: Oh.
4: Pag sa ihi, nagahimo siya urobilinogen. Pag sa pupo, stercobilin.
1: Ay, katanda sa ngamon nga. Medtech. License medtech.
3: No? Ang baho sa pupo, Sir JP, actually, halin mo na sa kuan mo mga bakterya.
1: Uh-huh.
3: Siyempre, damo kagaw da. Ang nga, nagaproduce ang mga gases.
1: So, wala nga medyo
3: baho. Oh. Meaning pa, di damo bakterya eh. Damo gas nga ginaproduce.
1: Mm.
3: Kag dapat, hindi sakit magpupo kag hindi budlay magbuna. Try nyo bala, no? Mag-shake mo kadagab isang kapayas. Lang tawa na to kung Indiano.
0: DTX 500.
3: Shake kami kapayas. Imnon mo isang kabaso. Tapusan, parisan mo DTX kag Mighty C.
1: Pagkaga,
3: wapak. Amo na nga, dapat gidya, makainom giga DTX 500.
1: Uh-huh.
3: Para hindi ka mag-almoranas.
1: Oh.
3: Kaya once nga constipated ka, kaga na kanami pag ganami ang imo nga sphincter sa imo nga.
0: DTX 500.
3: Bakod po ang mga veins mo sa imo latrasan. Once ka bakod ang veins, layo ang constipation.
1: Oh.
3: Kung naka-DTX 500.
0: DTX 500!
5: Katalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
1: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
5: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kasun sa isa ka adlaw, 2 times ko, tagdaw, dua-dua ka kapsul, morning, oo, dua-dua ko. Tapos yun ang pagka-ubos ko, sir. May alibyo, git. So, buong gimintinance ko, nag-it, sir, ka namin namin, nag-it sa akong mata.
0: DTX 500!
3: Ang healthy nga bawel, pareho sa pupo sa karabaw.
1: Oh.
3: Ang sinyalis naman sa hindi naming bawel, pareho sa pupo sa kanding. So, kinanglan ang pag-itsargin niya, at least yung pinaka-the best niya, once, twice a day,
1: uh-huh.
3: Ang pinaka-the best nga toilet practice.
1: Mm-hmm.
3: Hindi man namin, Sir JP, nga once a week, ang iban gani, once in 2 weeks,
1: di,
3: bro, may mga problema na ng kulon.
1: No?
3: So, dapat kinahanglan nga ano, ang frequency

0: Amo ni ang ginagamit karon bilang basihan sa mga different types ang pupo.
1: Pito na ka type, Sir GP?
0: Mm.
1: Ang 1 kag 2 ga indicate na sa constipation.
0: Uh-huh.
1: Ang 3 kag 4 ti kulang fibers.
0: Kulang fibers.
1: Mm. Ti, dapat ya kaon gigaya gulay kadadlaw.
0: Mm. Mm.
1: Kaon kaya prutas kadadlaw.
0: Gayum-yum si boy.
1: Inom ka diti X500. Ang type 6 and 7 nag-indicate na siya sa inflammation.
0: Uh-huh.
1: So importante ni Sir GP mo ni. Gavari lang ini nga mga type tungod sa either gahubag imo tinai.
0: Oho. Mm-hmm.
1: Kung gahubag imo tinai IT expert da ang DTX 500 makabulig sa health sa imo nga tinai para magnami ang imo nga kulon, imo nga tinai.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
4: O, si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
5: Sporbiotics, ang best friend sa mga babaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
6: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
6: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi nga magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Panghuntra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
8: 27 lot.
9: Ano ginabatsyag mo sa
8: high blood gid ko?
9: Ano sa una ang imo?
10: Blood pressure.
8: 180 over 100.
9: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
8: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
2: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Bunch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito ang Mighty. Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
11: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mamakang mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko da yon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestinal. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
14: Gaan, ma-joy ride man tabi ka.
15: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
2: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
14: Tika, ma-joyride na ta.
15: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
2: Siyempre, naka-extend ko yan.
14: Basta sagad nga driver, extend, lover.
2: Extend Supplement for Men.

0: Flex 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Vitamins, manis.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Vitamins, listen.
0: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
2: Vitamins, listen.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced

0: Serum, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: You're listening to 100.9 K5 News.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: aga? Aga ka pa ng himos, ah. Kad namin mga bayo ka nga dala. Sabihin kayong kadto.
1: Kwan ka. Ginpadala ko ni boss ang bayo kay mapa Don Salvador kami.
0: Ano? Kalapit lang gid na. Pwede mo kamo kapuli dayo?
1: Kwan ga, kwan abigay. Ma-overnight kami, siling ni boss.
0: Ang amo mo lang nga inauo. Naton, ha? Base kung may ginakabisihan ka na dito, ha?
1: Psst, to yung baba mo.
0: Nugay ka?
1: Kapinataka ka lang karoon, ha?
0: Ga, wala man ko sa may nakita, ha? Pero, tandaan mo, may nabatsyagan ko nga hindi amo.
1: Pabahiya na sila, ga. Ang importante, may obra ako. Kung ano man ang ginihimos ang amo ko, wala na kita diras ang labot. Oh, sige na ka, malakat na ako. Ayo, gali. Aring balon sa mga kabataan, no? Oh.

0: Ivan. Pagkatapos mo panaog sa mga kagamitan ko, sugaton mo dayon si Christine, ha? Excited na gid ako katama nga magpaayaw sa bibilab ko.
1: Boss?
0: Kaguo gali. Kung manawag si ma'am mo, ma'am mo bala Isabel?
1: Mm.
0: Kabalo ka na sang isabat mo sa iya, ha?
1: Boss, abi mo bala? Daw na konsensya na ko nga nagasigil lang ko binutig kay Ma'am Isabel.
0: Nga makonsensya ka. Wala gani ko nagkakakonsensya nga banan niya ako. Ikaw yung driver ko lang,
1: boss.
0: Hoy Ivan, nung kakagid magpulupanugid kay Ma'am mo parte siniha. Madulaan kagid sang obra. Paminsaron mo. Mas dako ang sweldo mo di sa akon. Kagindi lang ina. Kadalag ko sa mga tip ko sa imo. Basta, naga-keep quiet ka lang.
1: Boss Eduardo.
0: Ah, sige na. Sugata na to si Christine sa makulod.
1: Boss, kuntani, ginupod na lang siya.
0: Ay, baw ikaw bala. Wala mo gid ginagamit ang utok mo. Kabalo ka na gid nga may mga private investigator si Ma'am mo, Isabel. Po Diyos ko, palapara abi ang utok mo. Palapara ang utok mo, Ivan.

0: Hey! Da wala ka nag-istorya, ha? Do ka seryoso say mo, ha?
1: Kakuan, ma'am. May gin-instruct bi sa akong si sir nga hindi lang ako mag-istorya say mo.
0: Pabaita siya. Nga ama kay Balo siya nga nag-istorya ta si Wong. Common sense na lang balatani. Kaya syempre, ginsugat mo ko, kundi may istorya ta nga duha, hindi bala? Ho, gali.
1: Ay?
0: May asawa ka na?
1: Oo, ma'am. Mayara na, ma'am.
0: Kung amo, may kirida ka man pareho sa boss mo.
1: Kwan, wala, ma'am. Hindi ko na mahimo sa asawa ko. Tungod palangga ko siya.
0: Ay, kamo nga mga lalaki, nahambal niyo lang ina kay wala pa may nag-uba sa atubang niyo. Pero kung arat na, kalimtan niyo naman ang tanan. Basi gusto mo chicks, tagaanta ka.
1: Ha?

0: na ano ka? Sa ka lang kagabi nga wala magtulog sa balay. Do ka dalom na sang na problema mo.
1: Oo, wala day. Oo, wala. Hindi lang ako makatulog eh.
0: Di ka katulog sang tabon sa amo mo?
1: Kwan, hindi man sa amo sinagala pa minsar ko ha. Naano ka man man.
0: Ang mahambal ko lang sa imo ka. Magwa man gihapon ang kamatuoran. Abi mo? Ha? Gaduda naman ko sa imo eh. Nga base bala kung anong ginahimo sang amo mo, ginahimo mo man.
1: Idol?

0: E3 Bio.
1: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall. Hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang E3 Bio. Kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: E3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. E3 Bio with Vizio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio. GTX 500. Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasig ka pagkikulang? Kalaman ang abyan. Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress malikawan. Pagkamurigon malimtan. GTX 500. GTX 500.
3: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong GTX 500. In 2 times ko. So buong napagpakwa ko, nag 136. Na lang ang sugar ko.
0: GTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnamin na akon pamatiyak, tibugit ka tama.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. K5 News FM.

0: Ivan.
1: Ma'am?
0: Diretsuhon ko na ikaw. Kahibalo ko nga, maayo ka nga tao. Kag hindi butigon. Kag loyal sa asawa mo.
1: Ginpatamaan mo gid, ma'am?
0: Ivan, wala ako nagalahog. Maayo ka pa. Loyal sa asawa mo. Pero ang bana ko, ginatunto lang ako.
1: Ma'am. hindi ba tuloy na, ma'am? Kukan palangga ka ni sir.
0: Hindi ko mabatsyagan ang ginahambal mo. Gani, Ivan. Sugiri ako sang matuod. May kirida bala si sir mo?
1: Ma'am? Wala akong makaibalo sa ginahambal mo, ma'am. Wala man ko binagapahilabot kung ano ang mga transaksyon ni sir, eh.
0: Okay. Kahibalo ako nga loyal ka man kay Eduardo, eh. Kabay pa nga nagasugid ka lang sang matuod, Ivan. Kabay pa.

0: Hon, ang driver mo ni Bala, siya dugit kabuot, no?
1: Siyempre. Abihan, kunta ka subong ang kilala mo. Hambalon mo nga, palipayon niya ang driver ko.
0: No problem, hon. Basta, you know na, the price is right.
1: Nga, san-san ulang Bala ko naghatag sang kamay?
2: Sir, ma'am, kakuan, hindi ako gusto makasala sa asawa ko. Hindi lang ako.
1: Ano nga hindi? Ivan, abi, magtulutilaw ka man sang freska nga putahe. Hindi na magwaliban. Kay premyo ko inasay mo. Kagpagkatapos, hatagan ko pa ikaw sang bonus.

0: bangga. Inugbayad na sang tuition sang bata mo. Sali naman tanimang hulaman. Hindi pala nga Lunes pang sweldo mo?
1: Oh. Argo.
0: Ivan! Damong kwarta mo, ha? Sa din ka nagkuha sina?
1: Kuan ga. Bonus ni sa ako ni boss.
0: Bonus? Abre pa malang subong, may bonus ka na, ha?
1: Kuan, major bonus ko nga. Pero gin-advance ko lang. Sige na ka, bayarin na to kay... malakata kami ni boss eh.

0: Oh, Ivan. Bulilyaso. Nadakpan kami ni Isabel.
1: Boss?
0: Kukwan. Ang gusto ko nga matabo nga akuon mo. Akuon mo kaya sa wahon nga kirida mo si Christine. Kabalukan, nag-explicar ako kay sa wahon. Pero hindi siya magpati, kag hindi gin siya magpati kun hindi niya ikaw maistorya. Ivan, hindi ka magkabalaka. Gin-briefing ko na si Christine, kag nagpasugot siya sa plano ko.
1: Boss, kwan, imposible ang ginapanghambal mo, boss.
0: Kag na, imposible. Ahaw akoon mo lang, gid. Nga kamo ang may relasyon ni Christine, tapos na, hindi bala? Ivan, dapat nga buhaton mo gidin eh. Kay kun hindi maguba ang pamilya ko, kagbadulaan ka man sang obra. Kabalo ka na gidbala. Ang tanan nga assets namon kay Isabel na kapangalan.
1: Boss, pasensya. Hindi ko mabuhat ina. Kay kun buhaton ko ina, boss, maguba man ang pamilya ko.
0: Ano? Hindi pwede. Hindi pwede. Dapat patihon mo ang ginahambal ko sa imo. Kay kung hindi, magutman gid ang pamilya mo.

0: Day.
1: Naano ka man? Ha, Ivan?
0: Day. Kung ano matabo. Palangga ako kamo sa mga bata ta.
1: Ba? Ivan? Anong buot mo silingon?
0: Kwan, day. Si Sir nadakpa ni Ma'am Isabel ng may kirida.
1: Masiling ko gina.
0: Kaya gini siya mag-ako.
1: Te!
0: Tapos ang gusto niya matabo nga ako kuno maako kay Ma'am nga may relasyon kami sang kirida ni Sir.
1: Ba? Anong palang siling ko? Ha? Ha? Kagahakon bala kung ginabulo-baliskad mo lang ang istorya? Ay, bansagira ko sa matuod, ha?
0: Amoy ng matuod, ay. Ipaako ni boss sa ako ng kirida niya. Kagindi ko makabalibad tungod nga nakasalalay man ding pangabuhi antay.
1: Diyos ko, Ivan! Ano nga problema inigin sudlan mo man?
0: Dahil buligi ako. Buligi ako kung anong buhasan ko.
1: Ko?
0: Ano dahil?

Subong wala ako makaistorya kay Ma'am Isabel tungod sang adlaw nga nadakpan sila ni Sir na stroke si Ma'am kag subong bedridden siya. Asta subong ginapaandaman gid ako ni Sir Eduardo nga indi gid manugid kabaylos ang ginapasweldo niya sa akon. Oo, ako unko nakonsensya ako pero nakasalalay man ang pangabuhi namon sang pamilya ko sa ginasweldo ni Sir. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Ivan.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording engineer Noli Aparicio. Musical score Michael Tabaki Jr. Special sound effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
1: Ako si Norbertoy, saka atlet. Dakong kita ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kay isaman ka-register nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya. DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga udto kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyag.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabakang abutika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Mercy, apasok nag-a-star sa Kulab City. Karmila ko ginaubo, kagsip on, das on nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako nga ubo pa.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mamakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon. Wala ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasang ang butika. DTX Coffee Mix.
8: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ka amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mamasang sa mga butika.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Available now.
11: Nestor, ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasi!
13: Tigalaba!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing!
13: Dahil kasang ako
14: ang extend
13: supplement for men!
14: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend food supplement for men.
13: May maca at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
14: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men. DTX 500.
16: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permilanga, lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
0: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
12: Ini ay isa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga daga at sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
17: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
18: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumanang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
19: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
20: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: You're listening to 100.9 K5 News

0: News FM.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ng galingin mo lupo, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo kabisi sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mapatak sa mga butika. D3Bio!
2: Ako si Gabriel, nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Vizio. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinical. Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtapos.

0: Tugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: DTX 500. Kina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow.
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Sa una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Nag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
6: Mabaka.
7: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
7: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
9: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
12: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
15: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
16: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon.
15: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend DTX 500.
17: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
13: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
18: Hi, Dennis Juan.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
18: Hi, Dennis Juan.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
15: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginfan namin. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Kaupo ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
15: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
13: FM.
15: News FM.
19: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
13: D3 Bio.
20: Somebody call 911. Shawty fire burning on the dance floor.

0: KK5 News FM. News FM.
1: Bio. Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
4: Ang best friend sa mga kababaihan.
5: Spore Biotics.
4: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
5: Spore Biotics.
4: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
2: DTX 500.
6: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag DTX 500 na.
6: Masamihin ka palatian?
2: I-DTX 500 muna.
6: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka.
6: Mag DTX 500.
2: Agud maging mas hubid, sakitan ang itsura.
6: DTX 500.
2: DTX 500.
7: Katalina Habagat.
8: Anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Okay. Dinamik na gitsa akong nga mata.
2: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Si Naida Dobreya, taga Manapla, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
2: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Nagginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidangapon pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend food supplement for men.
17: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung ang Extend food supplement for men.
2: Extend food supplement for men. DTX 500.
18: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gidang DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
19: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
20: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka-oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa

0: Spring Check Up, bumisita lang sa pinakamalapit na Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio!

0: FM News FM D3 Bio.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Karen, kadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
0: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag-DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500! DTX 500!
4: Kasi tumasun sa barangay
5: po. Anong ginabatsag mo sa ako?
4: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
5: Tumar ko. DTX 500, sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
4: 3 times.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500! Mighty C, alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
7: Nagadamo na nga nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
8: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwad balay ng tambo ko.
0: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
12: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino.
13: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil

0: Paglimpyo sa mga daga at sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagkabulig kayo sang neurological disorder. Nagkabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtap na sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutan sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
3: Sa tagsa kapagpitik sang taktan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang taktan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Mugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. DTX 500. Hindi na problema mo bala ang magtaas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May Ampalaya Extract nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
3: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
4: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilay nalang subong imo sugar.
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa

0: kung nag-ayo ang batyag ko ng ubo ka kwan ng sipon.
1: Mighty C, efektibo, garantisado.
2: K5 News FM.

0: mayong hapon mga pitalangga namon nga mga tagpalamati, suguran natong subong sa pagsipad-sipad ang unang bahin sa atong drama sa kahanginan. Inyong gitbakuhan sang leksyon, yung ginating uluhan. Reyes sa kasaysayan!
1: Papa, paglulugin!

0: Aray, ambot ah. Daw ginakotoy, nagid ko yung magsige bantay kay Kiki ah.
1: Ay, sos ah.
0: Ay.
1: Kaya nga hindi mo nalang pagprangkaon si Rima. Nga ginakapoy ka na. May tsindihan niya man ina, kay titigulang ka na yama.
0: Ay, nahuya man ako maghampal sa iya. Kiti, wala man siya sang iban nga masaligan nga magbantay sa hinablos mo.
1: Sige lang, ma. Ako lang mambal sa iya.
0: Ay, hindi na alan ah. Ay, sige lang ah. Ako na lang ang maistorya sa iya ah. Eh, basi karon kung mag-away pa ka mo. Hindi ako gusto yan nga may hindi pag-intsindihanay nga matabo sa aton nga magpamilya. Kay ako gid ang una nga masakitan sina. Ako gid alan.
1: Ma, pinapasalig ko sa imo. Hindi ko siya pagawa yun ah. Kalma lang bala. Akong bahala, ma.

0: To Alan? Ay, ari ka man. Nato si mama, ha?
1: Ni Rima, may nga agad, ha? Pwede na ka istorya?
0: Isabtanay ako, ha? Naano si mama?
1: Kakwan, galingin tong ulo niya.
0: Ha? Buhay, ha? Di sinugalingin yung bantay kay Kiki?
1: Pangitain na lang nasang hubin-hubin ng manugbantay. Kaya nga ni Rima, hindi naging siya masarangan nga bantayan ni mama, eh.
0: Ano man, abi, kay kabudlay nga isalig si Kiki sa ibang nga tao to, Alan, eh.
1: Kagang lawas naman niya ni mama ang masupresi na. Ni Rima, 72 na bala si mama. Kag may high blood pa.
0: Kung ipiling ko na lang siya sa inyo.
1: Oh.
0: Kaya para ara ka man nga mag tulutan aw man sa iya kung sa ila ni mama kag ni Kiki. Eh.
1: Ay ni Rima. Kamudlay si na iya. Ako naman niya karoon ng hindi mag ano kwas na iya magagihos ang maayos sina. Ngitain na blas ang manugbantay nga tarong ah. Kadi malas si mo klase tao ah.
0: To Alan? Nga tawgon mo kuya nga di malas ha?
1: Wala mo nakita. Ginbulagan ka sang bana mo. Dason! Nakabata ka ginman matuod. Ay, but, to kabudla ihambal. Abnormal pa.
0: Palihog lang to Alan, ha? Palihog lang, kid. Hindi pagtawgang abnormal ang anak ko. Kinabuli mo si Kiki?
1: Ni Rima, ha? Kalma, bla. Hindi niya panuya o kung insultong ako na. Kamatuoran, ina. Nga ba hindi ito pagyambal? Oo, masakit na. Pero batunon mo nga abnormal ang bata mo? Kag siyempre halungan mo. Babae pa naman, ina.
0: Kasakit si mo magambal to, Alan, ba?
1: Para ka naman.
0: Nga gusto na niya nga mag-abnormal siya, haw? Wala ko yung naghahandom nga makabata ko sa abnormal. Sige, ah. Kung hindi man lang ka makabulig sa akong sa pagbantay kay Kiki, hindi na ko yung mag-ayos sa inyo. Hindi na lang!

0: Nga o. Sige, kaon.
1: Nanay, nibig kahaw. Tubig imo mata.
0: Ay, hindi na pala sagip amangkon. Sige na pala kaon, okay maligo ka da yun. May ulubrahon pa ko balaki. Ay, Diyos ko na lang yun. Papatay, kita yung nga duwa sa gutom. Kung maghala lang kita ka, tubangay din nga duwa. Inakaw na.
1: Lalo, di. Hindi, ang bantay kiki. Hindi na lola.
0: Oo, gani. Hindi na.
1: Hindi na?
0: Hindi na. Kayo nakapoy na siya magbantay si mo. Kaya titigulan na si lola mong. Kaya yung demonyo mo man nga amay. Kung wala niya takanik, kung wala niya takanik itagin bayan, hindi na ko mabutla yan sa kamusin ni Mong.
1: Hindi, pina niya. Kikindi, ang pasawa ya. Kikibuot. Wala ang pasawa eh. Kikibuot.
0: Mano na lang ko si Liman.
1: Ungit na lang.
0: Inanglan ko gid nga mag-umlakod may ibuhi ako sa anak ko. Sinong pabantayan ko sa anak ko man? Sino?

0: X4 Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. X4 Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika X4 Biotics, you're always in good health. X4 Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. X4 Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika X4 Biotics ka.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ining nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kaghapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica DioFresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
5: Clinica DioFresh.
4: Available now.
6: Gadragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: K5 News FM.

0: Cok! Cok Wan! Cok!
1: Oh.
0: Ay, bakal ko, Cok, habon nga labada. Isa lang, Cok, akag ang fabric conditioner na dahil ang color pink na na, Cok. Isa lang.
2: Wala ka sa ubra? Ano ka, kadaga, galakat ka man?
0: Ay, wala abis ang mabantay sa anak ko eh. Ay, nagsurrender na gin si Mama Choy. O, nagalilingin gid ang ulo niya sa bantay kay Kiki.
2: Ay, natural lang ina kay gulang naman si Mama mo. O, te, paano na lang ina? Basi, pahalinon ka sa ginaobrahan mo kun sige ka lang ka absent.
0: Amo na ganing ginalibugan sa ulo ko, Choy Juan eh. Paano na lang kung madulaan ako sa ubra? O Diyos ko, ano na lagi kami sa anak ko?
2: Ah, ano habi kun? Ibilin mo di siya sabo ni Chay mo ingkay. Hatagi lang kami kun pilada. Ari man lang kami di sa balay bilugadlaw. Lunis man lang gaga hasta Biyernes ang ubra mo, hindi bala?
0: Eh, hala oo, Choy. Wala sigurado ka, Choy? Ati, sorry akong tanay si Chay Ingkay. Kaya possible akong mga kig siya.
2: Dali lang ha. Dali lang kayo daugon ko siya. Ingkay! Kay! Dali bala di anay! May bisita ka ho! Ingkay!

0: Oh, ba? Ma? Di nga makanto?
1: Ay, kakuan ay. Tikaon ko anay dito si Rima kag si Kiki, ah.
0: Ay. Oh, sos, ah. Ginambalan ko na to nga hindi ka magbantay. Siya na yung mangitas ang pagi, ha, ma? Hindi niya manuto si Nini Rima kung ara ka lang pirmi nga masalo saya.
1: Ay.
0: Wala na gani respetasyon sa imo sang unay, di ba? Gabato na gani sa imo, eh. Abi, padudlaan siya, ma.
1: Ay.
0: Para mabalaan niya kung daw ano kabudlay magpangabuhi.
1: Alan, iloy ako. Hindi ko mabatas niya ginabudlayan ang utod mo.
0: Ah, padudlaan gani. Sige, bala. Lakat gid blakaroon kay. Kita gigaroon nga duwang mag-away. Sige ka.
1: Alan? Alan?

0: wala lang sa bag ng inaonan, ara da mga gamit ni Kiki. May bayo da, may tubig, may pulbos man, kagiban pa, Choy.
1: Sige. Sige, dahi ah. Si Lula mo, si Lula, si Chay mo inkay ang bahala sa iya kung kinahangla na siya ga-ilisyan.
0: Salamat kay Choy, ha? Ay, Choy, malakad ako, Choy. Kaya malate na ako, Choy.
1: Sige, ah, sige.
2: Thank you again, bye-bye.
1: Sige. Ay, Kiki, anong gusto mo nga kaunon?
3: Dulce, lollipop, at chocolate, naminabla. Kan mo ka?
1: Ay, sige. Tagaan da ka. Ari,
3: Dilap, dilap. Dilap, lolo. Dilap,
1: Pag-dilapon mo ko siya. Sige na sup-sup mo, galulipap.
3: Dilap.
1: Ay, bausos. Nagalap na ang lollipop sa ba mo. Gindilapan mo siyang guya mo.
3: Dilap, lolo.
1: Ay, kagwapa. Kagwapa ka bata ining si Kiki, oh. Ay, kapula-pula bang ang bibig.
3: Dilap, makan ang bibig, lola.
1: Kay galap. Tasa, sa guya mo, Biho.
3: Alokan mo ako na, bebe. Dilap mo ako na, bebe. Namet. Tamis, lola.
1: Kagalap ta si guya mo eh.
2: Juan! Ay, bintong mo ni Kiki.
1: Si asawahon. Nagkabanawag sa akon. Ari kami sa kusina ni Kiki. Ari kami din, gaaban.
2: Ay, Diyos ko. Nagaano ka mo di sa kusina, ha?
1: Ay, na, Kwan, nagkakaon siyang lollipop si Kiki.
3: Lola, kaon ko lollipop. Lolo, dilap akong ba ang kuya. Tamis ko na ako na ba?
2: Kwan! Ay, demonyo ka! Hindi na naman bata, ha?
1: Uy.
2: Ganda naman ang pagkapanulay mo! Ay, Diyos ko, wala kang pili, no? Pati bata ang abnormal, hilabdan mo!
1: Hindi nga matuod. Kita mo ganda, abnormal ina, patihan mo. Hindi na niya tuod. Animal ka bata, nanugigig ka sa wahon.
2: Ay, Diyos ko, nalagit. Hay! Boss! Hindi na ako gusto nga i-bilin diri sa aton si Kiki, ha? Ay, Diyos ko, budlay na!
1: Ay,
2: budlay na!
1: Ay, nano ka man ibuya man? Nano ka man ibuya kabahi ka man? Hindi na yabatun, gagindilapan ko ang baba ni Kiki, ha? Ginpahiran ko lang. Abe, bangkuton ko sa liwat, ha? Kiki, Day, kinpahiran ko lang ang baba mo kaya nagalapta ang tsokolate nga lollipop. Hindi bala? Ano, Kiki?
2: Ano, Kiki, ha? Kinpahiran niyang baba mo kung gindilapan niya. Ha? Day, sugid, Day! Sugid!

0: ang kay Fernando Po Jr.
1: Isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend! Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
0: Extend! Supplement for Men.
2: Isang kapsula ka lang.
1: TGX 500.
3: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Bay Bay, Roja City. Grabe gidyang akon disminorrhea. Pero insugiran ako sa akon amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man sa sige-sige ko inom nagregular ng akon pamulanon kag nadulaan ang akon disminorrhea.
1: DTX 500.
4: Mapakal sa mga butika.
0: I Care Gold.
5: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akon doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ko. Kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: K5 News FM.

Ano pang inayahan ng mata mo sa kagayunan niya to? Mga abyan, sunag ninyo sa papamati. Ang makahalawat hawat niya kasumpun sa ato drama sa kahaginan. Ngayongin makuhaan sang pagtulunan niya ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan, si Papa kag si Lulugid. Ginsulat kasi direksyon ni Lenilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milvin Plotenia kag iniyang inyong alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka Lajester Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Mangabot ka.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags4 Biotics. Kabuling sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
5: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala gina allergy?
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500.
5: Masalika DTX 500.
6: DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: Imo nga blood sugar test.
9: Ilan tong score gani?
7: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
8: Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
6: DTX 500!
10: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
13: Pamakan sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
14: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
16: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
17: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
16: Di nakabalo manusik?
10: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka kag wabuhas ka. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
16: Di pre, musta po lang agabi pre?
17: Apat gigasultada pre. Biyag si Mrs. E.
10: Extend Food Supplement for Men.
18: Tikasin.
10: DTX 500.
19: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Madula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
10: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
20: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
21: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi. Kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
4: Ay, Mari, naadito kaya mabakal sa mahal.
3: Kay may barato balaya nga butika.
4: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
3: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
5: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
6: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
4: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center sa Tubang Sangbagsakan Center kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ng barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy.

0: inyo ko.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pagtatapos.

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time. 19 minutos na bilang antes kita magdangat sa tak ng alas 5.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: El Castigador.
1: Ang tinig ng bawat mamamayan.
4: El Castigador.
1: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
4: El Castigador.
1: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
4: El Castigador.
1: El Castigador.

0: May nga pon sa Dagsang Rojas, probinsya sang Kapi sa Western Visayas. Nagapalayag ng El Castigador sa Bungadlaw sang Lunes. Petsa size kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Sa ngalan sang regular anchorman sang siniga pala tuntunan ka K5 Darren Salomeo Henson. Ining inyo talos galagad ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Subong apon diri sa aton siniga pagpangalagad padayon tining istoryahan mga ka K5. Ang formal na nga pagsugod sang impeachment trial. Batok sa kay Vice President Sara Duterte Carpio mga ka K5. Pinakauna nga vice presidente sa pungsod Pilipinas sa Republika sa Pilipinas nga nagatubang karon sa impeachment trial mga ka K5. Antes ang formal nga pagsugod sa impeachment trial subong hapon, nangin mainit man ang debate kag deliberasyon sa Senado mga ka K5. With regards iya sa kunbala, dapat gid man nga magpili sang presiding officer ang Senado mga ka K5. Butang ginday-day sang pila ka mga senador, ilabi na sa mag-uutod ga Cayetano, Senator Alan Peter Cayetano kag Senator Pia Cayetano nga dapat iya wala sang buton nga presiding officer mga ka K5. Kag ang mag-preside sa impeachment trial amo ang Senate President in the person of Senator Sherwin Gatsalian. Apang ginapanindugan naman sa iban ng mga senador nga may ginasite man ng mga provision sa 1987 Constitution nga silent ang konstitusyon mga ka-K5. Bangod ang binmitlang ginamang nga magapungko bilang presiding officer sa impeachment trial amo ang Chief Justice ang Korte Suprema kon ang under sa trial amo ang presidente. Kaysa idalom sa aton sini nga 1987 Constitution, Article 11, Accountability of Public Officers, ang Section 6 nagasiling. And I quote, "The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. When the sitting for that purposes, the senators shall be on oath or affirmation. When the President of the Philippines is on trial, the Chief Justice of the Supreme Court shall preside, but shall not vote. No person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate." But silingon mga ka-K5, wala direkta ginambal sang Article 6 or Article Paragraph 6, Article 9, or Article 11 sang 1987 Constitution kun ang impeachable official nga ginatrial amo ang vice presidente. Ang contention sang kampo ni Senate President Sherwin Gatsalian, former Senate President Vicente Soto, may mga ginsight man sila nga mga legal provisions mga ka K5, ang ila ginambal nga ti pwede sila kapili sang presiding officer kaga ini. Klaro man nga ginsiling nga silent ang provision sang 1987 Constitution. Mga ka K5. Wala ini natigayon gyapon, no? In the motion of Senator Judge Panfilo Ping Lacson, gin-nominate si Senator Cheese Escudero. Mga ka K5. Kag 12 ang nagboto pabor kay Senator Judge Cheese Escudero nga mangin presiding officer mga ka K5. Una nga man matingala kamo duha silang gapungko subong sa ibabaw mga ka K5, loyo ni Senate President Sherwin Gatsalian si Senator Judge and kag nagaserbing nga presiding officer Cheese Escudero mga ka K5. Now, kaina sa opening statement, no, may aras ang opening statement man kaina or may gin-deliver nga mensahe si Senator Cheese Escudero mga ka K5. Yari bala partner ipabati ta ang nangin statement kaina before sang trial ni Senator Judge and presiding officer Senator Cheese Escudero mga ka K5.
1: Kastigador. El Kastigador.
2: Sa mga ginagalangan kong kapwa Senator Judge, sa ating mga minamahal na kababayan, sa mga partido sa kaso na nakabinbin ngayon sa Senado, isa pong maganda at pinagpalang hapon sa ating lahat. Sa araw na ito, muling gagampanan ng Senado ang isa sa mga pinakasagradong tungkuling iniatas ng saligang batas. Ang pag-upo natin bilang isang impeachment court para litisin at husgahan ang pangalawang pangulo. Kinikilala ng ating saligang batas na may mga opisyal na may hawak ng kapangyarihan at pananagutan na napakabigat para sa kanila lamang itinakda ang impeachment bilang tanging paraan para sila ay panagutin. Article 11, Section 2 of the Constitution enumerates these officials: the President, the Vice President, the members of the Supreme Court, members of the Constitutional Commissions, and the Ombudsman. They are not ordinary public officers. According to the late former Senate President Juan Ponce Enrile, they hold, quote, the highest and most sensitive offices of government. They may be removed from office only upon conviction for offenses of the highest constitutional gravity: culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, or betrayal of the public trust. Impeachment is a means to preserve constitutional government through the removal and disqualification, if so warranted, of an unfit official from a position of public trust. 5 opisyal pa lamang ang na-impeach ng Kamara de Representantes sa ating kasaysayan sa ilalim ng 1987 Constitution. Una, si dating Pangulong Joseph Estrada noong 2001 na ang paglilitis ay naungusan ng mga pangyayaring humantong sa EDSA 2. Ikalawa, si Ombudsman Mercy Gutierrez noong 2011 na nagbitiw bago pa man mabuksan ang kanyang paglilitis ng Senado. Ikatlo, si Chief Justice Renato Corona noong 2011 din na nilitis na patunayang nagkasala at inalis sa tungkulin ng impeachment court bilang punong mahistrado. Ikaapat, si dating COMELEC Chairman Andres Bautista noong 2017, bagamat nagbitiw siya sa pwesto bago pa man mapadala ang Articles of Impeachment sa Senado. At ikalima, si Vice President Sara Duterte noong 2025, subalit ang nasabing Articles of Impeachment ay idineklara ng Korte Supremang null and void ab initio, kung kaya't ito ay inarchive ng Senado. Siya ay muling na-impeach sa kasalukuyang taon at ngayon nahaharap sa paglilitis na ito. Ipinakikita lamang na maikling tala nito na ang impeachment ay hindi isang pangkaraniwang kaganapan. Turing nga ng Korte Suprema, quote, "It is the most difficult and cumbersome mode of removing a public officer from office." Subalit, ang paglilitis na ito ay hindi lamang hindi pangkaraniwan. Ito ay tunay na bukod-tangi. Bakit? Una, si Vice Presidente Sara Duterte ang kauna-unahang opisyal na 2 beses na na-impeach ng mababang kapulungan. Pangalawa, siya ang kauna-unahang Vice Presidente na haharap sa paglilitis ng isang impeachment court at 3 opisyal lamang na halal ng sambayanan na sasailalim sa prosesong ito. Pangatlo, siya ay hinahalal ng may pinakamalaking mandatong pinagkaloob ng sambayan ng Pilipino sa sinumang kandidato sa ating kasaysayan. Mahigit 32 milyon o 61% ng kabuuang boto para sa 2 pangulo. Pang-apat, ang Articles of Impeachment laban sa kanya ay inendorso ng 277 na miyembro na kumakatawan sa ating mga mamamayan mula sa iba't ibang distrito at sektor at ng ating bansa, na katumbas ay mahigit 80% ng kabuuan ng Kamara de Representantes. Terminating an elected mandate before the end of its term is among the most drastic acts our constitutional democracy can undertake. This is why the trial must be guided with prudence, tempered by caution, and marked with unquestionable impartiality. We must avoid even the appearance of impropriety and observe the cold neutrality of an impartial judge at all times. May I therefore caution my fellow senator judges, the prosecutors, the respondent, and their respective counsels and witnesses to refrain from making any comments and disclosures to the public pertaining to the merits of this trial as mandated by the impeachment rules itself. Let us heed the words of the Supreme Court that said, "Impeachment is not a chance to settle political scores. It is not a stage for political theater or personal attacks. Because when the focus shifts to the person rather than the alleged wrongdoing, the process loses its integrity. As presiding officer, I shall do my part to uphold the fairness and integrity of this process and shall see it through to its proper conclusion. At this point, I would like to thank my colleagues for their trust and confidence. I did not seek nor did I ask for this responsibility, but neither will I shirk from fulfilling this duty without fear or favor. This now brings me to the threshold questions that will guide the conduct of this trial and the rulings of the chair. First, what is the number of votes needed to convict the respondent? Second, what is the quantum of proof required to sustain a judgment of conviction or acquittal in these proceedings? Third, how strictly or liberally will this court apply the rules in resolving questions of procedure and evidence? On the first issue, the Constitution provides that no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. With 24 members of the Senate, a literal interpretation of this means that conviction requires the affirmative vote of at least 16 senator judges. This literal interpretation finds direct support in the 2000 case of Bayan versus Zamora, which concerned the Senate's compliance with the 2/3 vote required to concur in a treaty. Despite having only 23 incumbent senators at that time, then Senator Gloria Macapagal Arroyo was elected as vice president, therefore there were only 23 senators. The court held, the charter provides that the Senate shall be composed of 24 senators. Without a tinge of doubt, 2/3 of the figure or not less than 16 members is an unquestionable compliance with the requisite number of votes mentioned in Section 21 of Article 7. It behooves therefore all of us to observe the same fidelity with the Constitution in this trial, which affects not only the mere ratification of a treaty, but more so affects the substantial rights of the respondent, as well as the sovereign will of the people.
0: Ang porsyon mga K5 sampayag ni Senator o kon presiding judge Senator Chis Escudero mga K5. After niya kay nang ginapilian ini bilang presiding officer sang Senate Impeachment Court. Pagbalik ta diretso ta dayon sa Senado sa Impeachment Court, Senate Impeachment Court sa nagapadayon subong nga proceedings mga K5. Balikan ta na pagkatapos sa mga pahanumdom.
1: KK5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
4: Ang imong sugar sa una, pila man?
3: 300.
4: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
3: Mga duha pa ka semana, kapin.
4: Pila imong nainom DTX 500?
3: Pagyud ka sab.
4: Duha ra ka stab? Yun sa man yung pag-inom?
3: Tumultag og gabi eh.
4: Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
3: Oo.
4: Yeah, pila na may sugar ni Moron?
3: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
1: DTX 500.
5: Storyanta karon, ano bala ang epekto sa lawas sa pagkaon sa paborito niyo nga pula nga mga karne? Kaupod to si nakaroon ng dedikasyon aton CEO si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil.
6: Sir JP, maghambal tag pula nga karne, butsilingon mga karne or onod ni sang baboy. Baka, pula na. Karabaw, kabayo, kanding. Amo na, especially kung katayon, Sir JP, kita mo gina mga pula, gina ilakar.
5: Pula, ya ilakulor.
6: In contrast sa white meat, ti manok eh, pato. May isda, mostly puti, pero may isda, mga kanya kuha na.
7: Oh, may pula.
6: Pula-pula.
5: Oo, may araman, ano? So, correct you, Doc. Ang mga nutritionists, kag mga health experts, ang wala untat sang debate about sa benefit kag-risgo sang pagkaon sang red meats, kung bala, ini ang makamaayo o makalain. May malaing idulot sa aton ikayang lawas.
6: If hindi mo gid malikawan nga magkaon karne, ti sa imong nga diet, mas maayo nga damuon mo kaon prutas.
8: Correct.
6: Damuon mo kaon gulay. Because the only thing yung kaya nga mo neutralize ang malaing epekto sa ning karne, prutas ka gulay mo lang mo. It's all about antioxidant. Kung sa kaon pa, sir boy, sa isa ka kahoy, para mabatuan niya ang mga kontra niya sa palibot, ginapadamol niya yung bark para hindi siya dali mapatay. Tilaway black ka kasi bark ang kuan ang kahoy.
8: Patay.
6: Patay. Hiwala na sila antioxidant. Kaya mostly ang storage sa antioxidant ara sa bark. So, Sima na, kung di malagawan ang kaon karni, inom ka DTX, inom ka MITC, inom ka taas-taas nga sorsang antioxidant. Amun ang permina mo di ginabalik-balik para nga hindi dali magtigulang imo selula, hindi dali magbalatean imo selula, hindi ka dali magmasakit.
1: DTX 500!
7: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamo sang akon nga ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong tiyan, wala na akong nag-palpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata ka mo magamit sang DTX 500 para kamuman maka-experience sa kanami sang DTX 500.
1: DTX 500! DTX 500!
5: So may mga researcher nga nagambal nga ang red meat ang mayara sa importante nga mga nutrients including protein, vitamin B12, kag iron.
6: Actually ang B12 is importante pero masugot kag sa hindi. May mga researcher man nga nagadepende nga combination of 2 to 3 kinds of plant protein. Mabuwa man gyapon mo bastante nga B12 pero amo ning malain. Although iron, B12 makita mo sa mga pula nga karne sa mga pagtuon mas madamo ang risgo. Kung nagkaong kaya pula nga karni. Huiba, kadto ka sa kwan, mga Egyptian, sila ning grabe nag-introduce ang kaong karni mo. Even ang mga chosen people na latnan. Pero ang balatian, grabe ang balatian, sir boy. TB, cancer, amo na ang mga kwan mo, amo na ang mga risgo gid kung kaong ka karni.
5: So, paano gibala Doc Ramil makaapekto sa ikang lawas sang tao ang pag-aon sang red meat?
6: Ang sige kaon karni, nga wala ka gainom di TX 500 kag may TC, pwede kang makancer. Pwede ka ma-TB, pwede ka mag-fatty liver, pwede ka mag-cardiovascular disease. Damuda mo nga may tugang nga balatian, Sir GP. So, inumi ka dito X500. Krispiskan paano, Blau? Ang mga destructive nga ginahimo sang, ano, sang carne, man-neutralize sa DTX. Pero mas the best gyapon ang ginasiling, prevention is better than cure. Kung kaya mo nga likawan ang mga red meat, kung occasion man lang ang imo schedule, di bang guro problema. So, I suggest, hindi kanya malikawan ha. Kaya siyempre, yawan ka nimo. This is an appetite. Grabe ni nga kaaway sa aton nga lawas. Inom gigaya damo DTX kung palakawang kakarni. Inom ka damo vitamin C kung palakawang kakarni. Amo na ang perminaton ginabalik-balik.
1: DTX 500!
8: Si Catalina Habagat, sang Puro Kantabo, Barangay Kamingawan, Kabankalan City.
5: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
8: Ang left ko bala nga mata, inang may nag-asapdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayan sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kason sa isa ka adlaw, 2 times ko, tagda duwa-duwa ka kapsol, morning, oo, duwa-duwa ko, tapos inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo git, so buong gimintinans ko, nag-it, sir, ka namin-amit, nag-it sa akong mata.
1: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
10: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
11: Sporbiotics, ang best friend sa mga kabulig. Babaihan. Sporbiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
12: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
13: Ew! Yucky!
12: Mag-Sporbiotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapanamo ang good bacteria sa imong baba. Clinicas for Biotics. Sa Sport Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
14: Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
1: ang nagatimlo sa imo atay.
14: Mas tagtimlo ang atay.
1: Happy kanunay.
14: DTX 500.
1: Masaligan.
14: Epic.
1: Timo.
14: DTX 500.
1: DTX 500.
15: Juice 7 lot.
16: Ano ginabatsyag mo sa
15: high blood gid
13: ko.
15: Kailan sa una ang imo
16: blood pressure? 180 over 100.
15: Sa isang adlaw, kapila ka mag-inom?
16: 3 times a day, ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami, gina ang DTX 500.
17: DTX 500! Panahon na naman ang ubo, sipon, at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
18: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit,

0: Unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
1: Muling binuhay mo.
2: Extend. Isang kapsula ka lang.
3: DTX 500.
4: Ako si Lizelle Manuel, ang barangay Tabuayon, Gabi. Ay, manatian ako ng asid sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa ang DTX 500, may alay biyubig niya. Nadula ko ang bukol. Mayubig ang DTX 500.
3: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Tennis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Tennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
7: Hi, Tennis Juanes.
6: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
8: Kabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica del Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: May puso.
11: El Castigador.
12: El Castigador.
11: Hold on, Besara Villarreal.
13: Pabalik diri sa El Castigador, mga ka-K5. Ang mga balita diri sa El Castigador, ginadulong sa inyo sa Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio, mga ka-K5. Sa aton si Magkotoran yung mga tagpalamati o galiyang pag-tag-protection sa tunikeng lawas. Hindi pagpabayan na tunikeng lawas, dapat prioridad tani. Gira na itong mangin kaupod ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Power 3 yung suplemento ng epektibo sa pag-amlig sa itong ikang lawas, mga ka-K5. So, buong panahon, nga delikado na magastos pa magmasakit, mga ka-K5. Gani-amligan na itong sinikang lawas, arang superior antioxidant, kaupod na itong DTX 500. Para sa mapagod ng immune system, kaupod na itong Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, kag ang Clinica D3 Bio. Isa ka natural ng antiviral kagan sa bacterial specialist, mga ka-K5. Kung nagakinot ka, nagasave ka, kag nagabakas ka, dapat mga ka-K5 kaupod naton ang mga suplemento nga ni. Makabulig ni salbar sa ton kabuhi kag makatag sa ton proteksyon, mga ka-K5. Batok sa nagkalain-lain ng mga balatian, mga ka-K5. DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Produkto sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Balikan ta neton koneksyon sa Senado, mga ka-K5, sa Senate bilang mga ka-K5. Kadungan man sang pagsugod sa impeachment trial ni bato kay Vice President Sara Duterte Carpio, mga ka-K5. Ari subong nagahambal si Senator Judge Alan Peter Cayetano, mga ka-K5.
14: Then they will offer it. And then if there's a question as to the relevance or if it is prohibited. For example, if a evidence presented is a fruit of the poisonous tree, will we upload that? We haven't decided yet here whether we will accept it as evidence or not. So let me tell you first which ones personally I don't have a problem with. Don't have a problem with the public records in general being completely transparent. I have no problem with senator judges given time to review everything, and I assume we're all trained to consider only the evidence that is later on offered and admitted. So my problem is that For example, no, if someone offers

0: now, between now and the trial, wiretapped recordings. Do we upload that when we have not made a ruling yet on that? So I just want to be clarified on that.
1: The chair will clarify. As the chair said earlier, only the pleadings, motions, and memoranda filed by the parties, and insofar as the exhibits marked are concerned, only those attached as annexes to either the articles of impeachment and or the answer to the impeachment complaint. Insofar as documentary evidence is concerned, it will only be admitted, and if at all admitted by the court, and published once formal offer has been made. Until such time, we will not publish any documentary evidence even after being identified by a witness, because it is the formal offer that will determine its admission by the court after the party rests.
0: Just to clarify, same with if we do issue a subpoena, duces tecum.
1: The subject matter of the subpoena will not be published, but the motion for the issuance of a subpoena
0: will. Thank you for that clarification.
1: Thank you, Your Honor. Senator Judge Erwin Tulfo is recognized. What is your pleasure, sir?
2: Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. Presiding Officer. Just want to be clarified. I need a clarification, Mr. Presiding Officer, with regards to this anti-money laundering council documents or pieces of evidence that will be submitted here. Will it be okay if we tackle this in public, or shall we tackle evidence from the AMLOC during an executive session? I believe these is under the bank secrecy law, or we can tackle it because this is an impeachment court, Mr. Presiding Officer.
1: What we will debate upon, if at all, on the scheduled date to be set by the chair is a debate on whether or not to issue the subpoena duces tecum ad testificandum in relation to AMLC records, not the actual records yet. Once it is granted by the court and is issued, it will have to be presented by the parties. We cannot tackle and discuss it in executive session, because anything and everything discussed in executive session cannot be revealed into the public and used by this court. Secondly, it can only be, if at all, revealed by a unanimous voter consent by all the senator judges, which effectively hog ties that piece of evidence if we discuss and talk about it only in executive session. Whether or not it is to be made public, whether or not it can be legally obtained, will be decided by this court after hearing the oral arguments of the parties.
2: Thank you for that clarification, Mr. Presiding Officer.
1: What is the pleasure of Senator Judge Villanueva?
3: Yes, Mr. President. Considering that we have been tackling and asking of pieces of evidence, I think there's a lot of questions with regard to the mahiwagang BIR box, Mr. President. Yung clarification lang po, where is it now and when are we going to transfer it to the Bureau of Internal Revenue?
1: It is with the Clerk of Court in the Office of the Secretary General, as instructed by the Chair. It should be sent back to the BIR by tomorrow morning in the condition that it was received, meaning sealed.
3: The same. Thank you, Sir President.
1: Any other manifestations or motions on the part of the Senator Judges? Senator Judge Ontiveros is recognized. What is your pleasure, ma'am?
4: Salamat po, Mr. Presiding Officer. Just to make a brief statement in support of the ruling recently proclaimed by the Presiding Officer on executive sessions. Thank you, if I may.
1: Noted.
4: Mr. Presiding Officer. And just to add a little bit of that,
1: Lady,
4: Mr. Presiding Officer, thank you. The executive session is only for Congress acting in its usual legislative functions, and impeachment trials do not contemplate executive session. So I join with the Presiding Officer in the call that he made, which I believe is the default also of this impeachment trial court for transparency as a general rule and as a default. Salamat po, Mr. Presiding Officer.
1: Thank you, Senator Judge Ontiveros. Before the court adjourns, Chair directs the Clerk of Court to kindly make sure that the subpoena for the two NBI agents will be issued this afternoon and duly received, and entrusts it to the Counsel for Prosecutors to make sure of the attendance of their two witnesses tomorrow. Likewise, the Chair reminds the Clerk of Court to furnish, right after we adjourn, Counsel for Respondents with a copy of the requests for the issuance of subpoena thus far submitted and filed with the Office of the Clerk of Court. So ordered. There being no other business to discuss, the trial is hereby adjourned until 2 p.m. of Tuesday, tomorrow, July 7, 2026.
5: El Castigador! El Castigador!
6: Nabatian mga ka-K5 ang pag-adjourn sang unang adlaw sa impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte Carpio, mga ka-K5. So magapadayon ini, last dos liwat buwas sa hapon, mga ka-K5. Konsadiin, maga-presentar sa ila sining witness ang prosecution, mga ka-K5. No, duha ni ka mga NBI agents ang iga-presentar, mga ka-K5. Boss Gadlaw, sa impeachment trial, mga ka-K5. Kaga nagapungko gani subong bilang presiding officer, amo si Senator Judge Cis Escudero, mga ka-K5. Matapos ini nga ginboto, no? Nagaboto pabor diri sa iya. Nagaboto, mga ka-K5, garaga pabor sa iya sini nga pagpungko bilang presiding officer ang 12 tanan ka mga senador, mga ka-K5, while 8 naman ang mga wala nagbotor against. Kung naibaluan nyo, hindi subong kompleto ang mga senador nga ara, mga ka-K5, sa impeachment trial. Isa man kamaragtason nga event, mga ka-K5, hindi sila kompleto. Matingala ka mo nga mantido, may tatlo ka missing ang mga senador, mga ka-K5. Actually, hindi ni sila missing. Tatlo sa ila or dua sa ila diri, preso, mga ka-K5. While ang isa, nagapinanago kung nagapalagyo subong. Ang ginatumo daton dre, ang tatlo ni mga ka-K5, sanday Senator Rodante Marcoleta, nga detained subong matapos kay nasang aga, nag-issue sang arrest warrant ang Sandigan Bayan, angot sa ginapangatubang sininga klaso, kaso nga plunder. Priso man si Senator Jinggoy Estrada, nga nauna na nabilanggo, nagligad ka mga sinimana, bangod man sa kaso nga plunder ka graft, bangod sa ginaligar, pagbaton sinisang kickbox, nagikan sa anomalia, maanomalia nga flood control projects, mga ka-K5. While si Senator Ronald Bato de la Rosa, mga ka-K5, ang nagapalagyo pasubong kapanago pasubong si de la Rosa, hindi na makitaan, hindi na malocate, mga ka-K5. Nagapangatubang iyo or may pending ini nga arrest warrant, mga ka-K5, nagikan sa International Criminal Court o kon ICC. Nga matandaan nyo, nangin dramatic ang hitabo sa Senado sa nagligad ka mga binulan sa attempt ka pag-aresto kay De La Rosa. Pero masobra pa si De La Rosa kay Palos nga napalagyuan ang mga otoridad, mga ka-K5. Sa bulig man sang anay bilanggo nga senador, mga ka-K5, Senator Robin Hood Padilla. Amal niya kuno san, nagtapos man siya kuno sang criminology sa UP University of Prison, sa prisohan ba, may pagka-joker man si hindi ilang gali action star, may pagka-joker man gali si Senator Robin Hood Padilla, mga ka-K5. So formal na nga nagsugod ang impeachment trial, mga ka-K5. Nag-kuan kaina, no, nag-presentar kaina ang mga miyembro sang House Prosecution Panel kag sang defense team sang Vice Presidente, mga ka-K5. Tisunod rin sa prosecution, ang violence, misuse of funds, ang makabig nga betrayal of public trust, mga ka-K5. Ginapayag nga nakometer sang Vice Presidente ang betrayal of public trust bangod sa ginaligar. Mapamahog sini nga mga tinaga ang pamahog nga ipapatay ang presidente. Ang indiusto nga paggamit sang public funds mga ka-K5, ining base sa allegation sang House Prosecution Panel, no? Kadungan sa pagbukas ang kaso sang Vice Presidente sa Senate Impeachment Court, mga ka-K5. Digin na deliver ni House Lead Prosecutor and Batangas Second District Representative Jervie Luistro ang opening statement sang prosecution sa unang adlaw sang impeachment trial, mga ka-K5. Butang naman, mga ka-K5, nga ginkontra kaginapanindugan naman niya sang defense team sa pagpangunaman ni Attorney Sheila Season. Ambal ni Attorney Sheila Season, kwan lang ni pamulitika lang ni ang ginahimo against Vice President Sara Duterte Carpio. Ilang taon ta sa pagpadayon sang trial, mga ka-K5, kay ara subong ang burden, ara ya mga ka-K5 ang burden sa prosecution panel kung paano nila mapamatud-an nga indeed nagkakometer gid man sang betrayal of public trust ang Vice Presidente, mga ka-K5. Bala may mga pieces of evidence, ining pieces of evidence gaginaw yata nila, mga testimonies nga ilay gipresentar, mga witnesses, mga imbastante bala ini nga mapamatud-an, wala sang pagpangduwa-duwa nga mapamatud-an nga naglapaw gid man, naglapas gid man sa kasuguan. Kag ginlapas ini ang konstitusyon sang pungsod Pilipinas ni Vice Presidente Sara Duterte Carpio. Ti ang burden sina ara mga ka-K5 sa prosecution panel, sa prosecution. While sa defense, mga ka-K5, pwede nila ini maklash, pwede nila ini matubang, masugata, mabali ang mga argumento sang prosecution. Depende naman sa mga indiskarte sang defense team, mga ka-K5, na ginapangunahan ni Attorney Sheila Season, mga ka-K5. Kagkon manotis yung mga hubin-hubin, no, mga hubin-hubin, mga ka-K5, ang mga abogado, although may mga medyo may mga edad-edad ng pila sa ila, pero majority sa mga abogado nga yara sa defense team sa Vice Presidente, mga bataon, mga ka-K5, no, mga hubin-hubin pa. Amo ni mga masunod gabalantayan, mga ka-K5, especially Boss Gadlaw, kung ano naman ang matabo sa impeachment trial, mga ka-K5. No, ano ang masunod nga matabo? Ano nga mga testimonya ang mabatian sa mga kautoran naton sang sa patigayno ng trial, mga ka-K5? Nga maning ginatutukan sang tanan, mga ka-K5. Sa statement naman sang palasyo sang Malacañang, ginapayag sang Malacañang nga dapat sabton sang Vice Presidente ang mga allegation batok sa iya sa impeachment court. Nibaluan nga ti ang Vice Presidente wala mag-appear, mga ka-K5, kundi ang iya gid lamang nga council ang nag-appear sa impeachment court, mga ka-K5. Gani sa aton si makautoran niya mga tagpalamati, ang ambal sa Malacañang, dapat sabto ni, sugataon sabto ni, at ubangon ni sa Vice Presidente ang mga akusasyon batok sa iya, mga ka-K5. No, sunod diri kay Palas sa Press Officer Attorney Undersecretary Attorney Claire Castro, ambal niya dapat i-practice sa Vice Presidente kung ano man ang iya sining mga ginapangambal sa impeachment court na lang siya dapat magpathag, magatag sa iya sining pahayag, mga ka-K5. No, amo ning tuad di Undersecretary Claire Castro, mga ka-K5. Iti may sari-sari karon nga opinion. May sari-sari nga opinion karon, mga ka-K5, ang publiko. Una, of course, kung bala insakto ini and even no mga legal luminaries, una, may pila sa mga issues and concern, wala pa si impeachment trial proper. Una, ang pag-appoint sa presiding officer, mga ka-K5. Kung bala insakto nga nag-appoint sa presiding officer and the person of presiding officer Senator Cis Escudero, or dapat ang nag-preside over sa trial is the Senate President, and this time it's Senate President Sherwin Gatchalian. So may mga legal questions dira. Masunod, mga ka-K5, gina-question man. Okay, ang previous to nga mga ginhiwat nga amendments sa rules ng Senate Tim, may mga pending man tunga question mga ka-K5. So, buot silingon within sa kural, tag sa ugsaran sang Senado mga ka-K5, may mga question sa part iya sang mga miyembro nila. No, may mga manifestations to kaina ang pila ka mga senator judges mga ka-K5. So ato ni ngalan taon kay even atong issue to sa pagkwanto no session sang grupo ni Senator Shireen Gatchalian nga nag elect siya as Senate President Pro Temp no may mga questions pa to may mga pending pa to nga question sa bainsang Supreme Court mga ka-K5 no may iban man nga nagasiling how about sa number of votes sa pag-abot sa numero sa mga boto nga mag-acquit o kon mag-convict sa vice presidente. May mga nag-question, hindi kinanglan sang 16. Kay 2/3 ang 24, T16. May nagasiling at dapat hindi 24 ang isipon. Dapat 21 lang. Kaya ang tatlo mga ka-K5, beyond sa reach sang Senado, kumo ngang tatlo, adwa diri priso. Mga ka-K5, bangod sa kaso nga plunder, kagingsa sa kaso nga graft, ang isa gapalagyo, bangod man sa pending arrest warrant, nagikan sa International Criminal Court. Amo pa ng mga balantayan, kung pilagi ba lang number votes to convict and or to acquit the Vice President, mga ka-K5. Pero nakita ta ang pag-abot iya sa defense team, ang abogado ni Vice President Sara Duterte Carpio kun sa mga sinang-una pa nga mga agira mga ka-K5 kag pag-abot sa mga national heroes duga si Gabriela silang maisog matigdas magala mga ka-K5 nagapakita ini nga gapakita nga nagaset sila sa ila sining imahe nga ti preparado sila sa pagatubang sa impeachment trial kag sa pag-question sa mga pieces of evidence kag testimonya nga ipresentar sa trial mga ka-K5. While sa part iya sang House Prosecution Panel, kay of course mga abogado maning nga mga kongresista ang mag-atubang mga ka-K5 kaupod man ang mga private lawyers counsel to prosecution panel mga ka-K5. Damo tadi actually mabalaan, damo tadi actually matun-an no sa damo tadi matun-an sa impeachment trial mga ka-K5. Kung wala, hindi ka bala loyalista sa isa ka politiko, manami magtanaw nga man, you'll learn a lot. No, madamo ka matun-an, kapin pa ko nagdebate na, gabay isay na, kanami mo, dugatanaw kaya sang series sa Netflix mga ka-K5. Pero, kung diehard supporter ka sa isa ka politiko, kung isa ka partido, it's either masakitan ka or maingit ka. Pero ikaw ya, especially sa aton nga nagatanaw lang kita go-observe, nanamian kita yung makabati sang debate, makabati sa mga litaniya, mga legal nga mga linya mga ka-K5, kanami pamatian, dugag kwan man imuutok, doon nagagata man. Pero ang wala sini nanamian, mga diehard supporters mga ka-K5. Doon man lang na, why sila nanamian or naingit sila. Pero dapat sana siling tanagani banwa, o hindi kita dapat maging diehard supporters ang bisan sino nga politiko. Kaya at the end of the day, ang itudok ta sa aton kaisipan, kitaya ang mas labing gamahanan sa ila. Gani dapat hindi ka maging diehard supporter sa politiko, mapalokal o konasyonal man mga ka-K5, kay kita yang mas labaw kagamahanan ikomparar sa ila. So nagtakop ang unang adlaw sang impeachment trial kag suno gani diri sa iba nato ng mga ka-K5. Oh. Dugin lasak kuno ni Congressman Chel Jokno, mga ka-K5, ang lead defense counsel sang piyak na grupo, ti ilang taon tabi, kay kaina medyo na miss ta tong part to eh. Ang dito lang apart nga gin sita ni Congressman Attorney Chel Jokno, ang panghala-hala ni Attorney Season mga ka-K5, na kwanto na call out to ni Attorney Jokno. After sa to, wala ta na makuha pa ang iban nga mga masunod. Kita nag-prepare kita for our program. Pero i-review ta na karon mga ka-K5. Kung paano, kiti ambal sa iban, duging kaon kuno ba, may kananay, get? Amo nang manami actually, kung nagalantaw ka sa impeachment trial, even court proceedings, kanami mag-observe mga ka-K5, kanami lantawon. Hindi ka lang namianamian kung ang imo nga ginasuportahan ka, ginapanginmatsan nga kandidato, ginalasa, nga politiko, I mean, ginalasa-lasa. Balikanta ni mga ka-K5, dugang ang mga balita. May bago na nga provincial director ang Capiz Police Provincial Office. Mga ka-K5, at last, no, ging kakas na si Police Colonel Albert Tapulaw, amo ning provincial director nga hindi mo mabalaan nga PD ka man, hindi mo ganing mabatian, hindi mo mabatsagan. Mina lang kay Tuman Kabuot, mga ka-K5. May bago na nga provincial director, officer in charge ng Capiz Police Provincial Office. Balikan tra diri sa aton sa Digapag Pangalagad pagkatapos sa mga pahanumdom.
5: El Castigador. El Castigador. KK5 News FM. News FM. E3 Bio.
7: O si Karen, kadamo isang akon hair fall lag hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang sekreto sa law school.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
5: DTX 500.
10: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500 in 2 times ko. So buong napagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
5: DTX 500, mighty C, alkaline. Nga vitamin C.
11: Ako si Mimi.
12: Dali kasi napit akong tuhod.
11: Arthritis na gali.
12: Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC.
11: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
12: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
11: Tibo gid kaayo ang may TC.
5: May TC. Mabaka sa mga butika. May TC, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kay May TC. Kung nag-ayo ang batyag ko.
5: May TC. Epektibo, garantisado.
14: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald, saka sales rep.
14: So una,
15: magid ako sa akong body odor.
14: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
15: Pero subong,
14: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
15: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
14: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
16: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gigoyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hiltay sa lawas. Mangod na batsagan kung anak pa ang akon panulukan.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
18: Gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, gabasa na naman?
18: Oo, balaga. Kabasa-basa. Sa nagani, kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa,
18: kag nagabaho ang kilikili.
20: Mag-Clinica Deo Fresh
18: para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Clinica Deo Fresh.
19: Nagabasa na naman balaga.
18: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinica Deo Fresh
18: para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Extend Food Superman for Men.
21: O si Rosan, baw, akong bana sa nag-edad ko rin taanyos, bala nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Mami, gidang extend.
5: Extend food supplement for men. DTX 500.
22: Ako si Salvador Estanina, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako.
23: Nag-ayo gid ako sa akon balatian nga TV.
22: Salamat sa DTX 500.
5: DTX 500.
24: Bakal sa mga butika.
25: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagkaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: El Castigador!
6: El Castigador!
7: Pabalik diri sa El Castigador sa giyapon kaupod sa inyo ka K5, Roldan Bisana, Villarreal. Kung may mga minsay kami padalay na diri sa itong official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasantang inyong sinigang mga minsahe. Ang mga balita diri sa El Castigador ginadulong sa inyo sa Empower Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Kag sa mga nagapangapisubong, abita na wang gintimpla nyo da kung DTX Coffee Mix. Kibalan nyo kung DTX Coffee Mix ang ginakapi nyo. Damo ni isang binipiso nga dala para sa imoy keng lawas. Indi gid pagbaway e, mga ka-K5 ugali ang pagpangapi sang DTX Coffee Mix. The Healthy Coffee. Nga muna nagabulig sa pag-amlig sa ato ni keng lawas, nagapanubo sang risgo sa nagkalain-lain nga mga balatian mga ka-K5, DTX Coffee Mix. Araman ang DTX Premium Coffee kag Pre-Bio Coffee. Mangkutabi partner, sino ma-report to sa natabo to sa kampo kay basi buwas pa ninile balita ni? Amon yung paborito nga kape sa ton sini nga mga ka-K5. Sa mga gusto maka-focus, gusto mangin alerto mga ka-K5, kaupod na ton dirang DTX Coffee Mix. Sa mga nagapulaw, no, para inyo pagpulaw, hindi lang nga, balanta naman kung nagapulaw kita, may negatibong epektos lawas ta. But of course, makapaganhagan, kung ang kape mo, DTX Coffee Mix. Gabulig pa ni patanlas ang memorya mo, DTX Coffee Mix mga ka-K5. Kag syempre, dapat ginamintinar tagad ang aton Power Trio nga suplemento adlaw-adlaw, DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Mabakal ini ha, sa mga butika, malapit dira sa inyong sinigang lugar. Uy, good afternoon kay Father Ret Perote, dira sa Baybanwa sang Dao. Thank you, good Father Ret, sa pag-monitor. Mas thank you, good sa pagtutok dira sa aton pagpangalagad. Actually, ano ang personal tong opinion sa sining ongoing impeachment trial? Kung ako maglantaw, beneficial ini para sa mga Filipino. Nga, una, kung wala malang sang nanginsala ang Vice Presidente, makabulig sa iyang impeachment trial para pamatud-an sa bilog na kalibutan nga wala sang kamatuoran ang alegasyon batok sa iya. Kag mangin beneficial ini sa mga supporters and of course sa kabugusan nga mga Filipino, mga ka-K5. Kay tingin istoryahan tadi, mga ka-K5, paglapas sa aton sininga konstitusyon. Culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust kagiban pa. Tiko wala malang sa nangin sayop ang Vice Presidente, ilabi na sa ginaligar paglustay sini sang milyon-milyon ka peso nga pondo under sa confidential funds. Timangin pabor ni sa iyang impeachment trial para mapamatudan ang iya sininga innocence mga ka-K5. Kagmalasa-lasa ang akusasyon sa iya sang prosecution. However, kung sa pamatsyagan sang kampo sang Vice Presidente, nga daw takilid gid siya kag madisgrasya mga ka-K5. Siyempre, kontrahon mo gid lang ang makakadto kas trial. Pruti naglabot kita sa impeachment trial subong. No? So dapat mangin bukas ang aton kaisipan. Indi kita mangin duhalos mangin matay suporta sa kung sino nga politiko. Kay once diehard supporter ka sa isa ka politiko kon grupo, bulag ka na mga ka-K5. Sa nagakatabo sa imo palibot, ginakawatan ka na, gakadlaw ka pa. gani kun kita maglantaw mangin paborable ini sa mga Filipinong impeachment trial mga ka K5. So bantayan ta ni kagkabay pa ang aton nga mga senator judges magboto sa ila konsensya kag sa ginapakita nga ebidensya mga ka K5. Kay kun innocente ang vice presidente for sure amo na ang mangin resulta sa trial, maacquit siya kun innocente siya, but of course ma-convict kun indi mga ka K5. Pero numbers game sa gyapon ini mga ka K5, numero gyapon ni sa mga senador. Amo na nga kuan ni hampanganay ni sang number mga ka K5. Check tanay balita sa Capiz Police Provincial Office ang indi do halos indi mabatsagan nga nangin provincial director sang Capiz PPO Police Colonel Albert Tapulaw sa wakas natapos siya siniga termino bilang provincial director. Bago na subong ang officer in charge mga ka K5 sino ining bago nga OIC. Ano ang dalon sininga programa sa Capiz Police Provincial Office? Nakasanbay nagikan sa CPPO Live sa line number 3 si K5 Myla Vasquez Fuentes.
6: K5 News FM Live Report.
8: Formal lang ang nagpungko subong Lunes ka K5 Roldan Julio 6 ang bago nga provincial director sa Capiz Police Provincial Office. Kung sabihin, ginabuslan diri ni Police Colonel David L. Katsumbo Jr. si Police Colonel Albert D. Tapulaw. Kung sabihin, si Katsumbo ang tumandok sa Bago City, Negros Occidental pag nagraduar sa Philippine National Police Academy kag miyembro sa Kabalikat Tagapagtanggol Class. Nagserbi man ini bilang Deputy City Director for Operations sa Bacolod City Police Office pag naging chief sang Regional Information and Communications Technology Management Division. Naibaluan nga nagdugay ang pagserbisyo ni Police Colonel Tapulaw sa Capiz sang 22 ka bulan. Sa naging mensahe ni Police Colonel Tapulaw ginpayag sini no kon naging emotional ini sa gindulong sini nga mensahe sa ginpatigayon man na turnover ceremony. Nagbilin ini sang panungdom sa kaangay man sini nga pulis ilabi na nga ang pagiging maayo nga individual sang kang ginahimo sunod ri ang responsibilidad pag pagiging isa ka professional kag maayo nga leader sunod ri isa man kadako nga butang nga mabilin ini ka nga inspirasyon kag palaanggiran saya sini nga nasakupan kung nagapakita ang isa ka leader sang maayo nga pagsulundan pag pagtatap saya sini nga mga kaupod hindi lamang bilang kaupod sa trabaho kundi pagkabig nga isa ka pamilya. Nagpalabot man ini isang pagpasalamat sa gobyerno probinsyal sang Capiz sa ginatag nga bugos nga suporta sa mga proyekto sa idalom sini sang iyang nga administrasyon. Sa piyak nga bahin o ining seremonya gintambungan man ni Police Brigadier General Randolph Tituanyo ang acting regional director sang Police Regional Office 6 ay yarap man ang presensya ni Capiz Governor Fredelich Castro kag mga officer in charge kag municipal chief of police kag mga alkalde nagikan sa naglain-lain nga banwa subong man ang mga stakeholders sang CPPO kag sa mensahe ni Tapulaw ginapabutyag niya sini nga isa gid kadako nga ka dungganan ang pagserbi sini niya bilang director sa Capiz kag sunod diri sa iya no diri man niya na pakita kung na ano maghatag sang importansya no ang mga Capiz noon kag nagalaom ini siya sa bag-ong director nga magdumalaman no sa probinsya nga magapadayon ang mga proyekto subong man ang mga mas mapasangkal paghead ang mga operasyon diri indi lamang diri sa siyudad sang Rojas kundi sa bugos nga probinsya sang Capiz. Yarin ko man siyang mensahe ni Police Colonel Albert D. Tapulaw, ang anay nga provincial director.
9: Bakit naman natin tinawag ngayon? Kasi kung pinanganap po tayo, sumakay na po tayo ng train. So sa train na yon, may mga stations, may mga hihinto, magbabago ng daan, meron doon mga slack accident, meron doon train na ito. Yung train of life na tinatawag, Bigay mo ng iyong pagkawin mo. Pinangarap ka na, sumagay ka doon. Ang una mong nakasama doon ay yung mga parents mo. Kasi alam mo, sa kagalan ay makakasama mo sila. But, minsan, may isang mga ibang pagkakataon, bumababa na po sila sa extinction. So, nakapagala sa extinction, wala ka ng mga parents. No? So, right after that, ako kumutuloy yung trend, hindi mo kasasakay po dyan. Hindi mo kasasakay po mga kaibigan, mga co-workers mo, yung mga kakilala mo, mga nagpapala sa'yo. Or even yung rapport, sumasakay po dyan sa may chapter na yan. And habang tumatakbo yan, some of them will mababa po tungkol sa mga station na yan. So pag bumaba po ng mga station na yan, yung train of life na yun, nandun po yung mga soro, asakit, nandun po yung mga tinatawag natin na happiness, the fullness, and everything. So yung mga pulis po natin nakasama ko po dito, sa train na ito, yung mga pulis po, mga tipo metro, na PNP office, alam ko, sumakay kayo sa train at nagkasama tayo. Yung mga pagkakataon na pagbaba mo sa tela yun, hindi mo na mamalayan na wala na pala sila. So pag hindi mo na mamalayan na wala na sila, darating yung pagkakataon na nakita mo ngayon, isa sa mga upuan ng tela, wala na. So pag-uusapan nyo kung ano bang ginawa ng tao na yun, yung magkasama kayo sa tela. So pauwi na, palabas na, darating yung time na bababa ka o na alis ka sa train na yun. And with that,
8: Nabatian kay Kipa Roldan si Police Colonel Albert Dapulaw sa iya sinigindulong mensahe kag diri na ang ginpasiguro man sang bag-o nga police akon na provincial director nga si Police Colonel David R. Cachumbo Jr. nga iya siya mas pasangkaron pa or ipatuman ining IQ Pass project kung sa din iga implementar si niya agod nga mas mapasangkad pagid kag mapalawig pa ang mga operasyon diri sa probinsya sa Capiz kay suno diri siya hindi lamang dapat presensya sa kapulisan ang yara sa lugar, kundi kinahanglan mabatsyagan sa publiko nga nagahulag kag yara gid ang kapulisan. Subot niya diri silingon kay Kipa Roldan nga hindi lang dapat ni makita lang sa publiko nga ara ang kapulisan kag wala ni sila sang may ginahulag kag ina ang ginapasiguro sa bago nga direktor, no? Mismo man kay Capiz Governor Castro nga kun sa subong nag mas ginapasangkad ang operasyon ilabi na kontra illegal sa droga mas pabakuron kag mas doblehon pagid niya ang operasyon subong man ang pagmando man sa tagsag ka mga officer in charge kag chief of police sa tagsag ka mga kabanwahanan agod nga mapabilin kag mabuhinan ang mga krimen nga nagkahinapo diriya sa probinsya sa Capiz.
7: Oh, so anong bot silingon sini anong ano ning ano IQ
8: IQ pass
7: oh, anong meaning sina ang IQ pass na kayo hindi man tanang kabalo kuno anong IQ pass nga na?
8: Ang ang bot silingon sang bag-o nga director ka kay Pablo Dan oh. Ang pagdoble paged sang upon police visibility bala sang okay. Tagsa ka mga lugar nga pahamtangan sang kapulisan ilabi na ang ginatabig bala nga may mga madamo gid o madata nga nagkatabo nga mga insidente kangay sang pagdamo sa area sang illegal nga droga kay Kipa Roldan.
7: Sige.
8: Ini si ka K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz K5 News FM.
7: El Castigador. Nabatian na report ni K5 Myla Fuentes. I don't know kung natagansyan sa media makapamangkot kay Colonel Tapulaw. Ngati sa pilaman katuig pagservisyo ni Tapulaw sa pilakabulan, ano gid ang pinaka-significant nga nahimo sini sa probinsya sang Capiz under si sining liderato nga masiling niya hindi malipatan sa mga Capiz noon. Mga ka K5 kay ko nako gani kisa ga kalipat ko ni sa iya mo. Edo hindi mo abi mabatsagan mga ka K5. Pero ito sa mga speech yan, ha, dira na mayad si Tapulaw, naintindihan taman. Bangot may mga limitasyon man mga ka-K5 sa parts ni, no? Bilang provincial director. Pero hopefully, sa bagong PD, oh, pasikat, abiyan ay Colonel Kachombo, sir. Biraha ang mga drugista sa Kapis. Tap na ang illegal gambling. Tap na ang krimen. Pati mga protektor, biraha, hindi lamang baltadamo protektor, kundi birahon gidiya ang mga matudtod ga protektor sang illegal kag makalalit ga droga. Politiko man, sa level sang barangay, munisipyo, syudad, probinsya, kung pungsod, men in uniform man, o kung sino man nga mga individual nga protektor sang droga, o mapati kun eh, kung matigayon ini mga ka-K5. Kay kung wala pati, hindi eh. Pero kita nagalaom, no, sa bagong liderato ni Colonel Kachombo, matigayon ini mga ka-K5. Kag siyempre, ang mayo of course ga relasyon sa aton si motoridad pagabot sa pumuluyo sa komunidad mga ka-K5. By the way, kaina, before man mag-start ang impeachment trial, kaina sang aga, kwan man masadya man ang natabo. Kapareho sang gina-expect, kaina, nagtubang sa Sandigan Bayan 3rd Division. Si Senator Rodante Marcoleta para ipabasura tong reklamo sa iyang plunder mga ka-K5. Angot sa wala siniging declare nga 75 million pesos nga campaign donation sang tion nga siya ang party list representative kag nagapapili sa pagkasenador. Wala ini matukiban ang 75 million kun wala ini gin pabugal on a televised broadcast ang senador mga ka-K5. Ting donor sini si Mike Defensor kagining duha pagid ka mga negosyante mga ka-K5 sining 75 million. Why ini matrabukaho mga ka-K5 kun wala mismo sa bibig sang senador tigin filean sang kaso nga plunder. Karono kwan na file ang kaso nga plunder kag kaina nagwa ang arrest warrant nagikan sa Sandigan Bayan kag ginparesto si Senator Rodante Marcoleta gindakop man kag may magshot na ganing available si former Anakalusugan Party List Representative Mike Tan Defensor kag ining negosyante mga ka-K5 nga si Joseph Varias Espiritu na dakpan man may isa diri ka at large mga ka-K5 nga kaupod nila. Mambal ni mga donor ba kung way niya lang ni ginhambal yaway tsaka may sinit kaso nga plunder kag. Pero ti sa part ni Marcoleta ginapanindugan sini nga wala iya sang natabo diri ka paglapas sa kasuguan mga ka-K5. So let's all wait and see kung anong masunod sini nga matabo mga ka-K5. Iti subong si Senator Rodante Marcoleta priso na no kag in fact arin ni siya subong sa PNP General Hospital magapaydalom sa series of medical examination considering ati may edad-edad naman ni si Marcoleta 72 na mga ka-K5 while aran na sa PNP custody ining duha ka iban pa mga ka-K5 kag isa ang nagapabilin nga at large damo sa natabo subong adlaw no mga ka-K5 do maka dumalasa-lasa kana sa mga balita tuman kadamo nga mga balita nga nagkinabo subong adlaw Lunes pa lang mga ka-K5. Ang mga developments sini no sa aton si mga kauturan yung mga tagpalamati sa aton sini nga mga ka-K5 mga latest developments sini kag information inyo natutukan diri sa K5 News FM kag syempre padayon nyo nga i-follow ang aton official Facebook page K5 News FM Rojas para oras-oras updated kamo sa mga balita. May nga pon kay Emmanuel Dejero nagamonitor na Sir Emmanuel Dejero. May lang nga pagtutok da kay Jessil Marco sa kay Jessil Marco sa Lunoy sa Pian gamonitor na. Rodji de la Peña Ayore may nga pon Rodji. Salamat gid sa pagmonitor Ma'am Elma Dordas Manalansan gatutok na sa Mandaluyong. Mary Beth Apsayhito dira sa may Banwas ang Sigma. Ma'am Resol Quezon Kadigal nagatutok naman kag sa mga taga Sitso Iropay Barangay Baybay. Good afternoon man kay Ma'am Leia Baez, Ma'am Lisa Barriento sa Tambak Kulasi, Ma'am Elsie Acuña nagamonitor na, Ma'am Bebo Patricio nagatutok naman, Patrick Robles Vlog sa Robles Family sa Lantangan Pontevedra. Ma'am Rhea Ombas Calino Balbona, good afternoon kay Ivan Sudad, may nga hapon Sir Ivan Sudad, kay Sir Joel Dalivan nagapamati naman, Ma'am Dolores Abilarde, may nga hapon Ma'am Dolores Abilarde. Kag happy birthday kay Ma'am Gina Lynn Sudad Opina. Ma'am Gina Lynn Sudad Opina, happy birthday. Halin kay Sir Ivan Sudad ang pagpanamyaw. Leo Jan Bilyones, may hapon, salamat git. ang dugang nga mga balita kag impormasyon wala ta matagan ligwa. Bantay niyo sa iba naton nga news and public affairs program diri sa K5 News FM. And of course, happy happy birthday ha, sa kay K5 Darren Henson ang pagpanamiolin diri sa K5 News FM Rojas. Standby na kamo masunod na D3 Bio Evening Newscast mga ka-K5. Sa ngalan sa aton CEO Doc Ramil Uy, sa aton station manager ka-K5 Amy Berondo. May nga pon man kay Larry Kirat na Elgas Briniosa naga-monitor. Ini naman si ka-K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
10: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM. News FM. D3 Bio.
11: Ako si Norberto, isa ka-atlete. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio with Vizio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalo.
10: D3 Bio. Ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. D3 Bio.
13: Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May Fortified Probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
14: Nagapalagdulong bala ang imo panulukan.
15: Magalingin bala ang imo nga ulo.
14: Masami nagkapangihi.
15: Masami ginauhaw.
14: Masi may diabetes ka na.
15: DTX 500 na.
14: Ang DTX 500
15: ang may powerful compound
14: nga nagapanubo
15: sang imo blood sugar.
14: DTX 500
15: garantisado.
14: DTX 500.
15: DTX 500.
16: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyag
15: ang DTX 500 Mighty C,
17: ang alkaline ng vitamin C.
18: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabas kog sa lawas.
15: Mighty C,
19: mabakal ng butika.
20: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colab City. Pero may lang ako ginaubo. Kag-sip on, das mo nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kina dula. Ako nga naubo, kag-sip on.
22: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
23: DTX Beauty Soap.
24: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
23: DTX Beauty Soap.
25: Mamakas sa mga butika.
23: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon. Wala ako ko magpangapit
27: sang DTX Coffee Mix.
23: DTX Coffee Mix.
25: Mamasaga butika.
23: DTX Coffee Mix.
28: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
23: DTX Coffee Mix.
25: Mabakal sa mga butika.
29: Nestor! Ang sinaing!
30: Luto na!
29: Ang labahan!
30: Nakasampay na!
29: Ang uniform ko!
30: Naplansa na!
31: Ganito ako!
32: Tigasi!
31: Tigalaba!
32: Tigasay!
31: Tigaplansa!
32: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
31: Sa gabi,
32: ako ang bossing!
31: Dahil kasangga ko!
32: Ang extend!
31: Supplement for men!
32: Lourdes!
31: Tapos ka ng maligo!
33: Yes, darling! Come to mama!
32: Extend Food Supplement for Men.
31: May maca at lavawaska
32: na nagpapataas ng energy
31: at stamina
32: para sa tigasing performance.
31: Extend Food Supplement for Men.
32: DTX 500.
34: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
25: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
35: Ginapakilala ang bagong nga
0: produkto sa merkado para sa aton kabataan.
1: Memory Advance Syrup.
0: Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagaanit sa paghunauna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila paghunauna. Nagaka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup.
2: Bumakal sa mga butika.
3: Glaucoma,
4: Eye Care Gold Capsule.
3: Bacterial conjunctivitis
4: o pink eye,
3: Eye Care Gold Capsule.
4: Eye allergy,
3: Eye Care Gold Capsule.
4: Cataract,
3: Eye Care Gold Capsule.
4: Ang Eye Care Gold Capsule may aras ng lutein, vitamin A,
3: vitamin E,
4: vitamin C,
3: zinc,
4: kag bilberry extract.
3: Eye Care Gold Capsule
4: para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health.
3: Mag-inom sang Eye Care Gold.
4: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops.
3: Adlaw-adlaw,
4: Eye Care Gold Capsule.
3: Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: Oras sa K5 and News FM Rojas, alas 5:50 in Huwebes sa gabi.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
11: Number one.
9: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Maria Rochelle Abron.
19: D3Bio Evening Newscast.
27: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal, balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
8: The K5 is sa mga headlines.
30: Headlines.

0: mga balitang lokal. Balitang lokal. Colonel Katsubo Jr., bagong provincial director, isang kapis sa Police Provincial Office. Taga-kapis na dakpan sa pagduso sang droga sa Aklan. Suspek sa pagbuno sa isa ka construction worker na pasakaan asang kaso. Lalaking agin labo sa barangay Diginan, hindi na magpasaka sang kaso batok sa suspek. Sa dugang ang mga balitang lokal, karne sang baboy nga ginhaboy sa kanal sa barangay Lawaan, wala pa makuha. Publiko ginapaligmat sa presensya sa mga kawatan nga nagalibot sa nagkainainlain nga mga banwa. Posible nga pagpatuman diwat sang 50 pesos price cap sa imported rice ginakabalak-an sa mga rice retailer sa Roha City. Kag Barangay Dayaw Council nagaplano sang posible nga mabulos nga nabakante nga pwesto ni Kagawad Shad Del Rosario. Mga balita ka K5 na nakahinabon sa palibot sa Rehiyon Sais sa Western Visayas, mga balitang regional. Lalaki patay matapos sa ginlabo sa ulo kag liom sang iakaupod sa Negros Occidental. Police nga wanted sa kaso nga murder nagsaka sa Police Regional Office 6. Mga dalaguan ka K5 nga mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang national.
1: Balitang national.
0: Marco Leta Estrada de la Rosa absent sa unang adlaw sang impeachment trial batok kay Vice President Duterte. Senator Cheese Escudero ginpahamtang bilang presiding officer sang impeachment trial. Kag Senator Marco Leta posible magatener sang isa o duha tubtob kadlaw sa PNP General Hospital.
1: Balitang National.
0: Balita ka K-Fan sa lawasang pungsod, Balitang International.

0: Ang gabi, siyudad sang Rojas, maayong gabi, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa atong sarigapag pangalagad, subong adlaw sang Lunes, Hulyo 6, nakita sa tuig 2026. Ako ang inyong magintag, balita ka K5.
1: Maria Rochelle Abroad.
0: Live inyo kami nga mabatian sa lilisuan sang inyong mga radyo, 10.9, 83.7. K5 Radio, tagbuanay sa Banwa sang Pilar, kag sa amon sila nga Facebook love page. Sa K5 News FM Rocks. Kaya K5 ni Andy 3 Bio Evening Newscast. Sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita, top stories of the day.
1: Top stories of the day.
2: Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5, akong alas 6:05 sa gabi. Ka K5 ring oras ang ginadulong sa inyo sa Kaalwan sa Klinika D3 Bio. D3 Bio mga ka K5, mayara sa virgin coconut oil, kag vitamin D3, masami ikaw nga stress, buringot, kag madasig nga makalipan. D3 Bio, agad mamligan ng aton siling memorya para sa aton healthy nga utok. Klinika D3 Bio available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Ka K5 sa kaundan sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Balitang lokal.
0: Formal na nga nagpungko sa mga Lunes, Hulyo 6, 2020 sa inis ang bago nga provincial director sa Capiz Police Provincial Office. Nagpungko sa pwesto si Police Colonel David L. Cachumbo Jr. bilang talos kay Police Colonel Albert D. Tapulaw. Si Cachumbo ka K5 tumandog sa Bago City, Negros Occidental kag nagraduar sa Philippine National Police Academy kag miyembro sa Kabalikat Tagapagtanggol Class. Nagserbe man ini bilang Deputy City Director for Operations sa Bacolod City Police Office kag naging Chief sa Regional Information and Communications Technology Management Division. Nahibuluan nga nagdugay sa 22 kabulan si Police Colonel Tapulaw sa probinsya sang Capiz. Nakahunong na sa karsel ang duha ka mga sospechado matapos madakpan sa ginkasang drug bypass operation sa mga otoridad sa Diversion Road, Barangay Poblacion, Altavas, Aklan. Gipangunahan ang operasyon sang Aklan Provincial Drug Enforcement Unit na nagresulta sa pagka-aresto sang duha ka ginakabig high value individuals. Gasanday alias Nonoy, 34 anyos, kagresidente sa Barangay Tiza sa siyudad sang Rojas. Kag alias Dodoy, 46 anyos sa Barangay Poblacion, Cuartero, Capiz. Nagalabot sa 1,564,000 pesos ang balor sa ginapatihan droga nga na-recover sa mga sospechado. Magluwas sa droga, na-recover man ang mga drug paraphernalia, kalagip na ang salakyan nga dala sa mga sospechado. Sa karon na talana nga pasakaan sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga arestado. Sa pihak nga bahin, napasakaan na sang kaso subong adlaw, Hunyo 6, ukon Hulyo 6, ang suspect na nagbuno sa isa ka construction worker sa sityo Tugbungan, Barangay Tanza, Roja City, taknalas 11 sang aga, Hulyo 3. Ginkilala ang biktima nga si alias Earl Ilmer, 47 anyos, samtang ang suspect mo si alias Norel, 35 anyos, kaglunsay mga residente sa nasambit nga lugar. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Colonel o Police Lieutenant Colonel Rogelio Tomagdang Jr., Officer in Charge sa Rojas Component City Police Station. Kaso ang frustrated homicide ang ginpasaka sa suspect. Matandaan nga natabong insidente sa nagainom ang biktima kagsang iya nga abyan. Sang hinali na lamang nga nag-abot ang suspect kag nag-intraman sa pag-inom. Apang ginpapuli ini sa biktima bangod nga naging masabad kag pasaway na. Bangod sini ginapahayag ka K5 na akig ang suspect kag naghunos ang kutsilyo nga nakasukbit sa iyang hawak.

0: gin bono ang biktima sa wala nga bahin sang iyang atyan. Sa karon yara na sa estable nga kondisyon ang nasambit nga biktima. Sa duga nga mga police reports sa KK5, hindi na magpasakas ang panumbungon ang biktima nga ginlabo sa iya kaingod balay sa barangay Dinginan, Rojas City. Nahibluan nga ginkilalang biktima kay alias Rujen, 39 anyos, samtang ang suspect ang ginkilala kay alias Stephen. Yara sa legal nga edad, kaglunsay mga residente sa nasambit nga lugar. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagdang Jr., ginapahayag nga nagkasugot ang magtimbang nga bahin nga hinalaan na lamang ang natabo. Matandaan nga naglabay ang biktima sa guhasang balay sang sospek nga ginapahayag magahod kabangdanan ginguhasang sospek kaginkomprunta apang may natabo nga pagbinaisay nga nagangkon sang pila sa liog tugasang pagpangbuno. Dugang pa nga lunsa yara sa impluensya sa makahulubong nga ilimnon ang magtimbang nga bahin sang natabo ang insidente. Kaangay ginpabayan kag wala ginsapak sang opisyal ka K5 sang barangay Lawaan, Rojas City ang ginhaboy nga karne sang baboy sa bukas nga kanal sa barangay Lawaan, Rojas City. Matandaan nga nagpalabot sang reklamo ang mga pumuluyo kag nagaobra malapit sa lugar subong man ang mga umalagin bangod sa mabaho nga dapya sang hangin dala sang ginpanghaboy nga karne. Sa liwat pagpadulong o kung sa liwat kapagpadulong sa K5 News FM Rojas sa lugar, talalo pang doon nga nagalapta na ang karne sa kanal. Gintinguan man sa K5 News FM Rojas nga kuhaan sang pahayag ang talatapan sang barangay Lawaan apang wala pa sang mahatag nga sabay. Nagalapta karon sa social media ang isa ka post nga nagapanumdom sa publiko nga maghalo nga bangod sa ginapahayag presensya sa ginapatihan kawatan sa banwasang maayon. Base sa post ka K5 nga yara nga kun mayara sang duha ka mga individual nga lalaki nga nagalibot sa nagkanailaing lugar sa mga kabanuhanan nga sa karon yara na sa banwasang maayon. Ulihi nga nataban sa mga ini ang duha ka cellphone kag iban pa nga mga kagamitan. Nahibaluan nga anay na napreso ang mga lalaki matapos madakpan nga nagpangawat sang bugas kag cellphone sa dumaraw kung sa din una naman nga nakakuha sang motorsiklo sa San Dionisio, Iloilo. Panawagan sini sa publiko nga maging alerto kag aligmat kag gilayon man nga mag-report sa mga otoridad agud malikawan ang mabiktima o kung mabiktima sang kawatan. Sa piyakabahin ka K5, sa dugang ang mga balitang lokal, nagpabutsyag sang pagkabalaka ang mga rice retailers sa Rojas City sa posibilidad nga liwat ipatuman sang gobyerno ang 50 pesos kada kilo nga price cap sa imported nga bugas bangod sa posibleng dako nga pagkalugi sa ila palangitan ana. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Edelberto Cambe, President sang Rojas City Rice Retailers Association, iyaging pahayang nga mabudlayan ang mga rice retailers nga ibaligya sa gintalan ang presyo ng imported nga bugas bangod sa nagkalain-lain man nga presyo nga ginhatag sa tagsa nila ka mga supplier. Suno kay Cambe, pananglitan ipatuman ang 50 pesos kada kilo. Halos wala na sang may mabilin sa ilang kita. Payag niya padayon na nagataas ang presyo kag gasto sa pagnegosyo. Kalakip ang transportasyon, operasyon kag iban pa nga mga balayran. Rason nga hindi maging madasig sa mga retailer na magsunod sa panibago nga price cap. Bangod sa ni mga ka-K5, nagapanawagan ang mga rice retailer sa gobyerno nga tun-an anay sang maayong hingyo nga price cap. Ginpangabay man sa mga ini nga talupang don anay sitwasyon sa subong sang ekonomiya kag ang matuod nga balor sang imported nga bugas. Agod malikawan ang pagkalugi sa mga negosyante kag masigurado nga maging patas sa anuman nga ipatuman sang polisiya. Balitang mga balita naman kay K5 na nakahinabo sa palibot sang Region size sa kon Western Visayas. Mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:30 sa gabi, ka K5 ng oras. Ang ginadulong sa inyo sa Kaluan, sang Klinika DTX 500. DTX 500 ka K5, kaumayara sang hypertension, diabetes, DTX 500 mayara sa ngang palayalis kag di sugar sugarcane extract isa ka herbal food supplement nga puno sang antioxidant. DTX 500 the superior antioxidant.
1: Balitang Regional.
0: Patay ang biktima, naging kilalang nga si alias El Pedio, 51 anyos. Matapos ginlabos ang sospechado nga si alias Jomar, 41 anyos. Pasado las 11 kagabi, kung sanggabi, Domingo, Hulyo 5, sa Purok, La Roca, Barangay Santa Rosa, Morsan, Negros Occidental. Ginpahayag ni Police Captain Honey Labaro, hepe sang Morsha Police Station. Nga sandig sa ila inisyal ng investigasyon, nagainom-inom sang makahulubong ilim noon ang duha sa sulod sang puloyan sang biktima sang gulpi lang. Naglalisanay ang biktima kag ang sospechado kung sariin. Nagku ang sospek sang binangon kag ginlabo ang biktima nga nagresulta sang kamatayon. Suno kay Labaro, nakaangkon sang pila sa ulo kag liog ang biktima kag gindala sa Morsha Rural Health Unit apang ginbawian ini sang kabuhi. Nagpatigayon sang hot pursuit operation ang Morsha Police Station sa pagpanguna ni Labaro kag natigayon nga madakpan ang sospechado kag ginpahibalo sa kapulisan ang ianahimo nga krimen kag kinamataron. Nakahunong na karoon ang sospechado sa Morsha Police Station kag natala na nga pasakaan sang kaso na homicide subong nga adlaw. Sa duga nga balitang regional, nagsungka kay Police Regional Offices Director Brigadier General Randolph Tuanyo ang dismissed police nga wanted sa kaso nga murder alas 12:45 sang kaagahon Hulyo 6. Ginkilala ang dismissed police nga si Jerry Villanueva, 40 anyos. Si Villanueva ka K5 ang ginpangita sang katapos ng Philippine National Police Integrity Monitoring and Enforcement Group sa diilang in-search ang Police Station 4 sa Molo bangon sa ginapahayag nga yara ang suspect sa among nga talatapan. Apang wala naman na dakpan ang suspect bagod wala ang presensya sini sa tionsang operasyon. Kadungan sang iya pagsungka, intern overman ni Villanueva ang issued service firearm sini na may isa ka magazine. Si Villanueva sa karon ang nakahunog na sa Police Station 1.
1: Balitang Regional.
0: Diretso kita ka K5 sa mga dalaguan ng mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal.
1: Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:17 sa gabi. Ka K5 ring oras, ang ginadulong sa inyo sa kaluan sang Mighty C, ang alkaline-based ng vitamin C. Ubosip on hilana trangkaso, Mighty C, the immunity booster, available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. 8 pesos ang kada kapsula, kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
1: Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
0: Formal lang ang nagsugod ang impeachment trial sa Senado bato kay Vice President Sara Duterte Carpio. Nagbukas ang Senate Impeachment Court pinaagi sa pag-rule call sa mga senator judges. Wala makatambong sa pagbukas ang trial sa day Senador Rodante Marcoleta, Jinggoy Estrada kag Ronald Bato de la Rosa. Si Marcoleta karon ka K5 ang yara sa kustodiya sa Philippine National Police matapos ginaresto sa kaso nga plunder. Preso man si Senator Estrada pangod sa kaso angot sa ginaligar pagbaton sang kickback sa anomalya sa flood control projects. Samtang si Senador De La Rosa ang padayo naman nga nagapanago pangod sa pending arrest warrant na gikan sa International Criminal Court. Sa piyak nga bahin, ginpahamtang si Senator Francis Joseph Cheese Agueva con Guevara Escudero bilang presiding officer sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Sa boto nga 12 kapabor kag 8 ka kontra napilian si Escudero. Nahibuluan ka K5 nga naging mainit ang diskusyon sa tunga sang pila ka mga senador bangod gin kinakwestiyon sa mga ini ang pagpahamtang sang presiding officer sa trial. Para sa mga ini, ang Senate President ang dapat mag-preside. Sa katapusan nga balitang nasyonal, posible magtener sang isa tubtub duha ka adlaw sa PNP General Hospital Cesar de Rodante Marcoleta. Kasunod sang pagserbe sang warrant of arrest na batok sa iya sa kaso nga plunder. Sunod kay Department of Interior and Local Government DILG Secretary John Vic Rimula nagapaidalom sa series ang medical examinations ang senador. Pananglitan ini ang matapos igasaylo ini sa Quezon City Jail sa payatas sunod sa opisyal. Nahibuluan nga nag-ugat ang kaso nga plunder sang senador matapos ini magbaton sang 75 million pesos nga donasyon nga sang magpapili sang tinalikdan nga eleksyon apang wala madeklarar sa Commission on Elections. Samtang matapos ginserbe ang arrest warrant bato kay Marcoleta, ginaresto man sa mga otoridad si Anay Ana Kalusugan Party List, Representative Michael Mike Defensor at ang negosyante nga si Joseph Espiritu. At large naman si Aristotle Viray, lunsay kapareho ng mga akusado sang senador sa kaso nga plunder.
1: Balitang National!
2: Balitang National!
0: Balita naman ka K5 sa luwas ang pungsod, Balitang International.
1: Balitang International.
2: International.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:20 sa gabi. Kakay-5 ng oras ang ginadulong sa inyo sa kaluwaan sang manamit kag healthy nga kape. Ang DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: Balitang International.
2: International.
0: Nagsaka na sa kabugusan nga 3,342 katawo ang napatay sa nag-igo nga duha ka makusog galinog sa Venezuela. Base sa datos sa gimpagawas ang Venezuelan Information Ministry, naglabot naman sa basobra 16,000 ka individual ang numero sa mga pilason. Samtang nagsaka pa sa masobra 17,000 katawo ang nadulaan sang puloy-an. Samtang gindepensahan naman ni Interim President Delcy Rodriguez ang ginhimo sang gobyerno kasunod sang makusog galinog sa tunga sa nagalala nga kaakit sa ginaaligar delay kag hindi nagakaigo nga pagresponde sa nasambit nga kalamidad. Sunod kay Rodriguez, galiyon sila nagdeploy sang security forces kag ginanunsyo ang pagtukod sang bag-o nga military unit para magbulig sa pagsabat sa mga emerhensya kag kalamidad.
1: Balita International.
2: International.
0: Balita naman kay K5 sa patag sang hirapan.
1: Balita Sports. Sports. Balita Sports. Sports.
0: Nakakuha sang tatlo ka gold medals sang 15 anyos nga si Alexandra Diaz ang hinablo sang pinakauna nga Pinay Olympic gold medalist nga si Hedelyn Diaz sa International Weightlifting Federation World Youth Championship sa Cali, Colombia sa ring Lunes, Hunyo 6. Nahakwa ni Alex ang 98 kakilos sa clean and jerk na naglabaw sa 97 kilogram Youth World Standards sang IWF sa tong Hunyo 1, 2025. Kagin reset sang Pinay ang total world standard na 175 kilogram. Duha kakilo nga mas mabugat sang nauna nga record. Ati sini naghakwat niya kung naghakwat siya sang 75 kilogram. Sa snatch, agad makakuha sang isa pa kagod, agad makompleto ang tatlo kagod sa iya weight division.
1: Balita Sports! Sports.
0: Para sa aton katapusan nga balita ka K5, chika-chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment!
2: Balitang Entertainment!
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
0: Kompirmado na nga mag-a-updanay sa pelikula sa The Phenomenal Box Office Store nga si Vice Ganda kag ang iconic TV host comedian nga si Vic Soto. Sa pinakauna nga kahigayunan, mag-a-updanay sa The Vice kag bossing sa gimpatigayon nga ipagwa sa 2026 Metro Manila Film Festival sa mabot nga Disyembre. Sa official announcement ng Star Cinema sa ila social media page, angot sa ila ginakalang kagaan na kolaborasyon sa diin makitan man ang teaser posters sa mga pelikula. Nahibuluan ang The Greatest Showdown ang gikan sa produksyon sa Star Cinema, ABS-CBN Studios, The Ideal First Company, MZ Production, kag APT Entertainment.
1: Balitang Entertainment!
2: Balitang Entertainment!

0: Amay ito ka K5 ang kaungdaan sa mga nagapanguna nga balita subong adlaw sang Lunes, Hulyo 6, tuig 2026. Ako ang inangintag balita ka K5, Maria Rochelle de Anon Ebron. Live inyo kami ganabarian sa lilisuan sang inyong mga radyo, 10.9, 89.7, K5 Radyo, tagbuan ay sa Banu sa Pilar. Nagsamon sila ng Facebook page sa K5 News FM Rocks. Madamogin nga salamat ka K5 sa itong mga KSS, kag mga Facebook viewers and radio listeners sa pagubod sa ka D3 Bio Evening Newscast. Happy, happy birthday kay ka K5 Darren Henson. Thank you so much, sir, sa iyong pama. Happy birthday again and enjoy your birthday today. Sa nga na nagid lamang sa bugos ng obon sa K5 News FM Rojas, sa akong partner's technical side ka K5 Michael Janditoga at ka K5 Alvin Pagunsan. Sa nga lang sa mga news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal, sa mga station manager ka K5 Ami Orleans Berondo. Especially sa mga big boss at chief executive officer sa Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center ka K5 and News FM Philippines, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa

0: Pinas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Sharing Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O gali, si Eli Samari Sumuga, taga Paglaong Village, Mansilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko, kapulaw do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko. Tinang amo na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
7: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
2: Extend Food Superman for Man.
14: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Superman for Man. DTX 500.
15: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojasi. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kontra. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
2: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
16: Hi, Dennis Juan is dead.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
16: Hi, Dennis Juan is dead.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
16: Hi, Dennis Juan is dead.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
2: I Care Gold.
17: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Buod din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pulas ang akon mga mata at nadula man ang tuman nga kasilaw.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
18: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Welcome to the family. We're glad that you have come to share your love.
20: Mayong gabi, mga kapamilya. Sa tanan ng mga tagpalamati, sa aton nga palatuntunan ng tinig ng reformasyon, sa gihapon, dalayaw ng Diyos. Nga sa diin, padayon kita niya nga ginatipan, ginpagkamaayo, kag sa sini nga kagabihon, padayon kita nga mga pamati, mga padayon sa aton nga palatuntunan. Muna nga dalayaw ng tasya, pasalamatan, bangun sa tanan niya nga pagkamaayo, kag proteksyon sa bilong adlaw, tanan nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial, kag proteksyon. Hindi, gid kita magakalipat. Kaya mo lang ni ang tion sa pang pagpasalamat, mga pagdayaw, nga ang Diyos malipay sa aton. Kag diri kita magitaan nga kita gid mga matuod-tuod na mga Kristohanon, bangod kay kita nagadayaw, nagpasalamat pirmi sa iya tanan nga mga pagkamaayo nga iya ginbubo sa aton. Kag ang Diyos, nabakabalo kita, nga pirmi nga nagapakamaayo sa tanan, matarong man kag malaot. Bersikulo, mga pulong ni Kristo mismo ang nagpamatuod sunod sa tanubasa sa Mateo 5:44 hasta sa 45. Antes kita magpadayon sa atong pagtuon subong, mga katuran, mga kabiyanan, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasakitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandalipong ito, narito kami, dumulog sa inyong malalanuklukan sa pangitan ng inyong bugtong anak na namatay sa krus ng Kalbaryo at nagpapasalamat po kami sa inyong kangandahang loob. Maraming salamat po sa pagkataon ninyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong proteksyon at patnubayt gamay sa buong maghapon. At maraming salamat na yung himpilan na K5 News FM inyong ginagamit bilang kasangkapan upang maiwarawag ang inyong mga katotohanan. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo at ang isang mga siyudo kamilo at pamilya na patuloy nawa ang mga kinakailangan namin na physical, mental, spiritual, financial protection at kayon din sa lahat ng mga kawani. Ito ay ang hiniling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Sa sining kagabihon, mga katuran, padayon kita nga magtuon sa mga paanggid. Ang paanggid naman sang nahanungod sa napulo kaulay, 10 virgins. Kung inyo basahon o basahon ta ang Mateo Kapitulo 25 naman hasta sa versikulo 1 hasta sa versikulo 13 gyapon tong sa atong nangitunan sa nagligad, Mateo 22 mga versikulo 1 hasta sa 14. Pero diri, Mateo 25:1 hasta sa versikulo 13. Ang aton basa diri amuni. Niyan ang gingharian sang Dios. Ang gingharian sang langit mapaangay sa napulo kadalaga nga nagdala sing ila mga suga kag nagkadto sa pagsugat sa rubyo. Lima sa ila mga buang-buang kang ang lima mga may nandamon. Kay sa nagdala sang mga ang mga buang-buang sang ila mga suga, wala sila sing magdala sing lana. Apang ang mga may nandamon nagdala sing lana sa ila mga tibod-tibod pati sang ila mga suga. Karon sang naglantang ang nobyo, tanan sila gintuyo kag nagtulog. Apang sa tunga sang kagabihon, may isa ka siningit. Giyari karon ang nobyo, guwa ka mo sa pagsugat sa iya. Niyan, tanan, yagtong dalaga, nagbangon kag nag-aman sang ila mga suga. Kag ang mga buang-buang, nagsiling sa mga minandamon, hatagi kami sang inyo lana kay nagakapalong ang amon mga suga. apang ang mga mainandamon nagsabat basi indi ini mag-igo sa amon kag sa inyo maayo pa magkadto kamo sa mga nagabaligya kag magbakal nga sa inyo kaugalingon. Kag sang nagpakadto sila sa pagbakal, nag-abot ang nobyo kag ang mga handa nagsulod upod sa iya sa sinarosalo sang kasal kag gintakop ang ganghaan. Ugaling nag-abot man ang iban ng mga dalaga na nagsiling, "Ginoo, Ginoo, buksi kami." Apang nagsabat siya, "Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, wala ako makakilala sa inyo. Busa, bantay kamo, kay wala kamo makibalo sang adlaw o kung sang takna." Si Kristo upon sa mga itutunan, nagpungko sa bukid sang mga olibo. Ang adlaw nagtunod sa likod sang mga bukid, kag ang kalangitan natabunan sang mga landong sang kagabihon. Sa buos nga pagtan-aw, amo, ang isa kapuloyan nga ginapuyan nga nagsilak sing masanag nga daw para sa pila ka piyesta nga talan-awon. Ang kapawa nagailig gikan sa mga buhok, kag ang isa ka nagahulat nga grupo nagahulat sa palibot nga nagapakita ang isa ka prosesyon sang kasal magagawa sa hindi madugay. Sa madamo nga bahin sa sidlangan, ang mga pistahan sa kasal ginahiwat sa gabi. Ang nubyo nagalagat ugon agod sugaton ang iyang nubya kag dalhon siya sa iya puluyan. Paagi sa sulok, ang grupo sang nubya nagahalin sa balay sang iya amay pagkadto sa iya kagulingon. Sa diin may ginaaman nga sinulusalo para sa mga ginagda sa nga bisita. Sa eksena nga ginatulok ni Kristo, ang isa ka grupo nagahulat sang pag-abot sang grupo sang nobya nga nagatuyo nga magbuylog sa posisyon. Nagapabilin malapit sa balay sang nobya ang napulo kadalagita nga nagsuksok sing puti. Ang kada isa nagdala sing suga nga may suga kag gagmay nga mga tibod-tibod para sa lana. Ang tanan nagakabalaka nga nagatanaw para sa itsura sang nobyo. Pero nadugayan. Nagligad ang oras pagkatapos sang oras. Ang mga manugbantay ginakapoy kag nagakatulog. Sa tunga sa gabi, ang singgit nabatian. Yari karon ang nobyo nag-abot, magawa kamo sa pagsugata sa iya. Ang mga nagakatulog nga hinali nga nagbugtaw, nagtindog. Nakita nila ang prosesyon nga nagapadayon, masanag sa mga sulok kag malipayon sa musika. Nabatian nila ang tingog sang nobyo kag ang tingog sang nobya. Ang napulo ka mga dalaga nagkuha sang ila mga suga kag nagsugod sa pag-utod sini sa pagdali-dali sa paglakat. Apang lima ang nagpabaya sa puno sang ila mga suga sang lana. Wala nila ginapaawot nga maglawig ang atraso kag wala sila nakahanda para sa emerhensya. Sa kabudlayan, nagapakitlooy sila sang ila mas maalam nga mga kaupon nga nagasiling, "Hatagi kami sang inyo lana." Kaya nga amon mga suga nagakapalong. Apang ang nagahulat nga lima upod ang ila bag-o lang ginutod nga mga suga nagubos ang isang ila mga tibod-tibod. Wala sila sing lana nga matipon. Kag nagasabat sila, "Indi, basi indi, bastante para sa amon kag sa inyo. Kundi, magkadto kamo sa mga nagabaligya, kag magbakal para sa inyo kagwalingon." Samtang nagkadto sila sa magbakal, ang prosesyon nagsaylo, kag ginbayaan sila. Ang lima nga may suga, nga mga suga, nagbuylog sa kadamaan kag nagsulod sa balay upod ang bridal train kag ang ganhaan ginsirado. Sang makalambot ang buang-buang ng mga ulay sa tilipunan, nakabaton sila sing wala ginpaabot nga pagpanginwala. Ang taglumalahan sang sinursalo nagasiling, "Wala ako makakilala sa inyo." Nagasiling sila nga nagatindog sa guwa. Or nabilin sila nga nagatindog sa guwa. Sa wala sing tao nga dalan sa kadulong sang kagabihon. Samtang si Kristo nagapungko nga nagatutok sa grupo nga nagahulat sa nobyo, ginsugid niya sa iya mga gitutunan ang sugilanon sang napulo ka mga ulay. Paagi sa ila, inagihan nga naglaragway sa inagihan sang iglesia nga magakabuhi antes gid sang iya ikaduha ng pagkarit. Ang duha ka klase sang manugbantay nagarepresentar sang duha ka klase nga nagaangkon nga mga naghulat sa ila Ginoo. Ginatawag sila nga mga birhen bangod nagapahayag sila sing putli nga pagtuo. Pagi sa mga suga, ginapresentar ang pulong sang Dios. Sumot ang balon, ang suga gali nagrepresentar sa pulong sang Dios. Ang salmista nagasiling, ang imo pulong isa ka suga sa akon mga tiil kag isa ka kapawa sa akon banas. Salmo 119, versikulo 105. Ang lana simbolo sa Espiritu Santo. Gani ang Espiritu naga-representar sa tagna ni Zacarias. Ang anghel nga nagapagighambal sa akon, nag-abot liwat. Siling niya, kaginpukaw ako, subong sang isa katao, ngaginpukaw, gikan sa iya katulugon, kag nagsiling sa akon. Ano ang imo nakita? Kag nagsiling ako. Nagtulok ako kagyari karon ang isa ka kandlero nga bugos nga bulawan nga may isa ka yahong sa ibabaw sini kag ang iya pito ka suga sa ibabaw sini kag ang iya pito ka mga tubo sa ibabaw nga may pito ka mga suga sa ibabaw sini mga kahoy sa tupan sini ang isa ka tuo ang isa sa tuo kag ang isa man nga kilid sang yahong kag ang isa sa wala nga kilid sa sini. Gani nagsabat ako kag naghambal sa anghel nga nagapagighambal sa akon. Nga nagsiling. Dayon siya nagsabat kag naghambal sa akon nga nagsiling. Kag nagsabat ako liwat. Kag nagsiling sa iya. Ano ining duha ka sanga sang ulibo? Paagi sa duha ka bulawan nga tubo nagaula ang bulawan nga lanagikan sa ila kagulingon. Dayon nagsiling siya. Sila amo ang duha ka hinaplas nga nag-aalagad sa Ginoo sang bugos nga duta. Gikan sa duha ka kahoy nga olibo, ang bulawan nga lana ginaula paagi sa bulawan nga mga tubo pagadto sa yahong sang kandilerio. Kag gikan didto sa bulawan nga mga suga nga nagahatag sing kasanag sa santuario. Gani gikan sa mga balaan nga nagatindog sa presensya sang Dios ang ila espiritu ginahatag sa tawhanon nga mga instrumentalidad nga ikonsagrar sa ila sa iya pagalagad. Ang misyon sang duha kay naplas amo ang pagkomunikar sa katawhan sang Dios sinang langitnon nga grasya nga amo lamang ang makahimo sang iya pulong nga isa ka suga sa mga tiil kag isa ka kapawa sa banas. Indi paagi sa kusog o kun paagi sa gahom kundi paagi sa akong espiritu siling sang Ginoo sang mga kasoldadosan. Zacarias 4 versikulo 6. Sa parula o sa parabola, ang tanan nga napulo kadalaga nagawa sa pagsugata sa nobyo. Ang tanan may mga suga kag may mga suludan sang lana nga mo ang tibod-tibod. Sa sakation, wala sing nakita nga kinamtuhayan sa tunga nila. Gani sa iglesia nga nagkabuhi antes pa sang ikaduha nga pagkarin ni Kristo, ang tanan may ihibalo sa kasulatan. Ang tanan nakabati sang mensahe sang malapit nga pagpalapit ni Kristo kag may pagsalig nga nagaabot pagsalig nga nagpaabot sang ila sa pagpakita. Ang tanan nagahulat sa Ginoo, ang tanan nagalaom nga magasugat kay Kristo sa iya pagkari apang subong sang parabola amman karon. Ang tion sa paghulat nagapasilabot ang pagtuo ginatiyawan kag kun ang singgit mabatian yari karon ang nobyo nagabot magwa kamo sa pagsugata sa iya madamo ang indi handa. Wala sila sing lana sa ilang mga suludlan upod sa ila mga suga. Wala sila sing balaan nga espiritu. Kun wala ang espiritu sang Dios ang ihibalo sang iya pulong wala sing pulos. Ang teorya sang kamatuoran nga walay nga wala ginaupdan sang balaan ng espiritu, hindi makapabuhi sang kalag ukon makapabalaan sang tagipusokon. Ang isa mahimo nga pamilyar sa mga sugo kag mga saad sang Biblia, apang luwas ko ng espiritu sang Dios, magabutang sang kamatuoran sa puluyan ang kinaiya, hindi mabago. Kung wala ang kasanagan sang espiritu, ang mga tao hindi makasarang sa pag ipatuhay ang kamatuoran gikan sa sayo. Kag mahulog sila sa idalom sang batid nga mga pagtilawan sa taras. Ang klase nga ginarepresentar sang buang-buang nga mga ulay hindi sa limpapaw. May pagtamod sila sa kamatuoran. Ginsakdag nila ang kamatuoran. Nagganyat sila sa mga nagapati sa kamatuoran. Apang wala sila magpadala sang ila kagulingon sa pagpanghikot sang balaan nga espiritu. Wala sila mahulog sa bato si Kristo Jesus kag nintukutan ang ila daan nga kinaugali nga mabungkag. Ini nga klase ginarepresentar sang mga tagpalamati nga daw bato. Ginbato nila ang mga pulong nga may kahanda apang napaslawan sila sa pag assimilate sang mga prinsipyo sini. Ang influensya sini hindi nagapadayon. Ang espiritu nagapanghikot sa tagipusoon sang tao. Suno sa iya handom kag pagtugot nga nagatanom sa iya sang isa ka bag-o nga kinaugali. Apang ang klase nga ginarepresentar sang buang-buang nga mga ulay nangin kontento sa hapaw nga helikoton. Wala sila makakilala sa Dios. Wala nila matun-an ang iya kinaiya. Wala sila makigambit sa iya, gani hindi sila makaibalo kung paano magsalig, kung paano magtulok, kag magkabuhi. Ang ila pag-alagad sa Dios nagakadula sa isa kapurma. Nagapalapit sila sa imo subong sang pag-abot sang katawhan, kag nagapungko sila sa imo at ubang subong akon katawhan, kag nagapamati sila sang imo mga pulong apang hindi nila ini pagahimuon. Kay paagi, paagi sa ilababa, nagapakita sila sing dako ng gugma apang ang ila tigipusoon nagasunod sa ila pagka mahamkunon. Ezekiel 33, versikulo 31. Ginatalupangod ni Apostol Pablo nga amo ini ang mangin pinasahi nga kinaiya sang mga nakabuhi antes gid sang ikaduha nga pagkaren ni Kristo. Siya ang kasiling sa katapusan ng mga inadlaw, mag-abot ang makatalagman, makatalagam ng mga tiyon, kag ang mga tao mangin mahigugmaon sa ila kagalingon, mahigugmaon sa mga kalipayan, labaw, sa mga mahigugmaon sa Dios, nga may dagway sa pagka-Dios nun, apang nagapanginwala sa gahom sini. 2 Timoteo 3:1 hasta sa 5. Amo ini ang klase nga sa tiyon sang katalagman makita nga nagahibi. Paghidait kag kaluwasan. Ginapahuway nila ang ila mga tigipusoon sa kaligunan, kagola, nagadamgo sang katalagman. Kung nakibot sila sa ila pagkaluya, nahangpan nila ang ila kaimulon, kag nagapangabay sa iban, ngayahatag ang ila kakulang, apang sa espetuhanon nga mga butang wala sing tao nga makahimo sa kakulangan sang isa pa. Ang grasya sang Dios libre nga ginhalad sa tagsa ka kalag. Ang mensahe sang ebanghelyo ginbantala ang ginuohaw magkari. Kag ang bisan sino nga luyag magkuha sang tubig sang kabuhi nga wala sing bayad. Bugna 22:17. Apang ang kinaiya hindi mabalhin. Wala sing tao nga makapati para sa iban. Wala sing tao nga makabaton sang espiritu para sa iban. Wala sing tao nga makahatag sa iban sang kinaiya nga amo ang bunga sang pagpanghikot sang Espiritu Santo. Ang butamalong rin makuturan nga kita, kangay sa panggid, nga ang daw hindi nagapanghatag. Hindi luyag magapanghatag ang mga naandam. May ara sila suga, may ara man sila reserba sa ilang tibod-tibod. Kay nagasibulo gali ni siya sa aton nga kinaiya, sa aton nga kinaugali. Hindi pwede nga ang akon kinaugali ihatag sa akon misis o vice versa. Kung maayo ang kinaugali sa akon nga asawa, dayon ang akon malain, hindi pwede nga mangayo ko siya nga maayo ang kinaugali. Agon nga mangin takos sa pag-alagad, pagbaton sa Ginoo, hindi na siya pwede. Kaya ang kinaiya hindi mabalhin. Wala sing tao nga makapati para sa iban. Wala sing tao nga makabaton sang espiritu para sa iban. Wala sing tao nga makahatag sa iban sang kinaiya nga mo ang bunga sa pagpanghikot sa balang espiritu. Bisan pang si Noe, si Daniel, kang si Hob, yara sa sini, dari sa kalibutan, subo nga buhi ako, siling sang Ginoong Dios. Hindi sila makaluwas sang bisan sino nga mga anak nga lalaki o kon babae. Maluwas lamang niya, nila ang ila kagulingon nga mga kalag paagi sa ila pagkamatarong. Ezekiel 14, versikulo 20. Sa isa ka krisis na ang kinaiya ginapahayag. Sang ang hanuot nga tingog nagbantala sa tungang gabi, yari karon ang nobyo nagabot, magwa kamo sa pagsugata sa iya, kag ang nagakatulog nga mga ulay ginpukaw gikan sa ila katulugon, nakita kon sino ang naghimo sang paghanda para sa tabo. Ang duha ka partido wala makaibalo, apang ang isa ginhanda para sa emerhensya, kag ang isa nasapuan nga wala sing paghanda. Gani karon ang isa kay nali kag wala ginapaabot nga kalamidad, isa kabutang nga nagadala sang kalag sa tubangan sang kamatayon, magapakita kon bala mayara sang bisan ano nga matuod nga pagtuo sa mga saad sang Dios. Magapakita ini kon bala ang kalag ginasakdag sang grasya, ang dako nga katapusan nga pagtilaw, managaabot sa katapusan sang tawhanon nga pagtilaw, kun mangin ulihin na para sa kinanglanon sang kalag nga mahatag. Ang napulo kadalaga nagatanaw sa kasisidmon sing sining maragtas nga dota. Ang tanan nagapangangkon nga mga Kristiyano, ang tanan may tawag, ngalan, suga, kag ang tanan nagapangangkon nga nagahimo sang pag-alagad sa Dios. Ang tanan maathag nga nagahulat sa pagpakita ni Kristo, apang lima ang indi handa. Lima ang makita nga nakibot, nasubuan, sa guwa sang banquet hall. Sa katapusan nga adlaw, madamo ang mga angkon sang pagsulod sing harian ni Kristo nga nagasiling. Nakakaon kami kag nag-inom sa imong presensya, kag ikaw nagpanudlo sa amon nga mga dalan. Ginoo, Ginoo, wala bala kami magapanagna sa imong ngalan, kag sa imong ngalan nagtabog kami sang mga yawa, kag sa imong ngalan naghimo sing madamo nga mga makatilingala nga mga buhat. Apang ang sabat amo, ginasiling ko sa inyo, wala ako makaibalo kon diin kamo naghalin, maghalin kamo sa akon. Lucas 13:26, Matthew 7:22, Lucas 13:27. Sa sini nga kabuhi, wala sila makasulod sa pagpig-upod kay Kristo. Gani wala sila makaibalo sang hambal sang langit, mga dumuluong sila sa kalipay sini. Sino bala nga tao ang nakaibalo sa mga butang sang tao? Luwas ang espiritu sang tao nga yara sa iya. Subong man, ang mga butang sang Dios, wala sing may nakaibalo kundi ang Espiritu Santo. 1 Corinto 2, versikulo 11. Ang pinakamasuo sa tanan nga mga tinaga nga nahulog sa mortal nga dalunggan amuyad tong mga tinaga sang kalaglagan, wala ako makakilala sa imo. Amuni ang pinakamasubo-subo nga mga pulong nga mabatian sa mga indi na preparado sa pagkaray sa atong Ginoong Jesucristo. Ang pagpakig-upod sang Espiritu nga imo gintamay, makahimo lamang sa imo nga isa ka malipayon nga kadamaan sa sinursalo sang kasal. Sa sina nga iksina, hindi ka makaintra. Ang kapawa sini, magatupa sa bulag nga mga mata. Ang melodiya sini, sa bungol nga mga dalunggan. Ang gugma kagkalipay sini, makapukaw sang bisan ano nga kwerdas sang kalipay sa tagipusoon nga natublag sa kalibutan. Ginsiraduhan ka sa langit bangod sang imo kagulingon nga pagkadia, angay pagkadit tapos sa pag-upod sini. Hindi kita manginhanda sa pagsugata sa Ginoo paagi sa pagbugtaw kun ang singgit mabatian. Yari karon ang nobyo. Kag dayon, ginatipon ang amon, wala unod nga mga suga, agud punon ini liwat. Hindi naton mapahilayo si Kristo sa aton mga kabuhi dari. Kag sa gihapon, mangin nagakabagay sa iya kaupod sa langit. Hindi mangin tako sa langit. Sa paanggid, ang maalam nga mga dalaga may lana sa ila mga sulodlan upod sa ila mga suga. Ang ila kapawa, nagadaba-daba, nga may wala, nagadulong, nga dabdab sa buos nga gabi sang pagbantay. Nakabulig ini sa pagpadako sang kasanag para sa kadungganan sang nobyo. Nagasilak sa kadulong, nakabulig ini sa pag-ibag sang alagyan pagkadto sa puluyan sang nobyo, pagkadto sa sinalo-salo sang kasal. Gani ang mga sumulunod ni Kristo dapat maghatag sing kapawa sa kaduluman sang kalibutan. Pagi sa balaan ng Espiritu, ang pulong sang Diyos isa kakapawa samtang ininangin isa ka nagabag-o nga gahom sa kabuhi sang nagabaton. Amot na malumdari makuturan, nga kita tani mangin suga sa mga ara pas kaduluman. Kaangay sing hambal ni Kristo nga, kamu amo ang suga sang kalibutan. Ang isa ka siyudad nga nabutang sa bukid, hindi gin malipdan. Amogin na siya. Dayon mo na nga, ginsugo kita nga tani mangin kasanag. Paagi sa pagtanom sa ila mga tigipusoon sa mga prinsipyo sang iya pulong, ang balaan ng Espiritu nagapalambo sa mga tao sang mga kinaiya sang Dios. Ang kapawa sang iya himaya, ang iya kinaiya, amo ang magasilak sa iya mga sumulunod. Gani dapat nila himayaon ng Dios sa pagpasanag sang banas pagkadto sa puluyan sang nobyo, pagkadto sa siyudad sang Dios, pagkadto sa panyapon sang kasal sang kordero. Ang pag-abot sang nobyo sa tungang gabi, ang pinakamadulom nga oras, gani ang pagkarin ni Kristo mahanabo sa pinakamadulom nga tiun sang maragtas sing siningdota. Ang mga adlaw ni Noe kag ni Lot naglaragway sang kahimtangan sang kalibutan antes gid sang pagkari sang anak sang tawo. Ang kasulatan nga nagatudlo sa sining nga tiun, nagapahayag nga si Satanas magapanghikot nga may bugos nga gahong kag sa tanan nga mga malimbongon sang pagkadimatarong. 2 Thessalonica 2:9-10. Ang iya pagpanghikot maathag nga ginapahayag sang madasig nga nagadugang nga kadudulman sang madamo nga mga sayop, mga irihiya kag mga paglimbong sining katapusan nga mga inadlaw. Hindi lamang nga si Satanas nga nagatoy-toy sa kalibutan nga bihag, kundi ang iya mga pagpangdaya nagapahabok sang nagapangangkon ng mga iglesia sang aton Ginoong Hesukristo. Ang dagko nga andako nga pustasya magauswag sa kadulman samtang subong sang tungang gabi, indi masulod subong sang panapton nga sako sang buhok. Sa katawahan sang Dios mangin isa ka magabi nga pagtilaw, isa kagabi sang paghibi, isa kagabi sang paghingabot tungod sang kamatuoran. Apang gikan sa sinang kagabihon sang kadudulman, magasilak ang kapawa sang Dios. Ginapahanabo niya nga ang kapawa magasilak gikan sa kadudulman. 2 Corinto 4:6. Sang ang dota wala sing dagway kag wala sing unod kag ang kadudulman yara sa ibabaw sang kadadalman. Ang Espiritu sang Dios nagahulag sa ibabaw sang kadaigan sang tubig. Kang ang Dios ng silin, magluntad ang kapawa kag may kapawa. Genesis 1:2-3. Gani sa gabi sang Espirituhanon nga kadudulman, ang pulong sang Dios ng silin, magluntad ang kapawa. Sa katawhan, sang iyang katawhan, siya nagasiling. Magtindog ka, magsidlak. Kaya ang imo kapawa nagabot na kag ang himaya sang Ginoo nagasidlak sa imo. Isaiah 6:1. Yari karon siling sang kasulatan. Ang kaduluman magatabon sang luta kag ang dagko nga kadulom magatabon sa katawhan, apang ang Ginoo magabutlak sa imo kag ang iya himaya makita sa imo. Isaiah 6:2. Amo ini ang kadulom sang sayop nga paghangop sa Dios nga nagatabon sa kalibutan. Ang mga tao nagakadulaan sang ila ihibalo sa iya kinaiya. Wala ini mahangpi kag interpretar sing sayo. Sa sining ation, ang isa ka mensahe gikan sa Dios dapat ibantala. Isa ka mensahe nga nagaiwag sa iya influensya kag nagaluwas sa iya gahom. Ang iya kinaiya dapat ipahibalo. Sa kadudulman, ang sang kalibutan, dapat ibubo ang kapawa sang iya himaya, ang kapawa sang iya kaayo, kaluoy, kag kamatuoran. Amo ini ang buluhaton nga ginbalay ni Propeta Isaias sa mga pulong o Jerusalem nga nagdala sang maayong balita. Ibayaw ang imo tingog nga may kusog. Ibayaw ini hindi magkahadlok isiling sa mga syudad sang Huda. Yari ang inyo Dios. Yari karon ang Ginoong Dios magkari nga may mabaskog nga kamot kag ang iya butkon magagahom para sa iya. Yari karon ang padya yara sa iya kag ang iya binuhatan yara sa iya tubang. Isaias 40 bersikulo 9 kag bersikulo 10. Lamang maguturan magkabyanan ang aton nga tiempo naubos na. Kabay pa nga ang aton nga nabatian suwong makabulik man sa aton nga pag-uswag sa pagtuo sa aton pag-alagad sa Dios. Aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios na isakitasan po kayo ng malangit. Muli kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig at kabait-gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na aming natanggap mula sa inyo. Na kung saan kami po ay nakapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan kay 5 News FM. Pagpalain mo ang CEO Camiloy at mga kawani. Napatuloy na wa ang mga papalaan kinakailangan namin hula sa inyo ng physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming samutiling sa pangitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen.

0: Ethereum
1: Bio. Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga

0: tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo
1: kay namit na gitsa akong nga mat.
2: TTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika.
4: Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko.
3: Ang tiya ko naghamba,
4: try ko ang Mighty C.
3: One capsule, 3 times a day.
4: 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko.
3: Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
2: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnami. Gidangapon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa ka butika. DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Extra food supplement for men.
9: Ako si Mark. Sa tuod-tuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
10: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gidanti
2: DTX 500. DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
11: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagapula kaga? Nagakatol? Mag-iCare Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Go! Ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. iCare Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang iCare Go kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Go!
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Physio. Ang Physio ng may D3.
4: D3 Bio!

0: isang ibon ng Pilipinas. Nagsisimula ito sa letter M.
1: Manok!
0: Nagsisimula sa letter M at nagtatapos sa letter A.
1: Manok!
0: Hindi manok ha. Kulay brown ito.
1: Alam ko na!
0: Ano?
1: Lechon manok!
2: Hey! Hi! Galingawang time!
1: Kampiyon!
3: K-K-5 News FM.
4: D3 Bio.
5: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
4: D3 Bio.
6: Ang D3.
4: Yung may Visio.
6: Ang Visio.
4: Yung may
6: D3.
4: D3 Bio.
7: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang maghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio.
6: Ang D3.
4: Yung may Visio.
6: Ang Visio
4: ng may D3.
0: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellular. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
8: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis basine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
9: DTX 500.
10: Ito masyon sa barangay
11: po. Anong ginabatsag mo sa ko?
10: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
11: Tumarkog. DTX 500.
10: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
11: 3 times.
10: Kamusta ang alay sa kamot?
11: Wala na. Try-gig ka mo sa DTX 500.
9: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Lourdes Maglupot, skin tayo uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
9: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
13: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwan balay nagtambo ko.
9: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap.
6: Mamakang sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, nadetox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Extend Food Superman for Men.
19: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting nga ibala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Superman for Men.
6: DTX 500.
20: Ako si Norma Bista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako. Nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
2: DTX 500.
21: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
21: Bumakal sa mga butika.
2: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
22: Nagaburo ng akon ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sa iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa iCare Gold kag patuluan ang mga mata sa iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
23: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
24: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
25: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3.
26: D3 Bio.
27: I'm gonna live.

0: five, Galinga One Time!
1: Day, kipakilala ko ng ako nobyo sa lola kung ang milyonarya.
2: Te, boto mo sa iya si lola mo?
1: Ay, sobra! Kita mo subong, lolo ko na siya!
0: Hey, five, Galinga One Time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM.
5: News FM.
6: D3 Bio Health News.
7: D3 Bio.
8: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilogo nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
9: Ang Visio nga may D3.
10: Pamakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
11: Another arsenal nga ara sa D3 Bio
12: nga wala sa
11: plain D3.
12: Yes.
11: Caprylic acid.
13: Ang aton pa nang ginastoryahan si lauric acid nga gihimo mo no laurin.
12: Hindi, so meaning sir boy, hindi tanan nga acid makahalit. Isa ka acid nga halin sa tambok.
13: Alin sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Nga agin na rekomendan ang caprylic acid. Ano ni siya ka safe? Ay, ara man siya sa breast milk, no? So safe man siya. Ang aton breast milk, may labot, may lauric acid, may caprylic acid man siya. Anong lain nila ni lauric acid? Si lauric acid is a medium chain triglycerides nga 12 carbon chain. Ini si caprylic acid niya, 8 carbon chain.
12: So meaning pa sir boy, kay 12 si lauric acid, medyo damo siya conversion. Ang nakadami lang ni lauric acid kay machins to monolaurin anay siya.
13: Oh,
12: then mga 8 hours malibot-libot sa imo lawas to protect sa imo cellula against bacteria, against virus. Amo lang nami sa lauric acid. But caprylic acid, ang nakadami lang sa caprylic acid, especially kung ga-travel ka, dasig siya machins to energy.
13: Correct.
12: Pero hindi lang nga ma-change energy sa sir boy, antibacterial man.
13: Antibacterial. Kampiyon nga antibacterial, kampiyon nga antiviral and antifungal properties ng caprylic acid. Kampiyon. Once ma-convert ni siya to monoglyceride, si lauric acid, mag-imo sa monoglyceride, ang guha niya monolaurin. Si caprylic acid, kung ma-convert siya sa monoglyceride, anong guha niya? Monocaprylene. Monocaprylene specialized in hepatitis C. According to research, no?
14: Wow, antivirus.
12: So, pala inom ka D3 Bio, malikawan, or kung may hipasi ka da, kaya niya ma-correct.
7: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang ini ang ako nang insikreto sa law school.
7: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
13: If you have hepatitis, the most important thing to do is to lower, to control the viral load of hepatitis.
12: Para hindi na maperdihon ang imo atay.
13: Correct. Kung once magdamo sila, ay ara na, no? That will cause usually cirrhosis. Scarring of the liver, ang ginaprotektahan ta, no? Kalanan hindi matabo ang scarring of the liver caused by hepatitis, di ara na kay D3 Bio. Kay may caprylic acid, nga gihimo monocaprylene.
12: That, pero dasig lang sila magstay sa imong cancer boy. Kay himuon din siya energy.
13: Energy siya dayon. Amo gina ang iya second major role, it provides you instant energy.
12: Instant energy nga hindi magpadako sa imo buyon.
13: Buyon. Gapan na.
12: Namin, no? Ngita ka pagkaon nga ga-energize ka pero hindi magdako imo buyon. Kaya ang carbohydrates, ga-instant energy man, pero masobrahan, madako buyon mo.
13: So anong bala katabo kung mag-inom ka D3 Bio? You get the benefits of lauric acid and monolaurin. You get the benefits of caprylic acid and ginatawag nga monocaprylene. So anong kinahimo sini kung gamasakit ka? Sampon, naghilanat ka. Inom ka D3 Bio.
12: Ilang suggest mo sir boy, every?
13: 2 soft gels every 4 hours.
12: Wow. May lanat ka na mo.
13: May lanat ka na. So therapeutic dosage din siya.
12: Especially ka nang wala nakagana kaon.
14: May energy Japon.
12: Energy Japon.
13: Ay, Japon energy.
12: Bulong pa energy pa ni mo.
13: Energy
12: pa. Ang D3 Bio.
13: All in one ang D3 Bio. You cannot find that.
12: Hindi mo sa plane niya D3. Ang mga ganing nga permi na mo gina-encourage ang mga listeners natin. Kung gagamit man na lang ka D3, saya. Gamit ka na lang ano.
14: Isli na ng plane niya D3.
13: Proven and tested ang D3 Bio when it comes to infection, no? Lalo na viral and bacterial infection and fungal. Basta kabalo ka lang mag-usar, no? Kung ginaubo ka, ginasipon ka, gayhilanat ka, taas ka, take your time. Lots of water plus D3 Bio. Duha ka capsules every 4 hours.
12: Correct.
13: After a day, makibot ka, hindi ka gutom, pero namalhas ka na.
12: Especially nga ang kabanglanan sa imulanat is respiratory viruses, bacteria. Wow, kampiyon gina mo.
13: Kayang-kaya
12: ni D3 Bio. Mga bata abla nga daw, pag-start pa lang, ginaubo na, ginasipo na. Patap na ada yun.
13: Pero yun.
12: Kabalo ka ang pinaka-best kapag tap na. Wala pa ubo, wala pa sipon, paimno naman.
5: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio. Health. News D3 Bio with Physio.
16: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
10: D3 Bio, ang D3 may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
17: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
10: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
18: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-clinic Spore Biotics ka!
19: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
20: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
21: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalang subong imo sugar.
20: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80.
19: DTX 500 naging... DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si Anika. Kundayan ko mangi gaygali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayon ang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
19: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako si Mimi.
24: Dali kasi napit ako tuhod.
23: Arthritis na gali.
24: Pero sang pagsugod ko inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog, gikaayo ang Mighty C.
19: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
25: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
25: Bakal na sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
26: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nga mani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
19: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
27: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr. isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
28: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
19: Extend Supplement for Men.
28: Isang kapsula ka lang.
19: DTX 500.
29: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
19: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
18: Healthy nga uto.
30: My name is Juanes.
18: Matalong kag alerto

0: Di mga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5.
3: News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3.
5: D3 Bio.
6: This is

0: Ha? Sa din ta baka do?
1: Himo sa gamit mo, layas na to!
2: Hey! Hi! Galingawa ta!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
8: Mag-abot ka.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Biotics
5: DTX 500.
8: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa ibong itsura?
5: Mag DTX 500 na.
8: Masaminig ka palatian?
5: I-DTX 500 mo na.
8: Kung kulang ka sa antioxidant,
5: nagatigulang ka.
8: Mag DTX 500.
5: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
8: DTX 500.
5: DTX 500.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
11: Imo nga blood sugar test, katong score gani?
10: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
11: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
10: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
5: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
4: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
13: Si Leslie Katay, mahilig gid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy gid man yang kape.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Diofresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Diofresh. Dioroll-on. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
16: Clinica Diofresh.
15: Available na.
17: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
5: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
17: Ka! I-shoot na ga!
5: DTX 500.
18: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Karamilang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
5: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
9: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na. Memory Advanced

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
5: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
6: D3 Bio!

0: kailangan palayain at pakawalan. Kung talagang para sa'yo, babalik yan. Pero kung hindi, tiradura na lang.
1: Hey! Hi! Galing ngawang time!
0: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
2: KK5 News FM. News FM.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Kowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: Ditribayo, ang Ditribayo. Yung may BCO, BCO. Yung may Ditribayo.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Ditribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
4: Ditribayo, ang Ditribayo. Yung may BCO, ang BCO. Yung may D3.
6: Sport Biotics. Makabulig sa pagtap

0: Madalas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
5: Sa kadlo ka pila ka mag-inom?
6: Sa DGX 500.
4: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
6: Subong, kamusta?
4: Uy na, halin sa, nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatya.
3: DGX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan. Kigidya na ko ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DDX Beauty Soap.
10: Babaka sa mga butika.
3: DDX Coffee Mix.
11: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gin kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
3: DDX Coffee Mix.
10: Babaka sa mga butika.
3: DDX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
10: Babaka sa mga butika.
13: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
14: Ah, wala-wala. Gid, pre. Ano kayang manok ko?
13: Di nakabaluman o sick?
3: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May makaw kag wabuwas ka. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
13: Di pre, musta po lang ang gabi pre?
14: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
3: Extend Food Supplement for Men.
15: Tikasin.
3: DGX 500.
12: Ko si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangako nga problema sa nga ko gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako nga friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup. Babakal sa mga butika. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
5: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
6: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
15: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
16: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
6: Hindi lang gani-carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
6: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang akon ulo.
5: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
5: Sa lingaw, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
6: Basta.
5: Ano na yung internet?
3: Maedukar ka pa.
5: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Mga ka D3 Bio, ka DTX, ka Mighty C, and Pure C, kamusta na kamo? Kamusta ang inyo tulog? Oy, nagahilanat na? Kung wala, good! Bangod kon, sige ka tumar sang DTX 500, Mighty C or Pure C, and D3 Bio, amo ini ang gaserbi prophylaxis mo. Agod nga, batuan ang mga kagaw, infeksyon, kagiban pa, nga mga bagay-bagay nga makahatag si mo sang balatian, even your own hormones. No? May mga imbalances ka na, magka-diabetes ka. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryanta karon ng epekto sang oxidative stress sa lawas. Kaupod na sina nga diskasyon si Dr. Ramel Uy, ang aton CEO, and Sir Boy Zulueta, and of course, Engineer Ronnie Albaug. Dok,
17: sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Istoryahan ta subong ang epekto sang oxidative stress sa aton sininga lawas. Again, balik-balik naman, but for your better understanding sa mga waay pa, mga late tuners naton, ang oxidative stress, amo ning imbalance sa tunga sang free radicals, kag imo nga antioxidant sa lawas. Ang free radicals again, amo ni siya ang mga oxygen-containing molecules. When you say atom, single entity, may nucleus, may electrons, may protons, may neutrons. Ang sasagwa ng libot-libot, electrons. Kung duwa ka atom mag-upod, tawag sina molecules. Ang oxygen molecules, no? Oxygen is an atom, pero ga-upod sa kisa to form water with hydrogen. That's why H2O siya. Now, ang problema lang abi amo ni. Ang imong oxygen pag ginagamit sa aton nga cells, kung kaisa gagwa ang isa ka electrons. Pag nagwa ang electrons, imbalance na siya, kulang na isa. Kay kulang na siya isa, mangita to sa sangiban, kawatan niya. Upod yaman nga oxygen, kawatan niya. May imbalance man to. So ka imbalance. Kung ini nga imbalances, actually ang antioxidant amuning iyang himuon. Ang antioxidant is of course an atom nga damo saya electrons. Nga bisan ibanan mo siya, hindi siya mangin reactive species, hindi siya mangin why siya changes. Ang iyang pisyo, pang dunitan niya to, ang mga free radicals. Kaya ang oxygen nga naibanan electron, ang tawag sina free radicals. Kung magdamo ang free radicals, kay why ka antioxidant nga gahatag, ga donate sang electron, ini siya ang makaguba una-una gid sa imo nga DNA, sang imo nga cells. Once guba ang DNA, produce sang hindi amo nga cellula, amo nang ginalinan sang cancer as lectured by Sir Boy sa inyo. Cancer cells develop because of a corrupted DNA. Ano pa? A corrupted DNA magahuyang ang imo nga cellula. What else? kadamo sang himo sini gub-on yang imo nga protein sa lawas, ang imo nga mga fats, ang imo nga LDL i-oxidize niya, dugin luto niya bla. Pag in-oxidize ang LDL, matinapik ina sa imo nga mga kaugatan, will result to hypertension, kay magagmay ang imo nga ugat through atherosclerosis. Ano pa? Diabetes, pagpalapit to ni free radical si imo pancreas, hala bombardiyahon niya tong imo nga pancreas, may inflammation na karon, maguba si pancreas, hindi na mag-secrete insulin, magka-diabetes ka. Pag-abot sang oxidative stress o pag-abot sang free radical sa imo mata, wasakon niya to ang mga selula sang imo mata, gubod niya ang cells sang imo nga mata, marisulta magka-glaucoma ka, magka-cataract ka, diseases of the old age. Kay kung normal lamang imo nga antioxidant,

0: ozone ta, wasak na engineer. No, wasak na. Ang init sang adlaw, makapakanser na.
1: TTX 500.
2: Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
3: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sang TTX 500?
2: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag no medyo may naga, ano na, hindi na ko kakita. Kag bakal ko dayon sa DTX, inang pulo ka bilog, isa ka stab, so sa isa ka adlaw, two times ko, tag dua-dua ka kapsul, morning, oo, dua-dua ko. Tapos inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, gate. So buong gimintinans ko, nag-it, sir, ka namin-namit, nag-it sa ako
1: TTX 500.
0: What else? Pesticides. Sa aton nga mga ginakaon nga utan, may mga pesticides ina. That's why hugasan yung maayo. Ang mga cleaners, ining mga ginapanghugas na sa banyo nga paninlo, may mga kadugang ina nga nagapromote sa oxidative stress. Pagpanigarilyo, alcohol, pag-inom sang alak, radiation sa cellphone, radiation sa kundiindiin. Ang stress, pagkaon sang sweets, kag added sugar, ini makapataas sang free radicals. Kag kung taas na hindi na masangan sang antioxidant, mag-oxidative stress ka. Anong resulta? Cancer, heart disease, high blood pressure, inflammation, arthritis, atherosclerosis, diabetes. So, kinanglan, taason tang antioxidant. Dua sa atong produkto ang kampiyon nga antioxidant. Unahon ko gid ang DTX 500. May ginatawag kita nga scale or measurement sa antioxidant ang iya kadamuon. Ano tawag? ORAC, Oxygen Radical Absorbance Capacity. Iya gina-measure ang kapasidad sang isa ka antioxidant nga mag-absorb sang radical oxygen. Now gintestingan nila ang DSE, disugared sugarcane extract. Mapait nga bahin sang tubo, nga yara sa DTX 500, nasa 1.3 million ORAC units. Ang mga berries, ara lang na yan sa tag 300,000, 1.3 million engineer. So kung naga DTX 500 ka, you have enough antioxidant. Damo nga mga antioxidant molecules ang mag-donate sang mga electrons sa mga free radical oxygen, pamangkot. Gaginhawa ka? Yes. Kung di ka maginawa, mapatay ka. Kay kung mo gaginhawa ka kadaadlaw, you are using oxygen. And because you are using oxygen for cell respiration, ini ang nagatugas ang free radicals. DTX 500 kampiyon sa inyo. Pamanan ta. We have Mighty C. Siling sa mga study, isa sa mga best antioxidant is the ascorbate, no? Ascorbate, no? Subot silingon, ascorbic acid. Ang aton silingan, Mighty C or Pure C, they are superior antioxidant nga vitamin C. Gapakusog na si imo immune system, ga-detox ka pa sa imo pag-inom sang Mighty C or Pure C. Dugangan ta na lang D3 Bio. D3 Bio has good fats. MCTs nga nagabulig feed sang aton nga mga selula, nagabulig sa aton nga utok nga ining tagaan sang husto nga nutrition. Ang ketones nami ni siya, it is the most favored food sang aton sini nga selula. Ang tamis ugaling grabbing attraction sa cells. That's why kung gakaon ka tamis, usually lethargic ka. Kung pala kaon ka tamis, lethargic. And dyan na doon ka nami tulog.
4: Mm.
0: Kaon ka blato do kanon, busog-busog ka, do ka nami tulog. Ang sapat nga grabe pa kaonon, baboy. Gablang baboy, pagkaon sang baboy, dayon tulog. Kay ang sobrang nga kaon sang carbohydrates, sobrang kaon sang tamis, nagapalitargic. Kay nga ang brain mo, imbis ka mag-active, ang ginpuno yato, glucose nga sobra kadamo. So again, hapos lang ang paghalong sa aton nga lawas. Halungan ta una bes ang aton silyula. Because kung isa-isahon kita, we will go down to the most basic unit of our body as the living organism, amuni ang cells. Kay cells altogether becomes tissue. Tissue becomes organ. Kung nagdamo ang organ, they will become organ systems. Ang tanang organ systems will become a living human being. Hindi magkalipat, mag DTX 500, mag Mighty C or Pure C, and of course, ang ginatawag na ton nga D3 Bio. Ang baho sang ilok, hindi man ginakos kisa sang antay, sang oxidation, kisa kos gina sang bakterya presente sa ilok mo. Pero may mayod ang solusyon, Sir Boy, para sa baho sang ilok. Ano gani imo anay ligo kag anong gamiton?
4: Tapos ang una maligo ano use Santon Plus Herbal Soap kay antifungal antibacterial ni siya, meaning to say ang mga balhas mo nagtingob to sa imo kilikili sa imo

0: Awas, gamo nang ginakaon sang bacteria, no? Gadamo ang bacteria in those areas. So, hugasan mo sang Santon Plus Herbal Soap. And of course, usulan mo sang Clinica D Fresh with VCO. Ang Santon Plus Herbal Soap, may VCO man na siya. Para kakastanan, ma-maintain ang imo hygiene nga Kay ang VCO will protect you 48 hours, no? Ang lalo ng imo underarm, 48 hours from ginatawag na bacterial activity, fungal activity, lalo na sa imo ilok. That's why yung ilok mo maging mahamot, maputi pa.
1: Personal ta pa man ko ton si engineer. Gapamasahi ka engineer?
2: Hindi mo paglipatin engineer gamit git. Balon-balon ni Santon Plus Herbal Oil.
0: Oh, okay. Santon Plus Herbal Oil git dapat no. Nga ano, there is a study in a Prime University in London. Kapag masahi mo gili, anti sa magpamasahi kuan sa dugo.
1: Ay?
0: Tapos magpamasahi siya 1 hour. After 1 hour massage kin kuan sa liwat dugo. And they found out nagdamo ang T cells sa tao nga ginamasahi. So, ang tao kuno kalanan magpamasahi every other day, lalo na kun ang liniment mo refreshing, no? Plus ang Santon Plus Herbal Oil nami ang production sang imo immune system. So, pamasahi ka engineer.
3: Ang pamasahi ko permiya ara sa sulod sa lakyan. Kanami
2: tapos after masahi inom dayon ka extend.
0: Aha, of course.
3: Ang extend yan, adlaw-adlaw na sir.
0: Aw!
2: So, tingala ko, you're looking yan.
0: Mahamis, no? Kinami ang blood delivery, nami ang blood circulation, kaya ang extend because of maka and clavuasca. Na-improve niya ang imo toxic ganyan, blood circulation. So nami ang delivery sa nutrients and vitamins. That's why mahamis si engineer.
3: Kag bisa lang nagamasahe, gahambal lang ka nami sang aroma, sang Santon Plus Herbal Oil.
0: Natural na natural.
3: Kaya ginapangita mismo sang masaysta.
0: Namangkot yung mga mas paho, kung pwede ko nung kabakal bolt, pwede ka mo kabakal bolt, kadto lang ka mo di samon para mausahin niyo sa inyo spa clinic, no? Sa inyo mga spa.
2: Sa mga mahilig magkape, don't forget gamit GDT DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix puno sang chia seeds kag disugard sugar cane nga kaya niya nga mag-donate sang antioxidant. Nakakapi ka na may antioxidant ka pa.
0: Correct.
2: Sir Boy.
0: Ang akong paborito, DTX Premium, no?
2: Wow.
0: Ay. Amo-amo man isang DTX Coffee Mix.
1: Kadahapon kainom ko sina sa program ko.
0: DTX Premium, may gano mushrooms, which has basically has ergothionine. Ergothionine is one of the antioxidants sa lawas na nga gabulig kay glutathione. So it stays in our body for a long time. So that's why mag-DTX Premium. Kung gusto ka maging medyo social ang afternoon mo, DTX Premium, gakapi ka na, gadetox ka man gapon, no? Just like the original.
3: Kaga ko nga, ang tamis siya kay hindi ordinary nga sugar.
2: Yes.
0: Stevia. Oh.
2: Natural sugar. Yeah. It's stevia. Di layo sa balatian.
3: Correct.
2: Engineer.
1: Sige.
4: DTX 500.
5: Ginakano, nagpuyo sa Uptown, Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsa ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka patinamon nga may DTX 500.
6: Sa kadlo ka pila ka maginan?
5: Sa pilmero ka tatlo, sa subong kaduan na.
6: Subong kamusta?
5: O ay, nagko ginibatsa ko maskin gamay.
6: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumara sa DTX 500?
5: DTX 500 lang, amugin na ang makaayon sa aton.
4: DTX 500! PUC, ang alkaline ng vitamin C.
7: Periodin, pinyakakan, tagay ganyan. Permilang kasakit ang akin ulo. Tapos ginaramigyan ako. Sa mabatian ko ang PUC vitamin C, nagtry ako mag-take. Sakit ulo ko na dura.
4: PUC vitamin C. PUC, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako po si Helen na Dairo, kasi balo. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng PUC, wala po yung allergy ko. Saka luminaw yung mata.
4: PUC vitamin C. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Yung aton topic ko sumo medyo sensitive, no? Mm-hmm. Ano ba lang ka forms ang blood clot? Una-una gid, kalanlan hindi maapektuhan ang quality of your blood flow. Nami kalanan ang blood flow. Kanami ang blood flow, wala chance, no? Medyutay ang chance of formation of blood clot.
2: Ang rason nga dapat ma-exercise ka.
0: Dapat ma-exercise ka, gid. Correct.
2: Kaya kung hinay ko, Roser Boy, ano matabo? Pwedeng magbara siya?
0: Ga-deposit, ga-dagdag ang mga nutrients, lalo na mga LDL. Pero kung steady ang daloy sa dugo mo, upod siya sa daloy. Pero kung hinay ang daloy na sa dugo, ga-kadagdag na. Ga-deposito na sa mga imo
2: arterial walls. Magbarala. Ito ya kung nami ang daloy, masabay na lang siya.
0: Sabay na lang siya. Ang dapat din natong ginawasan, nga, ang atong dapat i-maintain digali, ang correct blood flow.
2: Kakadamo lang, Sir Boy, ang blood clot because of the oxidation of your cholesterol.
0: Correct.
2: Once nga ma-oxidize, amat-amat na siya.
0: Amat-amat na siya.
2: So kung palainom ka, no, D3-bio, ang BCO nga ara sa D3-bio, may araman siya nga powerful antioxidant nga kaya niya malikawan ang pag-oxidize sining mga lipid.
0: And that antioxidant is called gallic acid. Another is the ferulic acid. Those two
2: actually, acids, family na sila sa mga polyphenol or mga phenol compound.
0: Correct. Those are the families of polyphenol, polyphenol family ng mga antioxidant.
2: Ang D3-bio, because of that compound, ang gallic acid nga ara sa D3-bio, i-prevent niya nga maghubag.
0: That's why gambal nila.
2: Wala sang inflammation nga matabo.
0: Inflammation. But how does coconut oil or extra virgin coconut oil prevents inflammation? Ari ang sabat, it's gallic acid.
2: So wala sang may matabo nga progression sang atherosclerosis.
0: Correct. Ang mapundo ang progression sang atherosclerosis. Hindi lang magpundo, himuson gid siya ni D3-bio. Ang si D3-bio padamuon niya ang imo HDL, ang mga oxidized to ng mga LDL na nagtalalapik sa imo arteries panghimuson na kwaon ni ni HDL dalon sa atay pagwaon.
2: Amo na kanami sang D3-bio engineer.
3: Aha.
2: Tungod sa gallic acid.
0: Gallic acid.
2: Kung gallic acid. Kung D3 nga imo nga ansa na ginainom, wala gallic acid.
0: Wala saya.
2: Pero ang D3-bio nga ginainom may gallic acid. The purpose is para nga hindi maghubag, ma-prevent ang grabe nga mga blood clots. Amo na ang rason nga magbarakag, matunaan sa imo pagka-stroke. Gusto ka malikawan mo ang pagka-stroke? It's D3-bio.
0: D3-bio.
2: The gallic acid of D3-bio.
0: So anong blood ginahimo ni D3-bio regarding blood clots? Apat gid ka paagi. Number one, it improves blood flow. Paano? Medium chain triglycerides will basically increase your metabolism by increasing your thermogenic temperature sa imulawas. That will increase blood flow. So, okay na ang blood flow mo. Secondly, ginambalan nila mo ni Doc, padamuon niya ang HDL. Si D3-bio, padamuon niya ang imong HDL level.
2: Para damo, may maghimos.
0: Sang imo, oxidized ng LDL. Thirdly, may mga antioxidant present in D3-bio, gallic acid and ferulic acid. Ang gallic acid, gin-explain na ni Dr. Ramil, ang ferulic acid is a kind of antioxidant that basically makes you younger. Because that ferulic acid, ang yan specialty is gapanghugas ginisiya cellula, way labot gapanghugas cellula. It also cleans the other antioxidants present, glutathione and other vitamins na antioxidant like vitamin C and vitamin E.
2: The gallic acid nga strong antioxidant nga ara sa D3-bio, Sir Boy, may ara siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
0: Correct.
2: Meaning pa, kaya niya nga ano, mahimos, mapatay ang mga cancer cells. Silly. Ang nakanami sa D3-bio is, ining gitawag gallic acid kag lauric acid. Si gallic acid ga-induce sa apoptosis. While si lauric acid, simintuhon niya ang imo nga cancer cell.
0: Cancer cell.
2: Hindi na siya makakuha sustansya kay gisiminto na mo.
3: Patay siya.
2: Patay siya. So, aray pagin, Sir Boy. Ang D3-bio, not only nga may ara siya gallic acid, it has also gitawag nila nga ferulic acid. Ang ferulic acid, gina-prevent niya ang pagkadali, pagkatigulang mo. Instead, 10 years, ang you will live longer. Siguro, it takes 20 to 30 years. Dugang super a lifespan sa imo. Layo sa imo ang blood pressure, diabetes, cancer, kag iban pa nga mga sakit sa brain.
0: Brain.
2: Alzheimer's dementia.
0: Parkinson's. Kayang-kaya niya. I mean, of course, atherosclerosis.
2: That's the reason nga, nga gina-promote gina mo ang D3-bio over sa mga plain lang nga D3 tungod sa iya nga hindi matawaran nga mga benepisyo sa buhay.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. D3 Bio.
9: Ako si Boyd, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma nagid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio with Vizio.
10: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Kisa agalabot gid tatlo kabulan bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio ba okay gidang resulta subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. POC. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Kuryedin, pinyakakan, tagay ganyan. Permi lang kasakit ang akin ulo. Tapos ginaramigyan ako. Sa mabatian ko ang POC vitamin C. Nagtry ako mag-take. Sakit ulo ko na dura.
4: POC vitamin C. POC. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ito si Helen na Dairo, Gasibalo. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng POC, wala po yung allergy ko. Saka luminaw yung mata.
4: POC vitamin C. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Checklist. So, checklist na ta, no?
2: Oh, nga ang D3 Bio gig ko engineer, over blend D3. This is my practice. Every after lunch, sir boy, nahimo ko ni mga a week ago. Mga isa na kasimana. Mm-hmm. Di tapos mo kaon, makaan ka, manyaga ka, manyaga, after panyaga, matutbras. Mm-hmm. After ko tutbras, dahil ko kakas kuha D3 Bio. Mm-hmm. Gag akon i-oil pulling.
3: Mm-hmm. Uh-huh.
2: Before gali ko mag oil pulling, gano ko ga ano tag na
3: flossing
2: ko. After flossing, butangan ko sang D3 Bio, duha ka soft gel ako.
1: Oh, oh, itindi mo na may mga sa D3 yang plain.
2: Hindi na pwede sa D3 oh, ya.
3: Mga pila
2: kami no. Nga D3 Bio because of the BCO nga ara sa D3 Bio, 5 minutes ko 5 minutes nga ihulom-hulom mo sa baba ang D3 Bio.
1: Kay kung plain nga D3 doc, ibutang mo to, imo sa mahimo sa baba mo. Wala lang.
2: Kung at least once a day, imuon mo na right after sa imo nga pag toothbrush, pag flossing, mas makumpleto gindi mo nga no, patay ang kagaw sa imo baba.
3: Uh-huh.
2: That is for your oral health kung naka D3 Bio ka. Pero complain D3 hindi na nimo mamuna because ang purpose sa oil pulling is the BCO nga ara sa D3 Bio.
3: Correct.
1: May ara man ko blood doc diskubrihan. Kundi kung hapon engineer gapang apigi ko yung DTX coffee mix sa akon nga programa. Tinistingan ko pusa D3 Bio.
3: Sa kape.
1: Pusa ko, patulo ko sa kape. Duwagid. Ang sabor yun, dulsi. Kanami, ara gyapon mapreserbar ang kape nga sabor. Pero ang gindugang niya, daw makaron, subla, damo nang yung sabor, sa kanami, tistingin nyo. Meaning to say,
2: we are talking about the experience, all about the D3 Bio. Paano na ito gina-apply sa ito nga, no?
1: Justo.
11: Daily life.
2: Daily life. Si Sir Boy, nakagi mo na, every 4 hours na iyaya.
1: Ano niyo yung other boy?
2: Ano yung experience, Sir Boy?
0: Ako niya every hour, nagkatuksi sa kalugar.
1: Oo.
0: Gulpi lang ko gin chills, no? Gulpi ng taas sinanat ko, kulbaan ko, no? Siyempre, natural na. Pero, as times goes by, ambal ko i-D3 Bio ko ni. Nag-D3 Bio ko, duwa ka capsule, duwa ka soft gel, pahuway, tulog, no? Take advantage of it para magwaang, para mausal autophagy, no? After 4 hours, liwat, tumar naman duwa. And after 4 hours, tumar naman duwa. Ang chills, kag fever, and everything should be around 3 to 4 days, no, to 5 days. Biskan back up by immune system mo. It only took me around 12 hours to recover from a fever that is around 40.
1: Kami engineer, maka-witness na, kaya aragi gusto pa niya room. Poor thing ilanat ni Boy.
0: That
1: mga
0: is D3 Bio.
3: Ako ilalain.
2: Iya, D3 Bio, DTX, kag
1: extend.
2: Kaya nga man, para locking yang.
3: Okay. Locking yang? Kaya isa pa.
2: Para hapos makakita sa yang.
1: Ay! Ano na?
3: Te, amo nang sikreto.
2: Na.
3: Sa mga may uluidad, kinaklan mo.
2: hindi ka mag-ako nga may ulo edad ya.
3: Hindi.
2: Yang ka pa ya.
0: Matured lang.
3: Ano yan, ang ako niya experience yan na, before ko magtulog, wala ka, ginapusa ko na, kagibutang sa ako nga alimpuduhan.
0: Hala na tubuan.
3: Oo, na tubutubuan na siya.
2: Ari ang chikle si Sir Kevin, according sa research study, research study sa Fabian Dairit of Ateneo and Mary T. Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Study nila, ang lauric acid, kagang iyang derivative ng monolaurin, may kuhani siya, action against viruses. Ari ang mga action, Sir Boy. Number one, gina-disintegrates niya ang virus envelope directly without the aid of your immune cells. Pagtupa sa virus, Number two, siling ni Sir Gabin, gina-inhibit niya ang maturation of virus. Meaning pa, hindi
0: makakalusot gitman
2: kung may nakalusot hindi makareplicate hindi
3: multiply
2: patay na
0: kagay mapatay na kwan example ang bata nga hindi magmature mapatay naman gani sa tiyan di mo nang virus
2: hindi pa hindi mamature ang virus kung nakaditribayo ka
3: makon
2: mo kung nakaditribayo ka wala pa ang immune system patay na ang virus then it codes our cells inhibiting viral attachment of viral proteins to cell
0: hindi siya katapik.
11: No attachment, no infection.
0: So tatlo doc, una tatlo. Tatlo. Pag-attach niya, hindi man siya ka-attach. Kung maka-attach gid man siya, ma-disintegrate siya. Kung hindi pag siya kay ma-disintegrate, kusog gid siya abi. Nagsulod siya. Hindi man siya mag-mature.
2: The reason why it's the monolaurin of BCO nga ara sa ditribayo nga wala na sa ano naman ang work ni D3 nara sa D3 bio?
0: That's why gimbutangan ta D3.
2: Amo nang rason nga agi combine ang D3
3: kag ang BCO.
2: Siling ni Sir Kevin, gina-stimulate niya ang production sang aton immune system cells kag antibodies para kaya niya patyon ang mga remnants sang virus particles.
3: Mga nabilin.
2: Integration.
0: Grabe no. Kung sa mga gira, pero dok may gatinga-tinga pa to bla.
2: Oh my god, tinga-tinga pa. Kadtuon na to sa imo immune system. Sinong rason sina? Ang D3 nga ara sa D3 bio.
0: So mo ni nga super combination sa dok.
2: Yes.
0: Ang BCO kag D3.
2: Kag this vitamin D3 nga ara sa D3 bio, no? Gina-signal niya ang imong memory T cell. Anong purpose sa memory T cell? Mag-produce ang antibodies para kung next magbalik around, liwat si na. Coronavirus or any virus, kilala niya.
0: Kilala.
2: So, klaro katama kung anong benepisyo. Kahapon gin-discuss ko, kung naka-D3-bio ka, pareho lang nga may bodyguard ka sa imo balay or may security guard ka sa imo balay, kag may police station ka.
0: And that study is brought to you by Dr. Direct. Ha?
2: So, diin ka. Wala ka police station o may security guard ka sa imo balay kag may police station ka or police station lang ang imo.
3: Dapat na arang ito tanan eh.
2: Duha both, no? So, ditribayo ka. Overplane ditri. Kaya kung plane ditri ka, police station lang na. Pero kung ditribayo ka, may security guard ka, may police station ka pa.
0: Ay, wow.
3: Correct.
0: Kampiyon. No?
2: Kisa, ang police station, di na nimo magamit. Once nga, may gwardiya ka na. Kaya man, pag may kawatan, hindi na nakapangawat.
0: Investigal na lang.
2: So, hindi na makapangawat. Pero kung masulod yun ang kawatan, mapatay sa imo nga security guard, ang police station makantun lang kag ma-record
3: na lang.
0: Anong taba?
2: So, amo na ang bintaha kung naka-ditribayo. Ditribayo na kamo.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: K5 News FM. News FM.
4: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
14: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
15: O, si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
14: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
16: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
17: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
18: Ew! Yucky!
17: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
14: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
19: Juice 7 lot.
20: Ano ginabatsyag mo sa
19: high blood gid ko?
20: Kailan sa una ang imo?
21: Blood pressure.
19: 180 over 100.
20: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
19: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
14: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
22: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas yung younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
14: DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
14: DTX Coffee Mix. Mamakan mga butika. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
25: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
25: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
26: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh. Available now.
27: Gah, mag-joyride man tabi ka.
28: Wala sa kondisyon ang makina ko.
14: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
27: Tiga, ma-joyride na ta.
28: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
27: Sakay ka kidiya!
28: Siyempre! Naka-extend ko ya!
27: Basta sagad nga driver, extend, lover.
14: Extend Supplement for Men. Yahoo! DTX

0: Flex 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Hi, Tennis Juanes.
0: Madalong kag alerto nga paminsaron.
2: Hi, Tennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
2: Hi, Tennis Juanes.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-a-improve sang paminsaron. Nag-a-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
3: I Care Gold.
4: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: D3 Bio.
7: O si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
6: D3 Bio.
5: Ang D3 nga may Physio.
6: Ang Physio
5: nga may D3.
6: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memory ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sikreto sa law school.
6: D3 Bio.
5: Ang D3
6: nga may Physio.
5: Ang Physio.
6: Yung may D3.
5: D3 Bio.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: DTX 500.
9: Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho?
10: Kag-stress adlaw-adlaw?
9: Ini ang kabagdanan sa madasig na pagkikulang? Kalaman ang abiyan?
6: Mag-DTX 500 ka!
9: Kaysa DTX 500.
6: Ang stress, malikawan.
9: Pagkamurigon, malimtan.
6: DTX 500.
9: DTX 500.
11: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
6: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Mimi.
13: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsules 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
6: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaunt sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiya. Tibo gid ka
6: Mighty C!
1: Mabaka sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
16: Una,
15: today, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
17: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
18: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gigo yun magpangapi apang naganyat ako sang akon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kibman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akon panulukan.
6: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan na ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan at Tawanan The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 44 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto gini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron, subong nga gabi, itesyo na itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag sa ating globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sang ila opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwat i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263. Kag saliwat sa aton globe number 0927-448-940. July 6, 2026, it's a Monday evening, mga ka-K5. Kagari na siya ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si Moki Feb Jirili.
0: Kamusta ang imong adlaw, lo?
1: Well, as usual, still the same. But so far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa atong tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Ati good. Very good. Mayo. Maayo kagin. Mga ka-K5, according sa aton nga pag-usisa, ang pinakadako nga porsyento kung nga nagakapatay ang tao sa kalibutan, tugas ang masakit kag malatian. So no, sa eksperto, manubo nga porsyento ang tao nga kapatay tungod sa katigulangon, kundi ang dako gyud nga porsyento amo tugas ang balatian kag masakit. So question is nga nagamasakit kay nagabalatian ang tao? Ang sabat sa mga eksperto mga ka-K5 tungod sang mga toxins and free radicals. Toxins nga makuha naton sa adlaw-adlaw, pagi sa pag-inom sang tubig, pagi sa haklo sang hangin, kag ilabi na gid sa pagkaon nga ginakaon naton ay everyday. Isa ka besh mga ka-K5, may ginkadtoan ako ang isa ka lugar nga kinanglan mo magsakay sa tricycle. Sulod-lon ang area, hindi masyado kamayugid ang dalanon. Pero nagabiyahing tricycle pakadto sa isa ka barangay. Along the way, mga ka-K5, magyan mo ang mga tahom ng mga talamnan, mga humay, mga bukid dirili nga tahom sa palibot. May suba kapag hindi magyan eh. Ang isa mo gid magyan pag mga ka-K5, isa ka ining tawag naton nga poultry. Now, sa poultry, sa manok, nilibong manok mga ka-K5 mo. Pag-agi na sa may poultry, dito ko na nabon dirili siyang akon ilong. Kay hindi ko kagwanta siyang baho, blas siyang higko siyang manok nga nagaupod sa hangin. Pero nabalikdan ko ang ibang kapasayro, especially ng driver sa tricycle, nagpalupanihol siya. Wala man lang siya nanabon, sige man lang siya panihol, sige man lang siya yumyuhom, kag iman mga pasero mo man nga na na sinagalugar nga gaagi permi. Whereas ako, nakano-target siyang hindi na namin nga baho sa tugas sa poultry. So karon sige lang biyahe, pag-abot sa akon nga pakantuan, sa pagpanaog ko, kag curious ako para mabalaan nga aga, ako lang yan nakapanimaho, kang iba niya waay, especially the drivers and tricycle. So gin pamangkod ko ang tricycle driver. Siling ko to, siyang kagina, pag-agi na toon sa mga lugar, nga ginagyan ta, tahom. Pero sa dito siya may poultry na, siyang manok abi, ako na nabon ko siyang ilong ko, kaya doon di ko kuganta siyang baho, bla. Siling ko nga ikaw, kapulo panihol ka lang, kag nagayom-yohom nga daw siya wala lang siya mo. Ano, why ka nabahuan? Siling nga lo, siyang tutuod lang. Siyang una nabahuan man ko eh. Pero sa adlaw-adlaw ko yung biyahe, kagda ko nag-aging, ang panimahuan ko do adubo mo. Siling ko, ha? Ngao, do adubo ang baho. Huwag na ko kabatsyag niya siyang baho, no? Siko nga haw, natitungon na imyon ako. Mga kakifab, na imyon siya. Because every day, may ara siya nga panimauan, kag daw hindi na bago siya, bla, kilala na siyang sistema ya. Nga aman, mismo ang sistema niya, may pundo na mo. Wala na namaguhan. Whereas ako, kay bago lang to kagi siya mo'y nag-aklaseng lugar, nag-react kag nag-hapmal ang akong sistema nga, kinanglan mo manabon kay baho na, hilo na silawas. Pangaga K5, those are toxins nga nag-upod sa aton hangin nga ginaklo. Kag sa dalayon, nagapundo lang sa aton sistema, kag ma-immune ka na, hindi ka naiya kabatsyag pula kadlaw. Tungod, kilalahay na sila, sa inang baho, sa halin sa manok, nga nagpundo na sa imo sistema mo. Huwag ka na nag-react ang imo sistema. Tungod, na-immune ka na. So, ano bagay nga mga baho na, no? Sa basurahan, may magsungaw gani dili ko sibong uso, sibong niblan mga modernized jeep di saton. Ah, ni air condition. May magsungaw lang na gani siya dili, haklo nyo kita na. Sakay ka si Libitor, may ara ka na upon nga daw gasipit bibsang bayabas nga luto, abe. Elevator masaka sa building mo. Siradong elevator. Ah, damo ka mong kasakay si elevator. Ah, may hangin lang ang supply para temporary lang nga makasustener. Makalabot ka mo sa babaw nga katuan ninyo kung paidalo man. Pero kung may maupod dira isa sa inyo na may mga baho sa lawas, mahaklo mo gid. Dibla, so tendency naton is manabon sa ilong. Pero nga nanabon ka, tungod na bahuan ka, no? Hindi ka kasaho sa baho. Pero nagsulod na to. Nagsulod na to sa sistema mo antes ka pa man nagpanabon. Those are toxins nga sampo lang mga ka-K5 na posible matabo sa aton everyday. Kag sa adlaw-adlaw nga sinimana, inadlaw, simana, binulan, tinuig. So, sa gamay, sige-sige, may mga accumulation o kung may pagtipon mga ka-K5 sa aton sistema nga nag-deposito lang, yung tawag siya na is higko mga ka-K5. Higko siya. Hindi siya kinanlan sa lawas mo eh, nga mag-nami ka magbakod, kundi nagapagabok siya sa lawas mo, kaginamat-amat siya guba ang sistema. Sa dalayon, higko o kung tawag sa ato ni hilo. Hilo sa lawas. Toxins, magagakivibe, ha? Tungod sa amo to hangin, ha? Ikaduwa, tubig. Notara niyo si Bong, ano, kalamanan sa aton. Nagainom na sa mga bottled o kung mineral water, abi, mga ara na sa galunan. Siyang una, dumduman ko mga kakifive. Magkanto kami sa kilid siyang suba. Ah, makali ka lang tubig, siyang balas-bla. May tubig. Tabunan mo na sa dahol siyang gabi o kunsaging. Mga pila ka mga minutos, matinaw siya, pwede mo na mainom. May mga tuburan sa una. Gainom ka gani siyang ining bumba blas tubig ni. Sa gripo. Siyang uso pa sa una, mga kakifay. Do okay mo lang. Pero subong tungod nga ang aton linyada siyang lagyan siyang tubig. Kag ang pagproseso siyang main source ng tubig nga nag-aagi sa mga linyada siyang tubo, pakadto sa aton panimalay. Do hindi na bla shape la. Ang isa hindi ko gin malipatan, Jerili, nga ang source ng tubig, no? Ang source ng tubig, may nakitaan silang nga patay ng ido, Jerili. Mismo siya ginapunduhan sang tubig, may patay ng ido. So good si to, magkabati ko, no way na kung ganang mag-inom. Kagloogon mo ang tubo sa balay nyo, makita mo dili, mabatsagan mo, may mga tina na mo. So no longer safe. It's better may choice kita, inom ta sa bottled water. O kung sa mga galunan nga tubig ni, kaginabaligya. Para safe. Kaginapasulod to silawas ta mo, di ba? Okay, hangin, tubig, katatlo ay pagkaon. Ang pagkaon sa una, mga kakifab, sampu lang, no? Manguruting na ganing lula ko, Jirili, 5 naman, huwag ginagagi gorong isda. Kaya kung hindi ganing makaging isda, mga kakifab, dayo na siyang lula ko nga, kroting, ting, ting, ting, ting, ting, ting. Nagapalapit ang mga manok, kag mapili na siya sa mga talin, nga mga bisaya nga manok, Jirili. Kag amo nang ihawon nya pasinsya gi kamo to ha sing ko nga lula haw nya wagi kaging isda mamantiner tanay bisaya nga manok. Ting mga bisaya nga manok antes mo isa ihawon aral sa mga apat tub-tub anong kabulan no talin-talin na siya. Kag ginatoka ya sinayang mga pagkaon nga available nga ginakahig nila. Kag mga binlod blas yung una sa mga humay blas kung gaining bugas. Sa una, uso, tahop mo, matahop ka bugas. Pangutuhan mo yung bugas mo. Pilian mo na yung bugas. May kalalaw na Jirili. Niya pila tigangon ta. Niya niya apat kalitse. Kaya masukom na apat kalitse, ibutang siya kalalaw. Kag okay-okayo na. Ang mga binlod, kag may mga itom-itom nga bato, pangwao na Jirili. Samta ginahaboy mong binlod, may mga manok na stubangan mo. Nga nagahulat nga kada haboy mo siyang binlod, abe, o kung sa tawag nila nga pasi, mga kakaypain, ginakaon siya, ginatusik siyang manok, na ginakaon siyang manok. Muna siya unang nga ton yung nabsorbaran, ano? Ginaglan mo magulat apat kabulan kag pwede ka na kayhaw manok. Kay rason ka, wala aging kaging isda. Mantinir lang ay manok. Bisaya, Jirili. Masabat na dahil ang lolo ko. Yung manok na naman. You know what, sumong at simpo na ton. Tungod siyang business, mga kakifive, kag-demand siyang pagkaon sa manok. Matingala kang nagadamong manok nga wala malang gani ginakupahan, nagapangitlog mo. Tungod sa feeds. Ang feeds is mga pamaagi siyang mga nagapadako sa manok. Gintunan nila kung ano nga mga sangkap abida nga may lakot ng mga chemicals nga para ma-stimulate ang sistema sa manok nga magkakak siya. Kang mangitlog siya, Jirili. Tikita naman niya, amo na ginakaon naton itlog na nga wala man kagi yakupa. Siyang una, siyang gamay ka. Nyara naman, nagkupahay naman ang manok ko. Gapanila ka kung paano magkupang manok. Subong kaya, sige na siya pang itlog. Huwag maging kupahan. Tungod nga, tungod siyang chemicals. Feeds, di ba? Makaon ka manok, hindi ka na kinanglan maghulat siya apat kabulan, anong kabulan. Hulat ka na lang 45 days. Maihaw mo na. Isyo mong 40 days na lang kag naganubo pang mga inadlaw sa mga manok nga pwede mo na makonsumo. Tungod gina-develop manilang feeds nga para magdasig dako ang manok mga kakifay. Naara mo lang sa kurungan, di ba? Ano na yung feeds? Siyempre mga chemicals. May mga simbong mga chemicals para nga mag... dasig dako yung mga unod sa manok nga para mabaligya na nila kag maginansyahan, di ba? Kahit di makaon ka, kundi mabakal ka pag wag ka kwarta. Pero sa dalayon, mga ka-K5, no? Tinuig ang ligad, nagapundo na yung chemicals base halin sa feeds. Sa tubig, ang mga tina, kag iban pang mga higko na, gasulod sa lawas mo, kag sa hangin, abi. So, wala lang ta kamalo, kag wala lang ta kalipara, kag hindi lang kita aware kung kaisa, nga may mga amo sinagali nga rason kung nga nagamalasakit kita tungod sang higko. Pagkaon na ton, sumong para nga maganahan ang bata, makomersyal na TV, parang mata nyo, hindi magpida, amo ning lutoon nyo ho, isamo mula sa niluto nyo, kayong bata nyo ganahan. Di ba? Mga chemicals nga mga simbog nga pagpanamit para maganahan ang bata. Nga pagkauna nyo, hotdog bata nyo, Moses Mariusim, nga lutuin na siyang ining frozen foods. Kung husi saon mo gali ang pagproseso sa amuni nga mga pagkaon, kag maitsindihan mo dirile, daw mausap ka nalang hilamon mo. Kay grabe gali ang proseso, sina? Kung maitsindihan mo ang paghimo sang hotdog, mga kakipay, grabe, may ara sa YouTube, tanawahan ninyo mula. Kung paano ubahan ang hotdog. Kung paano kaunon ang hotdog. Himuon ang hotdog ng minko. So, di flash pagin magamantikaon, magapagkaon, di mahilig ta sa gisa kay Pilipino, tayo mo. Magisagi kita yan. So, gamay malang ang mga amount of oil. Pero sa dalayon nagapundo sa sistema at saka nagaplake sa aton nga mga ugat, rason nga nagagamay nam lang ang buho nga lagyan sa dugo ta, ang buho siyang ugat. Buho siyang ugat, atanda So ang muna rason mga kakifa, those are toxins nga nagaamat-amat, deteriorate, guba sa aton sistema. Mga isampo lang nga nagahatag sa aton na sakit kag balatian. Karon kinanglan naton gid mag-exercise. Because ang exercise o kon ang simple nga pagpabalhas, nagailig ang aton niya nga balhas, bino. This is a natural process of our body nga para mapagwa ang higko toxins sa lawas ta. So, amo inagrason nga kinaglanta nga magpabalhas tungod ginabuligan ta ang nagkaisahanon ta nga lawas mga kakifab nga maglimpyo tungod sa mga higko nga salin sa pagkaon naton mismo nga nagaupod sa tubig nga ginainom naton kag sa hangin nga ginaklo naton. Ang mga siyang una nga tawo nagalakat lawig dirilin, nagapainit, nagapanadolda, no? Nagagiho, gidla. Puti kinanglan subong nga chimpo na tungod sa moderno nga pagpagabuhi. Kalabanan gasakay na hindi natakapabalhas, air-condition na halos ang aton nga ginatiniran. Rason gando wala na taginabalhas. Kung hapon diri ka K5 o may isa di ka lugar sa Bacolod, diri tawag natin nga Upper East, no? Daw isa ka commercial complex nga gina, until now gina-develop. Kung hapon na hasta magabi, damo tawo da nga nagajaging, nagawoking, sa sina nga commercial complex nga padayon nga gina-develop, mga kakipag. Tungod ang tawo kay chindi na mo, ganun nagaluya na kuhaw. Nga permil lang galingog-ngog ulo kuhaw. Nagyutay lang nga lakad sa opisina, doon nagaluya ko dahil kaginahapo kuhaw. Di gina-research na niya kulang ka sa conditioning, kulang ka sa walking, kulang ka sa jogging, kulang ka sa pabalhas. That's why damo na subong mga ka-K5. Diri sa may Upper East, diri sa syudad sa Bacolod, nga nag-jogging, nagalibot-libot, especially kung mag-amat-amat na sunset, no? Gaginuwa na na sila, damo na tao. Gatos-gatos yung mga tao nga kaladto na. Kag sa iban pagin nga mga area, gamato-mato na lang. Ang iba naman niya, nga may arami niya siyang kapasidad, nagamakal sila sa mga ining mga equipments, no? Nga sa ilang balay, nagabisiklita, sila lang wala gahalin, lang stationary nga bisiklita. May araman sila ya gamit nga galakad sila, the treadmill nga ginatawag. Ang iba naman niya nagakadto sa gym, nagabayad sila para makagamit sa pasilidad. Ang iba naman niya yan, nagakarate, nagakunano, nagsigi pabalhas. See, no mayong nga inisyatibo, no? Pero ang pinakarason nila, para gid maglimpyong lawas ta, tungod sa balhas.

daw, may butane ka na. Dasigay mo. Tungod siyang fast face nga klase sa pangabuhi, dasigay nga pangabuhi si mong sa aton panahon. Nag-uso ni mga instant, nibla? Siyang una, kung agada, may gadulong na daya siyang mga binutilya nga gatas, siyang kanding, siyang karabaw, nirilim. Di sumong niya, may ara kalagaya siyang ininit katubig dabi, makatimpla ka na gatas. Si instant milk, nibla? Instant noodles. Damo siya mga instant eh. So, amuna na nga aton nga pangabuhi, sumong. Instant nga pansit kanton. Di inudumduman ko jelly na luoy gid ko. Walo katuoy nga bata mga ka-K5, ginadialisis. Ginadialisis na walo pala katuoy. Tungod nga aga ugto nga kaon pansit kanton. No? Hapon gabi nga kaon pansit kanton halos ang dadlaw. Guba ang kidney. Hindi malain ang pancit canton ako narasa sa regular kang moderate lang girili. Pero kung nadawad-lawon mo yung kag sisyakan lang pila ka beses, grabe. Magguba yung kidney mo. So mga ka-K5, buenas kita. Wala labos yung pagpabalhas sa sumong sa aton panahon. May blessing kita. May ara kita siyang masaligay nga magahatag sa aton sa paglimpyo sa aton sistema. Ang higko kag mga toxins nga nagapundo sa lawas ta. Sarang kakson sang DTX 500. Amuning masaligan naton nga natural nga suplemento sumong. Himo ini sa amarguso. Hampalaya extra kang may upod nga super antioxidant nga halin sa tubo. Ini silang nga kombinasyon, tuyo sini, is para limpyuhan ang aton sistema, i-repair ang mga damage ng mga cellula kag tissues, tagaan sa nutrisyon, kag proteksyon ang aton sistema nga magbakod, DTX 500, tungod sang super antioxidant nga halin sa tubo mga ka-K5. Ginatagaan ang aton sistema proteksyon batok sa mga free radicals. Katulad sang toxins mga ka-K5, ang mga free radicals nga nagasulod sa aton sistema. Nagahatag man ini sang kalitan, pagumba sang aton sistema, kag nagaresulta sa kunano nga masakit kag balatian. Ang makatap na kag makahatag proteksyon nga kag makabato kontra sa mga free radicals ang antioxidant. Amo ina ang gintugon sa mga eksperto sa kalibutan sa pagpabangkot kung nga nagkakapatay ang tao tungod sa toxins kag free radicals. Mga ka-K5, ang sabat ara sa kapsula sang DTX 500. Ang ampalaya extract na galimpyo sang toxins, ining super antioxidant nga halin sa tubo nagadepensa sa aton sistema batok sa mga free radicals. So kung may tsindihan talang gitani, kinaglanta ni inumon adlaw-adlaw, hindi para tungod nga maglain kita, kundi magahatag ini sa paglimpyo sang aton sistema. Nga para makalikaw kita sa masakit kag balatian, kagpadayon kita hilway sa kunano mga delikado nga posible matamo sa ato ni kayong lawas. So adlaw-adlaw nigin magkalipat sa pag-inom sang DTX 500. Nainom ng Mighty Shea. Mighty Shea ang alkaline nga vitamin C mga ka-K5. Sipon, ubo, trangkaso, pwede nga makangkunta sina, no? Kung nubo ang depensa kag resistensya ta. Ang vitamin C isagid kadako nga bulig nga nagapahatag sa aton depensa kag resistensya. Mighty Shea ang alkaline nga vitamin C aton gid masaligan. Especially sa sibong at chimpong nga naga-ulan-ulan, nagagulom-guom,
Dugay-dugay, mainit naman.

0: kag siyempre nagasina ko ay ang tanan nga ginuwa gisa tagsa ka panimalay kay tungod ang mga ginikanan nagaprikurar sa ilang mga estudyante nagasina ko ay sa mga transaksyon na kag mga lubrahon kag ang mga estudyante man siyempre nagasamo man sa ibang mga kabataan sa eskwelahan kag ang mga ginikanan kinanglan na hindi gin magmasakit o kon magbalatian sa subong tiyempo tungod nagadepende ang kabataan sa matag adlaw sa ilang kinanglanon sa ilang pagtuon sa ilang mga kinanglanon sa ilang pagtubo, no? So nga paninguha ang ginikanan nga para mahatagan sa nga support ang kabataan. So kontra lang naton is mabiriya nga aton health mo. Matangkaso ka, maubo ka, mahilanat ka, di hindi ka katrabaho. Paano nagadepending ang mga kabataan, abi, no? So mapiktuhan sila. So as much as possible, mga ginikanan, unahon tagid, nga protektado kita, kag mataas ang depensa kag resistensya para wala abiriya sa aton nga pagpaninguha sa aton nga responsibilidad para sa aton kabataan. Inom kita Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kag sa mga kabataan naman, painuma sila siyang Mighty C, syrup for kids, ha? Mighty C, syrup for kids. Grabe si mong ang makita naton sa social media, mga kakipan. Ang bagyo nga si Bavi, ang iyang international name, nag-agi na sa mga isla diri sa Pacific Ocean, sa Marianas Island diri, sa Guam, no? Ginaagyan niya na. Kakuso gali siyang ining bagyo nga si Bavi ni, amuning iyang international name. Pero kung makasulod na siya, mga pila na lang kinadlaw sa aton nga being Philippine Area of Responsibility. Ang ngalan niya hindi na si Bobby, kundi si Inday na. This time, mga kakipay, ato ni Baloon ang latest o kung nag-weather update sa lakat sang panahon, mga kakipay. Girilin ang weather update na. Yes, no, mga kakipay, weather update kita na ya. Nakalabay na sa Marianas Islands ang bagyong Bavi kag nagapadulong na inis subong sa Philippine Area of Responsibility. Ulihin na kita ang bagyong si Bavi, 2,120 kilometers silangan sang southeastern Luzon. Nagkapabilin bilang isa na kadelikadong super typhoon ang bagyong Bavi. Nga may maximum sustained winds nga nagadangat sa 205 kilometers per hour. Malapit sa sentro. Kagastines o kon pagmadlos nga nagdangat naman sa 250 kilometers per hour. Nagkapadulong sa west-northwestward ang bagyo sa kalasigon nga 20 kilometers per hour. Pahayag sang pag-asa ginalauman nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo Was sa Kabi o kon Miyerkules sang kagahon. Pag nakasulod na ini sa Philippine Area of Responsibility, pagatagan ini sang lokal nga pangalan nga Inday. Partly cloudy to cloudy ang kondisyon sa panahon diri sa Negros Occidental subong gabi, tumtumbuas saga. Temperatura yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon, kag 31 degrees Celsius naman sa ugto. Pero nga aton hearing mga kakipay, sining bagyo nga si Bobby kag pagkatawagon nga aming nga si Inday Badiday. Inday lang ha, Inday na. Wala siya pilido eh. Samtang nga palapit siya, nagabawot ang iagi pa kanto norte. Doon dito, gin siya sa Luzon. Basi bagyuhon niya gurong sinado na naman. Kag sinado, jeli, mabahaan ka ti, siyempre. Kusog ni siya nga typhoon mo. Mambal na yun ang sisinit president nga si Gatchalian nga daw dekorasyon lang abi. Sinid pa si Din kada iya, huwag ka man gambar, dahil si Skudiro mo lang. Mamba siya guro niya nga, mapulpok siya sa Martilian. Stop, anay, stop! May bagyo eh, cancel tanay, pismin ni Sarah, ha? May bagyo eh. Okay. Pero hindi mag-cross o kung mag-abot gid sa Pilipinas ining bagyo, kundi ang iya lang kalaparon sa iya galom lang pangano dya. Amula na iya mapikto sa aton kag ginasuyop yung habagat mo. Di ang habagat ang mugin ang mabumba sa aton. Magakusog ang habagat. Di ulan man nagyapon. Kag may mga apiktadong area somewhere in Luzon, portion of Visayas, tungod sa kanakoon kagkalaparon sining bagyo. In kaso nga padayon ang iyang pwersa o kung mag-develop pagin kang magkusog siya. Pero kung masi iyang tendency man sa tagapalapit sa aton diri sa Philippine Area of Responsibility, pwede man nga magahina siya. So that's why padayon ang pag-monitor sa pag-asa mga kakipay. So hindi siya mag-direct landfall according sa forecast sa pag-asa sa aton pungsod Pilipinas, kundi mag-swing siya pasaka. Pagkanto sa norte nga bahin sa Luzon, kag daw iyang trajectory, mag-igo siya sa Taiwan. Sa Taiwan, kag possibly sa China again, no? Okay, so amo na so far ang weather update naton mga kakifay ba? O ini nga weather update na dulong na sa aton sang D3 Bayo. Nainom ng D3 Bayo? Duha giga kamot diriling hansalot ko is D3 Bayo. Kung pwede palang patitil hansalot, himuon ko mo. Tungod mismo mga kakifab, ako ginaka-acto ginla. Kung ikaw maka-experience sa isa kabagay nga nakahatag sa imo alibyo kang ikaw nakaangkon sa kalipay, no proud ka nga i-share mo bla? No proud ka nga i-sugid mo sa kadamaan tungod sa nabatsagan mo nga alibyo kang kalipay, gusto mo iban maka-experience siya manabi. Mga kaki-five, ang ginahambal naton sa inyo, isa ka-personal nga nagyan naton sa sitwasyon nga kung sa diin no ambot lang, ba siguro nabulag nako. Kay naglupok ang mantika, mga kaki-five, kay tungod nga haling sa refrigerator ang duwa kapata, sang baboy, nga maluto kuya ka nunin, ang lechon kawali mo. Timanog nyo yan, December 31. Halin sa ginhulom ko abi, ginbutan ko sa refrigerator. Pagkabuhas, hindi na nagbugnaw siya. Nag-init ko siyang mantika. Damo ka mantika nga masalapanan ginabing baboy. Patas ang baboy. Mga kakibay, abi ko na yung masirit lang na mantika, nagaprito ko lang. Hindi ili. Tungod bugnaw ang baboy, kag nagainakal sa kainito ng mantika, ang guaya lupok, mga kakipay. Nag-alwak ang mantika sa kalaha. Pakantog ang kita ko sa guya. Kung may lang nakalisyo ko gamay, kung wala gan ko kalisyo, atiigo ginmata ko. So mamatsagan ko sa bahin sa agtag ko kag sakon nga baby face. Sakon baby face, bla. Sa guya ko, nga nagakutot, nagkita mo doon nagkakapasok, kagkakapilas doon mo na matyagan mo. Amat-amat nga nagangutngot, nga naga... hindi mo ma-explicar. Tingang ba siyang tupoy ko sa mula niya, loy lang mo si tubig ko, no! Sige hindi. Kuhain niyo ko to, ikuhaan to nga kundi tribayo. Niya siya di nabutang, no? Kung sa kwarto, ara sa kahadiro. Paglaga nila, bumalik sila. Kung di nananya, lo, kandado, kandiro, anong password? Sinin ko, 1, 2, 3, go! Laga siya, 1, 2, 3, go. Pagkwa nila, mga kakifa, naginbasa ko lang ang anugin, ang algodon, no? Kagkutom kundi ito nga nagamiti, la? sa og tangkos guya ko ginabasa ko sa litri mayo nga rasal gudon. Sige lang. Mga kaki, 5 less than 2 minutes o nagini mo matyagan, madula yung iningot-ngot bla. Ining burning sensation nga ginatawag. Ginamlang nga kapaso, kablang hapdi, na una ginamadula. So ginahimo ko, sige lang, sige lang. So way ko lang ginimo, nga duwa pagiging kanitri mayo, ginbasa kong algodon ah. Kag ginbilo ko na lang ginbilaw ako nga guya. Ang itsura ko, buno kanitri mayo. Imagine noon mo New Year eh, ano kung di ba nga pikuran na tanaw na nilupok? Hindi sige nilupok, banda i-whistle bomb na puitis na, katay na, kamarada. Pero ako yung hilamos ko si Nitri Mayo. Dula yung sakit. Dulang sakit. Isa siyang ginakulmaan ko gin is na lang, kung mapasok ka, na lang naghahabok lang imo panit. Nga may unod nga tubig, bla. Kag ko mapusa sa gani, no mapilas kapdi kag kadugay mag-ayo. Mga kakifive, New Year, January 1, simpi natulugan ko siyang gabi sina after siyang nilokpanay. Excited ko kag nalakulma, bla. Kung ano nabi ang resulta sa guya ko, pamakon mo, ginatiid kong espiho mo. ginatiid kong espiho, pero ante sinatiid doon, wala naging ko sinang matyagan nga daw sakit, la. Kag daw ginahikap kong guya ko, kung basi mo lang may naghalabok, magbugtaw ko ginasaga. Tapos din yung nipagiging kukumbinsido, amo to, gintiid kong espiho, kube. Ay, wala, ganyan mo lang may isa. Wala ganyan mo lang may isa. Sa mo to nga sitwasyon nga nag-indakal ang ano ni, ang mantika. Kagapirte ka init-init. Ha? Hindi ganyan imposible nga mapasok kaya mo. Matungod siyang D3 Mayo, mga kaki-five. Ang ako nga baby face. Still, baby gapon. That's why nga sa nagaluto, sa inyo tatagsa ka panimalay, kinaglan may D3 Mayo gig. Kung maglakat ka mo sa biyahe, sa inyo pisina, kung din mo ka mo magkanto, kay ma-emergency siya mo. Pwede mo siya magamit sa emergency. Now, kung mapilas ka, you know what ang mga kagaw, mikrobyo? Kung mapilas ka, tsansa na nanila mo. Nga makasulod sila sa imo sistema. Pagi sa pilas, amo naga nagabanog, naga-inflame. Kitungod, nagaaway man ang imo lawas mo. Pero kung mapilas ka, kagbutagan mo sang D3 Mayo, malaho? Hindi na magutngod, kag hindi na magbanog, girili. Kag tapos unta to niyang pila ang dugo, nga kung nagadugo siya, untat ang dugo. Kag amat-amat, nagakipot niyang pila sa mga kakifive. Pagkamati isang lula ko niya, gali ka, ang D3 Mayo gapakipot sa pilas. Nagdalagan ang lula ko. Gintawag siya siyang lulo ko, sing hindi ka makanto. Niya mabakal ko D3 Mayo. Niya nga ah, niya hindi mala hambal niyo gapakipot sa pilas. Hehehe, awa. Lula ko bla mo. Lay naman aguro nga pilasin mo yan. Seriously speaking, mga kaka-K5, no? Hindi lang niya sa inom, ginainom, kundi pwede mo siya magamit sa imo yan, ha? Tutunlan, nga nagakatol, sa mga paso, sa mga pilas. Sa kaspa, pwede. Para masaysayan nyo git ang tanan ng mga binipisyo na to, kung ano gig ka maayo ka kanami sa D3 Bio. Pamatian nyo git si Dr. Emil Oy every time mamatian nyo tingog niya sa K5 News FM. Kaginasaysaya, kaginatudlo niya sa aton ang mga mapuslanon ng binipisyo sa D3 Bio, ha? Mga produkto kalidad ni Dr. Emil Oy, DTX 500, Mighty C and D3 Bio. Sarangin mawakal sa halos tanan nga mga butika sa inyong lugar. Available man sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok. Kung gusto nyo barato nga DTX 500, Mighty CD, Tribayo, kang iban pagiging nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kanto na kamo sa tanan nga Clinical di Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up dayon sa aton medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala siyang bayad, ha? Alas 10:27 na mga kakifab, let's go to work. Tawag na kamo sa aton hotline at 0928-611-2263. Kag sa aton nga Globe, number 0927-448940. Now, Subong Adlaw, we are witnessing another history in the making, mga kakifab. Nga man, Subong Adlaw, ang pagsugod sa impeachment proceeding sa kay Vice President Sara Duterte. Ato nasaksihan ang ini nga mga hitabo, mga kakifab, sa aton tagsa-tagsa ka mga Facebook at social media nga platform. History in the making ni amuning present, no, kung ano ginman ining maging resulta sining hitabo, mga kakifab, after 5 years, 10 years, this will be a history. May ara kita sang isugay sa mga bagong henerasyon sa pag-abot sang panahon. That's why walang kukurap mamatian ta kag observeran ta kung ano nagakatapat ining aton pagahimuon sining history in the making, ining impeachment proceeding with Vice President Sara Duterte. Ini bala makapamaayo sa aton nga mga Pilipino, hindi na subong kag sa palabuton. Makapamaayo ni bala, kung hindi, aton ina yang bantayan, mga kakifab. Because nakataya diri ang future sang aton masunod nga mga henerasyon o kung mga kabataan. O sige, may mga opinion ka muna, komentaryo, welcome gin sa aton hotline, ha? Okay, may caller ta dirili?
1: Yes, Lara.
0: Okay, tanawon ta na yung caller, pasinsya gin sa kadugay. Hello, good evening, pasinsya sa pagulat, ha? Sino ni?
2: Hello, no, mayong gabi, ito mo lang,
0: ha? Ah, mayong gabi, man. Sino ni, Pliog?
2: Ako ni Kalilo, ang pagbabalik ni Emilio, no? Kagabi,
0: eh, lalo, ha? Oh, Emilio, Emilio, sa itong blind nga naga...
2: Oo, no? Nakabangkalan, lalo, naga... Masahe, mandiri lang.
0: Nagahi, masahe. At, Emilio, na inom mo na, Mel?
2: Nainom, lalo, ang GTX 500, Mighty C, kagimbalusan sang D3 Bio.
0: Ati, good. Mayo, Emilio. Te, ano ka pa niya, Paul, ka na?
2: Ilo, ara kumplito, nakapanyapo na lo, tambo ng uta ng Sudan, lo.
0: Ati, why ka sa Sudan, we?
2: Anong Sudan mo, lo?
0: Ha?
2: Anong yung mga manamit ng Sudan sa sining kagabihon?
0: Aha, hindi na mga ayok ko ba siya.
2: Bala, anong giplano ko, lo ba?
0: Na, di kay hambas ang lula ko, pasinsagi ka mo, kay wagi ko kamakal isda, kagway man libot isda, nang matindihan lang kami si mga adubo nga manok.
2: Amugin mo na yan, lo, bisan sa mga bukid-bukid, lo, ang pinaka-espesyal lang, ang pinaka-kalanunon sa mga pigado, ang manok nga bisaya, lo.
0: Ay, nag-agista mo, mahitamay mo, manok na naman.
2: Gabaylo, tinapa, ang manok baylo, tinapa, ganun, lo, no, Iban?
0: Ang ako, sugidan, nakatoto, Milyo, sumong sudan ko, wangway ko maurot sa kugto, lang, ang sudan ko, gin-recycle, kala sumong ang gabi. Ining sudan ko, adobo nga takway.
2: Wow, kanami na, no? Madurudan, lo?
0: Doon tayo ko gani kadalin as, ginay.
2: Naguro sa salog, no?
0: Basi, ay kung ka pangapyon, basi nagbalis ka, di ko, kakadanlog, le. kang tapos, ang paris siya, kamalong ka ng milya, anong paris siya?
2: Anong paris siya, lo?
0: Adobo nga takway, kag... pinamalhan nga lupoy.
2: Suporte ka namin ng lupoy mga pinamalhan sa adobo ng takwal. Namin ordinaryo lang lupo mga sustansya pagkaon yung nakaon mo, no?
0: Di talagsama lang, pero do wala ko maurot sa ugto, nag-recycle na ko siyang gabi, no? Kag tapos,
2: ang malang yung tipid chips gito, no?
0: May ara na gamay nga corn beef, bala?
2: Wow. Sinami na lo pagkatapos pa niya pon, patasunan sa DTX Coffee Mix, no? Ba, init-init sa tiyan, bala?
0: Ati, good mayogin, mayogin, no? Tiyan mo na kung kaisa, pero karon pa ko yung mainom, pagpuli ko sa balay, kay dasig lang ko matulugan kung magainom ka siyang DTX 500 o kung DTX Coffee Mix.
2: Nga, kay iban ba lalo, nagpapis, lalo nga kung maginom ka kuno siyang kape, hindi ka kuno makatulog, no?
0: Kung hindi, kamalukabon niyo, ang DTX Coffee Mix, may alam lang ang kape, base siya kung observasyon. Wow. Kay ginasunod niya ko nung mudo mo, blan? Ang mudo mo biya, ako nung mudo mo, bi gusto mo yan magpulaw, hindi ka gusto matuyo, obda niya ka na, hindi ka matuyo. Pero kung gusto mo magtulog, kag wala kang natuyo, tuyho niya ka, grabe nga kape.
2: Grabe na mo, may ano di siya, may kaalam siya, nga masunod niya ang gusto sa lawas.
0: Amo nang wala siya ibang kape, tsugidan na kamilyo, ining ining usbong blas ang kape, kundi matimpla ka, kundi init to, be. Kundi nag-asyo. Magtimpla ko na iya, gabang lang na isa tasa. Tasa, ha? Hindi iya kabo ang ginatimplahan ko. Tasa lang ganyan. Kundi hindi jutay lang tubig, gabang lang siya. Ang mo silingo na kusog, blan, medyo concentrated ang sabor niya, ang pagtimpla niya. Kanamit siya sabor, Mel. Kanamit siya sabor, hindi takes coffee mix. Tapos, ang iya usbong, ginaklo ko na, Emil. Nga man.
2: Kapag sa ilong pagigigurulo, no? Tapos, maingan niyo kapag ibala?
0: Hindi ang epekto, sinimun niyo siya ako ng observasyon. Nagakalma ang utok mo. Nagarelax ang pinsar mo. Tapos kung relax ang pinsar mo, magkapaminsar ka siyang sakto, bla? No?
2: Oo.
0: Ang himuon mo
2: siya. Gakalmado
0: ka. Do may aroma therapy siya, bla? Imaginan mo na, sa sungaw kag usbong niya pa lang, may binipisyo ka na.
2: Tapos pag inom mo, masagamsaman mo pang chia seeds, no?
0: Ang sabor niya, kanami, important niya sabor. Kag tapos, ang chia seeds siya, be, no? Atag hinaprotina para dugay kagutumon, no? Pero ang kabilugan kaya mainom mo kamatulong mo detects coffee mix, limpiyuhan ang sistema mo. Ang mugin na purpose siya, that's why, Mel, nga, mayong area, kag mayong pangihi mo, bla. Detoxification. Oo,
2: doka-restada, bla, no?
0: Dan.
2: Tapos, do I see, kwando, punta simpo, kung limbawa, duwa ka, DTX, inumun mo, tatlo.
0: Ah, oo, ah. Miskan siya baka baldi, pwede lang. Ang iban ganito.
2: Sabi na siya, lo, inumun, lo, santang nag-aim storya, kung mo, bla, party sa impeachment. Isang tango ng mga klo niyo na ang asos ng kape, na DTX Coffee Mix, yung istorya, impeachment. Di alam kapag inalo sa mga, kwanong, langib, lalo.
0: Di ko mag-intra na si Claire Castro, ka mag-istorya si Claire Castro, ka mango, eh. Kay man, tanah. Si Claire Castro, yan ka ni spokesperson siyang Malacanang. Dapat sinita niya, yung ibalita sa ito, kung anong mayong na plano siyang Malacanang, wala? Nga about sa pangabuhi, trabaho, income, anong development sa mga ahinsya nga pwedeng mapauswag ang aton pangabuhi. Ang iyan ni Claire Castroya, pati yung pinatsanay ito si Leyte, pasimago niya sa mga Duterte. Why na ni siya malo niya? Kuni, puro Duterte na lang.
2: Oo mo na pinakasadya, ginalo.
0: Ang tanaga katabo si Mong, ginapasimango niya sa mga Duterte, tino... no, hindi mala sa iya malang ang trabaho. Kaya ang ginaespekta sa tao, siyang taga-pamakba sa Malacanang. Mabatian sa tao, wala niya nung ano ning aton niya nga programa ni kay damo ni Sumong ang problema ta sa mga pananom tao, kalaguba tungkol sa mga insekto ni. Anong programa siyang gobyerno? Mga munat la, ang mga graduates na to. Ang
2: baboy palo, gakamasakit lo?
0: Oh, nga masakit pang baboy. Ano ang mga, muna nga mga simple nga mga isyo nga malipay ang tao kag magasanag ang ila paminsaron. Kay tungod, sila mga leader naton, arang pagpati naton sila mo. But wala kita matiyan siya nga no halos blatanan no pamulitika na lang tanan katalaka.
2: No, hindi magugtas to, Kalmalo. Inom yan ay may tisilo.
0: Hindi man ko gugtas. Ako hindi nag-express lang ko lang.
2: Oo, sa ito na, no?
0: Oo, nga.
2: Hindi lang kita matarong sa kumuluyo, ano mo?
0: Hindi na lang, ano, mahisa ka kung sa ibang nasyon wala, Mel. Nakakadto kita, nag-augyon yung mga lideris nila dito kung paano mapasanyog ang pagabuhi sa mga tao nila dito. Sa ato niya, gakladulang pundos ang PhilHealth, no? Kaladula yung mga pila katonilada, yung gatos-gatos nga tonilada sa gold naton sa Central Bank.
2: Oo.
0: Ah, ang mga ibang paging nga pundo, mga malita nga kwarta, may mga... mga flood control ni Blado, hindi nila masabat. Kung wala, hindi ginman kamuya guilty, no? Ipamatudan nyo sa tao, kay may dudang tao, hindi nyo ni madala sa istorya-istorya lang. Ti ang kutob sumong nga nagagalahod kang nagahatag sang ilay nga panaysayon about corruption. Ginaprisyon nila. Ti sumong nga na sinampriso. Si Marcolita, oh. Si Marcolita, nga siyang nagamato kang nagasaysay sang mga corruption, no? Sino bagay? Si Mike Dipinsor. Kang iban paging nga negosyante, no? Di siya mong dungan ba siya yung pagsugod sa impeachment ni Sarah? Dugay-dugay, halfway na kita 2026, July na 27, 28 election na 2028. Amo na ning rapido nga ginatawag. Sige-sige na ning abumbat so sang pamulitika.
2: Waswasanay na nino?
0: Yes, correct. Waswasanay na ni. Next na nila ni Papriso, si Rubin Padilla. Kay si Rubin Padilla, no, kuno nagbulig sa pagpalagyo kay Senator Bato de la Rosa. Na, tekaroon ang mga Muslim palangga si Rubin Padilla, na testingin nyo lang tandog sa kay brother Abdul Aziz. Ang ala niya na siya Muslim ni Rubin Padilla, si Abdul Aziz mo.
2: Oo.
0: Oh. Tingin nyo lang, medyo kung magkakumpul imo tanawon, medyo ba si magamong Pilipinas, bla? No?
2: Oo, no.
0: Hindi ka makadto, Yamil?
2: Ako, ano, ambot. Kung ikaw, Bino, sa, ano ay hanang imo panulok lo sa masunod niya mga itabo sa aton pungsod, no, magamong niya sistema sa aton niya nagkakatabo sa mga?
0: Nga panulok, ka? Nga, huwag kaya panulok, ka?
2: Dulong
0: ang panulukan mo. Siyempre, lipat ko. Hindi siya nilikita, mga kagipay. Oo.
2: Kung no, no?
0: Yes, yes.
2: May ara na kami nga kanta para sa si Imulog. Yung upload na lang mo sa YouTube para makuha, ma-post mo makuha. Lo, kay para din na sa inyo ni Jirili, lo.
0: Sige, dito tanay pamatian. Hindi lang di anay pag iyon era kay dito ko anay pamatian sa inyo channel, ha?
2: Oo. Oh, sige lo, sige lo, sige lo. Okay, sige ko para ginasa amon niya, ginaidulo nga kwan lolo namon niya, masaliga namon siya.
0: Nag-scan ko kadali kagam kasadya man sa inyo, ah, sa inyo nga presentasyon.
2: Okay, thank you.
0: Oo, oh, dumalingaw magko, ano? Sadya man dyan na miyan, kung mga talented ka mo, no?
2: Salamat
0: dito. No, natunan yung drama, ti medyo talent na. Tanitunan yung naman na Sean Guro kung paano magkaong kalayo, bla?
2: Taon ka nalang nalo sa mga nagagamo sa itong pungsod.
0: Tani, ha? Tunan nyo man, tunan mo, bla, Mel, kung paano magkaong kalayo kag ibuga mo, bla? Galing budlay, ti hindi kakita, masikundin mo ibuga, bla, bla.
2: Dapo
0: sa tubangan, mabalik pa sa akong kalayo, lo. Oh. Ate, oi, kapanay ka, nabatian mo lang, guro, nga may abo na nga talent sa tao, no? Nga naga, kaon kalayo, tapos ginabugay, ha? Oi, kapanay ka, siyempre, oi, kapanay. Ha?
2: Nakabati na ko na yun, lo, kaya ti, damo magasugit niya muna, pero amo na yung wala ko din makita, lo.
0: Tino ba kita mo kay Dulo?
2: Amo lalaway ko yung kapati, lo, sa to see, to believe, kay way ko yung nasin.
0: Ah, oh, takto man, oo. Tapos, tunaan nyo pagi kung paano maglatay sa lambre, bla?
2: Tiga budlay. Kung may ulo yatay, kung sa babaw, pwede mo guru, no? Ang galing kibasi, mag-dayos blang tiyel mo, no?
0: Amo ganin ang tawag na ito nga tunaan mo kay hindi niya hapos.
2: Oo.
0: Tapos,
2: pati ka manalo, may mga orasyon kuno na sila, no? Para makalatay sa lambre.
0: Anong orasyon? Anong mga Latin?
2: Yung mga Latin niya para hindi sila kuno madagdag o kung dinapraktisan nila. So, yung mo pag saya sa tabi, no?
0: Noong tanan siguro, no, madala mo guro sa tawag natin nga mastery, no? Mamaster mo na ang knowledge, parihas mala siyang sakay ka. Sorry, mabudlay ni kinisakita. butang na lang natin, butang na lang natin. Ang kanta, lang, una mo matiyan ang kanta, noong nanamian ka, no?
2: Uh-oh.
0: Ang kaduwa mo pamati sa kanta na namian ka, tapos daw ginafamiliar mo ng lyrics, no?
2: Uh-oh.
0: Ay katatlo mong pagkamati sa kanta, nag-aupol ka na kanta-kanta, no?
2: Uh-oh.
0: Ika-apan mong mati sa kanta, nag-aupol ka na ganyan all the way kanta, karon.
2: Uh-oh.
0: Ikalima mong pamati, nag-aupol ka na kanta, gulpin ng brand out, nauton ang kanta, ginpadayon mo na. Nga aman.
2: Oo, kay nasa ulo mo na lang.
0: Nasa ulo mo na. Namaster mo na. No?
2: Kanami, isang punto mo lang.
0: Na.
2: Di,
0: amuna siya.
2: Ang tanantod niya bagay, namaster. Basta importante, lo, interesado ka magtuon.
0: Ano ang imo na sikrito? You just acquire the right knowledge. Anong knowledge, dirada, sa pagbalanse, sa bisiklita? Una-una pa siya kay mo sa bisiklita, hindi ka man kamalo, no? Pero sa nalayon mo nga sakay sa bisikleta, may mga mukmo ka man gani, may mga ungad ka, may hulog sa kalog. But then, because of your desire, ang imo yung desire blas ang imo nga balatsyagon, nga makabalo ka gid, determinado ka, despite sa mga ungad-ungad, one day kibot ka na lang, balo ka na. Nga aman, ang desire mo, amo nagapo siya imo nga pag maging determinado ka, was makwa mo na ang knowledge kung paano magbalanse ang timing, knowledge sa timing sa pagsikad sang pedal, kag pagliko, kag pagliso, tanan ina bottom line knowledge. See? Knowledge. So kung ikaw wala ka sang knowledge sa mga bagay kag gusto mo mag-intra o kung magdesisyon, ang kalabanan may experience yan mo na pang duwa-duwa.
2: O
0: kung kahadlo.
2: Huwag ka kabalo.
0: Huwag ka kabalo. So kung huwag ka kabalo, ano ang kulang? Knowledge. Pero kung kabalo ka, kung kabalo ka siyang imong buhaton, ma-imagine mo kung anong magiging resulta. See?
2: Oo. No.
0: Pero kung hindi ka kabalo sa isang kabagay, so nahadlo kita kalabanan sa tawag naton nga kapaslawan mo. Failure.
2: Sa amon lo nga sitasyon lo, mga PWD, ang ibang sa mundo, may mga aragid siya, may mga budo. No, may medyo may hina, malalo na tahap, nahadlok ka. Tungod sa imo sitwasyon, pero sabi, pero sa ako, hindi ko kakita. Gusto ko mga luyag sa babae niya kakita. May mga panahon niya matahap ka, bla? Ano man, batunon mo tunay yan, o kung hindi. Iti amo niya sitwasyon, kung basi. Huwag pabalogan si Chura, kung basi. Hindi ako maluyagan.
0: Because ginatagaan mo reason, tandaan mo pagkita ang rason. Ang rason, duha ka klase rason, negative nga rason kag positive nga rason. Ang reason naghatag sa aton sang power to change the direction of our lives, no? Now karon, anong rason mo nga dapat ikaw yung nabiyohon despite sa imo yung kapansanan? Nan, hindi ka mag-focus sa imo yung nga kakulangan kag sa imo diferensya because amoy na maghatag sa imo sang rason nga hindi ka magpadayon.
2: Eh, may harap mong ibang doon sa gina-discourage pag isilap na loob nga. Sus, gaasa ka pa nga manamian na sa imo, maluyag na sa imo.
0: Di normal na, ya. Kay ina siya nag-discourage sa imo, pasalamatan mo yun kay para ma-review mo kung ano ganyang rason mo nga kinanglan mo yun yung bagay nga desisyonan.
2: Oo, sabagay na.
0: Kay kung wala kaya sang
2: ka, pasalamatan mo.
0: Oo.
2: Amo na, nga may nag-ano sa imo.
0: Di, you know what, kay kinanglan, importante, anong purpose mo mo? No? Anong purpose mo nga mga luyag ka na siya? Nga inubyahon mo na siya? Siya? Palangga
2: mo sa fruity, hindi man siguro nga dira lang yung tanalo, no?
0: Ang palangga mo siya, no? Ang question na daya kung palangga ka niya.
2: na. Kalabanan, bisato, nung nagigugmalo, yung napaminsan, kalangga ko siya, gusto ko siya, himuon kong kanan para sa iya. Sakto nang himupunto lang ang pamangkot na ikaw. Kalangga yaman ka?
0: Sa di nga punto, anong mahatag mo sa kabuhi, yabi? Si?
2: Oo.
0: Oh. Kamaluka palangga, ti maluka magromansa, maluka magimu bata siya na. Amo malang nastada, ti karon ano ginabi?
2: Oo.
0: Si? Kita mo?
2: Magusto.
0: Ti palangga on ka, ti tinga nga tabing palangga mo, be?
2: Kung po nagrabuligay ka, magurulo, kung pagpaningong ha sa kada isa, no, may ano mo na, may nahimok, magkap mo ng japon na dua.
0: Naho eh, bata.
2: O na. Amo na daw pinakalamin.
0: Kay kung ikaw, blanin, hindi ka kita, may migo mo, kung muna mo, hindi ka kita, blan, no?
2: Oh,
0: mag-asawa na sila, mag-asawa na sila, ngayon di ka kita, kung nadilaon naglakat unang mana, may cane lang, may sungkod, no?
2: Oo. Oh,
0: tapos ang asawa yan, hindi magkita, bulagman, nagkakapot sa bagaya, karon nag-agay sila sa may isa ka tindahan, bla? May mga may mga sunoy, hambas ang sunoy, oh, op, op, op, may buho! Pagkabati niya mo may buho, nagpundong bana, ang asawa na mo sa likod siyang bana. Kaging kap-kap, isang blind na lalaki, matamad siya man naging pagkap-kap, is palibot, paggamit ang cane niya bala, no, ang yasungkod. Wala man buho, sinigitan niya, balik mga tambay, buho man! Buho, grumaba mo! Pero kanami, kalistol niya sa akon, siling niya lo, kung adlaw may hamba sa akon, ha? Huwag kong kasalig niya, maghamba sila nga may buhok, kapundog ikuya, kuya. No? Niya sa adlaw na, kunti ko siya gabi, ha? Nati, may buhok, sige.
2: Kaya muna na yan,
0: siling ko. Siling ko siya, siguro tingala kung panam ko na mas misis mo kayo. Kung adlaw yan, kung may buho pundo, pagkagabi, may buho, sige ah.
2: Oo, no. Eh, wala mo, no. Kung mga blind kids agad, niyara, hindi agad malikawan mo lang. May mga manog sasko. Niyara man niya mga tao nga gusto kayo nabuligan. Kung niyara man niya lang ang saskuhan, kayo gito lang, oh, may buho na, buho na. Oh, may kalog na, may kalog. Amo na, no. Hindi kita malikawan niya.
0: Na-experiencehan mo na ako.
2: Oo, no. Al-experiencehan mo ganilo nga, mambalsang na. Sige, sige, ano lang na. Idulong ta kanya, galing nga lang kung diretso wala na, oh, likos to, tapos liko kasi wala, di tala.
0: Igo, galing ito, rugban, gawa mo. Pero si Valentin, wala, amigo ko, wala si Valentin.
2: Oh, amigo ko man, ano?
0: Ti dugay na magkilala ni Valentin, nakakadon sa sauna sa ginaubrahan kong radio station. Karon mapasiar siya, no? Mangihi siya, guro, wala, no? Siling ko, pre, upon siya, kundi kay idolong taka sa CR yun. Isulot ko siya sa CR sa mabahay niya. Ops! Kung ano, masiyar ka man na yan, mag-iika niya, o gani. Hindi ko nisilutan niya. Ops! Kung ka, niya hindi niya mulo. Tulok ko, tulok.
2: Paano yan yan na balano si mo? Paano yan na batsagan niya? Pang babae na din si CR, no?
0: Masih siya baho, guro? Ha?
2: Ito pa rin, mo na ilong baho. Ito pangsot na yan po.
0: Hindi ah, siguro ano, kundi na sa ulo, yan ang ano, ang unang apertahan, ang unang apertahan, lalaki. Ikanwa ang apertahan, babayi. Siguro na, pera niya, guro, na lumapaw na ko sa unang apertahan niya pang lalaki, na abot niya nga pang babayi na to. Tingin mo nga malaman sa iba niya yan, naabot siya na guru yan nga pang babae na nga siya tungkol sa baho. Tingin mo.
2: Kung anong yung mga ginambal yun nga naingkuhan sa ulo yung dalan, eh pala mo kung may pasagan na mulo nga, oh, hindi na diyan mo. Ikambal kami, Abdullah, ay manating alag dyan. Hindi na
0: diyan mo. Oo. Na, muna. Na, ang problema na galing, amot ko ni Kao, kagi ka na dumog sa ido, ay ba?
2: Wala pa lo, pero inablang ito, blalo ka nakat ka lo, sige man. Oh, sama mo na lo.
0: Oh, tagagang mo. Ah, nagyan mo na.
2: o may ara na lo magalakat ka lo do kulbaan ka lo mo ting iban lo gambal nga nga kun mag amo na gani magpalapit siya yung idong ado sa resyon ka tungko ka napati ka mo na lo
0: ha
2: napati ka mo na ang tungko ako no kaya hambal sa iban yati hambal sa migo ko dito paano karon kung bisa nagtungko ka nakagton ka yati wala na masing nangyargurong ido
0: siguro may mo muna sa mga bisaya ng ido putis tingan mo sa Doberman dumugo kasi Doberman. Oh, idumugo
2: ka. Ibang ito na lang, ibang yung mga tao, kapati sila lang, once yung ido mo pungko ka, mahadlo ko nung ido, kaya tungod abis yung ido mo, pulot ka ba ito? Kaya hampak mo siya.
0: Nga, nagnanog. Sino nga ido nanogin nga mo now? Si Brown eh. Basi si Black eh. Nga, anamalaan nila nung pizza sa ido aw.
2: Nya
0: na pungko siya kay pisa sa ido mapunot mato kakabuyon malagyong ido.
2: Oh. Sino ayang ido ka nanugin sinaban?
0: Oh. Kabalo ka, sino nanugin si ido? Ito ba si Blacky na no? Oh. May pa na natin gin ng mga damo mga teorya kag scientific ng mga pambalanon. Ang iba naman dira because nga ang imo yung tendency is mag-label sa iya, no? So, kung mag-label ka sa iya, so mo silingon nga may pagbago sa imo yung struktura. So, ang ila pag-interpret, basi kung mag-bato, kamal kang mag-atake ka sila. Posiling abe yung nagpinsan ang ido nga mapunyot ka bato, kagabuyon mo siya, sino mo niyang gagong ido naman? Kundi ang figura mo lang, ang reaksyon mo nga nagpanubo ka, nga nag-libel ka si Yayabe, no? Kuning ido yan, magtago si mo, katangla siya. Kasi siyempre, babaw ka mo, di ba? Pero kung magpanaog ka...
2: Panakulong iba ni ido.
0: Amo na siyang libel. Sati, ang impresyon sa ido is mabato ka sa iya. No, kung basi nag-ido ka man, doon mo na, bla?
2: Ang lain niya lang sura mo ng ido ang ganaan niya, inayahadlok niya ng ido. Naya, kung isaw ko ni Sakon, ma-respond niya.
0: Naya, ido, ido, na kino takaman niyo.
2: Kaya na, storya ko lang nagasagod si ido, niya, ang balas, no, dapat ipakita mo si ido ngayon, why kaya madlok siya. Iya. Inangan, unahan mo sa dungan, di parang ano, di kalabanan, di ibang ginapulbaan mo, kaya mo nang ang ido.
0: Unahan, dungan, so, ano na tao? Basta gani may ido, no? Kalma. Oo. Kagun, kalma ka lang. Pero kung mga dihasa, kang mga German Shepherd, kang mga Doberman,
2: hindi
0: magkalma, ngitap na go, nag-dag. Ay, suway na isila, vocabulario yan.
2: Ano na ganyan ido, lo nga makakagat ako nulo, hindi na ako makakas yung pakagat mo.
0: Football. Football.
2: Football.
0: Oh, pitbull, a pitbull. Pero bilig ko na siya ido siyang luloko mo.
2: Nga man raw?
0: Ang rasa si Toya, kundi mga German Shepherd na mahal na yung mga feeds nila na, mga pagkaon na, dog food. Oo. Ang iya siyang luloko, Toya, grabe ito yung rasa, Toya mo.
2: Nga man lo?
0: Ang rasa ito niya, blue beast, Toya.
2: Blue beast? Mabagpo na luaw?
0: Blue beast, bila, blue beast siya. Kay man niya, bisan way to, way to, yung kundi ang mga importe dyan, kinala maklan mag dog food, di ba?
2: Oo.
0: Ang ido siyang lulo, kuya ka blue beast siya, kakaon to yung diaper.
2: Ako na bala lang, hambal nila lang ang ido, kuno yung siyang manggaranon, kinadiaper. Kung ido, kuno yung siyang mga pigado, lo, kakaon yung diaper.
0: Kaya timi pala man sa sulod ng diaper. Milyo,
2: milyo. Makun mo ibang duro na, mga gatas.
0: Milyo, sige na, okay na na, okay na na. Okay, mag-commercial.
2: Magkaon sa mga fans, lalo.
0: Okay, mag-commercial ko, anay Mel, dali lang yun, Mel, ha?
2: Sige, lo, salamat, Kidlo.
0: Imitara na sila, anay, sa imong YouTube channel.
2: Kasun da, mga tagpalamati, mga kakipay, gusto ka mo magpamati sa mga drama-drama, sa mga PWD, mga blind, pamati lang sa NYGC Blind Drama. NYCC Blind Drama sa YouTube niya sa mga kasipad. Kag natamyaw man da si Ma'am si Ann Valiagumisa, ang mga tananda sa Home for the Blind, sa Mayo Hasga, sa Gimara, si Nigo Puljan, Organia, kag ang mga kaugdanan, kumandilog na pamatigid si Toto Romel Pinibalo.
0: Okay.
2: Sabi niya, tutok yun, kag si Maki Paloma.
0: Okay. Thank you again, Mel.
2: Thank you, Gidlo. Thank you, Gid, sa time, lo. Thank you, Gid, nalingaw, Gid, kutin mo, lo.
0: Okay, mga kaka-K5, dali lang yung agaw, tanay commercial break, ha? Alas 10:57 na, don't go away, we'll be right back, ha?
1: K5 News.

0: epektibo nga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX

0: bigay ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da, ha?
1: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton ng lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako nga si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
8: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Gasakit ang tiyan. Max Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Magklinika for Biotics.
9: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangida mo? Gina Seafoods Restaurant ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mga fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Siniga nga isda na kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gid tandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: Ikaw ba'y nasaktan?
14: May intuan na ako sa nobya ko.
13: At di mo alam ang gagawin.
15: Ano ang himuon ko?
13: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

News FM, championing the lives of the Filipino.

0: is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung nabalang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Magkutan eh kung bala paano mag-work ang amon.
0: Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila. Tira pa ko lo.
3: Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin, we get 13 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ka muna nagapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Iningambahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
5: Kanya, Megan man kahabon, siya wala pa nakagamit. Testingin niyo ah. DTX Beauty Soap. Ang habon mga ka-K5, na perte ka bukal, pero hapos mo nawan. Ginakakasyang tanang higo sa aton panit, mga yampok ang mga oil, kag sumong man ang mga kagaw. Mga mikrobyo nga nagatine sa panit nato ginakakas ang DTX Beauty Soap. Hamot ang lawas tatanan nga baho kakas. Subong man ang DTX Beauty Soap nagapahipid sa panit ho. Ginadula iya amat-amat ang mga punggon. Subong man ang mga inagya sa punggon nga may mga nag-agi nga buho hipidon niya. Ang mga alap-up, mga pikas-pikas, dulaon, mga whiteheads, blackheads, kag mga wrinkles, hindi nahilmonon. Hubing katalokon, kagkadasing magpaputi sa panit nga wala sang hapdi. Testingan ha, DTX Beauty Shop sa Rangin Mabakal sa halos tanan nga Grace Pharmacy. Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy. Pwede nyo man ma-order sa online. Lazada, Shopee, kaga TikTok. Magkunta nyo lang na mga suki nyo ng mga butika sa inyong lugar, DTX Beauty Shop, ha? Kung gusto nyo nga barato nga DTX Beauty Shop kag iban paging nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamo sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doktorsa. Libre, wala siyang bayad. Okay. Inigambahin malodolong sa aton losang Dr. Pinoy Squalina Capsule. Di ang Dr. Pinoy Squalina Capsule mga kaki-5, isa man ka-importante nga suplemento sa subong nga naghahatag yung dipinsa sa aton sistema nga mabuligan maglimpyo, especially ang dugo naton. Ginasuplayan niya man oxygen ang aton nga ugat kag ang aton utak. Kang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabuligid nga magdula ning mga bara sa ugata. Kung kumaradong ugat naton, nakotyan sa mga kahay blood pressure ka, heart attack o constroke. Tungod nagabara dira ang mga bad cholesterol. Amo inang tunawon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ha? Kung tanang ang mga heart ailments, mga ka-K5, mamuligan sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. This is a natural food supplement himo ini sa shark liver oil. Aprobado sang BFAD. Wala overdose, wala sang side effects, no? Sa may mga problema sa asma, testingan nyo Dr. Pinoy, ha? Subong man sa may mga problema gid sa ining gout arthritis, Dr. Pinoy Squalene Capsule, ginadula iya ang ngut-ngut, ang banog, kag ang mga uric acid, ginapangtunaw iya. Kung may tais ng tulaan mo sa joints mo, ginarepair iya mat-amat sa adla-adla mong pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ha? Sa mga babae nga may mga problema sa ilang menopausal, o kon sa inyo na iya problema sa inyong irregular menstruation, dysmenorrhea, ining may mga problema sa mayuma, ginapakupos yung mayuma, Dr. Pinoy's Kuling Capsule nagamuling man panubo sa aton blood sugar. Kag nagalimpyo sa aton atay, kag sa aton kidney. Dr. Pinoy sa may mga prostate problem, namigid. Now, ining Dr. Pinoy sa may mga pasyente naton da kakilala naton na may mga dengue, kandasing magpasaka sang blood platelets, no? Sa may mga depresyon, inabla permiga kubakubang dughan, ginakulmaan, Dr. Pinoy's Kuling Capsule, pakalmahon niya ka, no? Buligan niya ikaw nga madula ang imong depresyon, ha? Naga-release ang aton happy hormones kung nagainom kita sang Dr. Pinoy's Kuling Capsule. Madamo pagkain siyang binipisyo ang Dr. Pinoy. Kanto lang mo sa ilang Facebook page, i-type lang Dr. Pinoy's Kuling Capsule sa inyong mga Facebook accounts, ha? Dira sa mga butika sa Kabankalan, Morsia, La Carlota, magkutanyo lang na sa inyong lugar kay halos tanang mga butika kay farmasya available ang Dr. Pinoy's Kuling Capsule. Driman sa Baledulid, San Enrique, Ibi Magalona, halos tanang nga mga kabanuhanan kag kasyudaran. Diri sa Bacolod, diri sa Negros Island Region, kag sa Bilog nga Panay, available ang Dr. Pinoy's Kuling Capsule, ha? Kag sa liwat naman sa may mga problema, gusto gini palabot kay J. Lolo, tawag na kamo, context na kamo sa atong hotline. 0928-611-2263. Kung sa ating Globe number 0927-7448940. Good evening sa ating mga texters. Mayang gabi, J. Lolo kaga Jerry Lee. Monitor lang kami diri sa may barangay Suay, Himamaylan City. Kaga mayong gabi man sa mga KSS officers of Himamaylan area. Mayong gabi kag madamo gid nga salamat from James Bornales. Good evening, J. Lolo and Jerry Lee. Gamonitor lang kami diri. Tamya ko lang no, si Felma Joy Versosa sa may Agisan and kagay Junel Dongon. Harap man sa Agisan. No? Margie Tambong Abuda sa may Tuoy. Kagkay Mercy Lee Hambungan sa may Karajuan, kagkay James Hope and Grace Edgan sa may Barangay San Antone, kagkay Toalan Katakapan, kag sa iya asawa kay Isedra and Eliseo Biyahi sa may Elisitio Bingig. Nga nagapanamyaw si Amansha Intana sang Himamaylan. Okay, sa may Wayang, Phase 2, Himamaylan. Thank you, Giday Mansha Intana. Okay, good evening, Sir J. Lolo. Gina-upload ko na lang sa YouTube ang song. Okay, sige. Thank you. Good evening, Jerry Lee and J. Lolo. Shoutout lang kuda sa mga upod kuda nga Grab driver. Kaga family Seldora. Kapamati na sila sa Imolo. Gamonitor lang ko din. Nainom ko na long DTX coffee mix. Halin kay George, Grab driver lo.
6: Okay, George. Mayong gabi na George. Musta biyahe, George? Balo ka na malita, George. Balaan mo na, George. Balaan mo na, Guru George, ha? Sumong notice kay George ang sinakaay ako na ang gasolina kakrudo. Di, ari ho, recap talang mga kaka-K5. Gasolina.
5: Okay. Ate, nubo malang gali yang ano ni gasolina, nagnubo ni siya. Na, may rollback, no? May ara iba nag-rollback, may iba nagpanubo.
6: May panubo nga ba 5 centimos, may nagpasaka ba 5 centimos, may araman gasolinahan nga nag-rollback, 1.75. 1 pesos and 75 centavos, no? Subong sa diesel, dosaka ni tanan. Saka yung diesel, 1 pesos and 57 centavos, so kung 2 kapisos, ah. Tub-tub, 4 kapisos ang saka sa diesel. Subong adlaw. Kaya muna, padayon nga ginabantayan si Bagyong Bobby ako magasulod ini sa aton Philippine Area of Responsibility pagkatago si Bagyong Inday. Inday nga wala apelido. Linog, grabe may linog naman. Linog sa nabatsagan sa Cebu. 2.4, no? Nagtayog dito sa Bugo, Cebu. Alas 3.53 sining hapon. May mga linog bagay na matyagan, ho? Sa diiniyaya, sa linog man sa Masbate, 4.4 siya ang pagtayog sining kusog gabi sa may Claveria, Masbate, alas 2.6 ang hapon. Ari pagin, ho? Linog bagay ni Simungad na tatlong isla, ho? Na matyagan ang magnitude 5.0. Nga pagtayog siyang duta sa Balot Island, Sarangani. Sa bahin ni siyang nabatsagan sa may intensity 3 sa Sarangani, Davao Occidental. Samtang intensity 1 naman sa Kiamba, kag Malungon, Sarangani, kag sa General Santos City.

Atom lang balita to sa may Valladolid, atom lang. Naging suspindi na ginto ang, ano ni, ang, pagbaligya nila kag, kung pagtinir na sa seawall nila, no? Ariho, vendor sa Valladolid seawall, handa nga mag, maghalin kong magmando ang LGU. Oh, tiyo, ano na, duwara na. No, nag-ara na, nagpagwa na nga hindi na pwede makabaligya na kang makatinir. Kay atong parte to siyang seawall na, no, extension do sugpon sang dalan la. Kung imo tanahon do hindi ginya realistic yung magbaligya ka na mo. Kay tadlong na ng dalan, kay nagabuylo na ng mga salakyan. National highway na damo. So kung ako lang yung mga gagay-five, no, sa ako lang yung pag-insindi, hindi na natin tapat yung ulaton niya yung maksidente, may mapatay, dira. Antes kita yung maghambal yung nga pwede, kung hindi pwede. Unahon, tagid niya ang safety, panilagan, tagid. Ang mga palibot naton, okay na nga maka-generate income ang mga kauturan naton, kaya paninguha sila. Pero wala na yung malain da. Ang malain na yaya kung ara sila sa delikado nga posisyon kaga lokal. Di katulad siyang siwol na yaya siyang Valladolid daw, o siya akong pagtanaw daw, hindi yun pwede mo. Kaya ang inira nga inagadalan daw, tambi lang yung tagsugpon siyang highway, no? So pariya sina, no? Natabukin. Natabukin nga natulugan to driver siyang tanker nga truck abi kag nagdalasa to siyang tatlo kataw tag initial to nagkagapon kagabi daw isang patay na to. Di I don't know kung ang duha ni di kamusta ni kagi daw may samad man to. O, sige, thank you man si LGU siyang Valladolid kang nag-take action na sila, no? Tani, next time, ato na itanawon gadaan para hindi na tayo usik pa siyang kabuhi kang mag-action, bla? Tanawon na naton na yon ang sitwasyon. Pariha sini sa mga ano ni, sa sumaga, bla, da, sa kilid, dalan, da, no? May magagigamaliligya na dira. Noti, dalan man na da, even though toon hinahinay ang salakyan ang pagmanalagan, pero hindi na to niya kontroladong talaga panahon. Karon ko may magbuang na may salakyan niya karon kang hindi mapunggan ang manubela, may karon. Kung tanan dira nga nagambulanti sa kilid dalan na karon pang dusduso niya ba na, oh, pala, porya pala yun.

Gamonito lang ko di sa programa mo, TYG na. Edgar, bang imo yan? Ano niya imo yan man? Ha? Wala ka siya, ikaw lagar. Si Edgar ni siyang ano ni, siyang sagay. Transloading, central sagay. Gar, kamustang imo habol? Magbagyo gani, gara dahil mo dahil kung ako nagabol mo kagbang

0: Thank you again, George. Thank you, George. Okay, alas 11:29 na. Sige. Kanto na kita sa problema ng aton pagamasahon. Pero antes sina mga kaka-5 ha. Sa gusto kagluyagin magmakal sang second hand nga salakyan, ang dapat ninyo kantuan ang Bacolod Car Seller. Sila nagabaligya sang mga second hand nga slightly used, good as brand new mga kaka-5 sa mas pinakanubo nga presyo. Kag may ara sila sa mga sari-sari nga mga modelo sa salakyan. May ara sila ya pick-up nga Hilux. May ara man sila pick-up nga Mitsubishi. Ano nga mga year model, ara sila mangkot ka lang. Kalabanan nami ang pintagi dili, condition ang makina, kumpletong papiles. May ara man sila Fortuner. May ara man sila maligya nga mga van, yung mga Toyota nga mga van. Kung gusto mo, may ara man sila nga Vios nga auto, dirili, mga hining yung lawas, yabla. Mga 2003 model, ba 2023 nga mga modelo. Nubo ang milyahe, kampiyon ang kondisyon, kompletong papiles. Bacolod Car Seller ang ginakantuhan sang halos tanan. Kay makapili, kapag gusto kapili, dirili, sa ilang nga showroom, mga kaka-5. Sa pagkalaba-laba ng showroom, dirili, sa piyak ni Gros, 50 kasalakyan, sa piyak ni Gros, sobra man 50. So, pili ka kung anong gusto mo ng salakyan, dira, no, nga available sila. May ara man sila inuvani ng mga salakyan, ho. Hindi niya lago yang inuba, ha. Kundi lago, alago, kundi iniya salakyan ni inuba nga Toyota. Nubo man milyahe, dirili. Pwede ka ka-test drive, ha? Pwede ka ka-bisita sila. Kung gusto mo yabi ang hindi kaya magbakal, kay tungod nga wala ka man nagbakal, pero may kilala ka nga mabakal, no? Siyempre, kung kisya mabatian mo dira, migo mo plano magbakal sa pick-up, abi nga Hilux, o kung ano di ang klase sa salakyan, bilang ikaw nakamati subong sa aton, pwede ka ka-refer, no? Mapatigayon kami. Tawagan mo lang ang manager nga si Richie. Kay i-reserve ya si imo ang imo yang komisyon in kaso matuloy ang transaksyon mo abi. May ara ka sang referral fee komisyon nga inap lang ang imo kadlaw blay makayuhom ka. Hashtagid sa dalunggan, kadlagko siya maghatag yun rin. Mag-referral pe. Pisanan mo lagi ni mo. Limuto mo ng barangay mo na, oh. Nyaway ko, nyapre, masimakal ka sila. Kaya may ara ko kilala, pati gayunan ko, ha. Nyaway ato ko to, pre, kung ito nga ka mo, ya, kati siyempre siya nag-iya to kilala, hindi mo nakilala. Pero kung rikta mo nga kilala, suluhon mo ganyan ang commission fee o kung referral fee halin sa Bacolod Car Seller, no? No livelihood, manikon ni mo yung pisana ni, kang tutukan ni, ay sus, medyo makabuligid ako sa imo yung kinaglanon sa panimalay mo, ha? So, hindi problema ang kwarta. Problema, oportunidad kung paano tayo magkakwarta. Tiyan mo niyo, ang gina-offer siya nga Bacolod Car Seller, nga kung hindi ka man ganyan magbakal sa lakyan, pero ang kilala mo, o kung may kilala ang kilala mo, nga interesado magbakal sa second hand ng mga salakyan, nga nami yung kondisyon, nami yung kalidad, kanto ka mo, tawagan nyo si Richie, yapyo din ah, ang manager siyang Bacolod Car Seller. Ari, kwa ka mo bullpen kag papel, importante ni, nga masulat mo, kay pranik ka malipat, no? Ang numero ni Richie Pudena, ang manager siyang Bacolod Car Seller, 0920-973-1403. Liwat tonta. 0920-973-1403. 1403, no? Tapos libre na lang iya ang tawag nato nga pag-transfer siyang papilis mo. Karon, kung gusto mo, financing ka pwede. Kung pilang amount, downan mo lang 30%. Kung pila na ma-approve sa imo sa financing, kung kompletong requirements mo, tayong na dua kadlaw ma-approvehan ka na yun, kag-kwalipikado kami, kag-kompletong requirements mo. Ma-approvehan ka sa financing, di pwede ka din maka-loan dira, no? Kag makakuha ka sa salakyan sa makulon car seller. Sana gustuhan mo nga klase sang unit sang salakyan. Karon kung ikaw naman niya, nami pagid, no, kung may gusto ka nga i-trade-in, i-trade-in mo na abig karon ang imong salakyan niya bing butang dami Montero Sport, ha? O kung butang ta auto bing Mitsubishi da kung Toyota man o Nissan. Habalon mo lang si Richie, Mr. Pudin, ang manager sang Makulod Car Seller, sir, makuha ko sang Fortuner, ibahilo kong salakyan kong auto. Pilaning assessment mo sa auto ko? Kung mahatagan niya kapresyo, kakumpormi ka, kakumpilang presyo sang imo yung akwaon nga Fortuner sa iyabing nga salakyan, i-minus na dira. Karon ang nabiling balanse, it's either nga bayran mo sa cash o kung applyan mo sa financing. See? Pero kanami-nami, gitsang mag-deal ka sa transaction kay Richie, kay makaayo ka dako, dirili. Makaayo ka siya. Ikabuot mo lang nga manager. Kagtapos, you know what? Kung i-mention mo pagiging nabatian mo kay J. Lolo, may discount ka pagin. Okay, sige ah. Makulod Car Seller, mga ka-K5, sa liwat ang ilang cellphone number sa wala pa kakuha sa numero, sa telephone number nila, 0920-973-1403. Or hindi gani, mga ka-K5, no? Kantuan yung ilang Facebook page sa inyo na sibong mga cellphone, kantuan mo sa Facebook accounts ninyo. I-type mo Makulod Car Seller. Makulod Car Seller. Na makita nyo na mga units yung available. Kag pwede nyo man na sa mga message, ha? Okay? Sa Facebook, ha? Saliwat Makulod Car Seller. Okay. Mga kaka-K5, oras natin, alas 11:38 na. Ang isa ka problema ni nga ito pagkabasahon, parte ini siya lalaki nga naghigugma. Nagbulig sa iyang nubya nga makapa-abroad. Sang ato na siya abroad ay nagka-problema. Ano ay han ang problema sini? Aton hibaloon ini sa aton pagbalik. Ha? Mag-commercial break taday nga agaw mga kakifay. Pag after sina, balik ta, basahon ta problema. Kag tuloy-tuloy tatagan advice. Ha? Don't go away, we'll be right back.
1: K5 News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa ibong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agbut maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina Fermi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C available nationwide.
1: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
8: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
1: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: What is love meant to you?
14: Nagpaparamdam na siya na kasi niya nang makipaghiwalay.
15: Paano kung nabalaw, lusutan lo.
13: Would it be there to comfort you when you need it most?
14: Mangkotsutan eh, kung bala, paano mag-work ang
13: awan. Or will you still be there to fall in love again?
15: Hindi kang inabalaan nila, tiro pa ko lo.
0: Hey, Shabad, Jimo! Damugig ka pa kuno-kuno. Untatin nyo na nabilihog lang. Pati kami nga mga mabuod nga kadalahig sa opisyon nyo. Mga ka K5 ha? Gina Seafood Restaurant ato ni. Sa ara na subong ang Gina Seafood Restaurant bilang isa ka food tourism destination. Nga magbisita diring ibang tao from other places di sa Tunpungsod, Pilipinas. Nagahapit kit sila sa Ginas. Kagkalabanan sa mga turista nga nagakanto di sa Tun Provincia, sa Tun Sudan, sa Bacolod. Ara silang listahan lang kung di sila makaon, di sila malagaw. Ara gid permis sa listahan ang Gina Seafood Restaurant. Amuna na subong kasikat ang Ginas, no? Bilog ang Pilipinas, even sa abroad, ng mga balikbayan naton, ng mga kababayan na Pilipino. Especially diri sa Bacolod kang Negros, nagapuli diri sa aton, nagabisita gid sa Ginas, no? Tungod mahidlaw kasang palapala. Ang palapala, mga ka-K5, isa ini kalugar sa una nga kung sa din ang dringning gina wholesale ang mga isda, la. Especially sa gabi, mga kakipay, mag-abot ng mga isda galing sa mga mananagat abi. Da na ginamutang sa Palapala nga lugar, may arat nila nga fish dealer na abi. So may mga blubanyira na nila may komisyonan kag inang lugar is Palapala. Nga Palapala na yabi, no? Ang lugar na da. Kag until now, maluto ka Palapala style. Ang according sa aton nga mga research sa history, inang lugar siyang Palapala, dira sumong sa Tubangan, gid mismo tambisang Ayala Mall, no? Barangay 8 sa una, no? According sa istorya, may isa ka Chinese nga taga Banago, no? Karon, mamakal na siya isda dira, kag kada aga abi, kung hapon man, o kung ano man nga oras nga may available na nga mamakal sa isda, gasakay na siya sa jeep abi, no? From Banago, going the Sinang area. So, kada papundo ya siyang jeep niya pala. Kiti ni siya kasampot siyang letter R, ang R ginaisla niya L, para ang iya pag-pronounce pala lang. According na siya mga tao na yung ginpamangkot naton about Palapala. Now, karon, amon ang istorya, kuno halin si Chinese nga tao from Banago nga nagakumpra da sinang lugar sa isda, nagakumpra siya. Kung manaog siya gisinggit siya, nga nagapapara siya, manan niya pala. Para, malang pundo, sakyan, na para. Siya, ya, pala. Pala lang. Doon na andan na siyang tao, blao. Tungod sa ina ko nung istorya, amo na nangadlan ng lugar Palapala. Pero para-para, alit din na siya Chinese. Palapala. Now, kalabanan sa una siyang chimpong, diri siya makulod, ng sarado na kalabanan ng mga restaurant, pag late night na especially. So good na alas, kung isa nag-lagaw ang tao, ganitlife, no? Kagtapos kung may mga dungka, nira kakalabanan, kani nag-kumpra ng tao kay wholesaler, komisyonan mo la. Sa gwa ayon nga area, may mga galadlad na nga mga isda na. Pwede ka kamakal, mga priska, kag ipaluto mo sa ilan nga mga tiyanggi-tiyanggi mo la. Pwede ka kapaluto, lukos, adobohon, tinula, sinigang, nan, mga muna mula, kasag na paluto ka dira. So, ina siya, pila ka man katuig, abi, nga, no, ginakantuan ng Palapala, no? Kang nagapaluto sila, especially kung may night out, abi, kung nakainom ikaw, makapaumpaw ka siyang sabaw na sa Palapala, dahi, no? Kitungon priska mga isda na. Tiyan mo na, ang lipot tabi na ito nga pag-describe sang Palapala. Kag nag-amot ang chimpong, very popular ang Palapala. Nagdamo na yung mga maliligyaan na aming nga nag-aladlad. Kag damo naman yung mga tiyanggi-tiyanggi nga nag-akumudar. Mamakal ka isda ito, dalomos tiyanggi. Ano ni nga pagluto sang isda na gusto ko tinula. Ang iba'y sugbahon. Ang lokos adubuhon, abuna, something like that, no? Now, si Ma'am Gina, ang tag-iya siyang Gina Seafood Restaurant, na-preserve niya dirili ang original ng mga timpla siyang Palapala ng pagluto, mga kakipay. Nasuway nga, esta sumong damo tao nga kantod sa Gina Seafood Restaurant, sa kutob nga nakaabot siyang Palapala, bla? Nandira agad sa Ginas. Ang kanami siya, Ma'am Gina, kay may mga isda, matsaka may mga seafood siyang available, kang mga priska, jiriling, haling isdagat, blaya, nga pili ka lang kung ano ang gusto mo da. Ya, klase. May mga lapu-lapu, gingaw, lison. Damo si isda ng pilihan da. Ang tangigi. Blue Marlin. May mga kasag, pasayan, locos da. Damo ka pilihan. Paluto mo na siya at the same time kung may pwesto na siya nga daan mo kung may parkingan siya. Damo siya waiter kung limpyong lugar niya bla. May aircon siya kung non-aircon area kung may function room. So good nag-open ang ginas adloan daw na so good oras niya alas 10. Hasta na lang alas 10 ang gabi. Now, take mo dira, no? I-try nyo experience kung kayo tungkol sa Bacolod, sumong number one, yung Gina Sipon Restaurant. Okay. Kantuing ilang ang Facebook page, abe, lihog lang. I-type ninyo, Gina Sipon Restaurant. Makita nyo da yung mga pagkaon ng mga butter, garlic, shrimp, dirilio, buglaway ko. Kinilaw nga tangiging may itlog nga pula mo kanamit la. Pasayan, Jirili, no? Nga ginatimpura. Ang pasayan nila, the best kay halinggin niya sa dagat mo. Mga kasyag, Jirili, daadlaw-adlaw ang ginyang kakausan ng Gina, Sipod, ha? Kung bayi, abing gusto mo, may kadabri mo lukaba, doon nag-jackpot ka? Kay kadabri mo lukaba, may aligigid la, no? Grabe yung Gina, siya. May mga lokos kaya pasugba mo na makahamot din rin. Huwag na mag rungkab na matinikan on karon sa kaldira. Okay, i-type lang sa inyo na ha, mga telephone number, address, kaya iban pa nga mga detalye, menu nila na ha, address, not a cellphone number. I-type nyo lang sa inyo Facebook na big. I-type ninyo Gina Seafood Restaurant ha. Amun ang ilang Facebook page. Gina Seafood Restaurant. Okay? Sige. Okay, kanto na kita sa problema. Good evening, J. Lolo, kag Jerry Lee, kag sa tanan ninyo ng mga listeners sa K5 News FM. Lo, mag-ayo ko tani advice. Paano maka-move on kay may live-in partner ko, 2 years na kami, J. Lolo. Mga ka-sobra naman 3 months nga, ano ni? Sobra naman 3 months nga atusa sa abroad. Wow. Mag-live-in sila sa 2 katuig, no? Subong iyang kakalive-in ni Abi, ato nag-live sa abroad ng mga 3 months na. Tapos nabalaan ko na lang nga nagbalikay sila sang iyang ex-boyfriend niya. Nga ato manlo sa abroad dito sa nakitanay. Bow! Sadyan eh, dito sila naglambada kadwa sa abroad. Okay, sige, padayo nun tabi. Tapos nabalaan ko na lang nga nagbalikay sila sang iyang ex-boyfriend niya long ato man sa abroad. Kay nakita ko sa bagong Facebook nga upod sila, ang sakit pagid lo kay antes nga naglakat ako. Antes siya naglakat sa abroad, ako tanan nagasto sa iya. Kaya ang hambal niya, J. Lolo, para kuno sa amon nga future. Namudol siya sa uyab. Para sa future namon, that's why gusto niya nga mag-abroad sa J. Lolo. Pero igo ko na balaan nga nagbalik sa gali sa iyang ex-boyfriend niya. Ano ang himuon ko luman para maka-move on man ko ah? Kay palangga ko gitsa tani no katama hindi ko naman sa makontak abi mataugan kay gin block kin ako sa cellphone kag sa social media sa Facebook wala ko kabalong nga kon himuon di lolo naguntad ko ubra di lolo kay hindi nako ka focus sa akong trabaho na depression ko di lolo eh. Bisan pagkaon ko daw hindi ko na hindi na ko kapanginaon. Ano bala di lolong himuon ko luman para makamove on ako na makamove on agad ko. Gilolo, please advise me kagabay pa. God bless imo kag sa mga listeners mo. Thank you.

0: grabine në budullë se gjeri në shkam se ku jam. Uite jam muna no, do ka sakit langi kiti because you have good intention ka palangga mong tawo. Kag sinsiro kaya sa imo yung tinutuyo, te inuwan. Kalma lang ha. Importante siya mong pincharon mo yaya nga wala mo siya gin buligan mo siya. Ipahigan mo na yung gugmada ha. Kay para nga hindi magmiksklatanan ang lain sa buot mo kagugma, nagwa siya na fruit salad karon na. Ang imo mo lang niya is tawo sa tawo nga nag-ayo siya sa imo nga mag-asenso abe, tingbuligan mo siya. Si karon kay hindi na naton kontrolado yung iya pangunahuna, nagbaligay sila sa nubyo niya, gin-block niya ikaw, so kung dalawon mo, sipon mo, perdi ka gid, eh, no, ni Bla? Nintuan ka na niya, doon mo namin, nintuan niya ka, tapos ang kwarta nga gingasto mo, abe, do, wala chance nga mauli, kagti, simpi kung dalawon mo, do, failure ka, Bla? Pero, kung imo man sumahon, ga-witness ang Ginoo kagang panahon si imo mo. Sang time nga ginabuligan mo siya, wala ka man siyang alang-alang na pagbulig siya mo. Karon, may mga plano kita sa kamuhi naton nga kung kaisa, hindi ka kadayon mula. Wala nag-auyon sa aton. Because, hindi naton kontrolado. No? Hindi naton kontrolado ang sitwasyon. So, mo lagi na masakit na. Pero para mabuligan ta, hambalang paano maka-move on. Kinalambuligan mo kung gilingon mo. Pensaron mo na lang na kung hindi man madayon ining amo niya nga plano, kag amo ining resulta, abe, may plano ginuosa ko nga mas mayo. Dibla, da kaya duel, da kaya salig. Kagituon mo, Lord, gai magkumblising, gai magkusang maayo nga balatsyagon, pangunahuna. Kaya mo na lang nga mas may maayo nga plano ang ginuosi mo. Siya? Kay kundrain mo nga ito o ng pagsaling mo kapag ano, mas mamag-an ang tanan. Kagdasig ka maka-move on kung upod mo ang Ginoo. Because makitaan mo later on ang purpose siya, no? Nga natabo ina sa imo, nga hindi mo manaluyag, pero nga natabo ina sa imo. Because ang ginapatihan mo, he has a better plan for you, may maayos ang atuyo kang plano sa imo. So that's why nga ito on mong imo attention pa may inang uyab. Kadto ka sa ton niya mahal nga Ginoo, kag drakya paminsan perme nga, kag imo pagkapatihan, nga mas may maayo nga plano ang Ginoo sa imo. See? Kung ano itong naperde mo, kwarta, di makita lang na. Kag sa panahon nga mo itong sitwasyon, nakilala mo kung ano siya klase nga babae. See? So, ang problema na lang nga mabuligan mo kung galingon mo nga mag-plaster ka man. Sa pag-recover mo, kag mag-plaster mo, una gini mo kinanglan is ang presensya sa Ginoo sa imo ya nga kabuhi.
1: Salamat gid mga ka-K5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo sa mga gabi. Kita na kita buwas, 9:30 in the evening to 12 midnight, diri lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee, good night and God bless everyone.
0: Kung naman si K5J Lolo, don't forget to smile. And don't forget to pray always.
1: Bye-bye.

0: Anghin Pila na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Balintin ka kanto, ginadika ng Merkulis, kay kapamasahi, gamit ang DTX Herbal Oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa baos ang ilok mo, anong imuon niya sir boy?
1: Maligo kadlaw, no?
2: Basic.
1: Oh, maligo, basic gina.
3: Ang pagligo is not enough.
1: Maligo ka nay adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties, meaning to say mumot ka na, hamis ka pa nga, aki may VCO. Ang VCO, kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampyon din, may papain. Ang papain, amunin mga extract nga rin sa papayang gagapaputi sa imupanit. Duwangan sa DSE, gagapaputi mas imupanit, hindi pa kuntito si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
0: Information

0: presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag-iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kon ini ang sobra-sobra na kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagplanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag MyTC. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagplanakit sang imo kalawasan.
3: Dayon gid man nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag MyTC or PureC, kabalo ka Sir GP, hindi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imo lawas, bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga selula sa lawas, makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige-sige nga hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinai, spleen kag pancreas, over time ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh. No? Tapos, ang lain pa, bangod sa damage nga mahimo sa chronic inflammation sa imo din eh, base mangin cancerous. Ang mga gitawag abnormal cells. Bago pa man ini matabo sa imo, dapat nikawan gid ang permin mo balik-balik. Tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay, no? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga brato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 MyTC or PureC. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kagainom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag MyTC or PureC.
4: A good malikawan o matap na ang inflammation kung pagpalanghubag, Sir JP. No? Magkaon sang kamatis. Importante yung kamatis, ha? Maggamit sang olive oil or virgin coconut oil. No? Magkaon sang madamo nga green yung mga utanon,
3: like,
4: Sir JP.
3: Like okra, be? Tugabang?
4: Balungkay?
3: Takway? Okay,
4: takway.
3: Damo hindi na mana.
4: Magkaon sang mga nuts, no? Prutas, kaangay sang abokado,
3: pinya. Tiyo, susubong, damo-damo subo abokado.
4: Pinya, damo ang pinya subong. Mansanas, oranges, no? Kasi siyempre, kung gusto mo mas madasig, madula ang palanangkit sang lawas mo, mag-DTX sa 500 kag mighty sigid ka dadlaw.
5: Correct, Doc Sam, no? We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga kakosang imo inflammation. So amo na kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sa ginatawag ng MyTC.
3: Doon na nasa tao, Sir Boy. Anong pinakaiban nga term sa doon na?
2: Masami.
3: Masami na, no? Ang hindi paghatag sang importansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang pag-inulsod. Tani, wala kong mag-bisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kag MyTC. Tawag ito hambal nila ni Sir Boy kag ni Sir GP. Same with your health, no? Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni,

0: baboy, exercise, dapat exercise, wala lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga busar sa lawas, dito na ka na kag magila sa libre nga konsulta sa aton clinic, may sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng kyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag may TC. Te, namigid niya magkanto sa mong clinic, hindi agad magpakonsulta. Kanto ka sa clinic, kay mabakal ka DTX 500 kag may TC.
1: Gusto, no.
0: Ibang concept sa kwan mo, Pinoy, makanto sa clinic, kay magpabulong na.
1: Oh.
0: Ang amo niya clinic, hindi amo tanin ang concept mo.
1: Makanto
0: ka, kay mabakal ka DTX 500, mabakal ka may TC, mabakal ka mga super antioxidant ng mga suplemento.
1: Oh.
0: No? So, ara na sa imo desisyon niya, no? Pabayaan niyo inyo lawas o magbago na kamo. Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, ginalicture nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag may TC. Lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
2: DTX 500! Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na! Masami na kabaratian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatikulang ka! Mag DTX 500! Agod maging mas hupit, sakitan ang itsura! DTX 500!
3: Right! Informasyon sa ikayong lawas.
4: Subong man nga ara na nasa lawas nyo, ang desisyon pagid kung ang ilok nyo baho perme o untaton nyo na para magamot na ini. Sir Boy, abilay gayina sila.
5: Oy, dapat maligo adlaw-adlaw.
0: And kag siyempre, after ni mo maligo, Sir Boy, nus-nusan gid ang ilok.
6: Ang klinika Dio Fresh Deodorant gives you 48 hours of freshness. That's why protektado ka for, biskang magbiyahe ka nga, kay may VCO man ini. Ang VCO nga gapatay mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. That's why protektado ka kung imo deodorant Clinica Dio Fresh. Kung namin kinyang magpangapi aga pa nga feeling mo ang kape mo ya healthy. Iba niya ka kape po sa silipalot sa likod nila sa ila brain nga, uy, lainis akong pero wala mahimo kay gusto magpainit sang lawas. Ari na, may DTX Coffee Mix ang kape nga gapainit sa imulawas pero gatinlo sa imusilulak ipuno sang antioxidant.
0: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
0: So, kung may kwarta sila, sir.
6: May budget?
0: May budget.
6: Kung may budget,
0: DTX Premium.
6: Oo.
0: Nami ang DTX Premium, especially kung may cancer ka, may ara ka sang gitawag diabetes, may degenerative stage ka, tapos gusto ka magkape, we suggest DTX Premium nga, Isimbre ang sugar pa lang, stevia. Di delikado sa mga balatian nun. Kag may ara siya, sir, Boy, Ganoderma mushroom.
6: The herb of immortality. Mas gabi ang epekto, gaan mo iduwa ka dito ibayo, ay kampiyon na
0: bulletproof coffee.
6: Bulletproof coffee nga, protektado ka na against free radicals, protektado ka pa against bacteria, fungi, and viruses. Kampiyon na klase nga kombinasyon na Dr. Mil.
0: Yes, so, pinaka the best nga skeleton engineer, inablang magpa-massage ka sa hubin, After nga makapamassage si engineer, dayon niya inom sang DTX coffee mix nga may extend.
6: Ang extend nga kapan nami si mo blood flow, that's why nami ang pagdulong sa mga vitamina, minerales, si mo silula. Nami man ang paghimo sa mga basura sa imo silula. That's why you feel young, you act young, and you perform young.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Alright, story hanta karon. Ano blang mabulig ni D3 Bio sa inyong mga silula? You are made up of trillions of cells. How D3 Bio works for you sa inyong cellular level? Sa talk ni Doc Winter Boy Solueta.
6: Thank you, Sir JP. No, ang balila, health is an investment. Kung feeling mo, sang bata ka, palakaon ka ng baboy, palakaon ka ng karne, palakaon ka, damo ka ng bisyo, the more nga dapat ga food supplementation ka. Kay ang imo to gi-invest sang bata ka will haunt you when you get old. That's why kanan-lan kabalo ka sa mga food supplement nga usaron mo. Subong nga adlaw, tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo silula? Paano ka bala maamligan ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyle sang una, Doc Ramil?
0: Yes, Sir Boy. Ang aton nga lawas may ara sobra 37 trillionis ka silula. Hindi mo't pangop nga atakihon ang 37 trillionis, patay ka. Gamay lang ang portion sa silula.
6: Patay ka.
0: Patay ka, Japon. Hindi na kinanglan nga atakihon mo tanan. Gamay lang ang portion sa silula, atakihon na, patay na. Now, paano ang D3 Bio makabulig sa adlaw-adlaw na ito nga inom? Number one, makabulig ang litribayo bangod sa iyang MCT, kaya niya protektahan ang imo selula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase ng mga parasites. So kung may ditribayo ka, hindi basta-basta nga ma-attake siya, Sir Boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mo lang, protektahan ang imo selula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga selula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
1: Bigaw na absorption sa lawas.
0: So di na magamit ni inisilila, hindi na maging healthy yung mga cells. So, tungod kay nakapalainom ka ditribayo adlaw-adlaw, kaya niya nga ma-absorb ang tanan ni mga minerals, kag mga sustansya nga kinanglan sa imong lawas. Paano ni ditribayo mabuligan ang imong selula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, siyempre, si selula ga-produce, damo ga-produce da sang ano, gito ang free radical, Sir Boy.
1: Correct.
0: That free radicals, amo man ang maguba sa imo selula.
1: Correct.
0: Oh, meaning pa mo nang tok-tok sa imo selula. Ka ang nakanami lang kasi ditribayo, may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi nimo DTX lang may antioxidant. Si ditribayo may ara man, may gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine ba kung wala kasi na, dali mapatay ang imo nga selula. Dali magbalatian ang imo selula. Kag ang nakanami, Sir Boy, sining ditribayo, likawan niya nga maguba ang imo nga DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-atipan ni ditribayo sa imong selula.
1: Kampiyon, ditribayo MCTs are known, lalo ng lauric acid ngala sa ditribayo is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo, ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number two, ditribayo is rich in antioxidant. Kagin mention na ni Dr. Ramil, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferulic acid, pag ginagin mention na ni Dr. Sam, inatanan-tanan, adan na sa ditribayo, but don't you know that these kinds of antioxidant found in ditribayo are also anti-cancer? Paano? It promotes apoptosis. Ano ang apoptosis? Apoptosis is programmed cell death. Let us remember na ang cancer cell, they don't die. Kaya wala na sila undergo apoptosis. Hindi na sila
0: gadamo maitan. Sila, ya?
1: Gadamo na lang sila gadamo. Si ditribayo, ginapamatay sila para hindi na sila magdamo. Sila. Ginapang simintohan sila tanan, Dr. Ramil.
0: Di, amo na nga, lain-gid yan nga pala inom ka ditribayo. Kaya nga, damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula. Aside nga, na magnami ang absorption sa mga minerals, vitamin sa imong selula, ang nami pagidya, Sir Boy, kung may mag-atake ng mga kagaw, iya dipinsahan. Kaya ang pinakanami, the antioxidant properties nga makita mo sa ditribayo. Malayo kaya sa cancer. Hindi ka dalia magka problema sa mga degenerative stage. Kaya masugutas hindi, kapila na ito na balik-balik mo, duha mo lang ga-atake sa ito selula. Kung hindi kagaw, it's free radicals.
1: Free radicals.
0: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay na yang ang kagaw ya, may kabuhi ni. Pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
1: Wala kabuhi ya.
0: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
1: Correct.
0: Kada daw tok-tok ni mo, amat-amaton ka lang, amat-amaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag free radicals. Ang matok-tok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa ditribayo. So ibagid ya kung pala inom kaya ditribayo. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stages, layo ang Alzheimer's disease kag iban pa nga balatian tugas sa mga kagaw, Sir Boy.
1: So simple yun, tanino, kung ginamligan ka sa ditribayo kontra tangkaso o busip on kagilanat, kayang-kaya ka man amligan sa ditribayo, lalo na ikombinan mo sa DTX 500. Kung gusto mo protektahan ang imo mata, ang imo baga, ang imo kidney, ang imo heart regarding free radicals. If you have this boat, kung may kombinasyon ka DTX 500 kag ditribayo, protektado ang imo selula, nami ang imo pamatsyag, nami ang imo eyesight, nami ang imo cognitive function, nami ang imo baga. So kung ikaw bisyohan, ikaw medyo damo na gin deposit sa imo unhealthy lifestyle, panahon na
6: para magbawi, mag D3 Bio o daan sang DTX 500.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: D3 Bio. Problema sa tangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Mag D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sa atong lawas. Nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akong irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio ba okay gidang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
9: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500. May TC, D3 Bio, Clinica Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Clinica Phyto Fiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
4: Sige, let's talk about more benefit na makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio.
0: Si Fermi na mo balik-balik kung adlaw-adlaw kag-inom D3 Bio, no? Especially empty stomach. Mm. Ah, grabe, sir boy. Sabi na kung kagton mo halin pa sa baba.
4: Mm-hmm.
0: Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba, patay. Mm. Pag-abot sa imong isopagus, tanan nga kagaw niya magyan, patay. Mm. No? Nakanami pag-inikay, may laxative siya.
4: Mm-hmm.
0: Tingala kag-ahumok yung mga kwami.
10: Imong pupo.
0: Imong pupo, mm-hmm. No? Tungod sa gituag medium chain triglycerides. Ti ang glycerol, no, amo na ang isa sa mga constituents sa gituag MCTs nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attack niya ang water molecules para nga nami ang lubrication. Sa imong pagbawil mo.
4: Mm-hmm.
0: Eh, lain gidyo ang D3 Bio ya. Makasilingi kaya a pharmacy in the capsule.
10: Kampiyon. Mm-hmm.
4: So, ang nami, ang kuya sa D3 Bio, daw kangay, nisa sang protective layer sa mga cells mo.
0: Mm-hmm.
4: Ang pinakakontra, kaginakulbaan, tas tanan cancer.
0: Mm-hmm.
4: If you're taking D3 Bio every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa mga cell is like ulan. D3 Bio will be your raincoat. Ah, ginapayungan, mm-hmm. ginaprotektahan niya
10: ang
4: imong mga selula.
0: Mm-hmm.
4: Daw ginapintahan niya man sir boya literally
0: mm-hmm.
4: ang MCTs found in D3 Bio which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3 Bio every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
0: Pinakadabis nga guardia. Pinakadabis nga guardia sa imong selula.
4: Why labot ang kun may kagaw hindi makatake.
0: Oh.
4: May bakterya hindi makatake because every cell ya coated, sir boy, sang MCTs found in D3 Bio and only D3 Bio makahimo sa not the ordinary D3.
6: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw, take 2 to 3 D3 Bio. It will give
0: ako,
6: you...
0: Ako, sir boy, lima ka gina.
6: Wow! It will give you instant energy and again, ang bali Doc Sam, will basically increase your satiety level. No? But silingon, gingaan ka enerhiya, gi-feeling busog ka pa ni D3 Bio.
0: Mm.
6: Ang nami pagid niya, kay during the time nga wala ka nagkaon sa carbohydrates mo, kag D3 Bio yung usan mo, you might experience a state of ketosis na kinggutom. Mm-hmm. Ka na. Pero, gingutom ka, pero ang selula mo ya busog kay may ginatawag nga may MCTs ginkwa sa D3 Bio. Ang pinaka nami pagit niya, ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa atong brain. So, taking D3 Bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nag-niwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamayo sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na iya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Lay, nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
10: X-10 Food Supplement for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa X-10 Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa X-10 Food Supplement for Men.
10: X-10 Food Supplement for Men. X-10 Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, X-10 Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang X-10 Food Supplement for Men.
10: X-10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino nga tayo.
13: Happy kanunay.
10: DTX 500.
13: Masaligan.
10: Epektibo.
13: DTX 500.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
10: Ikaw ba na ang may diabetes?
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds
10: nga nagapanupo
13: kaga kontrolar
10: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
10: Masaligan.
13: Epektibo.
10: DTX 500.
13: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Owex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng pag-alog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. With Physio.
3: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
15: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Pulet. Gakadula, gina akong stress. Nga napatyagan ka. Nagahatag, gids ang good vibes ang iya ka programa. Ako gali si Angie sa Kalaparan. Tunay na ka-K5.
15: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-Fi News FM。ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: News FM.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ng loko, naibaluan kong taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo kami sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Makakats, magabuti ka! D3Bio!
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with VCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong buyon.
0: D3Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinikas for Biotics. DTX 500.
3: Di na problema mo bala ang magtaas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May Ampalaya Extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
4: DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan.
6: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: Wow.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Sige, kag una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
4: Yari
9: ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
9: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
11: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
18: Available now.
19: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
20: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
19: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
21: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kontra. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
22: Healthy nga uto.
23: My tennis one is
22: this. Matalong kag alerto nga paminsaron.
23: My tennis two is this.
22: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
23: My tennis three is this.
22: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
22: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso!
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
5: D3 Bio!

0: KK5 News FM.
1: Atosiri ko, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
4: Babakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
5: Ang best friend sa mga kababaihan.
6: Spore Biotics.
5: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
6: Spore Biotics.
5: Ginatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis!
8: DTX 500!
7: DTX 500!
9: Katalina Habagat,
10: anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alib yun.
10: Okay, namin nagitsa ako nga mat.
7: TDX 500, Mighty C,
11: ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
7: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
13: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
4: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
16: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami. Gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Mabaka
4: mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka mga butika.
4: Excel Food Superman for Men.
19: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
20: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata. Pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayo gitang
4: DTX
20: 500.
4: DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
4: DTX 500.
21: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginfan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa dilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: D3 Bio!

0: KK5 News FM. News FM.
1: K5 Kalingawantay.
2: Hindi talaksan ang kama para mapamatud-an nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, banig lang ayos na.
0: Kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
3: News FM.
4: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon.
5: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio. D3 Bio.
8: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
5: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
9: O si Karen, kadamo sang akon hair fall ug indi man nami ako na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3.
2: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
10: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
11: Kasi tumasun sa barangay
12: po. Ano ginabatsag mo sa ako?
11: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
12: Tumar ko. DGX 500.
11: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
12: 3 times.
11: Kamusta ang alay sa kamot?
12: Wala na.
11: Try gig kamos sa DGX 500.
10: DGX 500. Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Maski magwala ko ang maghanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
10: Mighty C,
7: mababaka sa mga butika.
14: Nagadamo na ang nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
15: Nelni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwad balay ng tambo ko.
10: DGX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
14: VTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. VTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
10: VTX Coffee Mix.
17: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat gid VTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
10: VTX Coffee Mix.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Nagit sang init ang relasyon nga ini
6: sa malamig nga gabi
7: sa diin ka, Pipito!
6: Shhh!
1: kinaksgan.
3: Kinhimo ko man ang tanan.
1: Pero wala na gidya.
20: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
21: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
22: Muling binuhay mo.
23: Extend. Isang kapsula ka lang.
24: DTX 500.
25: Ako si Norma Vista, taga Bato Rojas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
26: DTX 500.
27: Mabakal sa mga butika.
28: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
29: Memory Advanced Syrup.
30: Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
31: Bumakal sa mga butika.
32: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, Eye Care Gold Capsule. Eye allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ng lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
33: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City.

0: Salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Rojas Philippine Standard Time, 5 minutos ang nakaligad sa alas 6 ng aga.
2: Balitan sa 100.9 K5 News FM Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kag-diban pa. Kampiyon nga balitan sa kampiyon nga stasyon. Kaupod ang kampiyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast.
1: Ka K5 sa ito na nga mga headlines.

0: Headlines ka kay 5 sa aton nga bantay panahon. Super Typhoon Bavi na okonyara sa gihapon sa guwa sang Philippine Area of Responsibility. Habagat kag thunderstorms padayon nga magatuga sang pag-ulan. Headlines ka K5 sa Top Story of the Day. K5 Top Story. Impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte nagsugod na. Samtang headline sa mga balita lokal. Taga Capiz nadakpan sa pagduso sang droga sa Aklan. Ginhaboy ng mga karne sa kanal, ginkuha na kag ginlubong. Capiz Police Provincial Office may bag-o na nga director. Suspect sa pagbuno sa isa ka construction worker, napasakaan na sang kaso. Lalaking agin labo sa barangay Dinginan, hindi na magpasaka sang kaso batok sa suspect. Publiko ginapaaligmat sa presensya sa mga kawatan nga nagalibot sa nagkalain-lain nga banwa. Posible nga pagpatumaliwat sang 50 pesos price cap sa imported rice, ginakabalakan sa mga rice retailers sa Rojas City. Headlines ka K5 sa mga balitang regional. Isla sang Negros, hindi pa apektado sang Super Typhoon Bavi suno sa OCD. Milyones nga balor sang illegal nga droga na kumpiskar sa isa kababayi sa Bakong, Negros Oriental. Suspect sa pagpanglutang sa Kulasi Antique, napasakaan na sang kaso. Headlines ka K5 sa Balitang Nasyonal. Balitang National. Senator Escudero ginklaro nga wala niya ginrequest ang posisyon bilang presiding officer sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pena sa bank records na ni Vice President Sara Manscarpio ginhingyo sang prosecution na. DSWD naka-alerto na sa pagsulod sang Super Typhoon Bavi. Ku-accused ni Senator Marco Leta, preso na sa Quezon City Jail. Headlines ka K5 sa Balitang International. China nagpatigayon sang missile test fire sa Pacific. Tatlo ka mga anak sang nagtaliwan nga si Ayatollah Ali Khamenei nagtambong sa iyang funeral prayer. Headlines ka K5 sa balita sa patag sang negosyo.
1: Balitang negosyo. Negosyo.
0: Presyo sang krudo kag kerosene magasaka. Gasolina posible magnubo subong nga semana suno sa Department of Energy. Headlines ka K5 sa balita sa patag sang hinampa. Gilas Pilipinas, nalutos batok Australia sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Headlines ka K5 sa balita sa Patag Sang Entertainment.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Ryan Bang gindonar ang natipon nga 200,000 pesos sa eskwelahan nga ginguba sang linog. Kag sa aton nga mga panawagan na kag pahibalo.
1: Pahibalo. Para mismo. Mga pahibalo, garga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Para

0: Asa ka K5 Rojas Digital. Pinaagiman sa aming mga sister stations ang 89.7 na K5 Radyo Tagbuanay sa Banwasang Pilar. Kag 89.7 Spearhead Kalinong Radio sa Banwasang Hamindan. Ka K5 sa detalye na sa aton ginpanglinyada nga mga balita. Una kita sa lakat sang aton nga panyempo.
1: K5 Bantay Panahon.
2: K5 Bantay Panahon.

Nagapabilin nga yara sa guwa sang Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Bavi samtang padayon ini nga nagahulag pa kanluran hilagang kanluran. Dala sini ang kabaskugon sang hangin nga 195 km kada oras kag pagmadlos nga nagalabot tubtob 240 km kada oras. Samtang magadala ang habagat sang palaptalapta nga pag-ulan kag pagkidlat panaguob sa Zamboanga Peninsula, Bang Samboro Autonomous Region of Muslim Mindanao, Lanao del Norte kag Sultan Kudarat. Samtang ang easterlies kag localized thunderstorms naman ang magatuga sa mga pag-ulan-ulan sa iban pang bahin sang pungsod. Ka K5 ang adlaw nagputlak subong Las 5:32 sang aga. Kag magatunod naman ini karon, lasa is imidya sang gabi.

Kakay Five, inyo nabatian ang dalagaan sa aton nga panyempo. Karon dito na kita sa top story of the day. K5 top story. Formal na nga nagsugod ang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Matapos nga mapilian si Senator Francis Joseph Chiz Escudero o con Escudero bilang presiding officer sa impeachment court. Sa opening statement sa House prosecution, ginpanindugan sini nga ang kaso ang may kaangtanan sa paglapak sa pagsalig nga ginhatag sang publiko. Magalatag ang mga ini sang opisyal nga mga dokumento, financial records, government reports kag mga pampubliko nga payag ni Duterte bilang ebidensya. Ginpanindugan naman sang depensa nga hindi dapat pag-abusuhon ang impeachment process kag yara sa prosecution ang responsibilidad agud nga mapamatud-an ang mga akusasyon. Sa pahayag naman ni Escudero kay K5, kinahanglan sang 16 ka boto agud nga mapamatbatan ang respondent. Ginpabalik man sini ang silyado nga tax records sa Bureau of Internal Revenue. Natala na naman nga magpadayon ang trial alas 2 sa hapon adlaw sang Martes o kon subo nga adlaw. Konsa din nga ginalauman ang pagsugod nga presenter sa mga testigo batok sa respondent.

Ka-K5 inyo nabatian ang top story of the day. Karon lito na kita sa mga balita lokal. Nakahunong na sa karsel ang duha ka mga sospechado matapos nga madakpan sa Ginkasa nga drug buy bust operation sa mga otoridad sa Diversion Road, Barangay Poblasyon, Altabas, Aklan. Takna last 3:45 sang hapon, Hulyo 5. Ginpangunahan ang operasyon sa Aklan Provincial Drug Enforcement Unit o CONPDU nga nagresulta sa pagkaresto sa duha kaginakabig nga high

value individuals akon HVI sa nga Sanday alias Nonoy, 34 anyos, kaag-residente sa Barangay Tiza, Rojas City. Kag alias Dudoy, 46 anyos, nga residente naman sa Banwas, San Cuartero. Nagarabot sa 1,564,000 pesos ang balor sang ginapatihan droga nga na-recover sa mga sospechado. Magluwas sa droga na recover man ang mga drug paraphernalia, kalakip na ang salakyan na nga dala sang mga sospechado. Sa karon na tala na nga pasakaan sang panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga arestado. Sa dugang pa nga balita lokal, ginkuha na kag ginlubong ang mga karne sang baboy nga ginpanghaboy sa bukas nga kanal sa Barangay Lawaan, Rojas City. Ginbutangan man sang apog ang lugar agad nga makuha ang baho nga ginbilin sang mga karne nga halos ginalangawan na kag ginakaon sang insekto. Naibaluan nga tub-tub subong, wala pa nakilan-an kag nahibaluan kon kadiin na kag sino nga mga individual ang naghaboy sang karne sa among lugar. Matandaan nga sang Domingo nga aga nagpalabot sang reklamo ang mga pumuluyo. Hilabi na ang mga nagap o kon ilabi na ang nagaobra sa establishmento kag umalagi sa tuman kabaho nga dapya sang hangin dala sang ginahaboy nga mga karne. Sa piyak nga bahin, formal na nga nagpungko ang bago nga provincial director sa Encapis Police Provincial Office. Nagpungko sa pwesto si Police Colonel David L. Cachumbo Jr. bilang talos kay Police Colonel Albert D. Tapulaw. Si Cachumbo tumandok sang bago City, Negros Occidental kag nagraduar sa Philippine National Police Academy kag miyembro sang kabalikat tagapagtanggol class. Nagserbi man ini bilang Deputy City Director for Operations sang Bacolod City Police Office kag nangin Chief sang Regional Information and Communications Technology Management Division o kon RICTMD. Nahibaluan nga nagdugay sang 22 kabulan si Police Colonel Tapulaw sa probinsya sang Capiz. Sa iban pa nga balita lokal, na pasakaan na sang kaso ang suspect nga nagbuno sa isa ka construction worker sa City of Tugbungan, Barangay Tanza, Rojas City, takda alas 11 sang aga, Hulyo 3. Ginkilala ang biktima nga si alias Elmer, 47 anyos, samtang ang suspect amo si alias Norel, 35 anyos, kaglonsay residente sang nasambit nga lugar. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., officer in charge sang Rojas Component City Police Station, kaso nga frustrated homicide ang ginpasaka sa suspect. Matandaan nga natabo ang insidente sang nagainom ang biktima kag sang iyang abyan sang hinali na lang nag-abot ang suspect kag nag-intraman sa pag-inom. Apang ginpapuli ini sang biktima bangod nga nangin masabad kag pasaway na. Bangod sini, ginapahayag na akig ang suspect kag naghuno sang kutsilyo nga nakasukbit sa iyang hawak kag ginbuno ang biktima sa walang abahin sang tiyan. Sa subong, yara na sa establing nga kondisyon ang biktima. Sa dugang pangabalita lokal, hindi na magpasaka sang panumbungon ang biktima nga ginlabo sang iya kaingod balay sa Barangay Dinginan, Rojas City. Naibaluan nga ginkilala ang biktima kay alias Rogen, 39 anyos, samtang ang suspect ang ginkilala kay alias Stephen, yara sa legal nga edad kaglon sa mga residente sang nasambit nga lugar. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., officer in charge sang Rojas City PNP. Ginpahayag nga nagkasugot ang magtimbang bahin nga hinalaan na lamang ang natabo.
Matandaan nga naglabay ang biktima sa guwa sang balay sang suspect nga ginapahayag magahod kabangdanan nga gingwa sang suspect ka ginkumpronta apang may natabo nga pagbinaisay nga nagangkon sang pila sa liog tuga sang pagpangbuno o kon pagpanglabo. Dugang pangalunsay ra sa impluwensya sang makahulubog nga ilimnon ang magtimbang abahin sang natabo ang insidente. Sa dugang pangabalita lokal, nagalap na karon sa social media ang isa ka post nga nagapanumdum sa publiko nga maghalong bangod ginapahayag yara naman ang presensya sang ginapatian kawatan sa Banwa sang maayon Capiz. Base sa post, mayara sang duha ka individual nga lalaki nga nagalibot sa nagkalain-lain nga lugar sa mga kabanwahanan nga sa karon yara na sa Banwa sang maayon. Ulihing nga nataban sa mga ini ang duha ka cellphone kag iban pa nga kagamitan. Naibaluan nga anay na napreso ang among mga lalaki matapos nga madakpan nga nagapangawat sang bugas kag cellphone sa Dumaraw. Konsa din una naman nga nakakuha sang motorsiklo sa San Dionisio, Iloilo. Panawagan sa publiko nga mangin aligmat kag alerto kagilayon man nga mag-report sa mga otoridad, agod nga malikawan nga mabiktima sang kawatan.

0: Sa katapusan nga balita lokal nagpabutyag sang pagkabalaka ang mga rice retailers sa Rojas City sa posibilidad nga liwat ipatuman sang gobyerno ang 50 pesos kada kilo nga price cap sa imported nga bugas bangol sa posible dako nga pagkalugi sa ilang nga palangitan-an. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Edelberto Cambe, President sang Rojas City Rice Retailers Association, iyagin pahayag nga mabudlayan ang mga rice retailer kay baligya sa gintalana nga presyo ang imported nga bugas bangod nga nagkalain-lain man ang presyo nga ginahatag sang tagsa nila ka mga supplier. Suno kay Cambe, pananglitan nga ipatuman na sang gobyerno ang 50 pesos kada kilo sang bugas, halos wala na sang may mabilin sa ilang kita. Payag niya nga padayon nga nagataas ang presyo kagasto sa pagnegosyo, kalakip ang transportasyon, operasyon, kagiban pa nga mga balayran, rason nga hindi mangin madasig sa mga retailer nga magsunod sa panibagong price cap. Bangod sininaga panawagan ang mga rice retailers sa gobyerno, nga tunan-anay sang maayo ang hingyo nga price cap. Ginapangabay man sa mga ini nga talupang dunanay ang sitwasyon sa subong sang ekonomiya kag ang matuod nga balor sang imported nga bugas sa merkado agud nga malikawan ang pagkalugi sang mga negosyante kag mas sigurado nga mangin patas ang anuman nga ipatuman nga pulisiya. Nagalaom naman ang mga ini nga magapatigayon anay ang gobyerno sang lapnagon nga konsultasyon sa mga rice retailer, importer kag iban pa nga apektado nga sektor antes nga mapatuman na o kon nga magpatuman sang anuman nga bag-ong nga kasuguan na natuhoy sa presyo sang imported nga bugas. Ka K5, inyo nabatian ang mga balitang lokal. Karon direkta kita sa Balita Regional. Balitang Regional. Isla sang Negros, hindi pa apektado sang Super Typhoon Bobby suno sa OCD. May detalye sang balita si ka K5, Carla Defendros sang K5 News FM, Bacolod.
1: Ginpahayag ni Marichal Datuon, Information Officer sang OCD-NIR, nga hindi pa apektado sang manugsulod nga Super Typhoon Bobby ang Negros Island region. Suno kay Datuon, apektado lamang sang scattered thunderstorms kag easterlies ang isla sang Negros. Apisa sini, nagpanugyan ng OCD-NIR sa publiko nga padayon lang i-check ang weather forecast sang pag-asa. Palayag pa ni Datuon, na kung maeksperyensyahan ang mabasko nga pag-ulan, kinahanglan na nga mag-koordinar sa lokal nga gobyerno samtang ginahinyo naman ang mga local government units na magpatigayon sang preemptive evacuation agad nga mangin safe ang mga pumuluyo. Apisar nga malayo pa ang bagyo, nagpanugyan si Datuon sa publiko nga dapat magpreparar. Ini nga balita nga dulong sa usang DDX 500 MyTC kag D3 Bayo. Ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. Sa K5 News FM.
0: Samtang milyones nga balor sang illegal nga droga na kumpiskar sa isa kababayi sa Bakong Negros Oriental. May detalye sang balita si ka K5, Rofa De Vero sang K5 News FM, Dumaguete.
2: Arestado isang 32 anyos na babae sa isang bypass operation sa Puroxay, Barangay Surudpan, Bakong Negros Oriental. Ganap na alas 6:50 ng gabi noong Linggo, Hulyo 5, 2026. Kinilala ang arestong individual sa alias na Apple, residente ng Zone 4, Barangay Look, Dumaguete City. Nasamsa mula sa kanya ang apat na pakete na may lamang humigit kumulang 400 grams ng shabu at karagdagang 11 sachet na may bigat na 110 grams kung saan ang mga ito ay may street value na 1,026,000 pesos at standard value na 3,468,000 pesos. Nahatagdang sampahan ng kaso ang suspect na sa paglabag Sections 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165.
3: Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Sa Piyakabayan suspek sa pagpanglutang sa Kulase Antique na pasakaanas ang kaso. May detalyes ang balita si K5, Aileen Magbanwa, ang K5 News FM, Antique.
4: Napasakaan na rin ang kaso ang sospek sa pagbangbadil sa anang nakaimaw sa Iringnan matapos nga nadisgrasya katong Hulyo 2, 2026 sa Barangay Batunan Sur, Kulase Antique. Sunokay Police Lieutenant Rolly Sabado, ang Deputy Chief of Police kang Kulase MPS, napasakaan na rin ang kaso ng frustrated murder ang sospek. Kagigasunod lamang ang kaso angat sa pagpuat ng ilegal ng armas pagkatapos ang ginahimo ang berifikasyon. Sa investigasyon kang kapulisan, matapos nga ginbadil kang sospek ang biktima kang ikarwa ka beses, gilayon dyan nga nagpalagyo apang na disgrasya sa sityo Tigues, Barangay La Paz, Tibiao, Antique. Matapos nga gindara kang mga katapo kang MDRMO Tibiao sa Kulase District Hospital, natigayon dyan nga naaresto matapos ang ginkasanga hot pursuit operation. Ginapasuni nga naglainay buot ang darawa ka imbolbado samtang imauman sa sangkairimnan sa nasambit na adlaw nga nagtulod kang pagpangbadil. Na-recover sa suspect ang sangka revolver nga may darawa ka empty shell kag apat ka live ammunition. Nakahunong rin sa Kulase MPS ang suspect samtang nagapabilin nga ginabulong sa ospital ang biktima matapos nga nakaangkan ka mga igo sa likod kag liag nga bahin kang anang lawas. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Aileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
0: Ka-K5, inyo nabatian ang mga balita lokal kag balita regional. Ang ini nga mga balita mga ka-K5, ang boylong nga ginadulong nga sa inyo sang kalwan sang DTX 5 o kon sang DTX coffee mix. Ang healthy nga kape bangod sa DTX coffee mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ka-K5, direkta kita sa Balita Nasyonal.
5: Balita Nasyonal.
0: Ginpanginwala ni Senator Francis Cheese Escudero nga gin-request o kon ginpangayo ang posisyon bilang presiding officer sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Sa iyan ang inuna nga mensahe bilang leader sa impeachment court, Lunes, Hulyo 6, prangka ini nga ginpayag ni Escudero matapos siya nga mapilian sang mayorya sang senator judges bilang presiding officer sa buto nga 12-8. Ginatagan man pagtamod ni Escudero ang importansya sang pagiging patas kag wala sang bay ginaapinan sa trial. Samtang ginpanumduman man sinisiya ang mga kopdanan nga senator judges nga ang impeachment indi isa ka plataporma para sa personal nga pag-atake o kon pagtimalo sa politika. Sa iban pang balita national, ginhingyo sang House Prosecution sa Senate Impeachment Court nga mag-issue sang subpoena para sa pagpagwa sang bank records na ni Vice President Sara Duterte kagbana nga si Manasseh Scarpio. Luyag man sang prosecution nga makuha ang reports gikan sa Anti-Money Laundering Council o kon AMLAC angot sa covered kag suspicious transactions nga ginapahayag konektado sa mag-asawa. Magluwas diri tinutuyo man nila nga maisyuhan sang subpoena ang bank managers sang pila ka mga bangko kag representatives gikan sa AMLAC. Samtang ginhatagan sang lima ka adlaw ang prosecution kag depensa agud nga magfile sang mga komento sa among nga isyu. Sa dugang pangabalita national, ginpahamtang sang Department of Social Welfare and Development o kon DSWD sa high alert ang mga disaster response unit bilang pagprepara sa ginalauman pagsulod sang Super Typhoon Bavi sa Philippine Area of Responsibility. Sunok ay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao Nagpreposisyon ang ahensya sang 4.7 million pesos nga family food box nga nagabalor sang masubra 3 billion pesos. Kalakip sunod diri ang 364,283 ready to eat food box kag 271,446 non-food item para sa gilayon nga pagpanagtag. Sa uling report sang pag-asa kay K5, lalani Bavi o kon Inday kon at kon magsulod na sa Philippine Area of Responsibility, ang kakusugon sang hangin nga nagalabot sa 205 km per hour. Ang pagmadlos nga tubtob 250 km per hour. Posible naman ini nga magsulod sa Philippine Area of Responsibility subong nga Martes ang gabi o kon Miyerkules ang aga kag pagatawagon nga Inday.

0: Sa katapusan ng balita national, nakahunong na sa Quezon City Jail male dormitory. Malawas nga madakpan ang duha ka mga kapareho nga akusado ni Senador Rodante Marcoleta sa 75 million pesos plunder case nga Sanday-Anay Congressman Mike Defensor kag ang negosyante nga si Joseph Varias Espiritu. Sunod sa Department of Interior and Local Government o kon DILG, ginhunong sa nasambit nga pasilidad sang Bureau of Jail and Management and Penology o kon BJMP. Sanday Defensor kag Espiritu takda last 3:58 sang aga o kon sang hapon Hulyo 6. Sunod ka Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya, sa isa ka coffee shop sa Quezon City natuntulan na ang duha ka ginaresto sang mga otoridad. Ginpasalig naman sang BJMP nga wala sang special treatment nga ihatag sa duha ka mga akusado. Matandaan nga antes ginaresto Sanday Defensor kag Espiritu, una nga ginsurbihan sang arrest warrant nagikan sa Sandigan Bayan si Senador Rodante Marcoleta matapos nga ginbasura ang motion to quash sinia. Sa karon nagapaidalom na sa nagkalain-lain nga medical examinations ang senador agad nga masiguro ang estado sang iya nga kayong lawas antes ini nga ginhunong sa karsel. Matandaan nga nagugat ang kaso nga plunder sa nangin donasyon ng Defensor kag Espiritu kag sa isa pa kaakusado nga si Aristotel Baluyot Viray sa kandidatura ni Marcoleta. Ang 75 million pesos nga donasyon sa iyang kandidatura ang wala madeklarar sa iya sininga Statement of Contributions and Expenditures sa COMELEC, rason nga ginpasakaan sang kaso nga plunder sa Sandigan Bayan ang mga natungdan. Sa piyak na bahin, si Viray naman ang pinakaulihing nga nadakpan sang CIDG. Ka-K5, inyo nabatian ang mga balita nasyonal. Karon direkta kita sa mga nagkakainabo sa luwasang pungsod, Balitang International.
1: Balitang International.

Nagpatigayon ang China sang isa ka missile test fire gikan sa ilang nuclear-powered submarine padulong sa karagatang Pasipiko. Kahapon nga adlaw, Lunes, Hulyo 6. Ginlonsyar ang missile takta las 12:01 sang hapon. Kon sa diin, ginpatigayon ini sang People's Liberation Army Navy o konplan na gamit ang isa ka nuclear submarine. Bangod sininagang konsang pagpakamalaot kag kabalaka gikan sa mga kaiping nga pungsod, kaangay sang Japan, Australia, kag New Zealand, ginakaalarma sa mga ini ang padayon nga pagpasangkad sang military sang China sa rehiyon na. Base sa report, ang missile launch sang China, isa ka routine arrangement lamang para sa ilang atuigan nga military training. Ginklaro man sang ilang gobyerno nga ang paghanas hindi nakadirekta sa bisan diin nga pungsod o kon particular nga target. Level 1 ka K5 nga ginhimo ang missile test. Pila ka oras lamang matapos nga magpirma ang Australia kag Fiji sa isa ka bag-o nga defense alliance. Sa dugang pangabalita international, nagpatigayon sang funeral prayer ang tatlo ka anak sang nagtaliwan nga anay supreme leader sang Iran nga si Ayatollah Ali Khamenei. Samtang linibo naman nga mga pumuluyo kag matag-as nga opisyal ang nagtambong sa funeral ceremony sa Tehran, Iran. Nakita sa seremonya sanday Mustafa, Maysam kag Masood Khamenei nga nagapangayo sa tubangan sang lungon sang ilang amay sa isa ka o kung nagapangamuyo sa tubangan sang lungon sang ilang amay sa isa ka dako nga religious complex sa Tehran. Natula pang danbana ang wala pagtambong sang isa paniya ka anak nga si Mojtaba Khamenei nga posible mangina. O kung posible nga mangina. Sunod nga supreme leader sang Iran. Madumduman nga napatay si Ayatollah Ali Khamenei upod ang pila ka miyembro sang iyang nga pamilya. Malabas ang ginpatigayon nga pagpambomba sang Estados Unidos sang Amerika kag Israel sang Pebrero 28 nga ginumpisahan sang pilakasimana nga gyera sa rehiyon antes nga nagpatuman sang temporaryo nga untat lupok.

Ginanunsyo sang Department of Energy o kon DOE ang panibagong pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo humalin Martes o kon subong adlaw Hulyo 7. Sunod sa Department of Energy, magasaka sang piso kag 57 centimos. Tob-tob 3 pesos kag 57 centimos ang presyo sa kada litro sang krudo. Samtang piso kag 70 centimos, tob-tob 3 pesos kag 70 centimos naman ang dugang presyo sa kerosene. Sabay naman sang gasolina ka K5, posibleng magnubo ang presyo sa kada litro sang gasolina sa piso kag 75 centimos o kon pagsaka sang 25 centimos sa kada litro.

0: Napaslawan ang Gilas Pilipinas nga makuha ang kampyonato. Batok sa Australia sa pagtakop sang third window sang 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Nalutos ang Pilipinas batok sa Australia sa nasambit nga hinampang sa score nga 92-49. Samtang Apisar Sinia secured na sang Philippine Men's National Basketball Team ang pwesto sa second round sang torneo sa Agosto. Ka-K5 inyo nabatian ang balita sa patag sang hinampang. Karon liton kita sa Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
0: Ryan Bang gindonar ang natipon nga 200,000 pesos sa eskwelahan nga ginguba sang Linog. May detalye sa balita si Ka-K5 Maria Rochelle Dianon Ebron.
2: Sa baylo nga ing grande nga selebrasyon, pagbulig sa komunidad nga ginpili sang actor TV host nga si Ryan Bang bilang pagserebral sang iya kaadlawan. Sa vlog nga ginbandera niya sa iya YouTube channel, ginpakigbahin ni Ryan kung paano niya gingamit ang natipon nga kwarta gud makabulig sa mga tawo nga malapit sa iya tagipusoon. Kalakip ang isa ka eskwelahan nga ginguba sang makusog Linog sa Mindanao. Sunod kay Ryan, humalin sa naging regular host sang It Showtime sa itong 2010, nagpahin siya sang tig 1,000 pesos taga bulan, naglabot ini sa 190,000 pesos, nga gindugangan pa sang 10,000 pesos gikan sa kita niya sa community market. Rason nga naglabot sa 200,000 pesos ang iya na tipo nagud ihatag sa iya kadlawan. Bagod sang iya donasyon, napaobra ang mga naguba nga pader kag atop sang eskwelahan. Samtang, nagpasalamat naman ang school head sang Mahayahay Elementary School sa Davao, bagod ang iya na bulig nakahatag sang dako nga kaumpawan sa mga estudyante kag mga manunudlo. Ini nga balita ang ginadulong sang Mighty C, ang alkaline-based ka vitamin C. Para sa Balitang Entertainment, inisi ka K5, Maria Rochelle Dianon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.

0: Ka-K5, inyo nabatian na ang balita sa patag sang entertainment. Karon, liton kita sa aton nga mga panawagan kag pahibalo.
1: Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo. Mga pahibalo, nga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo.
0: Ginapahibalo ang konsin uman ang bayar sang mabinulawon nga tagipusoon na nga makabulig kay Ariel de los Santos. Konsa din ang iya sini nga amay ang nagapabilin sa Ross Memorial Hospital kag nagakinahanglan sang padayon nga pagbulong nga laboratory kag para sa fistula nga may dako nga kinahanglanon nga kwarta. Si Ariel ang bugtong nga anak kag ang iya sini nga Eloy ang na-disable naman matapos nga mabalian kag hindi na magamit ang iya tuong nga kamot. Bisan nga mabudlay ang ila kahimtangan na padayon sila nga nagasalig sa Ginoo. Sa mga may sulusubra nga makahatag bulig pinansyal o kon pangamuyo ang inyong mahatag, dako na nga bulig para sa padayon nga pagbulong sang iyang amay. Para sa maghahatag sang cash, yari ang iyang GCash number 09-30-742-8006. Sa liwat, 09-30-742-8006. Kagang GCash name o kon account name Ariel de los Santos. Ginapahibalo kung sino ang nagapanag-iya sang iPhone. Ini ang gin-turn over sa K5 News FM Rojas ni Resty Pajares. Ini ang nabilin sa tricycle nga nagabiyahin nagikan sa railway padulong sa San Roque Street kag Arches Subdivision. Sa nagapanag-iya sini, mahimo mo nga maklaim diri sa broadcast center sang K5 News FM Rojas nga napahamtang sa 3rd floor FCD Building McKinley Street, Rojas City. Tupad sang Provincial Capitol. Magdala lamang sa mga pagkabutang nga magapamatuod nga ikaw ang nagapanag-iya. Ginapahibalo ang mga himata kag kaabyana ni Jesus Francisco Benavides nga siya ang nagtaliwan na sa piyak nga kinabuhi sang Hunyo 24. Ang iyang abangkay ang nahaya sa panimalay ni Neneta Vernaula sa Barangay Akbo, Sigma, Capiza. Ang iyang alubong natala na buwas nga adlaw, Hulyo 8. Ang nagapanawagan ang iyang pamilya. Ginapahibalo ang kung sino man ang nakakita o kung nakapulot sang iPhone 16 Pro Max na gaduag itom nga nadula sang Hunyo 26. Ginabulubanta nga nadula ini sa karsadaon sang Arnaldo Boulevard o kung sa sulod sang isa ka mall sa mga lugar takna las 8 tubtob 9 sang aga. Sa nakakita ako nakapulot, mahimo mo inaadari nga ibalik sa istasyon sang K5 News FM Rojas, McKinley Street, Rojas City, o kon makigangot sa tag-iya nga si Julie Cayad sa numero nga 09-70-096-5829. Sa liwat, 09-70-096-5829. Ka K5 inyo nabatian ang pangkabugsan nga pagpalayag sang Direx 500 Morning Newscast. Subong aga sang Martes, pitsa 7 sa bulan sang Hulyo, tuig 2026. Ka K5, sarang ninyo kami nga mabatian kag malantaw. Pinaagi sa amon nga mga social media pages ang K5 News FM Rojas sa kag K5 Rojas Digital. Pinaagi man sa amon nga mga sister stations ang K5 Radyo Tagbuanay sa Banwasang Pilar. Kag 89.7 Spearhead Kalinong Radio sa Banwasang Hamindan. By the way, good morning sa aton nga mga ka-K5 nga nakatutok subong sa aton nga pagpalayag. Good morning kay Nelma Cuenca. Good morning kay Bernadette Omiten Calzado. Good morning, Ma'am Gianna Amvels Siloso. Good morning man kay Noy Renato Fulyuna. Kay Merasol Kiachon Kadigal, good morning. Rina Leo Ayan Rohan, good morning. Liwayway Bartizo, Rodolfo Evangelio Jr. Ronalyn Busico Bilyones kag Bebo Patricio. Subong man, good morning sa aton din ang mga friends sa Timbangan ng Bayan, kay Sir Nistor Calzado kag kay Sir Roy Abila. Good morning man kay Sir Richie Pinalba kag kay Cap Maaw Roldan. Ka K5, sa ngalan agad lamang sang bugos ng hubon sang K5 News FM Rojas. Sa akon nga partner sa technical side with ka K5, Juby Cover. Sa amon nga news director, ka K5, Roldan Bisada Villarreal. Kag sa amon nga station manager, Miss A, Ma'am Ami Orleans Berondo. Kag sa amon humble, kag mabuot nga Chief Executive Officer, Doc Ramil Oy. KK5, magasunod na ang Foro de los Pueblos, kaupod si KK5 Roldan Bisana Villarreal. Sa katapusan, ako ang inyong atag balita, KK5 Rodney Daban Dalanon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko, bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Checklist na kami. Now, okay. Nga D3Bio gid. Hindi kaya mag-plain nga D3.
5: Ang D3Bio with its medium chain triglyceride, yung MCT, has an antidepressant, no? Effect sa imo sini nga brain that these good fats will promote ketones and manami ina nga food sa imo sini nga brain. There was a study o the effect of medium chain fatty acids, may nakitaan nga potential antidepressant functional food according sa study. So meaning to say, kung mag-inom na ko plain D3, okay lang, nami man ako pamatsyag, makuha ko man na sa init, pero hindi mahatag ni plain D3 nga hindi ako mag-worry, ma-depress, ma-anxiety kung iban nagahikog.
4: Kung ga D3 bio ka, hindi ka dali mag-ulian nun.
6: Hindi ka
4: kung
6: mag-malipat.
4: D3 bio ka, hindi mo dali ihatag yung mangan sa kabataan mo. Bayaan ka na dayo.
5: Correct.
4: Gusto ka nga may edad ka, pero presence of mind, ara Japon, D3 Bio.
6: D3
4: Bio. The MCTs, the ketones of D3 Bio. Nga wala sa D3. Next.
5: Ako. Okay. Nga ama D3 Bio ko over ordinary vitamin D3. There are a thousand reasons nga mambal ko regarding that.
4: But, pero isa lang ako pa ngayon.
5: Pero isa lang pa ngayon ko sa buong. Ang gusto-gusto ko get the versatility of D3 Bio. Pwede ko siya mainom and get the full benefits of D3 Bio. But I could also use that soft gel capsule para sa akong punggod, para sa akong mga fungi. Pwede ko siya mapuga-puga. Kung may mga pilas ko, gusto ko fast healing.
4: Mga ringworms, mga ringworm, pwede na.
5: Butangan ko. Pwede ko siya maging topical.
4: Topical cream, topical oil.
5: Topical oil on antiseptic sa lawas, no? So the advantage of na, kung may D3 Bio ka sa imo, medical cabinet or medicine cabinet, damo-damo siya mabulong. Pilas man sa sulod, pilas man sa gwa, sa imo skin. That's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
2: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3, yung
6: may Visio.
8: Ang Visio
6: nga may D3 Bio.
9: Nadumduman ko ang lecture ni Sir Kevin sang nangligad alpha-lipoic acid. No, ara na sa aton nga lawas nga ginatawag antioxidant, Sir Boy.
4: Mm-hmm. Ang alpha-lipoic acid, Oksam, siya na ang gano? Ga-recycle sa imong mga antioxidant.
9: Oo. Oh, ara sa aton yung lawas, kag...
5: Washer.
9: Inigaling ginatawag caprylic acid nga ara sa D3 Bio. Mm-hmm. Pwede nga magpadamo sa ginatawag alpha-lipoic acid. Nga sa din, mabuligan niya ang diabetic neuropathy.
5: Mm-hmm.
9: Oh, so, okay. Malikawan naton ang...
4: I-increase niya ang alpha-lipoic acid, i-recycle niya yung glutathione, i-recycle niya yung vitamin C, i-recycle niya yung vitamin... All your antioxidant, i-recycle niya kung may caprylic acid nga ara sa D3 Bio.
9: Yes,
4: that's the question. Ang caprylic acid, maara ba sa plain D3?
9: Wala.
4: Maara
9: sa
4: lang
9: D3
4: sa
9: bio
4: D3
9: lang.
4: Bio.
5: Sadly, wala.
4: Next, samtang ginabuligan sa ano, sa vitamin D3, ma-process ang antibodies.
6: D3 Bio.
4: Again sa mga balatian, Sir Boy. Di mahimo gina isa kuan mo? Antibodies for your immunity.
5: Mm, correct.
4: No? Amo na ang obra ni D3.
5: Mm-hmm.
4: At least matagan kita sa ano, long-lasting nga immunity.
5: Mm-hmm.
4: Pero si MCT nga ara sa D3 Bio, ga-serve na siya sang immediate response.
5: Immediate response. Ara ida yung
6: D3 Bio.
4: Pag abot ni kagaw sa selula, patay na yun.
5: Patay na yun.
4: Hindi na kinanglan pa pamanawag pulis. Hindi pa ako kinanglan manawag soldado. Amo nang bintaha kung naka D3 Bio, Sir Boy. Puro sila kinanglan naton. Ang pulis kag ang gwardiya sa imong balay.
5: Correct.
4: Pero mas need ni mo una ang gwardiya sa balay. Ang D3 Bio may ara both active para sa imong active immunity and for your passive immunity.
5: Double barrel shotgun ang D3 Bio.
4: Meaning pa kung D3 lang imong ginainom, police station lang ang ara sa imo.
5: Dimulat ka pa sa.
4: Pero kung gainom ka D3 Bio, pa may best ka, may bodyguard ka pa, may gwardiya ka pa sa balay, may police station ka pa.
5: Correct, no?
6: D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagats mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio with Visio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
12: Spore Biotics nagitukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Klinika Spore Biotics ka.
6: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
13: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
14: Saan nag-inom ka? DTX 500. Di na nalasubong imo sugar.
13: Pagtigay ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
6: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong patyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang patyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
6: Mighty C, epektibo, garantisado.
16: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
17: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar, kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.
8: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
20: isang bala ka lang.
8: Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
21: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
8: Extend, supplement for men.
21: Isang kapsula ka lang.
8: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Go E3 Bio with Physio.
22: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman kag adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
23: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
8: D3 Bio, ang D3 Bio. You my Visio, ang Visio. You my D3. Mabakas mga butika.
24: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan. Mag-Clinica for Biotics.
8: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. DTX 500.
25: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
26: Imo nga blood sugar test.
25: Ilan tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
26: Ilan na lang imo nga blood sugar?
25: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
8: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
18: DTX Beauty Soap.
27: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
18: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
28: Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
8: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
29: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
8: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.
30: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
31: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
30: Di nakabaluman usik?
8: Performance mo bala? Maluya na?
0: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kagwabuwas ka. Garaga pataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
30: Di pre, musta po lang kagabi pre?
1: Ah, apat giga sultada pre. Biyag si Mrs. E.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Tikasin.
0: DTX 500.
3: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rumilang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
4: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburun nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
2: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
3: Maingaga Luzon, Visayas, Cagbindanao, Sudad Sang Rojas, Probinsya Sang Capiz, Western Visayas. Petsa 7 kita sa bulan sang Hulyo, tuig 2026. Martes ngadlaw, ari na kita sa ikapito nga bulan sa tuig 2026. Ang aton pag-abi-abi sa aton nga mga suki nga mga ka-K5, nagamonitor na, nagatutok na sila sa tag sa ka mga radio. Mabatian kita sa 10.9, 100.9 MHz sa inyo FM band, FM dial. Mabatian man kita sa 89.7 FM K5 Radyo Tagbuanay Pilar. Malantaw live sa Facebook, pinagi sa K5 News FM Ross official Facebook page. Kagbabatian sa Biloga, Pilipinas, kagkalibutan, pinagi sa K5 News FM Philippines mobile application. Magulo-galo mo na nga itong sininga kalangitan, subong adlaw sang Martes, mga ka-K5, dari sa palibot sa itong sininga syudad kag probinsya. Wait na pa makitaan nga nagangirit si Haring Adlaw. Unlike the usual, mga ka-K5 gaaga, pamakita mo na nagasilak si Haring Adlaw. Pero subong medyo magulugal o mampilakabahin sa itong sinigay syudad kag probinsya. Sa subong aaga, no bala mga balita, mga isyos kag impormasyon, nga itong istoryahan diri sa itong sininga pagpangalagad, mga ka-K5. Impeachment trial, bato kay Vice President Sara Duterte Carpio, nagsugod na kahapon nga adlaw. First day sa impeachment trial, kadamo ang natabo. Before pa man formally, nag-enter sang appearance ang House Prosecution Panel, likewise ang defense team, mga ka-K5. Kadamo sa mga nagkainabo, especially ang pag-question sa mag-utod nga Cayetano, Senators Alan Peter Cayetano and Pia Cayetano, sa pag-boto sa mangin presiding officer, mga ka-K5, mangin presiding judge sa impeachment trial. Bangod si Senate President Sherwin Gatchalian, wala mag-preside. Kundi ang ilagin boto si former Senate President Attorney Francis Cheese Escudero, mga ka-K5. Now, istoryan ta na karon, mayara gid man bala sang makabig dato nakasaad sa aton sininga konstitusyon, specifically stating nga kung ang impeachable official amo ang vice president, ano ang setup, mga ka-K5? Anong intent sang konstitusyon? Ano ang pathag diri sang pila ka mga legal luminaries, mga ka-K5, considering di Cayetano is a lawyer, ang mag-utod ka Cayetano, mga ka-K5, in fact, ginbrag na Manila. Or, wala man ginbrag, but ginmention naman kung sa mga lokal ba lang na pulong, do ginpalak-palak na Manila, kundi sila nga law school na graduate, mga ka-K5. Istoryanta na diri sa aton nga pagpangalagad, samtang mga co-accused ni Senator Rodante Marcoleta sa kaso nga plunder, yara na subong sa Quezon City Jail. Upod na dira si Anay Anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor. Kagang duha ka mga negosyante, mga ka-K5, ngang ila sala, nag-donate lang sila sang 75 million pesos sa kampanya o kon sa kandidatura sa nagligad eleksyon ni Senator Rodante Marcoleta, nga sang tiyempo nag-donate sila 75 million, Congressman si Marcoleta, representative ini sang isa ka party list. But wala ini ma-declare ni Marcoleta, mga ka-K5,

0: reasoning statement of contributions and expenditures. Sa nagdigad ka pinili ay, ngati kung ikaw gani gadalagan barangay kagawad, barangay kapitan, balaan mo gina, even SK chairman, nga tanan nga ging gastos mo, kag kung may nabaton ka man ng mga donations, cash or in-kind, gina-declare mo gina sa sose, pero si Marcoleta, nga may background sa law, isa ka abogado, tiway niya gin-declare mga kakifad. Kumbaga nagmanggad sa 75 million through his candidacy. Amon nga gin-file na ninis ang kaso nga plunder, dalasa diri ang mga tao nga may maayo lang kung taning intensyon nga magsuporta sa iya sini nga kandidatura. Samtang subong adlaw, ang preso sang gatong naghulag na naman mga ka-K5. Ibalon tabi pila namang ginsaka sa preso sang gatong kagabi, nagapila ng mga salakyan sa pila ka mga gasoline station sa paghingagaw na makabakal sila sang bulobarato nga preso sang gatong mga ka-K5. Karne sang baboy nga ginpilak sa kanal sa Lawaan, ginimos na gidman. Ginkwanto, ginbutangan sang apog para madula ang mga langaw kag malesen ang baho mga ka-K5. Nakabati na gidman ang igdulungog sa mga natungdan. Duda sang publiko ang nagpilak sang baboy mga ka-K5 o kung ginkatay nga sa apat, dira sa kanal, ara malang nada sa may talipapa. Oh, ano, ginkulbaan ka mo ngay palusot ang banos nga baligya nyo? Nga, maiguan naman ang nagabakalya sa insakto, insakto nga kinilo, kag insakto nga karneng gusto baklonti, lako, tanyo naman kung tanis ang banos? Mailang kay may mga inspeksyon nga ginapatigayon, basik ang kinulbaan ang may kaymuan sini. Pero tani, kay kumo nagabayad man sang buhi sa mga nagakatay isang sapat gagi sa slaughterhouse, kag of course, para sa ikaing lawas ang publiko, kung tani, hindi lang tanga kung saan o mag-inspeksyon. Daan pasubong nga may peligro sang African swine fever, dapat regularly, kung adlaw-adlaw man, tani mo unta. Storyanta na diri sa tonsini nga pagpangalagat. Samtang, Police Colonel, ano gani pangalan niya sinya, kikisa hindi ko katanda nga manti, hindi mo man batsagan mo. Oh, ang dati nga provincial director sang Capiz PPO, ginisla na bago na ang provincial director in person of Colonel Katsombo mga ka-K5. Ano ning iya ginapadayag-dayag nga mangin plano niya sinidri? Sa bilog nga probinsya sang Capiz under sa SNA nga liderato, matapna na gidman balang illegal nga droga? Magkaladak pa naman bala ang mga big-time drug personalities? Ang mga protektor nila nga politiko, protektor nila nga naka-uniforme kagiban pa? Matapna na balang illegal gambling ang mga krimen, ang pagdata sang loose firearms? Mapasangkad na gidman bala ang police visibility nga mabatsagan sang publiko mga ka-K5? Ato na nga tutukan diri sa ato nga pagpangalagad. Samtang ginaligar palpak nga serbisyo sang Capiz Busay Corporation nga source ang potable water sa Mambusaw ginareklamo. Diin kaya timo kakita nga ikaw ang nagaserbisyo sang tubig sa mga Mambusaw nun, dumakambal ka na lang yung konsumidor nga iho di potable water niyo. No? Makambal ka mo, ay, iho di potable water. Bangod, wala iagatubod ang ilagripo, sige bayad nila mga ka-K5. Magpadangat ka man reklamo, dira sa Capiz Busay Corporation, makahambal ka man nga iho di potable water. Kiti, hindi ka makakomment sa ila sining official Facebook page, padalaan mo minsahe, tawgan mo, wala nagasabat ang mga iho di potable nga mga empleyado. Tiko natak-an ka mo na sa trabaho nyo, magpalauli na lang ka mo to, kag magtip-tip sa uyapad. Magpanikop sang batod sa uyapad o kun sa suba. Kay isa na niguro sa may pinakalawlaw nga serbisyo da kun aton lantawon kag basahon ang mga mensahe sang publiko mga ka-K5 sa Capiz Busay Corporation dira sa Banwa sa Mambusaw. Grabe nga paantos mga ka-K5 mo kun imula lang lantawon ang reklamo sang publiko. Istoryanta na diri sa aton siniga pagpangalagad. Likewise, anong ilad reaksyon sa tuman kadamo nga reklamo? Kalainon sa pamatsagan nga insaktong bayad mo, pero ang ginatag sa imong serbisyo, kampiyon katama. 24 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 7 sa aga. Kung may mga minsay ka mo karon, nga lagi palabot diri sa Foro de los Pueblos, ipadala ina diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo nyo sining mga minsahe. Diri tanay sa latest update sa dalagan sang panahon, may ara subong sa nagahana nga super typhoon sa guwa sang Philippine Area of Responsibility, mga ka K5. No? Nga nagadala sang pamahog pero ari pa ni sa guwa sang par ang pamangkot. Ano ba lang mangindirektang epekto sini sa pungsod Pilipinas, mga ka-K5, kagdiin ini sa subong currently situated. May detalye sa balita aton koneksyon sa PAGASA, naka-sunby with the PAGASA Weather Specialist, ka-K5, Veronica Torres.
1: K5 News FM Live Report.
2: Magandang umaga, narito na ang pinakahuli sa lagi na ating panahon ngayong araw ng Martes, July 7, 2026. Narito nga ang ating pinakahuling satellite image kung saan may minomonitor pa rin tayong bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay si Super Typhoon Bavi. Kanina nga alas 3 ng madaling araw, huli itong namataan sa layong 2,010 kilometers silangan ng Central Luzon. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 195 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 240 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong Kanluran, Hilaga Kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Ito ngang bagyong ito ay posible na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility tonight o hindi kaya bukas ng early morning. Sa mga susunod na slide, ipapakita nga natin yung kanyang track. Samantalang easterlies naman o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon. Ito nga yung sinasabi nating track ni Bagyong Bavi na nasa labas ng ating PAR. So yung Bavi ay kanyang international name at once na pumasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility, bibigyan natin ito ng local name na Inday. Nakita nga rin natin na nabanggit nga natin na either tonight or tomorrow early morning, posible itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Regarding naman sa landfall scenario, less likely naman yung ating nakikita pero posible pa rin ang close approach nito sa probinsya ng Batanes and not ruled out din yung pagtaas ng tropical cyclone wind signal sa ilang bahagi ng Northern Luzon, posible as early as tonight o hindi kaya tomorrow early morning. So nakita nga natin na sa close approach nito sa bandang Northern Luzon area ay posibleng maging typhoon category ito. Gayunpaman, kailangan pa rin natin mag-ingat kasi nonetheless posible pa rin magtaas ng tropical cyclone wind signal sa ilang parte ng Northern Luzon at posible pa rin naman itong maghatak ng southwest monsoon o habagat. Kaya asahan natin sa mga susunod na araw yung mas maraming areas affected by southwest monsoon. Kaya patuloy pa nga rin tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA. So itong track forecast na ito nilabas kaninang 11 p.m. at mamaya 11 a.m. maglalabas tayo ng panibagong forecast track or hindi kaya Tropical Cyclone Advisory. So once na pumasok ito na ating PAR, maglalabas na tayo ng Tropical Cyclone Bulletin. Meron din tayong nilalabas na Weather Advisory. Ito ay updated kanina alas 5 ng umaga kung saan ngayong araw 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan posible sa may Sultan Kudarat pati na rin sa may Sarangani. Kapag 50 to 100 millimeters yung mga pag-ulan, yung flooding posible sa mga low-lying areas, urbanized at mga malapit sa river at landslide sa mga landslide-prone areas. And pagdating ng Thursday, yung areas naman na may 50 or posible yung 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan ay sa mga lugar ng Palawan, Occidental Mindoro, Antique at Negros Occidental. Para naman sa lagay ng panahon, ngayong araw, inaasahan natin sa Metro Manila at buong Luzon, maaliwalas pa rin naman yung ating panahon, ngunit may mga chance pa rin tayo ng mga thunderstorms, lalo na pagdating ng hapon hanggang sa gabi. Inaasahan nga natin by tomorrow, Wednesday until Thursday, posible magpaulan ang habagat sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon. At pagdating ng Friday at Saturday, posible na nga itong magpaulan ang southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. And then inaasahan nga natin yung paglapit ng bagyo sa ating bansa. Although less likely ang landfall scenario, posible pa rin naman na maging maulan sa ilang bahagi ng Northern Luzon, kaya patuloy na mag-antabay sa mga update ng PAGASA. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 25 to 33 degrees Celsius. 18 to 24 degrees Celsius sa may Baguio, 37 to 26 degrees Celsius or 26 to 37 degrees Celsius sa may Tugigaraw at 25 to 34 degrees Celsius naman sa may Legazpi. Agwat naman ng temperatura sa Puerto Princesa ay 25 to 32 degrees Celsius. Para naman sa ligin ng panahon sa may Visayas at Mindanao, inaasahan nga natin na sa lugar ng Barm, pati na rin sa may Zamboanga Peninsula, Lanao del Norte at Sultan Kudarat, ay posible ngang maging maulan dulot pa rin ng southwest monsoon o habagat. Sa Visayas at talalabing bahagi ng Mindanao, asahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Inaasahan nga natin na by tomorrow until Thursday, posibleng magpaulan ang habagat sa may kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao. Pagdating ng Friday, posible naman magpaulan ang habagat o southwest monsoon sa Visayas at kanlurang bahagi ng Mindanao. At pagdating nga ng Sabado ay sa may kanlurang bahagi naman ng Visayas. Agwat na temperatura sa Iloilo, Cebu at Davao ay 25 to 32 degrees Celsius. Sa may Zamboanga naman ay 24 to 32 degrees Celsius. Wala pa rin naman tayong gale warning sa kahit anong dagat baybayin ng ating bansa. Pero dahil nga sa paglapit ng bagyong Babi sa ating bansa, ay posible na rin tayong magtaas ng gale warning sa ilang bahagi ng Luzon sa mga susunod na araw. Kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa ating mga ilalabas na update. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay lulubog ng 5:32 ng umaga or sisikat ng 5:32 ng umaga at lulubog ng 6:30 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng pag-asa. I-follow at ilike ka aming X at Facebook account, DOST-PAGASA. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-PAGASA Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna ang pinakahuli sa ligin ng ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica C. Torres, nag-uulat.
0: Maraming salamat, Veronica Torres, sa gindulong latest weather update nagikan sa PAGASA. So, possibly expect natin makasulod sa PAR. Karon sa gabi, kung sa mag-aga, ining Super Typhoon Bavi. International name Bavi, pero kung man sa makasulod sa PAR, tawgon ining Inday mga kakay-five. Ang aton sinidre, hopefully, no, kung lang tauntang latest forecast track, pasaka-saka ang yasin nga trajectory mga kakay-five. So kabay pa, hindi ini mag-landfall, no? Hindi ini mag-igo sa kadutaan sang Pilipinas. Even sa mautod tato sa may area sang Batanes, mga kakay-five. Kabay pa magsaka-saka pagidang trajectory ang forecast track, no? Or ang track sini nga bagyo, mga kakay-five. Ang ginakabalakan taman lang, no? Kung lantaon tatdo sa kamonya ginsini ang Taiwan, mga kakay-five. Before ini magtapak dito sa mainland China. 28 minuto sa nabilin ang test kita magdangat sa takna nga las 8. Ang pinakalatest update sa dalagan sa panahon ngayon yung nabatian, ginagdulong sa inyo sa paborito nga kape sang Banwa. Ang kape nga manamit ng sabor kagaroma, madetoxify ka pa. Ang kape nga magpagwa sa igos ang toxins sa lawas mo, makabulig sa imo, nga makafocus ka kagalerto mga kakay 5. Kaupo daton sa dlaw-dlaw nga tanan, ang healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix. Amuning kape nga may amarguso, de-sugared sugarcane extract powder, may chia seeds pa. Hindi lang basta ma-enjoy mong habit mga pagpangape. Kadamo sumong nagakapi-kapi sa mga sosyal nga mga kapihan, purdugin into, kalangaman. Purti kamahal, hindi man ang sabor sang kape dang ginabakal mo, kundi ang ambience ang lugar mga kakay-five. Pero kita iya bilang isa man ka-coffee lover, no, manami gidya mga kakay-five. Kung ang ginakapita, hindi lang pangaral sa mga aesthetic, na may picture-picture kamuda dayon kag-i-post sa social media. Kaya halos tanan subong uhaw nga madiparahan sa social media, mga kakay-five. Di kita lang sigurong hindi. No? As much as possible, I keep my life very private, mga kakay-five. Ang iba niya do halos bilog nila nga pagkatao, ara na tanan sa social media. Oh, but anyway, sa aton sini mga kakay-five, dapat kung mahilig ka magpangape, why not himuon mo siyang healthy habit? Kibalan mong ibanda nga kape nga ginabakal nyo na notice nyo, gapalpitate ka mo da yun, gakuba-kuba dughan nyo. Ang iba nagadigwa-digwa, gataas ang acidity levels lawas. isli na ng kapinyo, diri na kamo sa healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix. Amo ning kape nga magabulig sa inyo maka-focus kamo kag mangin alerto sa mga estudyante da nga nagapulaw, sa mga nagatrabaho, mga ka-K5 ga kinanglan magpulaw. Amo ning katuwang nyo DTX Coffee Mix, di healthy coffee. Buligan niya nga ma-detoxify niyo nga lawas, buligan niya kamo nga maka-focus kag mangin alerto, mapanubo pang risgo sa nagkalain-lain nga mga balatian. Kung ang kape mo, DTX Coffee Mix. Kadto sa butika, pangitaa, DTX Coffee Mix. May iban man nga variant, kaupod man ato ng DTX Premium Coffee. Kung gusto mo medyo maisog-isog mga ka-K5, kagyara man ang Pre-Bio Coffee mga ka-K5. Amo ning mga ginapabugal nga kape sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil. O hindi lang available sa mga butika, mabakal man online mga ka-K5. Pwede man diri sa sentro sa balaligyaan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa McKinley Street. Sa tabok lang dira sa PLDT, no? Tabok sa BIR kag PLDT, aradang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Pwede ka muna kabakal ang balanyo na batian nyo di sa K5 News FM. Kung alang-alang sa inyo magkanto da sa klinika, sa mga butika, da sa inyo banwa o kung barangay, may mabakal man kamo. Dira sa pilar sa mga presidente sa PWD da, sa kabarangayan sa pilar, mabakal nyo man eh ang DTX Coffee Mix mga ka-K5. 25 minuto sa nabilin ang test kita magdangat sa tak ng alas 8. Oy, good morning sa mga suki na to nagatutok na kay founder Miraflores Flaviano Biason maing aga. Bilen Sunyo sa Sunyo Family sa Ganson Hamindan. Nagamonitor na Jezreel Colasino. Kay Ma'am Dolores Abilarde dira sa may barangay Lawaan. Kay Sir Moises Mayo Paligumba Jr. dira sa Paligumba and Mayo Family sa Banwas ng Kwartero maing aga. Mary Jean Ocampo, good morning. Ma'am Mary Jean Ocampo, salamat gid sa pag-monitor. Kay Ma'am Gianna Anvel Siloso, nagatutok naman siya shop sa may barangay Luktugan. Present naman no, ang linaysang dinginan, si Ma'am Roda Donato Amago. Good morning man kuno si amiga nga si Ma'am Melanie Aguihap. Ma'am Melanie Aguihap, dira sa Graceville Subdivision sa may barangay Tisa, nagamonitor na si Ma'am Melanie Aguihap. Ma'am Vienna Villaruel, dira sa may barangay Libas, good morning. Sa kay Belly Diseo Bula, no? Good morning kay Five Roldan, watching live here sa Pacific Ocean. Oh, ara kada Belly Diseo Bula, ti may lang nga pag-monitor da, no? May lang nga pagtutok da, kamustang panahon da kay ara da subong ang kuno ang Super Typhoon Bobby. Kay Ma'am Roda Donato Amago, Ma'am Vina Villaruel. Oy, good morning ha sa kay Migo Tagido since nga year. Good morning lang kay Sir Michael Dinostainoslay, naga-monitor. Kay Ma'am Roda Donato Amago, Ma'am Rena Leo Ayan Rohan, naga-monitor na. Ma'am Becky Lana, nagatutok na. Raya Ombas Calino Balbona, naga-monitor na dira sa may barangay Kulasi, Sitio Almalbes Village. Kay Ma'am Lisa Barrientos, naga-monitor na sa Tambak, Kulasi, Doy Arthur. Sa maayon, Ma'am Elsie Acuña, present naman si Ma'am Elsie dira sa may barangay Kapagao sa Banwal Sampanitan. Sherry Ann Asibog Unarse, good morning. Kay Leo Jan Bilyones, present na si Leo Jan Bilyones. Naga-monitor na. Good morning man kuno kay Ma'am Larry and Sir Roger Basamot. Halin kay Ma'am Elsie Acuña ang mensahe. Jobin Bakaling, good morning. Kay Ma'am Rosalie Bulkirin Sudad. Good morning, Ma'am Rosalie Bulkirin Sudad. Belated happy birthday. Happy birthday man sa husband ni Ma'am Vienna Villaruel. O happy birthday sa husband ni Ma'am Vienna Villaruel. Dira sa may barangay Libas. Sherry Ann Espadero Quetzon, good morning. Watching live sa Qatar. Matulog ka palang da, Sherry Ann. Tidri sa ato niya mo palang nag-start giho ang mga utod ta nga mga mamugon. May lang ang pag-monitor dira, Sherry Ann. Espadero Quiachon sa Qatar. And of course, ay mo din nga mga kids no sa probinsya sang Kapi sa Quiachon family nga naga-solid supporter gid sang K5 News FM. Kay Ma'am Bernadette Umiten Calzado naga-monitor na. Salamat Ma'am Bernadette. Louis J. Dimo, nagatutok naman sa Tonsiriga Pagpangalagad kag kay Ma'am Lileth Bacanto. Present na si Ma'am Lileth Bacanto kag kay Ma'am Mirasol Quiachon Kadigal, nagamonitor naman. Thank you gida sa aton mga suki nga mga ka-K5. 22 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa takna nga las 8 diri sa aton nga pagpangalagad. Pagbalik ta, istoryanta mga nakalinyada naton nga mga balita, mga isyos kag impormasyon, ina kag iban pa pagkatapos sa mga pahanumdom.
1: K5 News FM.
3: Ethereum Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamaya nga akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. Ethereum Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
6: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
8: Punggod kag rashes?
9: Mag DTX 500.
8: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
9: DTX 500.
8: Bakal na sa mga butika.
3: DTX 500.
10: Gina Cano. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gig sa ako niya bayuwang.
11: Sa katlo kapila ka maginom.
12: Sa DTX 500.
10: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
12: Subong kamusta?
10: Oy, na halin sa nag-take kami sa DTX 500 may nagko ginapat
3: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ogali C.

0: Spellab. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC. After 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag. Hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amun na, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakang sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend the food superman for men.
9: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
2: Extend the food superman for men. DTX 500.
10: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una na ko ginangako ni problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ni friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar, kagdaguntat ang paglapda sang acne.
2: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
4: Bumakal sa mga butika.
2: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant. Oxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, kadalas ang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drop. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
12: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: Foro de los Pueblos.
15: Don Besana Villarreal.
14: Para sa Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
16: 15 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa takna ng alas 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos.
14: Foro de los Pueblos.
16: Kahapon, formal na nga nagsugod ang impeachment trial against Vice President Sara Duterte Carpio. Isa ka maragtason ng impeachment trial, mga ka-K5. Ang impeachment trial sa Pilipinas hindi na bag-o. Bangod isa ini sa ginsaad sa aton sininga 1987 Philippine Constitution ng mga safeguards, mga ka-K5, para ang mga opisyal, once maglapaw sila sa ila sininga gahom, may pagpangabuso, may culpable violation of the Constitution, may betrayal of public trust, sila ang pwede mapahalin sa pwesto, mga ka-K5. Isa ini sa mga safeguards, mga safety nets nang ginbutang sa mga framers sa 1987 Constitution para hindi maka-abusar sa ilang sininga poder kagahom ang punong ehekutibo, mga ka-K5, ang Vice Presidente, ang Chief Justice sang Korte Suprema, kagiban pa nga mga impeachable officials, mga ka-K5. So kahapon, formal ini nga nagsugod. Ang kahapon, no, Lunes, July 6, si Senator Chis Escudero ang nangin presiding officer, mga ka-K5. Kagingamit naman sang tagsag ka mga panel ang ila siniiyang oportunidad nga makambal as their opening salvo, mga ka-K5. Opening salvo sa ila siniga pag argue kung sa diin nag-ugat ining trial bangod sa betrayal of public trust or an abuse sa impeachment process, mga ka-K5. So, nagsugod ini kahapon ining historic impeachment trial. First time, mga ka-K5, sa kasaysayan sa Pilipinas ng isa kasiting Philippine Vice President ang magatubang sa trial. Nagsugod ni kahapon, alas dos, kag ginexpect ini nga mga glawig sang 92 trial days. Bagod man apat ka mga articles of impeachment ang ila sining pagatimbangon nga nagacover sa ginaligar indi usto nga pag-usar sang 612.5 million pesos nga confidential funds, unexplained nga manggad, constitutional violations, kag betrayal of public trust. Ang maning apat ka mga articles of impeachment. Misuse of 600 million pesos plus nga confidential funds, unexplained wealth, constitutional violations, kag betrayal of public trust, mga ka-K5. Antisini, si Senator Francis Chis Escudero ang ginelect bilang presiding officer sa impeachment court. Isa ka papel nga yan naman ginuyatan before, mga ka-K5, sang ma-archive ang impeachment proceedings against kay Duterte sang 2025. No? Ginklaro ni Senator Escudero, ni presiding officer Escudero, sa sining opening remarks, mga ka-K5, nga at least 16 votes salin sa mga senator judges ang kinanglanon para sa conviction. Tigiven nga may tatlo ka mga senador ang unable to nga mag-participate sa trial subong, mga ka-K5. We have Senator Rodante Marcoleta nga preso sa kaso nga plunder, Senator Jinggo Estrada preso sa kaso nga plunder ka graft bangod sa pagbaton sa ginaligar pagbaton sinisang kickback sa flood control projects, kag ang isa ka nagapalagyo, Senator Ronald Bato de la Rosa, nga wanted subong may pending arrest warrant coming from the International Criminal Court o kon ICC. Ti sa opening session, wala magpakita si Vice President Sara Duterte Carpio. Kaga, mag-appear ini through sa iya sininga council, mga ka-K5. Kag sunog ani kay POA, base man sa statement ni VP Duterte, nga ang hindi sinipag-atubang, kag through her council lang ang pag-atubang, wala nag-a-diminish ang accountability o ko nagapakita sang kakulang sang transparency, mga ka-K5. Gimbirama ni VP Duterte ang statement ni Pangulong Bongbong Marcos nga tisuno kay Marcos nga mas mahapos kung mag-atubang na lang si Duterte sa impeachment trial. Nga tisuno kay Duterte, wala man isang bugat, wala man ipulos ang opinion sang presidente. Kag dapat iya, ang trial must be guided sang constitution, mga ka-K5. Ti ang lead public prosecutor nga si Batangas Representative Jervie Luistro ginduso sini nga i-arraign under sa Rule Number 7 sang Senate Impeachment Rule si Vice Presidente Duterte nga nag-cover sa situations kung sa din ang Vice Presidente or ang respondent wala mag-appear mga kaka-K5 or mag-respond. Pero tigin deny sa Senate Impeachment Court ang nasambit ng motion. So nakapuntos ang defense kay gusto sa prosecution panel nga ti-array na nga daan ang Vice Presidente mga kaka-K5 kay Wyman ini personal magtambong. But ang ruling, ti nag-appear, ang appearance ng Vice Presidente was through her counsel, mga kaka-K5, nga ginabaton sa impeachment trial. Tigin argue pa sa prosecution nga ang apat ka mga articles of impeachment dapat basahon kag i-enter ang plea on day one, mga kaka-K5. Kag panindugan sa prosecution nga ang trial dapat mag-proceed even if si Duterte mag-resign, mga kaka-K5. Kitibalanta naman kung ang conviction niya mga kaka-K5 nagadala inisang duha ka mga penalties. Removal from office kag perpetual disqualification from holding public office. Kag kung mag-resign gid man, suno sa prosecution, ang Vice Presidente before pasang pamatbat, it would only address the first penalty which is ang removal from office. But ang perpetual disqualification dapat impose mga kaka-K5 bisan pa nga mag-resign ang Vice Presidente. Nang inugot man kahapon, no? Ang gimpatuman nga seguridad mga kaka-K5. Punsa din nag-deploy ang Philippine National Police sang libo-libo ka mga police officer mga kaka-K5. Sa pag-secure sa Senado mga kaka-K5 kag pagatag seguridad while may mga naralista mga kaka-K5. Now, may mga nag-question kung nga man si Senator Cheese Escudero ang nag-preside and not Senate President Sherwin Gatchalian kay kapon do taw-taw lang sa buboy si Sherwin Gatchalian sa kilid, mga kaka-K5. Isa ini sa mga gin-point out kahapon ni Senator Alan Peter Quetano. Ngati dapat bangod si Win Gatchalian ang Senate President, dapat siya mag-preside over sa impeachment trial sa Vice Presidente mga kaka-K5. Inabangod kung si Win Gatchalian na mag-preside, nga gina-insist ni sang iban, tibalan nila nga wala sang legal background si Win Gatchalian. Unlike Escudero, nga isa ka-abogado mga kaka-K5, may legal background. Pero ano balang ginambal sa aton sininga konstitusyon? Article 11, Section 3, Paragraph 6 ang konstitusyon na gasiling. The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. When the President of the Philippines is on trial, the Chief Justice of the Supreme Court shall preside but shall not vote. Mga kaka-K5, di ko lang taunta. Wala gina-require lamang ang Chief Justice nga mag-preside only kung ang Presidente ang on trial. Wala siniginsiling nga ang Senate President ang mag-preside kung ang Vice President or any other impeachable officials is on trial, mga kaka-K5. Both silingon, under sa plain meaning rule, mga kaka-K5, or verbal legis, courts cannot add words to the Constitution. Kung ang mga framers ginintend nila nga i-require ang Senate President nga mag-preside, di dapat ginsulat na nila na sa Konstitusyon. In all other impeachment trials, the Senate shall preside, no? Pwede nila naging butang sa mga framers ang Konstitusyon ta, pero wala mga kaka-K5. Pero balikan ta ni, diri sa aton sinigapagpangalagad, ang aton sinidrin, no? Just for a discussion na mahangpan sa aton sini mga tagpalamati. Balikan ta ni diri sa aton sini pagpangalagad pagkatapos sa mga pahanumdom. Puro de los pueblos.
17: KK5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
18: TTX 500.
19: Q7 lot, 57 akong edad.
20: Ano ginabatsyag mo sa una?
19: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
20: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
19: 3 times a day ginakon ang DTX.
20: Okay.
19: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
20: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
19: 180 over 100.
20: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
19: 120 over 90.
18: TTX 500.
21: Kun may ara sang organ sa lawas, nga tuman kadamo ang functions, it's the liver. Ato na tay. Ini ang may masubra sa 500 ka mga vital functions. Dala na na diri amo ang paghimo sang bile or apdo, pagkuha sa mga toxins, kag waste product, halin sa pag-breakdown sang fat sa small intestine during digestion. Ini man ang nagaproduce sang proteins para sa blood plasma.
22: Yes, Sir GP. Kung damo ang function kag trabaho sa isa ka organ, Sir GP, silang buot, silingon sina, gadamo man ang free radical.
21: Husto, good. Correct.
22: Parabla sa salakyan nga, sige, ano?
21: Sige, antar, sige, carbon deposit.
22: Di, ano? Lang tawab lang tambutso.
21: O, tambo, sige, manaso.
22: Pero lang tawab lang, wala,
21: gandar. O, tinlo.
22: Tinlo. Amo na siyang gakatabo. So, the more nga palakaong ka, especially man tikaon, Sir GP, the more nga mainom giga DTX 500, pangkontra na sa free radicals mo. Gani, correct. Ang aton atay, ang isa sa mga masami nga ginaigo gid sang balatian, labi na sa mga may bisyo, kaangay sang regular nga pag-inom, mga mantikaon, tiigo gid, Sir GP.
21: Oho. Isa sang pinaka-common, Dr. Ramil, nga problema sa atay or makabigman nga balatian sa atay, amo ang fatty liver, kagini ang ginatawag nga hepatic steatosis.
22: But silingon na, Sir GP, nga ang tambok ang naglikob kag nag-build up sa kuan sa imo atay.
21: Naputos ang tambok.
22: Normal lang nang ginagmay nga kuan nga mga fats nga gatubo sa atay. Pero kung sobra na nga ang fats sa atay, ga problema na sa fatty liver ka na.
21: Correct, no?
18: TTX 500.
23: Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
21: So good lang nag-inom ka
23: DTX 500.
21: Ilan ka bulan ka ginom DTX 500?
23: Almost 3 months na.
21: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
23: 3 times hindi.
21: Kamusta ang alay sang kamot?
23: Wala na.
18: TTX 500.
21: Ang sobra nga fat sa liver ang nagakos ang liver inflammation. As in, kahubag ang atay mo, ha? Kag ang paghubag sang atay ang nagaguba sa tissue sini kag nagakos ang scarring. Magka-scar ang liver mo. Ang tuman kadamo nga scar sa liver ang nagaresulta sa liver failure.
22: Ma, liver failure kagid. Hapos man lang tani, Sir GP, ang solusyon. May inom gid ka tani DTX 500 adlaw. Para ka ng sobrang mga toxin, sobrang tambok na imetabolize niya, pahaboy na lang na. Amo na tani, kung nagainom ka DTX 500, adlaw-adlaw. So, kung may fatty liver ka, most likely, siyempre, hubagi mo atay.
21: Correct.
22: That's why, kung tanawon sa laboratory, taas mo si GPT or ELT ni mo, so, inom ka DTX 500 para sa nagadako ng atay o nagahubag or even damo tambok ang imo atay sa GP.
21: Correct si Dr. Ramil. Ang ginamensyon ni Dr. Ramil nga ALT or ALT, ini siyang natawag nga alanin aminotransferase. Isa ini ka blood test, agud ibaloon kon bala, engineer, may damage ng imo liver. Ini man ang ginatawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
22: Ang ELT ang isa na sa isa ka liver enzyme. Makit-an mainly gid na sa atay. Ini man makit-an sa kidney kag iban pa nga mga organ nga smaller amounts lang. Kinahanglanon ini sa pag-breakdown sang imo nga food into energy. Amo na siya, Sir GP. Kung normal ang atay, dapat nubo lang level sa imo dugo. Pero kung may diferensya ang liver, ang ELT or SGPT ang nagalik pa kadto sa dugo. Kung palainom ka alcohol, dapat i-check gid ang SGPT. Pala kaong kamantikaon, normal gina i-check, Sir GP. Amuna, kung mayara ka sang family history sang liver disease or na-infected ka sa mga any kind of hepatitis virus, nami, gina-check gina ya, Sir GP. Lantawa bla, damo ka ginasulod sa imo lawas pang higo sa imo atay. Inom, karilyo, mantikaon. Ang question, gabakal ka DTX 500?
21: May manog-silig ka?
22: May pag-neutralize ka sa free radicals tuga sa imong ginakaon na? Wala. Simple lang. Kung bisyador ka, kung abusador ka, inom ka DTX 500.
18: DTX 500!
20: Imo pangalan na partner?
24: Dennis Antonio, taga-Kabakungan. 41.
20: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
24: 470.
20: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
24: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
20: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
24: 160. The best get ang DTX 500 para sa
18: DTX 500!
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
3: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
5: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
6: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
25: Ew! Yucky!
6: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
26: Para sa matinlo nga dugo.
27: DTX 500.
26: Para sa healthy nga tay.
27: DTX 500.
26: Ang DTX 500.
27: Ang may mataas nga antioxidant.
26: Nga amo naman
27: ang nagatinlo sa imo atay.
26: Basta tinlo ang atay.
27: Happy kanunay.
26: DTX 500.
27: Masaligan.
26: Epektibo.
27: DTX 500.
26: DTX 500.
28: Juice 7 lot.
29: Ano ginabatsyag mo sa
28: high blood gid ko.
29: Kina sa una ang imo.
28: Blood pressure. 180 over 100.
29: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
28: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
26: DTX 500.
27: Panahon na naman ang ubo. Si Punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala. Dahil ang Didra ang mighty. Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
30: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
26: DTX Beauty Soap.
4: Mamakang sa mga butika.
26: DTX Coffee Mix.
31: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
26: DTX Coffee Mix.
4: Mamakang mga butika.
26: DTX Coffee Mix.
32: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape, kay gabatsyag ko da yon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
26: DTX Coffee Mix.
33: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka pipito.
34: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
26: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men.